0: Justine Baldazar, Justine Arana, Cherek Ahanmisi, Robert Bolick, Cedric Berryfield, Brandon Batis, Brandon Ganueles Roser, Javier Lucero, ug si Adrian Nokom. Sa balitang artista, nagaligon ug samot ang relasyon nila ni Aiko Melendez ug Juan Ming Bundok. Musad ako ang pagtuo sa ilang mga fans nga musangput yun gini sa pagpakasal. Una na nga gibutyag sa duha nga sila nagyud ang magkauban sa tibok nila nga kinabuhi. Apan malangan pa kung mahukom sila nga magpakasal, gumikan kay dili pa anold ang kasal ni Juan Ming ug sa iyang kanhi asawa nga si Valerie.
1: Bukti sa peso itandis dolyar mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
0: Ang US dollar sa 62 pesos o 48 centavos. Japan yen 40 centavos. UK pound 84 pesos o 69 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 96 centavos. Canadian dollar 45 pesos o 29 centavos. Singapore dollar 49 pesos o 43 centavos. Australian dollar 45 pesos o 7 centavos. Saudi Riyal 16 pesos o 64 centavos. UAE dirham 17 pesos o 1 centavos. Euro 72 pesos o 72 centavos.
1: Inyo na ba ating balita sa Tire Queen? Goodyear Service at your first stop in First Class Tire Service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayans, Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service at mga pulong sa kahalam.
0: Ang pamilya ang labing importante sa atong kinabuhi. Sila ang atong kadangpan.
1: Kung kato ang nagbagang balita karong buntaga, inyo na bate, pagwana din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Usangan usab ni Sir Raychan James, ug kang Gilbert Tulop, ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: Ug kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita, din is DYRD, may buntag. DYRD Gisaligan. Dos minutos pasado alas 8.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
5: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niazep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+40. If symptoms persist, consult your doctor. Bali.

0: Pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, ania ang sinimanang tulumanon.
5: The Capital Reports.
4: Aron masayran sa katawhang Bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga Bulanon.
5: The Capital Reports.
6: Disease outbreaks. Pag hatag o kamahinungdanon, pagtagad nining maong El Nino nga nasinati o ang kakuyaw sa mga sulog nga mahitabo o ang paglawas sa itong mga kaigsunan, mao kini critical nga prioridad sa itong kagamhanan sa lalawigan. Tungod kay kining maong mga hulga, makaangin man sa matag usa kanato, makamugna o compounding crisis that directly endangers human life, food security, and economic stability. Niya na itong mga kauban sa media, niya na usap ang itong mga guest speaker. Ang atong mga guest speaker, atong hatagan o kahigayunan nga makapasupot sa ilahang introduction or opening statement soon sa usa ka minuto mga higala. Atong unahon nato sa paghatag sa iyang introduction, si Dr. Emerson Mateo, Healthcare Support Division Head, Bohol Provincial Health Office. Doctor, good morning.
7: Good morning po. Adyong buntag sa inyong tanan. Ako po si Dr. Mateo, isa po sa mga Provincial Health Officers. Provincial Health Officer 1 po para po sa Bohol Provincial Health Office. Narito po ako ngayong umaga actually to address misconceptions about El Nino and also to for information dissemination. Thank you so much.
6: Salamat kayo, Dr. Arita ni Senior Fire Officer 2, Richin Graham Roslinda.
8: Good morning sa tanan, good morning Sir Atoy, good morning sa avid listeners sa ato ang programa karon nga Capital Reports. Ako si SFO Tori Chingraham Roslinda, HP sa Intelligence and Investigation Section sa OPFM Bohol. Tungod sa kainit sa panahon karon, ang Bureau of Fire Protection is giving mga awareness, no, fire safety awareness, labi na sa atong mga kalungsuran nga naay mga highlands nga ang atong mga kasagbutan karon puga na kaayo o gamay lang nga pagdaob-daob makakos na kini og sunog.
6: Okay, salamat kayo Sir Roslinda. Arita ni Senior Fire Officer 4 Manuel Pabera, Bureau of Fire Protection, Region 7, Office of the Provincial Fire Marshal, Bohol Province, sir.
9: Katawhang Bulanon, maayong buntag ka natong tanan. SFO4 Manuel Babera, ang Chief sa Provincial Operation Branch sa BFP Province of Bohol. Tungod sa nasinating kainit sa panahon, atong nabantayan ang sunod-sunod nga hitabo sa sunog. So karong higayuna o karong buntaga, usa kini kahigayon nga kami makahatag o igong informasyon kabahin sa pagpanalipod niini. Daghan salamat.
6: Okay, salamat kayo. Nga to ang tinugyanan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, si Sir Leonard Samar. Sir Leonard.
10: Good morning kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa atong halangdong gobernador, Gobernador Aris Amintado o ingon man usab sa atong vice gobernador si Nick Besas o ingon man usab sa mga kaubanan nako diri nga mga resource person. Una sa Bureau of Fire Protection, si Sir Graham Roslinda, o ingon man sa si Sir Manuel Pereira, o ingon man sa si Dr. Emerson Mateo. Then kalabot na sa maong gitawag nato the governor's the capital's report, ako nagpasalamat nga padayon gihapon nga kami giibitahan sa pag-asa aron makapadangat kami sa latest information kalabot na sa padayon nga El Nino karong mga panahon na. Ug dinhi lang kutob daghan salamat ug mayong buntag sa tanan.
6: Salamat kay Sir Leonard, higayon na sa itong mga kauban sa local media na makapusupot sa ilang mga pangutana. At ang unahon si Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.

0: Mein guten Tag, Panelist. Hope guten Tag nato is okay as we wanted to. But naman ta sa problema gyud. Diba? So una ko na lang ako si kuan si Sir Leonardo Samar. Sir, intense heat waves in severe dry spell. Pwede ba natong i-consider na we are in peak already of El Nino? Kasi kanang mubiyahin kita kag motor, sir. Gikan kag bugno tapos mugawas ka. Init kaayo ang kuwan. Can you say na we are already in peak of this catastrophe na na-experience nato karon, particularly the El Nino? Okay, sir.
1: Okay, dahil salamat, sir. Salamat sa imong nindot nga pangutan. Actually, latest nga El Nino Advisory number 4 gi-issue ganin karong buwan na September 7, 2026, matud pa sa maong advisory, moderate to strong El Nino is present in tropical Pacific o lakip na diri sa ato sa probinsya sa Bohol. O ang ato ang ongoing El Nino basis sa climate model will be extend or until into early sa sunod nga first half of 2027. Then ang ato ang strong El Nino is possibly nga mo-occur before mag-in ang 2026. Then lakton nga pakasulti, sir. Ang ato actually ang El Nino pakaron is naapata sa moderate to strong, sir.
0: Moderate. Okay. So moderate pa nga itong nakuan. So we have to brace for more devastating impact pa pala. Sir, follow up lang, sir. Experience tag ulan-ulan gahapon. Sign na ba niya na we're going to experience scattered rain showers karong September all throughout?
1: Basis sa ito ang monthly rainfall forecast per the month of September, makareceive pa ang ito ang probinsya sa Bohol og normal nga rainfall. Gumikan kini sa duna pa, nagpadayon pa kining gitawag na itong hangin nga habagat. Samtang naa pa ning hangin nga habagat, expected paghihapon kita nga maka-receive og normal rainfall diri sa Bohol. Og ingon man sa makita nato sa gitawag nato og tropical cyclone threat potential forecast, ang ato ang mga low pressure area or mga cloud cluster nagpaubos pa kay karong mga panahon na or karong buwan na sa bulan sa September, ang ato ang mga tracking sa bagyo og ingon man sa ang mga low pressure area is naa may paubos siya gamay, dili pareho sa the month of August nga dintong napita dyan sa Northern Luzon ang tracking sa ato ang mga bagyo. Karong for the month of September, medyo may ubos ang ato ang mga agianan sa ato ang bagyo, diri napita sa may Southern Luzon o Central Luzon. Mauna nga, dakop paghihapon kita o kumpiyansa nga karong buwan sa September, maka-receive paghihapon ta o normal nga rainfall base usab sa monthly rainfall forecast sa PAGASA.
0: Salamat. One last, Sir Atoy, okay na, tapos mabalik ko niya. One last, okay. Kay Dr. Emerson.
2: Yes po.
0: Magandang umaga, Sir.
2: Good morning po.
0: Sir, sinabi niyo kanina, misconception.
2: Yes.
0: Yung opening statement niyo, misconception. What do you, can you expound? What do you mean by this misconception?
2: I have actually prepared a PowerPoint for you. Dito po, sa misconceptions natin, it's going to be heat exhaustion, heat stroke, and dehydration. So yun po yung pag-uusapan natin. Kasi sometimes, they mix it up. And then ang nangyayari po, yung management natin bilang ordinaryong tao, naguguluhan po sila. So I think that's the proper way of, this is the proper venue to address it para po mabigyan natin ng, lagay na lang natin proper tools. Yung po mga bulanon, mga kababayan natin, para alam po nila kung paano po nila i-address yung specific instances or specific diagnoses.
0: So, it's going to be a massive information dissemination on that?
2: Yes po. Sorry po, I'm going to take the opportunity.
0: Okay, sige. Salamat, Sir Atoy. Balik ko.
3: Salamat kayo, Sir Goodman. Arita ni Sir Loloy Totas, pagasundan ni Felix Simpron, o musunod sa si Bruce Zavala.
4: May buntag sa tanang naminaw, tibok Pilipinas, tibok kalibutan. Mga opisyal sa atong nalawigan, pinanguluhan sa atong tanaw ang gobernador, Ares Aumentado. Kaninyong tanan diha sa lamisa, sir, maugihapon, may buntag. Pangutana nako, mahitungod sa balatian. Well, akong ipabot ni Dr. Emerson Mateo. Palihog, Dok?
2: Yes,
4: pag-abot na ini karong panahuna, nga gibandilyo na, nga dunay El Nino. Gibandilyo sab, nga dunay mga balatian.
2: Ang lalim po, sir, oh. Sorry.
4: The word bandilyo, Dok, means emphasize or forecast.
2: Okay. So, sa ganito po, ang maganda po is it okay for me to go into the PowerPoints?
4: Ang tanong ko, Dok, paano natin malaman na talagang factual or with facts ang isang sakit ng tao, sakit ng mga tao, dahil nasa information process na tayo ngayon. Iyan tanong, mayroon ba tayong mababasa? Tinanong ko ito, baka opinion lang. Opinion and facts. Mayroon ba tayong facts, Doc?
2: I love that question. The question actually, sir, if I got it right, the question is addressing whether the information that the people are receiving were actually factual or katang-isip lamang o chismis.
4: Yes,
2: ito po yung maganda. Is it okay if, Sir RJ, please proceed to the last slide, which shows my references? Ayan. So ito po yung punto natin. When we're actually addressing the people and we're carrying the mantle of healthcare, dapat po lahat po ng hinahawakan natin dito na impormasyon, eh hindi po chismis. Paano po natin masasabi na factual? Kasi po, dapat po may reference po tayo sa kada matatapos po kaming magsalita. And that actually shows you yung truthfulness nun pong sinasabi namin. And ito pa po isa, not all references are created equal. Ayan na. So ano pong ibig sabihin nito? When it comes to research, when it comes to factual information, because medicine is a dynamic science, it's not an exact science. Ang ibig pong sabihin nito, dahan-dahan po siya, nag-i-improve. So, ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, ang pinakamagandang information na makukuha natin are actually peer-reviewed journals with enough population base. So, ang ibig pong sabihin nun, say for example po, meron akong study, i-address natin yung vaccination. So, meron akong study about vaccination. And then this study actually says this vaccination causes these kinds of side effects. These kinds of side effects. And then here comes another study. And then this study is actually contradictory to the first study. So pinakamaganda po nito, we have to analyze yun pong kung saan ang galing yung information. Baka po itong sinasabi, yung nauna nating study, eh galing sa, lagay natin sa mga publications such as ginagamit nila sa Facebook. Versus, yun pong isang study na sinasabi na contradictory siya, pero ang nakasulat po doon, eh galing siya sa peer-reviewed journal. So para sa amin po na nasa medisina, mga doktor, una po na information sa amin is always going to be peer-reviewed journals po. So kaya po yung about the measles vaccine, I think, let me address that for you. Matagal na po natin ginagamit ang measles vaccine. The thing that I don't get is how come meron pong flood ng information na pumapasok sa atin ngayon and then ang nangyayari, kinocontradict niya yung sa measles vaccine natin. So ang issue po natin dito is we need to analyze where those information are coming from. Because right now, ang nangyayari po sa kanya, naapektuhan po tayo sa healthcare. We all know that vaccination is a preventive. So ang mangyayari po nito dahil yung prevention, which is the cheapest form na po pwede natin gamitin sa medisina, eh nawawala na sa atin. Magiging treatment na tayo, which is very expensive. Kahit po sa Amerika, it is very expensive. And considering we are a third world country, mahihirapan po tayo na i-combat yung sakit kung hindi natin gagamitin si prevention. So ano po ba ang sinasabi ko? Ang sinasabi ko ay simpleng-simple. We just have to analyze kung saan po nanggagaling yung information ng mga naysayers versus dun sa information or lagay na lang po natin na solid facts na binibigay noon pong tungkol sa bakuna as a viable measure for us to actually prevent misses. Nasagot ko po ba, sir?
4: Okay, salamat, sir. Pangalawang tanong, sir. Sinabi mo ngayon, narinig ng mga tao, na mayroong contradiction. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang facts. Nagka-kontra-kontra, contradiction. Now, mayroon ka bang nalaman sa mga contradictory statement na may ginawa ang World Health Organization parang magkakaisa, hindi hati-hati?
2: Pagdating po sa facts natin sa medicine, simple lang naman po yan. There are always minimum two sides to a coin. And then, kasi po ako research, kasi ang ginagawa ko sa Amerika, I used to do cancer research for University of Southern California. So ang punto po nito is simple lang. I may have findings after a specific study that actually says ito, and then meron pong susunod na contradictory doon sa nakuha ko na results. Kaya po ina-analyze natin, meron po kasi tayo na if it's a controlled study, may method of study, how many population are we using, ano po ba yung mga tinatawag natin na circumstances where it can change the outcome, such as comorbid factors, yung mga ganun po ba, sir? So say for example, ang gusto kong sabihin dito ay simple lang. For each and every person, po pwede po na iba yung resulta natin, pero a collection of like results, lagay na lang po natin, is a conclusion. So yun po yung point natin ito. Marami po tayong contradictory statements. Pero again, the way for us to analyze this is ask them to produce kung ano man po yung tinatawag nating source nila, and then I'll give you my source. And then let's have an open conversation about it, open debate.
4: Ibig sabihin, sir, source presentation.
2: Yes po.
4: Marami pong salamat.
2: Salamat po.
3: Lex Simpron, pakasunda ni Bruce Zabala. Usa ka pangutana niya, follow-up po niya pangutana.
5: Banana ni Sir Samar, Junaldo Samar. Sir, kining samtang nag-El Nino din sa Kabisayan, apil na ang Samar. Buhol o guban pa. Naglunop o baha, naglani niya dito sa Manila. Unya, ang iniyong forecast is nationwide. Unsa ang pag-reconcile mo na, sir?
1: Oh, sayot kita, sir. Sir Felix, nindot kayo ang imong pangutana. Sayot kita, Sir Felix, nga sa panahon, gani ang atong El Nino is ongoing na. Nag-start ng atong El Nino, sugod atong May. Doon na natay upat ka advisory gikan sa May hantod na sa September. Kalabot na sa giingon nimo unsaon pag reconcile nato nga nganong didtong napita sa may Northern Luzon or eastern part of Northern Luzon nya diri sa Kabisayan ug Mindanao below normal ang rainfall. Panahon magud sa El Nino once nga naap ang hangin nga habagat base sa study sa PAGASA maka-receive pa jud ta og normal rainfall or above normal rainfall sa western part sa atong nasod. Labi na gayod ditong dapita sa may Northern Luzon or Central Luzon, eastern part. Gumikan kay panahon anang mga buwana for the month of panahon sa ating habagat, ang ato ang mga bagyo is tuwa sa taas. Yeah, once nga ang bagyo na to tuwa sa taas, ang iyang flow, ang iyang pagbira sa among hangin nga habagat, dito po usab dool sa maong bagyo. Mana nga ang ato ang mga bagyo is tracking for the month of August is dito medyo sa extreme northern Luzon. Mana nga diri napita sa Visayas ug Mindanao, layo man ta sa bagyo. Mana nga layo ta sa epekto sa habagat. Ang habagat nga kusog nga enhance sa maong bagyo dito ra pud napita sa may Northern Luzon. Sir, mana hinugdan nga dito mga lugaraha, sige ko ulan kay for the month of August, doon natay upat ka bagyo nga nagasusunod. Gikan ni Lois ug hantod na ni Pilandok, gani sa for the month of September, doon natay bagyo nga si Obert. O maana nga gani base sa report, mag 1 month na nga sigig ulan-ulan ditong dapita sa may Northern Luzon, gumikan sa habagat.
5: Kani para ni sa mga Bureau of Fire, no? si Kinsay matubag niyo, sir. So, kumusta man ang Barangay Fire Brigade o sunarabarong sunog sa mga sagbot? Unya, doon na pa ba ikausun ng tubig nga wala ay hubas naman ang mga tinubdan sa tubig tungod sa El Nino?
6: Daghang salamat sa mga pangutana, sir. Ang buhatan sa Bureau of Fire Protection karon sir, gipahingusgan kining programa, kining itawag na tuog, obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan o OLP. Diin, ang ato ang mga kabumbiruhan, gi-assign yun eh sa matag barangay. Dito sila ilang gi-empower ang gitawag na tuog, Community Fire Auxiliary Group or CFAG. Previously, mo ni gitawag na to sir, o Barangay Fire Brigade. So ang atong mga kabumbiruhan karon, ana-ana sa mga barangay, mga kalungsuran, gani ato ni silang makita sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan, mga pasilidad, nagkandak sila dito og pagbansay-bansay kabahin sa unsaon, pagpanalipod og pagrespondi kabahin sa sunog. Din kabahin pud sa mga sources sa ato ang panubig. Pagkakaroon aduna kitay 150 ka active water fire hydrant or water sources. So far, wala pa yung nag report diri kanato nga dili functional, but naay mga sources nga ni aksyon na gyud og kahinay.
5: Kadiyot lang kayo niya, kanang atong backup yun, kanang Dr. Mateo, kaya basing mahiubos Dr. Mateo, hindi mapangutan na. Kuan ba, Doktor, nag-hisgot mong kag bakuna, ganina, no? Ang ato lang ba nga, ang kanang bakuna, kagaw po na siya, nga hinay. Sa ito pa, ang bata, nga way kagaw, butangan o kagaw nga hinay, nanahin o'y kagaw, di ba? Ang pangutan na, nga naman ang pirma pa man o saan ay pirmahan na sa dipaka magbakuna, Weber? Tinuod mo na, Doc?
2: So, ganito po. I think yun po yung isa sa mga misconceptions na sinasabi ko. So, let me address that for you. Una po, yung sinasabi natin na kagaw na hinay, mali po yun, basically. Hindi po siya kagaw na hinay, patay na kagaw. So, ito po yung magandang banat ko. Pagka po ba sinabi nating patay, inaasahan natin na gumagapang siya dyan sa pader? Yan, sa gilid-gilid. Siyempre po, hindi. Diba? Hindi siya gumagalaw, hindi na siya, wala na, basically. Patay na nga po. So, anong kailangan natin dun sa kagaw? Kaya po tinatawag natin na, lagay na lang po natin na hindi niya magagawa, mali yung definition na patay, hindi niya magagawa yung kailangan niyang gawin para maka-epekto dun sa kalusugan ng tao. So, ito po yung point. Bakit po ba natin to ipinapasok? Kasi, ibig pong sabihin nun, sir, hindi na niya magagawa na malabanan yung immune system natin sa loob. So, pagka po hindi niya nalabanan yung immune system, papasok ngayon siya dun sa tinatawag nating memory cells natin. So, magkakaroon po tayo ng immune-mediated response against dun sa kagaw na ipinasok natin sa bata. So, ano pong gusto nating sabihin dito sa kabuuan? Sa kabuuan, kung ano man po yung ipinasok, those are attenuated. Technically, lagay na lang po, for all intensive purposes. I don't want to call it patay. Mali. I don't want to call it patay kasi it's not, it's live attenuated. Pero ang punto, hindi patay po kasi sa aming mga doktor dahil hindi niya kayang gawin yung magagawa niya sa katawan natin para makakos ng illness. So therefore, kung hindi po niya magagawa yun, madali siyang magugupo or mapapatay ng immune system natin. And then yun pong mga pirapiraso ng katawan niya noong kagaw na yun, yun po yung magpapasok sa memory cells natin para mag-launch tayo ng immune response. So that's the answer for the first question. The second question was, tungkol po sa pagpirma-pirma. Ito na. This is very controversial. Pero as far as I know po, sa amin, kasi sa akin po, no? Nagpapabakuna po ako. Meron po akong 4-year-old na anak. Kasalukuyan po siya na binabakunahan ng lahat ng bagay. So, yun po yung sagot ko basically. Sa akin po, I agree. Bakit? Kasi lahat po ng bakuna na ibinibigay natin sa anak ko, it underwent a lot of studies. So that's number one. Those are, lagay na lang po natin na regular natin ginagawa sa kabataan para po prevention. Okay? So, pagdating po sa pagpirma-pirma, sir, hindi naman pinapirma yung anak ko tsaka ako. Ay, yung ako para sa anak ko.
5: So, wala. Negative yung waiver. Walang pirma.
2: Nagulat po ako kasi hindi ko po alam yung sa DOH part na yon, kung meron man sila noon. Kasi ako po, private po kasi yung pinupuntahan ko para po sa anak ko.
7: So, ang advice mo sa mga tao ay, pag magbakula kayo at papirmahin kayo, huwag kayong...
2: I don't know their protocol po kasi, sir, to tell you honestly. Pero as far as I know, sa sarili ko pong anak, wala po kasing pinapirmahan sa akin. As far as I know. Okay po.
7: Okay lang. Basta your advice is not to sign.
2: Ay, mali po. Okay. Hindi po yun yung advice ko. Mali po. Hindi po yun yung advice ko. I think ang issue po kasi rito is, magkaiba po kasi yung dinaanan natin proseso eh. Ang hindi po ako nag-a-agree, eto na, it's very controversial. Ang hindi po ako nag-a-agree is yung hindi ibibigay yung benepisyo kapag hindi nagpabakuna. Ayun, diretso po yun, sasabihin ko sa inyo yun. Hindi po talaga ako nag-a-agree doon. Kasi lahat po ng ibinibigay natin sa sambayanan, sa tao, is supposed to be pupwedeng pagdesisyonan ng tao kung gusto niya o ayaw niya. So ibig po sabihin, pagka sinabi ng taong ayoko, ayoko. Pero hindi po pupwede na may kaakibat siya na penalty. Mali po yun. Kasi ang gamot po na binibigay namin, kahit po sa kapwa ko doktor, ang tawag po pagka nagpakonsulta kayo sa amin, we call it a contract. Ano po ba ang contract? You agree, I agree. So that means you agree to follow kung ano man po yung sinabi ko sa inyo. And then I also agree to take you on as my patient para po mabigyan ko kayo ng payo kung ano yung gagawin ninyo. So basically, that is a basic requirement for a consultation. Now, sir, kung ang mangyayari po, magkakaroon tayo ng penalty, that actually violates yung pong basic namin bilang doktor.
7: Not actually penalty. Pag mayroong mangyari, eh wala kayong sasagutan, walang mananagot kasi mayroong waiver.
2: I love that. So ganito po, yung pong sa pananagot, kung sakasakali po yan, I think ang address po natin is, yung pong sinabi ko po sa inyo kanina, it's about the study. Remember when we did COVID? Tama po, di ba? So when we did COVID, nung pong nilaunch natin yung vaccination natin for COVID, ang difference po, kaya nakakagulat, was for COVID, we reached herd immunity. So ano po bang ibig sabihin ng herd immunity? Ang ibig pong sabihin ng herd immunity, hindi po kailangan lahat ng tao mabakunahan para po lahat tayo maging protektado. Majority lang po ng tao ang kailangan natin na mabakunahan para po lahat tayo maprotektahan. So ganun po yung nangyari sa atin sa COVID. Actually, we reached herd immunity. And then, so basically protektado po tayo. Yun po yung dahilan kaya nakapagbukas po tayo ng ekonomiya natin para po sa turismo. Kasi ang nakakatakot po nito, kung magbubukas po tayo, again, it's prevention. Kung magbubukas po tayo ng tinatawag natin na ekonomiya natin para sa turismo, and then ang papasok po dito, mga lagay natin, foreigners nga po, no? So galing sa ibang lugar, o galing po dito sa bayan natin, pero sa ibang lugar. Ang mangyari po niyan, we're also exposing the Bulanons to the possibility of infection. So that's why we're trying to protect. So ito na po yung punto natin. Balik po tayo dun sa measles. Sa measles po, this is actually different doon po sa COVID. Bakit po? The measles vaccine has been with us for a long time already. And we have been doing this again for a long time already. Time and time again, the measles vaccine has been proven to be effective. Time and time again po, ito po kasi yung tinatawag natin na prevention. So bibigyan ko po kayo ng example. So ganito po yun. Pagdating po sa vaccination natin, which is prevention, ang rate po natin, hindi po exact po, kasi hindi ko po nakita exactong rate, pero one in so many hundred thousands pagdating po sa complications. Okay? So that's for vaccination. Pero, ito na po yung masakit, that's for prevention. Pero kung nagtuloy po yung sakit ng bata at naging pneumonia, let's say, yung pong sa measles, kasi yung po yung nakakamatay na version niya, naging pneumonia. Ang mangyayari po sa kanya, guess po kung ilan ang namamatay pagdating sa pneumonia po, kung nagtuloy siya as pneumonia sa bata. Doon po sa mga nakita ko, doon po sa dinaanan ko, lumusot din po ako sa Jose Reyes and also sa San Lazaro. Ang problema po natin dito is we're not seeing it that way. In medicine, we have to weigh it. So ano po ibig sabihin nito? Kung nagtuloy po yung sakit, nagkaroon po ng pneumonia yung bata, mababa na po kaagad yung percentage ng survivability natin. So, ano po ngayon ang mangyayari? So therefore, we're favoring that, na magbigay po tayo ng vaccine, which is relatively safe, proven by years and years, actually decades, more than decades, of experience using it compared to COVID. So ito po yung point ko, hindi po ba sa COVID, maganda naman na nangyari sa atin? So ang nangyari po, ang nangyari sa COVID natin ngayon, para na lang siyang ordinaryong flu. Hindi na po natin siya halos nararamdaman. Yun po yung tanong kanina ni Sir Tutas. Ni Sir, na nangyari, kung pinapasok natin yung kagaw sa katawan natin, nakakasama ba ito? Hindi po. Kasi attenuated na po siya. So ibig po sabihin nun, yung kabuuan, yung scope ng kaya niyang gawin para sa atin, wala na po siya. Another benefit, proven po siya na kapag ka tumataas yung infectivity, bumababa po yung tinatawag natin na pagiging ravenous, ayan na lang, or yung sobrang grabe yung sakit. Sa profile po ng COVID natin ngayon, it's actually that we've received, or we are in that stage right now. So bakit po ba? Kasi nangyari po, yes, papasok po siya sa katawan, magmumutate. Pero along with that mutation comes, tama po, infectivity. Okay? Nakaka-infect pa rin siya. Pero yung level po noong sakit na ibinibigay niya, sobrang baba na.
3: Okay.
2: Sorry, ang haba na po.
3: Salamat kayo, Dr. Mateo. Arita ni Bruce Zabala, pagasundan ni Municipal Councilor Sin Gingging.
8: Good morning sa atong panelists, no? Akong first question is i-direct nako sa atong Bureau of Fire, no? Di may nagpanghitabo no nga simbahan dito sa may Graham na sunog unya gani almost a week after hapit po ng among simbahan sa UCCP na kuan ni action ni gog aso ni puot niya ni kayo may gani kay timing nga dihay fire extinguisher nga for electrical, so naata na solve ra niya, dali pon mo naka-respond ang BFP. Karon kung pwede lang, pwede ba ninyo isibya no sa general public kung unsay mga angay andamon or buhaton nga aron malikayan ning maong sunog nga magpanghitabo no nga tungod sa atong kuan kanang init kayo nga panahon palihog.
9: Good morning, sir, bro. Regarding sa mga sunog nga nangitabo karon, ang una yun natong buhaton is tawag sa bumbero, sir. Importante kini aron ma-inform dayon ang atong kabumberohan nga naay sunog aning dapita, exact location aron dili na magproblema ang Bureau of Protection sa pagresponde adto nga dapit. O ikaduha, giawhag sab namo no, though this is not requirement, amo giawhag nga sa matag establishment aduna unta kitay fire extinguisher. Kaya aron kung naay sunog man galing unya kani maupay pagsugod sa sunog, ato na kining mapatay gamit ang fire extinguisher. Mara to, sir.
8: How about kanang mga angay nga dili buhato no? Mga kanang mga posible nga mga binuhatan sa mga kaigsoonan to nga angay dili buhaton kay makakos ni siya o posible nga risgo sa kuan kayo o sunog.
6: Agigdugang nga na, sir, no? Sa pagkakaron, hingpit yun atong gidili ang pagdaob, sanglit atong nabati ang kauga na sa palibot, then dali ra gyud mo kaylap ang maong sunog. Ikaduha, atong gihangyo ang katawhan nga atong limpyuhan ang atong palibot. Then sa lain pa pod, diha sa atong mga panimalay, atong kuhaon na pagkakaron ang mga nauga nga mga dahon, mga karton, mga silupin na gipangsuksok na to diha sa ato ang mga atop, kay kana siya usa na sa mga hinungdan nga maka create og spark. Then atong batasanon po, sir, ang maayong paggamit sa atoang mga appliances. Ibto na to kini kung dili na gamiton, Then kung dunat kita'y mamatikdan nga medyo dili na maayo nato gamiton, ato na siyang ipatanaw sa mga batid nga mga elektrisyan, dili na nato na ayum-ayumon pa diha nga kita-kita ra. Kay mo na'y usa sa mga hinungdan nga makahimo ginaog sunog. Din sa laing bahin, akong pahimong sala ng kahigayunan, kung magparking kita sa ato ang mga sakyanan, ibabaw diha sa mga patay nga mga sagbot, dako kining possibility nga ang exhaust sa ato ang sakyanan mo'y makaingon nga makapasiga sa patay nga mga sagbot diha sa imuhang giparkingan. So, ug mahimo, park ta mo, parking ta sa atong sakyanan diha sa luwas o secured nga lugar. Then, labaw sa tanan, atong bandayan ang paggamit sa ato ang kalayo, kaya di magyod mahimo o di ta mo gamit o kayo, kaya mo magyod na yung means na to, sa atong pagluto, ato lang yung bandayan. Kaya kadaghan sa mga instances nga ang hinungdan sa sunog maoni ang mga unattended cooking. Sir.
8: Sir Moderator, pwede sana lang kang Doc Mateo. Okay, Doc Mateo, could you please share to us what are the health risks no related with this El Nino phenomena, and if you have recommendations in preventing or mitigating this risk, could you possibly expand also?
2: So, nakakatuwa po yung tanong kasi na sidetrack tayo kanina. Pero ito po tayo. That's the reason why nag-iwan na po tayo ng PowerPoint presentation para po sa PIMO so that they can actually disseminate it. Kasi I'm going to grab the opportunity for information dissemination. Una po, misconceptions. Health concerns po. There's only a few that we have to talk about. Heat exhaustion, heat stroke, dehydration, and vector-borne illnesses, specifically dengue. So ito po yung dahilan na hindi siya lagi kasing naidudugtong when it comes to drought. Next slide, please. Ito po yung difference niya. Let me summarize it for you para po hindi na po tayo mahirap. Una, when we're talking about heat exhaustion and heat stroke, iba po ito sa dehydration. We're talking about body temperature. When it comes to heat exhaustion and heat stroke. Basically, what we're talking about is a body temperature ranging from 38.3 to 40 degrees Celsius pataas. So 38.3, ang ginangyayari po dyan, that's heat exhaustion hanggang 40 degrees. Greater than 40 degrees, that's going to be heat stroke. Pero again, sino po ba ang naglalakaw-lakaw sa atin na may bit-bit na thermometer? Siyempre, wala naman po, di ba? So ang pinakamaganda po nito is simple lang. Let me summarize it for you. Make it very, very simple. Una, ang kailangan lang po, pakiramdam ng tao, mahinang-mahina siya, mawawalan siya ng malay, at mainit ang katawan, parang lalagnatin. So that is already a consideration para po masabi natin na narito tayo sa sitwasyon na ito. And then we have to, basic po na sa public, differentiate between heat stroke at saka heat exhaustion by yung pong tinatawag natin na mentation ng tao or level ng consciousness. Okay po? Ang difference lang po niya pagdating sa heat stroke, yun pong pasyente natin, altered level of mentation or consciousness. Ibig sabihin, time, place, person, date. Yun pong pinag-uusapan natin. Merong sablay doon. Okay? So, pagka po tinanong nyo, sino ka? Nasaan ka? Anong oras ngayon? Ano pakiramdam mo? Ano ba ang date ngayon? Kapag ka po may sumablay doon, that's already considered as an altered level of consciousness. So, therefore, we're considering heat stroke. So, bakit po ba importante? Kasi we have two different management for them. And it's very dangerous for us to actually manage heat stroke the way we manage heat exhaustion. Example po, kapag ka po may nawala ng malay, ano ba ang una natin ginagawa? Itayo natin yan. Painumin natin ng tubig. Tama po? Mali po yun pagdating sa heat stroke. Makakasama po yun para sa tao. Bakit? Yung pong altered level of consciousness, maaari po yung mag-cause or pagka pinainom natin, yung tinatawag nating aspiration. So pagka pinainom natin yung tao, imbis po na makatulong ito, makakasama kasi maaaring pumasok yun sa daanan ng hangin and then that's it. Okay? So what do we need to do? Basic. After po nating ma-differentiate kasi yung altered level of mentation or consciousness, ang importante lang po, after natin siya ma-differentiate kung alin siya dito, papalamigin lang natin yung katawan ng tao. So ano po ba ibig sabihin? Basang bimpo, tanggalin siya sa init ng araw, ilagay siya sa lilim, kung may aircon, may aircon, kung may fan, i-fan. Palamigin lang po yung tao and then pahiran sila ng mamasa-masa na bimpo. Oh, maganda, basa, okay lang po ako dun, walang issue. Pero ang difference, kapag ka po heat stroke versus heat exhaustion, sa heat exhaustion po pwede nyo pong painumin ng tubig yung tao. Sa heat stroke, definitely na. Okay? So, next slide please. Ito na po, mas simplified version niya. Kasi po, si heat stroke, parehas po siyang emergency. Pero ang pinakamaganda po nito, kailangan na lagi tayong nakadugtong sa tinatawag nating emergency medical personnel. That's the reason why nung may nangyari po dito sa atin sa baba, dito po sa cafeteria, not cafeteria, yung kainan natin bago lumabas sa exit at saka entrance natin, same. So yun po yung nangyari. Ang maganda po nito ay lagayin na lang po natin na nakakatawa po ang PDRRMO natin because whenever we ask for assistance, they're always there less than 5 minutes. So ganun po sila kabilis. Next slide please. Ito na po yung pangalawa, dehydration. So dehydration is not a question of body temperature. Dehydration is a question of hydration, dami ng tubig sa katawan. Then we have to differentiate it. Is it isotonic, hypertonic, hypotonic? Tanggalin na po natin lahat. Isa lang ang importante for heat exhaustion or yung heat exhaustion sa heat wave, which is hypertonic. So, water loss is greater than sodium loss. Baba natin kasi important sa severity. Huwag na nating palalain. Huwag na nating pahirapin. Mild, moderate, severe. Tama po? So, pagka sinabing mild, yung pong nararamdaman ninyo na nauuhaw kayo, that is already mild dehydration. Pagka po nauuhaw kayo, tapos napapansin ninyo, uy, natutuyo yung labi ko. Natutuyo po yung balat ko. Tapos napapansin ko parang kakaiba yung pakiramdam ko. Nandun na po tayo, po pwede na natin siya kaagad i-consider as moderate dehydration. And then severe dehydration, further than that. So ibig sabihin, malapit na po para magkukulap siya, mawawalan siya ng malay, those kinds of stuff. Kasi bumababa na po yung tinatawag nating circulating volume or yung BP ng tao.

0: ng tubig. Mali po yun. Kasi ang mangyari po nito, ito na po siya, water storage in open containers, create new artificial breeding sites for dengue-carrying mosquitoes. Ito po yung masakit. Pagdating po sa dengue or sa mosquitoes, we only need a teaspoon to a tablespoon of water para magkaroon siya ng breeding ground. And then they reproduce within 5 to 10 days. So ang ibig pong sabihin nun, kung hindi tayo mahilig maglinis at hindi natin paulit-ulit na nililinis yung nilalagyan natin ng tubig, magiging prone po tayo dito. Isa po yun sa dahilan, kaya po tumataas or nagkakaroon tayo ng spike ng dengue. And then, fewer predators kasi sa init nga po. I think a lot of people know na dragonflies actually help with mosquitoes. They eat minimum of 300 per dragonfly. So, ang issue, pagka po may heat wave tayo, namamatay po itong mga insekto na ito. And then last, aggressive feeding. Nag-iiba po yung behavior ng mosquito kapag ka po kasi meron tayong heat wave. So, kaya po dapat, we're actually more, lagay na lang po natin, observant of it. Next slide, please. Eto na po, padaliin natin para po hindi na mahirap pag-isipan. Ano po ba ang dapat gawin during heat waves? So, yun po sa dengue, napag-usapan natin, lilinisin nyo po lahat yung ano, nilalagyan natin ng tubig. And then ito po, dalasan ang pag-inom ng tubig, gaano kadalas, tuwing may gagawin po kayo, say for example, naglakad ako papunta sa opisina, inom ako isang baso. Let's say, tumahimik ako ng sandali, inom ako na isang baso. So bakit po? Kasi ang kailangan po nating buuin is 2 liters minimum, depende pa po sa pagpapawis. So dadagdagan pa po iyon. And then manatili sa bahay kung hindi naman kinakailangan lumabas. Bakit po? So that we can shield people from heat. Iwasan ang physical activity sa tanghali at sa hapon kasi mas lalo po kayo magpapawis. Mas lalo pong magkakaroon tayo ng problema. And then magsuot ng presko at light-colored na damit. Sa mga nagmumotor po, makikiusap po ako na syempre po yung helmet, kailangan natin lagi iyan ano. Kung po pwede po, wag po tayo nagmumotor sa madaling araw, sa tanghali hanggang pahapon, early hapon. Mas maganda po kung yung biyahe natin, ilagay na lang natin sa extremes. Sa umaga or yung pong wala na tayong araw halos. And then ang isa, kung mananamit po, wag po sana yung balot na jacket kasi it actually contributes to the problem. Last, magsuot o magdala ng panangga sa sikat ng araw. Yung pong jacket, imbis po kasi siya na nakakasangga sa init ng araw, yung pong payong, okay tayo. Pero ang problema po, yung jacket kasi, nakakulub siya. And then it promotes perspiration. So yun po yung problema natin. Next slide. And these are my sources. Thank you so much.
1: Okay, salamat kayo. Municipal Councilor Sen Gingging.
2: Thank you pa rin ato. Good morning sa tanan, no? Kining akong pangutan, akong address niya sa Taka Fire. Katong karumbag, doon ay usa ka fire truck sa Antiquera Fire Station nga natinguwang samtang na paingon mo responde sa sunog dito sa Bacani, Antiquera. So, kumusta na katong investigation na to?
3: Good morning, sir. As of now, we are still ongoing ang atong investigation bahin sa nahitabo, sir, sa pagkatimbuhan sa atong fire truck sa Antiquera. Kaning fire truck, padong ni siya mo responde sa sunog nga nahitabo sa Hill 53 sa Binakan. Ang nahitabo, sir, na ay road repair nga gihimo sa maong dalan, which is maorag yun siya ay dan nga maagian padong sa fire scene. Then, naay mga boulders nga nagpagamay sa agianan. Moto nga naapike o lisod yun, naglisod yun ang maong driver sa fire truck.
2: So, hangtod karon wa pagyod ma ibaw eh, o kung sa'yo hinungdan, nga nga natingkuwang itong maong fire truck. May lanat na magpila kaadlaw.
3: Sa pag-agi sa fire truck, sir, tungod sa kaapike, ni agi na yun ang ligid, ang tuong ligid sa humok na portion sa dalan. Muto siya, ni-give up, ni-give way ang kuan,

0: ang maong yuta motoy nakapatagak sa ligid ug nagpadayon nga pagtimbuhat sa fire truck.
1: Okay, thank you.
2: Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.
3: Sa Bureau of Fire. Sir, last year meron tayong task force El Nino. Naba ka ron?
4: Sa Bureau of Fire, actually nag-heightened alert na kami ani.
3: Now what so, I'm talking is task force task El Nino, oh. Meron kayo? Kasi ang pangutana na ako karon is San Tampio Dulugwid with a follow-up question. Kung walay task force El Nino, so might not question the second one. Kasi if sasabihin niyo kuan, task force El Nino, ang follow-up question is, unsay mga lined up activity sa task force El Nino? But, murag, wa man siguro, sa ba?
0: Sa panahon karon nga El Nino, sir, we have a coordination with the DNR sa ilang forest ranger nga kung naaganing sunog nga mitabo, i-report yun nila na mo.
3: But, sir, we're talking, I'm talking about task force El Nino. Yeah. Given naman, good sir, given naman yung mga sunog-sunog, like, niaging adlaw, sa may barangay barangay Kabantian Gindulman which is adjacent to my place nasunog yung usa ka bukid gabi pag yun yung kanawa Mount Kanawa barangay Kabantian Gindulman. I don't know kung pila ka responder ang niadto dato but the thing is nahitabo kilom-kilom na mo nang naglisod. And that is the very reason why na napangutan ako. Kasi alam ko na may task force El Nino, sir. Eh. Diba? Last year, may nadungog akong task force El Nino. And I suppose, karon naagod siguro task force El Nino 2.0 version. Kasi nakuhaan, di ba? Numilevel up mong good ang mga kuhaan, sir. Mga problema when it comes to fire.
4: I think, sir, ang Provincial Development Council ang in charge sana, wherein mm-hmm. ang Bureau of Fire usara sa membro ang among task force.
3: Ah, okay. Sige sir. Sige sir, maraming salamat. Daghang salamat.
2: Sir Luloy Tutas.

0: Inyong nabati ang The Capitol Reports. The Capitol Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at angi ang The Capitol Reports. The Capitol Reports.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
3: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Biogesic Tablet, sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
4: This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte, Yosef Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar.
6: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbilan.
8: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako dayon gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: Ug problema, igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
7: Balisama na ang isip.
8: Wala tayo toys. Para-paraan na lang.
7: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako! Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
9: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
7: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
10: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-iba. Murang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right solution. Sa MX3, the rigyo ko believe.

0: Keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
4: para sa Senate Manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash alin na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
1: Egalakamusta, maayong buntag.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag, Bohol! Welcome na sa mga egsoon sa inyong kinahang mga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Biyernes karon mga kaegsoonan, Pizza 11, bulan sa Setyembre. Kung doon na mo'y nahinumduman karong adlaw mga kaegsoonan, una karong adlaw, mauron mga kaegsoonan ang anibersaryo sa pagbumba sa Twin Towers dito sa New York. Mga kaeg-New York po to, ha? Ang World Trade Buildings. 9-11 kung tawagon, mauni ang terorista ang lihok ni Osama Bin Laden, mga kaigsuunan. 25 na katuig, human ang duha ka tag-as kayo nga mga building dito sa US of A, gibumbahan, pinagi sa suicide plane, mga igsuon, bumba, eroplano nga mibangga og tudyo sa maong habog nga building, aron na mubuto ang eroplano, aron mo pahugmo sa maong duha ka building. Daghang nangamatay mga kaigsuunan. So karong adlaw, adlaw ron sa paghandom sa kasakit sa mga katawan. Di lang to mga Amerikano, na Pilipino pura duro, ha? Na lugpitan, na igo dito sa maong nahugmo nga building mga igsuon. Uy, karong adlaw po do. Agatong subayon ang kasaysayan, adlaw ron sa amahan sa atong presidente, ang kanhi presidente na to Ferdinand Marcos Senior, ha? So, September 11 is a bad day, mga egsoon. Friday day 11, mga egsoon. Ang nailhan nga, ingon nung po nga, diktador, mga kaegsoonan. Magipalagpot sa kusog sa katawhan. Nga gidemonstrate dito sa Epifanio de los Santos Avenue con EDSA, mga egsoon. Moro ng birthday. Inaot nga ang anak nga Marcos Jr. dili muawat sa amahan. Nga mo deklarar og martial law, mga kaegsoonan, ha? Hinaot nga dili maawat do, ha? Kaya murag na magnaalabay mga huho, naalabay mga huhongihong, ha? Ang uban miingon, martial law, silent mode lang, ha? Mga kaigsunan ka, ang atong estado karon. Nahala, sige. O maayong buntag sa tanan, atong mga suki nga nagpaminaw karon. Dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga suki na to sa atong mga kalungsuran, labi na di atong mahal nga lungsod sa Luway. Asay, pista rondo, wapando, no? Ah, 29 pa? 29 pa, hagna, ha? Hagna, oh, wala, sige. Oh, sa mga online listeners and viewers nga nakatutok sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook, ang uban sa YouTube, ang uban nagtanaw nato karon sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang bulanon samtang naminaw ang uban upad usab sa 1161 DYRD AM. Mga sanong maadyong buntag, panginaot nato nga ang tanan na sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na nikamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini, makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon mga igsoon, ang inyong higala sa kahanginan, alagad buong bulyeser, makiguban ka ninyo. Og sa kanunay, bitbit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Updates, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin yun sa inyong magugihon. Gayo nga pag-report sa mga pakitabo sa itong katilimbang bulanon. Padayon sa pag-report, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Aragada ta mga kaigsunan sa itong isgutanan karong buntaga sa katapusan mga kaigsunan. Human sa taas ng panahon sa pagpangita o kinsay mahimong obispo, puli kang Bishop Abet Uy dini sa diocese sa Tagbilaran ni Ana. Naana mga kaigsunan ang mupuli kaniya ang obispo mga kaigsunan tagalungsod sa Sevilla, ang obispo dito si sa Samar nga bitbiton balik sa Bohol. Bishop Baya Barquez mga kaigsuunan. Ato nang isgutan karong buntag, atong paminawon ang report kabahin ni ini gikan ni Alagad Ray the Shooter Tutas Ray Pasok.
4: Human sa hapit unom kabuhan nga pagpabot, aduna nay bagong obispo ang Diocese of Tagbilaran. Si Bishop Crispin Baya Barquez sa Burungan gitudlo ni Pope Leo XIV kagahapon isip bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran nga nagbalik ani sa iyang yutang natawhan din siya giordinahan nga pare. Gipahibawa sa Vatican ang pagtudlo kagabon sa unto oras sa Roma o alasay sa gabi sa Pilipinas. Si Barque sa 65 anyos mipuli kang Archbishop Alberto Abet Uy kinsa mipuli sa Archdiocese sa Cebu niya doon Setyembre 2025. Sa pagiginabi sa DYRD Balita, si Bishop Barquez nagpasalamat sa Santo Papa sa pagsalig ganiya nga Mangulo sa Diocese sa Tagbilaran. Siya miingon nga usa kini ka bagong hagit sanglit 20 tuig siya nga wa magserbisyo dinhi sa dioceses.
5: Una, salamat ko sa pagsalig sa Santo Papa nga butang ko sa Home Diocese nga kaduha kining bagong challenge kay 19 years man ko diri sa almost 20 years ako diri sa Barungan, another challenge sa paniniya kay 20 years mo kunawa ni sa ato sa in 37 years ka sa pagkapari, almost 20 years diri ko sa Barungan maning and maraw kanang hindi po nawa wang kayo pero at least for that number of years manawa ko di man magpermi ang di man termi ang panahon. So challenge sa pagkatubang sa bagong ano maguna po nga mga responsibility sa opisina sa obispo.
4: Ang iyang pagkatudlo na hitabo kapin sa 5 kabuan human ang napiling nga bishop kasi Reverend Father Gerardo Jingboy Sacco Jr. miatras sa pagdumala sa diocese tulo lang kasimana sa wapang yung gigatagda nga ordinasyon sa pag-obispo. Nanawagan si Bishop Barque sa mga bulanon nga ubanan siya sa iyang paglawig sa pagdumala sa dioceses nga iyang yutang natawhan.
5: Nagumtay gamay nga kahadlok, okay, bago naman pong challenge. Pero God is there, I believe nga this is the work of God man, so instrumento naman ko, di niya pasagdan, ang dahil sa Tagbilaran po, padayon na nga po sa paglambo. Oo. Pinagi sa klasa sa Ginoo. Magdungan to sa paglawig, tungkutin ko ninyo nga mauban ninyo nga maglawig ko sa isip ko sa kasimbahan, tumpayaan ang spirit of stewardship and sinundality.
4: Nataw si Barque sa lungsod sa Sevilla ni atong Desyembre 5, 1960 o nagtuon og filosofiya sa Immaculate Heart Seminary sa Tagbilaran City o teolohiya sa St. Augustine Major Seminary sa Tagaytay City. Naordinahan siya nga pare sa diocese sa Tagbilaran niadtong Abril 14, 1989 sa edad nga 28 anyos. Dayo nagpadayon siya sa postgraduate studies sa Seminary Formation sa Cebu City o Family Counseling sa Center for Family Ministry sa Ateneo de Manila University. Nagserbisyo si Barques as a formator sa Immaculate Heart Seminary Bohol sulod sa 4 katuig o sa St. Augustine Major Seminary sa Tagaytay City sulod sa 5 katuig. Naghupot siya og pipila ka mga katundanan sa diocese. Lakip ang Vicar General sa Tagbilaran sa dihang gitudlo siya ni Pope Benedict XVI nga obispo sa Burungan niadtong Agosto 2007. Si Barques giordinahan sa pag-obispo sa Tagbilaran Cathedral niadtong Oktubre 18, 2007. Nabutang siya isip obispo sa Burungan niadtong Nobyembre 8 sa maong tuig. Mahimo siyang ikawalong obispo sa Tagbilaran nga natukod isip dioceses niadtong 1941. Usa sa iyang gisundan mao si retired Bishop Leonardo Medroso kinsa gipulihan usab ni Barques isip obispo sa Burungan. Sulod sa CBCP con Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Barques nagserbisyo og duha kasunod-sunod nga termino sa Permanent Council niini gikan 2013 hangtod 2017. Siya usab ang nangulo sa Episcopal Commission on Women sa mga obispo sulod sa tulo ka termino gikan sa 2019 hangtod 2025. Karon nagsilbi siya isip Vice Chairman sa CBCP Committee on Bishops' Concerns o isip miyembro sa Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace. Gikan sa St. Joseph Cathedral, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Salamat Ray sa mga report, mga kaigsunan at pahalipay sa ito ang mga bulanon, labi na sa Diocese of Tagbilaran. Nga doon na tayo obispo nga muduma sa ito ang Diocese sa Tagbilaran. Ang bagong obispo, mga kaigsunan, dili na siya bagong obispo actually, bagong obispo for Bohol. Kadugay ra man na obispo 2007 no, taga Sibilya, Bohol mga kaigsunan. Bisan tuod wa tay obispo for the past 6 months mga kaigsunan, maayo pagaduma ang ato ang diocese sa ubos sa pagduma sa ilang administrator mga kaigsunan. Ang ato ang obispo nga wa ramadayon na mga igsoon si Bishop Jingboy sa ko si Father Jingboy nastong linya. Karon Father Jingboy, maayong buntag.
6: Vice Mayor, maayong buntag.
0: Oh,
6: maayong buntag sa tanan nga naminaw sa imong programa.
0: Yes, salamat kayo Padre. Niabot na jud ang panahon nga nahiluna na jud ang atong diocese Padre.
6: Dako na tong kalipay karon Vice Mayor kay nanatay na pili nga obispo nga buutan kugihan og ato jud sa Bohol og sa diocese sa Tagbilaran sa obispo ni Father Bishop Bai Barquez.
0: Mm. Salamat kayo ana Bishop Padre no. Bishop Padre.
6: Retired na Vice Mayor. Retired Bishop, Emeritus Bishop, ex-bishop.
0: Okay, so Father, medyo nahibaw na taan ni kagahapon about the coming of Bishop Bai. Pero ara pa nato ni mabalita kay gusto kita diretso sa inyuhang mga baba magagikan ang pag-break sa balita nga dunay natay bag-ong obispo. So ato na nang ipaukyab gagahapon nga na ano sa akaha, pero actually naa natay idea nga naanay bag-ong obispo si Bishop Bai. Father, unsa na may estado ano sa amo assume sa iyang pagka obispo dinhi sa atong diocese sa Tagbilaran si Bishop Bai?
6: Vice Mayor, actually karong adlaw mag-finalize sila si Bishop Abet sa date sa installation ni Bishop Bai.
0: Okay. So unsa ka mga pitsaha ang gitan-aw nga most likely mooy tan-aw na to nga ana siya mo assume?
6: Possibly ang atong tentative nga schedule November 5. Tentative pa na.
0: Okay.
6: Vice Mayor, kay ila pang i-hapsay hanay ni Bishop Abet ang maong schedule upad sa papalmansyo.
0: Ah, okay. Two things, Padre. What will happen to Burunggan nga kuan sila og obispo dito?
6: Ang status sa Burunggan, Vice Mayor, parehas sa tuwa sa una, sedi bakante, kunya mangita na po sila puhon o pari na po nga, or obispo bang daan nga ibutang dito.
0: Okay.
6: Ang mohimo na po sila sa proseso nga gihimo nato sa una.
0: Okay, nganong nahitabo man to sa una nga usa ka bulanon ang gibutang dito sa Burunggan. Pagkawa ni Bishop Medruso, wa bay qualified ditong dapita sa Samar to become a bishop o bay nominee dito Padre sa unang panahon?
6: Di ko makasulti ni mo ana, ako kay baon sa plano sa Vatican.
0: Okay.
6: Vice?
0: Way kalainan nga posible ang bishop nga mupuli dito is a new bishop nga most likely baka magagikan pog lalawigan sa Bohol na father. Posible ka na?
6: Posible po na, Vice. Posible na. Wata kay ba unsay main sa Vatican, sa Santo Papa?
0: Mag-isigot lang tabahin og mga istorya, Father, ng mga posibilidad. No? What if ang Vatican mo insist nga i-reappoint ka as bishop at ito nakaibutan sa Burunggan Samar? Dawa ito nakaanay mo na, Father. Singboy.
6: Dawa? Tiguang
0: na ta, Vice. Tiguang na. Tiguang na. Okay. Kanyang pagpangalagad sa Ginoo kay o may idaraiting alin ni Father. Pero it's a possible move, Father. Ngayon na.
6: Posible. Posible, Vice.
0: Oh.
6: Kay daghan man na i-consider nila na ang tingog sa mga obispo sa region. O niya ilang mga recommendations. Unya napos sila yung mga kanang pamaagi kita sa pagpili.
0: Atong iampo nga mao gihapon unta nang huna-huna nila nga himuon kang obispo pero ilabay sa langka dito sa Burunggan na Samar. Wala nga challenge. So unsa na may estado nimo ani Father kon mo assume na si Bishop Bai, unsa na may imong posisyon sa diocese sa Tagbilaran kahana?
6: Kon mo assume na si Bishop Bai, ako mobalik ko sa pagka ordinaryo nga pare.
0: Okay.
6: Onya mubalik ko sa kuan siguro sa assignment sa una sa social action o niya sa kabawan nga project nato dito at to na ko dito unless si Bishop Bai kanang mo atag na kong assignment o kung sa'yang ipatrabaho na ho.
0: Okay, so mo lagi kung ako si Pope lagi ato ka na ko i-assign sa Burungan Samar. Oh. I will make you a bishop. Bitaw ko natong balikan ang panahon, Father ba, no? Although we respect we respect your decision, no, nga wa mo dawat sa mga appointment ang mga tao, pero pwede ba nato balikan gamay to kung say mga bugat nga rason natong panahon na when you declined that appointment, Father, from Vatican?
6: Bisa nga sa muntang kuala kanang bisya kanang bias maka tabang ta makatabang tay ginagmay masin po dog mas laghan pa tag matabang nga ordinaryo ratang pari sa atong diocese o sa atong simbahan.
0: Tinood, Father, no, we've been receiving reports nga you've been doing very good, no, as a priest. Niya charismatic and idolized ka labi na sa itong mga kabataonan, na Father. So on that note, murag angayan do kadamo pud mo obispo, pero naman kay mga personal reasons baka ha, nga you declined the offer and the appointment. Matud pa na ay plano ang Ginoo lahi para nimo, Father. Unsa ka nang planuha imong gitan-aw na, Father?
6: Oh, kanang Moni karon ang mag-agad dito ko karon sa pag-abot ni Bishop Bai, unsay ihang isugo na ho, mutuman ko, kaya usama ni sa akong ipanaad ko sa pagkapari ang kuan kanang obedience sa superior, sa Bishop. So, base na po doon, na matanawan ni Father Bai, Bishop Bai, nga ako makatabang o maayo, di ko mo balibad. Naningkamot ko nga makahimo sa iyang tahas para naho.
0: Kamura ba'y bats ani ni Bishop Bai, Father? Or una siya, una ka?
6: Si Bishop Bai, kanang 65 years old na ni Bishop Bai, pero late vocation man eh, nag-abot ni sa seminaryo sa college, nagka-ahead na si Bishop Bai og 1 year.
0: Okay. Niya, sa pari pa ni siya, nakaabot ng puntaan ni siko-siko ani nga maong obispo sa unang panahon nga pari pa ni, nakita man po nato nga yano o buutan po kayo, Father, no? Pareha po di mo ba, buutan kayo?
6: Kini si Bishop Bai may tinuod yun yung buutan, very humble, dedicated, niya committed, unya mo trabaho yun ni kanang Bais, magto nga swerte takayo din sa diocese sa Tagbilaran kay kanang gibutang jud ang si Bishop Bai dinhi sa Tagbilaran kay ako agwa ko magtuo nga si Bishop Bai kay gi-prepare ni si Bishop Bai para sa Palo nga mahimong Archbishop sa Palo.
0: Palo 2 years from now. Palo Leyte.
6: Palo Leyte kanang Palo Leyte Archdiocese na dito sa Waray-Waray area nya mura bag Cebu. Cebu mas diocese din sa Bisaya sa dito po sa Waray region kana pong Palo moy Archdiocese. Muna nga ako personally wa ko ma-expect kay butang kay i-groom na dito. Kay mo retire na ang obispo po dito 2 years from now, Archbishop. So kanang para na ho kanang surprise ba nga kuan ng assignment. So pinangga jud ta sa Santo Papa kay ibutang jud dinhi ang kailan na gud ta very popular na si Father Bailey na sa ina kiupsi sa una sa seminaryo, sa katedral, Panglao, very simple, yano, ordinaryo na jud nga pare.
0: Mo na igipangita na to karon na, Father, no, the likes of Bishop Bai, the likes of Father Jingboy Sako, mga buutan, mga role models, Father, no, nining panahon karon nga nag-ilog og kinsay mas influential na to karon, si Facebook ba o ang ato ba mga ministro sa simbahan, Father Jingboy, no? So muna nga malipay jamu tag naay mga buutan nga mga alagad sa simbahan nga naa uban ato karon sa atong diocese sa Tagbilaran, Father Jingboy.
6: Yes. And ang ato pong yan po, Bais, si Bishop Bai nga, makanunayon siyang pagpangalagad kay 20 years na sa dito sa Kuan, sa Burunggan. 19 years, almost 20. So, balik sa nato dire. Kaya, puno na sa experience ba? O wisdom.
0: Say dako nga diocese, ang Burunggan or ang Tagbilaran, Father?
6: Ang Tagbilaran, Tagbilaran.
0: May dako, mas daghan o sakop. Madaghan parokya sakop.
6: Ang parokya na ito nga sakop ko ron sa Sinta, unya natay upat ka chaplaincy. So, 64 na natay mga 130 ka mga pari.
0: Okay. 130 ka pare, no?
6: So 130 ka pare.
0: 130 ka mga nagkadaiya ang batasan ng mga pare, Father Jimboy. Mao na ilaban sa obispo, ha? How to deal with the different kanang attitude and characteristic and values of our priest. 130. Inaot nga dili na maghatag og laban sa ni Father ni Bishop Bay ang 130, Father.
6: Lahi ang atong kultura sa mga pari diri vice kay mga kuan, mga very submissive unya musulti unsay ilang gibati unya musunod pod
0: kana.
6: Musunod mo respeto sa kanang obispo unay naka lahi sa uban nga mga kanang dioceses bisan og daghan may utok daghan may mga personalities pero very kanang expressive sa ilahang mga sentiments pero submissive po doon sa isulti sa obispo.
0: Amo na nindot, no? Wala mo yung mga rebeldehon bago. laban sa obispo na. Laban sa obispo na. Anyway, nakita ba nato nga nindot kayo po ng pagduma, no? Under your leadership, ang ato ang diocese, bisan awa pa yung obispo. And hopefully, mas manindot pa. Labi na ang karong panahon na, Father Jingboy, the most challenging times, Father, no? The influence of the social media and the influence of the religious sector, ang ato ang mga ministro sa simbahan. Maunid ako nga challenge na ito karon na, Father, ambot o gihimo ba na ninyo sa simbahan ang survey o daghan pa mga manimba karon, nakadaghan ba, nakagamay ba? Pero nakita na ko itong pista ni Mama Mary por binagasubwak itong nanimba. Tuwa na ta sa simbas karsada gani, Father, no? Kaya di na yun masood. No? Inguna na ba, Father, nakita ba na ninyo karon sa panimbahan, the decline of people going to church, Father? Unsa estado, anak?
6: Actually, doon naman tayo gihimong strategic planning po, advice. Bahin sa sitwasyon kita nato dire ato po nang i-address ang maong kuhan concern sa social media sa daghang mga aspects aspects nato nga ato nang gitun-an pod unya gani sa magkuhan naman ko vice mag 1 year naman ko sa pagka-administrator karong October 1 usa na sa atong gitan-aw pod pinagi sa among pag mga needs assessment survey nga mong gihimo unya naghimo po tag mga programs kinta nga mo address sa mga needs kinta sa kapare, needs sa diocese, needs sa atuhang wan siguro sa atong katilingban o sana sa mga gipangtan-aw.
0: Nakita na ko na sa una, Father, no, when I was an altar boy, how active, no, ang atuang panimbahan. Student Catholic Action with Father Jusom sa una, very active anang school-based mga Student Catholic Action, PYM. Kamusta na sila karon, Father? Unsa na gi-enhance ba ang ato ang kay murag mao man ang sektor nga murag most likely vulnerable nga makuan ba siya? Ma-swipe sa panahon karon ma-influence sa social media. Father.
6: Kanang tips, doon na tayo commission, gitawag ni og Diocesan Commission on the Youth Ministry, nga mo'y nag-cater anang atong panginahanglanan sa youth. Ini sa atong diocese, doon na tayo duha ka program nga mag-cater. Ang una, nga tayo gitawag og parish-based nga mga batan-on, kining parish youth ministry, o niya ikaduha, doon na po tayo mga batan-on based sa mga eskwelahan. Una nga ang nag-cater po na mo kining kuan ECA. Gani mura magkag-usa ka sa membro sa
0: membro ko na.
6: ECA sa una, no.
0: May high school nagyapon and may
6: karon,
0: college.
6: Nagyapon karon tips. Pero grabe na karon kay ang atong program sa ECA dili lang sa mga Catholic schools kundi hing explore na pud ta hing katay ta sa mga public schools. Almost mga eskwelahan ato rin sa Diocese sa Tagbilaran o sa Bohol, doon na natay kuan isa nga grupo. Unya din sa itong diocese po, doon na naglantaw ana para sa mga school-based o sa parish-based nga mga batanon. Program ni sa diocese para nila.
0: Tinuod. Oh, ang uban na itong mga simbahan na Father, no, kay libot-libot matagsimba po daan ng Tagbilaran, ila pong gi-encourage ng mga altar servers na itaghan, mga babae o mga lalaki o mga altar servers, Father, no? So, nindot po na nga naagi ipadayon gihapon na, Father, no? Ang kugi sa mo sa una, katong nabda na to, katong si Father Ninong, purpid ng altar boy, ito dahan kayo.
6: Nagihapon
0: na karon.
6: Nagihapon na karon, Tibbs, kung makabantay ka sa mga simbahan, napuno ng mga batanon, ng mga nagsanina o kuan, altar boys.
0: Yeah, kaya, indot.
6: Maunay usa sa mga strategies nga atong gihimo sa diocese nga aron madasig ba ang atong mga batanon, bata pa, dala sila formation daan, dili na lisod tapukon tungod kay naman sila ilang commitment sa simbahan, pinagi sa pagka-altar boy, pinagi sa pagka-membro sa PYM, pagka-membro sa ECA, o other kanang young groups kinta sa parokya. Muna nga, usa na sa atong mga programs nga gihatag sa mga batanon.
0: Nindot kayo, Father, no? Salamat gyud kaayo anang mga programa, ha. Kay sa una manggod, makita nato mga tiguang re manimba, no? Kasagaran ang manimbahay, no? Karon na hinaot, mahilis mo na yung mga tiguang, kaya asa mo na sila padong, di dapat ang mga kabatanunan maupo ito nang makita yun sa mga panimbahan karon, especially during Wednesdays, no, kanang nubina mass na daghan mga anha-ana, no, o kanang mga birthday o guban pa ni mamamir, daghan sa mga anha-ana, Father, no, labi yung tagmasustain yun na pinagi sa aktibo nga paglihok or intervention sa niaging piyesta, Father, no, diha sa cathedral. Nakita na ito nga dugay kayo na human itong pagpangalawat. Muraga kuwang taog mga lay minister ang panahon na, Father. Are we hiring mga lay liturgical ministers?
6: Karon, tips, nagsigit tagkuan seminar ang mga lay liturgical ministers. LLM, sigit tungod kay labi na sa katedral, ang atong gibot sa katedral, ang mga lay liturgical ministers gikan sa Our Lady of Lords, gikan sa Mansasa, gikan sa Dampas, gikan sa Dao, ato na pong gikuan diha, gipatabang diha during Sunday masses.
0: Kaya murag na-overwhelm ta itong birthday ni Mama Mary, purpid ang daghanang mga tao. Nagkadipo-dipo itong kuan sa pagpangalawat, Father.
6: Oo. Masa mga ni ang mga kuan, ang mga congregation sa mga madre, di-assign na po ni Father Ruel, ang atong kura diha sa katedral, di-assign na po og oras matag Domingo nga sila ang mupakalawat.
0: Nindot kaayo. Salamat kayo ani nga tanan, Father, no, og salamat sa Diocese sa Tagbilaran nga nian ani kay Sikay partner sa ato ang gobyerno sa paglantaw sa kayuhan sa atong mga katawhan. Inaot unta nga with the new leadership of Bishop Bai, og ikaw, Father, nga naa po ka anak karunay, mas mo nindot pagsamot ang ato ang Diocese of Tagbilaran. Father Jingboy Sako, salamat kaayo nining panahon. Unsay imo mensahe sa atong mga nagpaminaw karong mga Katoliko, Father, with this new bishop coming in this coming November, Father.
6: Magpasalamat ni Popleyo, tungod kay gitagaan ta o buutan, ugihan o atong kaugalingon nga obispo din sa Diocese of Tagbilaran. Ato ipadayon pag-ampo nga tagaan mo ta si Bishop Bai o mayong panglawas, kanunay aron maka silbi siyag maayo para sa atong diocese sa Tagbilaran. So maghugup ta pohon karong hopefully kung ma-finalize ng schedule sa installation karong November ni Bishop Bai. So amo nang nagsugod karong hapon, nagsugod na namo, sugdan na namo og pagbuhi tong committee nga sa panahon na nga ako'y untay maubispo, amo nang ibalik to kay nana, set up naman tanan to, amo na lang i-review na lang ang maong mga kalihukan.
0: Pagpangandam sa installation rights, Father, maunay kita.
6: Yes, oh, okay. Karon installation naman, lahi matong hua kay katukaw kay duha to. Oh. Ordination o installation. Karon yes. Installation na lang.
0: Installation na lang, okay. Bishop Father Jingboy Isako, salamat kayo padre sa panahon ngayong gihatag og God bless Father Jingboy.
6: Daghang pong salamat, team, sug sa imong tigpaminaw.
0: Salamat kayo.
6: Padayon sa pagampo.
0: Padayon. Okay. Thank you so much Father Jingboy.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Ang obispo nga wara ma obispo mga kaigsoonan, Father Jingboy Isako, buotan kayong pareado. Ha? Ah, dawat. Pabidang buutan na bitaw po ni si Padre Jingboy. Daghan ko po nga, nasayang wa siya mahimong obispo. Wata kay ba do? Ha? Oh, kaya ang burungan, bakante ko to. Bas hindi ay. Bas hindi ay iapuin siya, butang siya dito. Musugot na siya. Ha? Posible po. Bas hindi mag ilan na nang i-arrange daan nga. Ayaw salaman na. Kaya ron si Padre Bishop Bay mo mabali dire. Anja aron ikaw na wata kay bao ah, apil na sila ang grand plan na mga kaigsoonan. We don't know ha ah, pero nakinahanglan ta tinuod og mga buutan gyud nga mga ministro rong panahon na mga kaigsoonan, mga role models no. Gawas nga atong iampo ng mga obispo, atong iampo tanan nga mga kaparian. Okay, tawo po na sila, pareharap po na nato nga ma-influence sa social media. Wata kay bao as human beings mga kaigsoonan. Wata kay bao nga na-influensya po na sila no. So atong iyampo nga sila kinahanglan mga kaigsoonan magpadayon nga mga role models sa atong katilingban. Kay ang pagsunod mga kaigsoonan dili lang nato madungog sa ilang mga baba kun dili makita nato sa ilang mga lihok. And the most powerful evangelization mga kaigsoonan ug unsay makita ang bayhon sa atong mga ministro sa simbahan, be it in the Catholic Church or in any religious organization, any religion mga kaigsoonan. Ang bayhon sa atong mga ministro mas powerful na kaysa pulong nga ilang gibigkas sa ilang mga baba mga igsoon. Atong iyan po sila nga unta nga inana ang kinabuhi nga ilang makabuot mga kaigsoonan nga tinuod nga pare gyud tanawon. Dili lang tanawon kun dili pare gyud sila mga kaigsoonan nga mabati sa mga dughan sa mga parokyano mga igsoon. Labi na karong panahon na nga duna na intervention sa social media, somehow mausob ang ilaha bakahang kamada sa ilaha pong pagkapare kay ma-influensya pud sila mga kaigsoonan. Akong advice anang mga pare no, use talk and text phone like mine. Aron dili mo ma-influensya. Nindot po dun ta nga naapod i-counter nila ng mga fake news diha sa social media pinagi sa paghangimog intervention mga pulong sa Ginoo sama anang ka Bishop Abit do na iya may sa magbalantay do mo ba nang iya. Oh, nindot po kayo ha. May sa magbalantay nga na diha kanunay mga kaigsoonan. O giunsa pag-strategize ang uban ng mga Facebook users, maunta. Diba do, pwede mo nang imong nakay target area asan nimo ipakusog ng imuhang kuando? Kanang imuhang social media, imong account. Diba, kasi tawagan amigo? Tawagan na? Kana bang doon na kay particular area nga anak nimo ipakusog ng imuhang abot sa imuhang social media reach? Kasi term mo na, ha? Engagement? Dili. Kana bang kanalan kaning mga betan ang sektor sa mga edad sa mga bata? Kanalan makakita aning ako ang mga age bracket, mga ingon anak ba? Pwede na, say term on na, di ba? So, pwede na, no? Nga aron, mabitaw na, mamuna yung mga strategies anang mga negosyo do, ha? Na iguon nga particular sektor, tuwa dito ang concentration sa gawas tong ilahang mga diha sa social media, no? So, tingali, i-adapt na sa itong panimbahan, no? Nga in this time of crisis, quote-unquote, mga kaigsoonan, where violence are most committed by young people, pusil-pusil dito sa mga eskwelahan, suicide, uguban pa, these people are mga batanon nito, no? According to our guest, Dr. Buino sa Miyerkules, naa sa adolescent ages, 10 to 19, na diha ang mga kasagaran mag- attempt of commit or attempt and commit suicide, no? So kanang mga maunga sektor dapat tutukan po na sa panimbahan mga kaigsoonan o unsay mga interventions na to nga himuon anandapita mga igsoon, no? Kay kining tanan tingali the violence and everything na panghitabo karon bata kahibaw tungod ni kay dili na kaayo mafeel o absence of God, no? Absence of God na, oh, wala ay God baka ha. Wanay God ang mga ginikanan, wanay God po ang mga kabataan. So dapat tingali atong i-reintroduce ang God ngadto sa mga pamilya, no? Kaya pamilya nga na Ginoo mga kaigsuonan, believe me, malinawon gyud sa nga tanan. Believe me mga kaigsuonan, way gubot, no? Kay naaman ang bertod sa pagpaubos, bertod sa pagsalig, pagampo. O naaman ana mga kaigsuonan. Bertod sa pagtuo, no? Nga ang Ginoo mo pahilo na ra nining tanan. Dili nang tungod kay nawad-an nata sa paglaom, ditso na lang ta mga kaigsuonan og hikog, no? Oh, dili na tingali with the intervention of the church, mga kaigsuonan. Any religion for that matter, not only Catholic, tanan, no? Nga will do something about this, mga igsuon. Asa sila dapit mo posisyon, makatabang niining societal problem na to karon, mga igsuon. Kabahin niining atong mga kabatanunan, kabahin niining atong mga katawhan, no? Bring Jesus to the communities, no? Tingali, palapdan ang mga community engagement sa ato ang mga kaparian, sa atong mga pastor, no? Bibo mo ito sa unado, doon ay mga Bible sharing. Nakaabot pa ko, ana, do? Doon ay mga Bible sharing sa mga cluster-cluster, no? Kaabot ko, ana. Katong kasunod-sunod ko itong Birhen Medalya Milagrosa dito sa among lungsod, no? O asa ito siya, musuro kay musuro mo ito tibuok bariyo, no? O mag-uban-uban ko ito kanunay, do? Mindot nung inana nga pamagi, no? With the intrusion of social media, mga igsuon, maraba, o nanay karibal ang kalihukan sa simbahan, tungod sa kalihukan sa social media nga tuan ang tutok ang atong mga kabataan. Dako nga challenge, mga kaigsuonan, pagampo mo'y yabi na ito nga paagi ni ining makabot na ito ning tanan, no? Mag-inampuay ang tanan, mga kaigsuonan, ning kagubot na ito karon sa atong Pilipinas. Grabe ang kagubot. Gubat sa politika, gubot sa politika. O niya, naigo pa yun ni mga katalagman. Kita din, init sa nga tanan. Sila dito sa Luzon, sige po baha, mga igsuon. Ang Bulacan, wa na. Mura na o gilunupan. Abot na sa second floor ang mga baha dito, no? Dayon, pasuminglan na to ang flood control, gikawat, no? No amount of flood control intervention, mga kaigsuonan, kung ang kinaiyahan ay mulihok, ha? Guba yun, no? Na-overwhelmed ang ato agyod ng mga system. O gitarong pag-utingali po ito sa una o trabaho, at kay ba po o dilira inguna na ang impact, no? Gaidan tong tubig ba? Aron dili mo doon sa mga kabalayanan, no? Maayong pagkagama, aron inig hagbong sa tubig, dili matuwad ang maong mga dam, no? Pero depende mo po lagi na, no? Pag-design. Kaya ang design, o maura na gikusgon kay kwarta rin po'y paiguan, maupo na ang gikusgon niya, o mas kusog pa ang baha, lupigon siya. May tag maawat ang Japan do, nga 40 meter wall, ha? Taas kahit ito ilang wall do. Ilang tsunami wall. Ha? Taas kayo. Ha? Murag, ang hihabugon, ha? Tanawaran na.

Sintir kataas. Ah, gilebat di larang dagat nya 400 kilometers. Ah? 400 kilometers na dono, ha? Oh, ang gilayon. So, wa mahugmo ra pag night tsunami mo na musagang. Pero di na mahimos Pilipinas kay sa on man ya tiktikan ra nimo mga kaigsuonan mahugmo undong nga. Sa on, ha? Pinoy kasi, purbida, ha? Oh, sige tag panaway sa China o made in China, wike, probida, Pinoy made, mga gagsuna na. Igo orang kumuto ni mo itong halublak na gupo na do. Ha? Na diha ang kalainan mga kaigsuna, no? Katong mga gipangkawat ng mga bilyones o gitarong pag-gitil itong trabaho, tingali, makasagang-sagang to sa baha, ha? Nga kusog. Ha? Oh, pero mamantaro nga, wato gama ang uban. Oh, aguban gigama pero guba na yon na apoy wa gyud gamah pero gibayran nato og pila ka bilyon mga kaigsoonan. Mao tingali ning moingon putong uban gigabaan na utilitas kahitas an aning atong grabbing ka corruption mga igsoon. Sulbad bakha ni karon daghan na magipiriso ang ato ang gobyerno. Gipiriso na si Marcolita, si Jinggoy Estrada kaysa putong gipangpiriso do. Si Bagoras Romaldez wa pa mapiriso si Romaldez ha. Kay nakabantay man oh kuya ko utok ning tawhana niya natin le insider po na do imposible ha pagbantay diha speaker kay dakpo na ka tepa kay magpa hospital sa ko dali aw ga pa hospital dayo no sakit pag adto pa sa heart gi-examine ningon ang mga ga-examine di man emergency ning yang sakit maldito ni si Romaldez karon ningon ang pulis amo nakang dakpon ibalhin na ka namo sa amo ang pasilidad. Okay, natili nakatik-tik adto mga igsuon ba nga. Dakpon na ka nanay, warang to pares ni Moron, ha? Dali-dali siya pa-hospital, oy, nga, na sakit ko na siya, na pag-examen pa, dili naman, emergency dito, iyang blood pressure, iyang heartbeat, pagpangawat, why heart, no? Karon nga dakpon na siya, na-hurt siya, ha? Poor bida ni mo, Martin, no? So, kinsa pa ibang dakpon nundo, nang layas na guban, kay mahadlok ng dakpon, ha? Si kinsa mo nang layas nga mahadlok dakpon, unang nilayas si Bato de la Rosa. Sunod nga milayas karon si Loren Legarda o si Libiste, ha? Yang anak. Karon ang managsuon nga kayita, no? Doa Singapore kung nudo, ha? Poor bida, no? Ya, pasulbad ka na mga kaigsunan. Nga, gipang piriso, ne? Kay tanaw sa uban, kaning gihimo ni Bongbong Marcos nga gidakop ni si Martin Romaldez, plus puwens niya ni, ha? Plus puwens ko na, dili ni minus mga kaigsunan. Pero ingon po ito ba, drama-drama ragod po na sila. Ha? Mo lagi, basta lihok ni Bongbong ron, murag lisod na tuuhan, ha? Mga kaigsunan. drama-drama ra ko, no? Sa uno man, ha? Atong iampo, ganyang atong nasod, mga igsuon, no? Nga hinaot unta nga mahiluna ta sa kamot sa itong mga lideres, hinaot nga mahiluna ta sa kamot sa itong mga ministro sa simbahan, nga hinaot ang mga tao, mga kaigsunan, na ay presence of God sa ilahang kaugalingon. Kinahanglan ang atong paningkamutan mahimutang pugi mga kaigsunan, POGI, presence of God inside. Wala mo tayo panahon, ako na lang magpasalamat ka rinyo sa inyuhang pagsanong sa ato ang magharong takarong adlaw dinhi sa atong tulbanon mga kaigsoonan og magbilin kaniyo sa pagpahinumdum nga unta mo tumar kita kanunay og GD Detox Plus Herbal Capsule epektibo kini kaayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan bata sana take everyday nga GD Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinaka kusog. Napopos na ang atong usa ka semana nga pagpanuban sa kahinginan sa atong tulumanon inyong alagad Lunes pohon mga kaigsunan. Dinhi gihapon ta magharong sa kahinginan dinhi sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBS ang friend mo forever.

0: Chang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Chang Palace Seafood Restaurant.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang discarding ako, discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Reactivate. Let's move, let's groove.
8: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
8: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
10: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
8: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
11: Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Quality of care is our top priority.
11: Go

0: Orlando, purified drinking water, life together.
1: Babe, miss na miss ko na yung sarap ng bawat diin.
2: Oh yes, babe.
1: Miss na miss ko na ang pumunta sa spa.
3: Kahit bawal lumabas, you can still indulge with a great spa experience.
2: Oh,
3: tinga. Eto, try nyo. Pao Masahe Peppermint para himbing ang tulog.
1: Ang bango.
3: Try nyo din. Pao Masahe Classic, pampakalma. Pao Masahe Orange para sa bangong nakaka-good vibes. Stay home and enjoy a sensational spa experience. Anytime, anywhere with Pao Masahe. Pao Masahe is available in leading supermarkets and drugstores nationwide.
4: Pao Masahe, the number one spa in a bottle.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikastikaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang apanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
10: Magaygala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo o pag-alagad gikan sa pangagaman ng probinsyal dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol uban og pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador Ares Aumentado, inabagan sa mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga miatod sa serbisyo ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar ning atong probinsya ug ang katawhan Bulano nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo provincial information and media office, ang mga tagdumala uban sab kanato nining tulumanon sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio sa CBN ning istasyon DYRD, madungog kami gikan sa Adlong Lunes hangtod sa Adlong Biyernes, dire sa Master Control. Uban kanato karon mga kaigsoonan si Engineer Kagawad Jerry Cahis sa Master Control, samtang dire sa video Jerick Ihok. Sa ngalan sa akong kauban, sa gihapon, ako si Luloy Tutas, kumusta, may buntag ka ninyo?
11: May buntag ka na itong tanan, mga kaigsoonan among mga Bulanon, atong bisita dire sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsoonan gawas atong probinsya sa Bohol o gawas atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, sa makausapan, nagpasalamat kita sa labaw makagahom nga karong buntaga, gitagaan usab kita laing higayon o nga gitagaan tag maayong panglawas sa atong labawong makagahom og ni ano sab nakaatubang kami kaninyo nining atong programa pagpakabana Bulanon og kami diri sa ato ang studio nang hinaot usab nga kamo dina gitagaan og maayong panglawas sa atong labawong makagahom. May buntag tanan bro
10: may buntag
11: Kagawad Jere, may buntag morning Eric. No
10: bro,
11: ano na bang unsa na may pizza ron? Pizza 18. Unsi na. Ini kasunod si Mana, wana na po.
10: Narabayhan ba Mana sa September 11 kanhiya?
11: Oh. Ato di ay nga, kuan, anniversary sa September 9-11, no? Katong bomba sa, katong na tumpag ang World Trade Center dito sa New York, no? Mautoy Osaka, nightmare to sa US kay kani 911 911 911. Mao mo gunay ilahang tawgan sa ilahang mga emergencies, di ba? Mingon kag na gani mga kuan tawag dayong mga sunog mga 911 pero dito sa US balik ito na itabo ang usa ka building nga giplano gitus ni Bin Laden. Mao tong pagka sikat ato bro.
10: May pagka sikat.
11: Sikat gitos tibuok kalibutan kay tahapit tanan nga nationality didto nga nang duoy na matyan gyud no. Nya mo lagi to. Hasta ang iro na iro sa musilingan bro.
10: Oh?
11: Ginganlan mag Bin Laden. Purbida po na yung ato ang mga Pilipino ba. Kung na doon na gani mga inana na mga kanang kadang mga ngan sa tao dito sa gawas ga murag busikat
10: bro
11: hasta iro ngan la nag Bin Laden. Sa inyo Eric do na ba do gali na no kalibog bitan ng ubang katawhan nato nga oh mga malditong mga bata naagin ng mga inana ng mga kuan kaning kanang ingan sa mga iro no.
10: Gusto nta na lang nato kalimtan to.
11: Kalimtan
10: unta sa on man. Iro, bro. Oh. Inig pagkaon ataw gon.
11: Oh. Bin Laden. Oh. Gani way siguro gani nay bata gingan nag Bin Laden.
10: Ato siguro magparehistro og mga nakay pata bro.
11: Mm.
10: Magparehistro tag bata.
11: Mm.
10: Inig ingon mingon ang registrar sa ngalan ini sir Bin Laden ma'am. Mutanaw dili kay mangutan na kung sa spelling.
11: Ibaw an da ano kung sa spelling ni Bin Laden no.
10: Sa spelling ini kadto pag hugmo sa tao.
11: Mo lang eh no. Ah. Mo na no. Tumpasubo dai sa ato ang mga kaigsunan nga mga Amerikano kay dako gayong nightmare nilang naitabo sa ilang lugar.
10: Oh, dito no? Basta-basta
11: dito
10: bro.
11: Dito basta-basta. Mm. Kay pilato ka buok patay ato kaya lain na labat tong pagkahugno sa ilang building kay gahinay-hinay pagkahugno.
10: Mm.
11: No?
10: Wow, yeah. Wow, bukas agag ba?
11: Oh, oh. Kun ikaw siguro na pa ka tong building nga ba? Tua kas kinatasan nga floor. Oh. Wala na siguro ulmido unsaon ni mo pag umulukso ka patay
10: og di ko rason nakita bro nganong na inanay wa man hubot-hubotang kabilya.
11: Di wa ditong plan kumpul
10: wa to nga inanay gud kayo
11: nga inanay bitaw
10: wa man hubot-hubota.
11: O lagi lisod po ng kuan
10: ngon nga stilan.
11: So, ato sa ang hisgutan sa karong mga simanahan ha, medyo karong natag yun nakalingkod din nga itong programa kay daghan ka itang di atinan nga mga activities sa ato ang provincial government diin nga gi-invite ta sa nagkadaiyang mga agencies diin. Ato ang giatinan para sa ato ang provincial government no. Niadtong Martes ba to? Sa kontanaon sa. Dito ta sa Kansagi Norte.
10: Kansagi.
11: O Norte og Sur Bamboo Planters Multipurpose Cooperative. Nindot kay ning ilahang kuan, ako lang ning hisgutan nga giimbitar ta dito kay gagama na sila og MSO.
10: MSO.
11: Oh, kaning MSO man gitawag og Members Savings Operations. Unsa man ang MSO no? Kasagaran gud nga when talking about cooperatives no bang namay kanang namay specific uban nga cooperatives pero kaning mingon gani kag multi-purpose cooperatives. Ang uban ana dunay produkto na sila nga na produce no panalitan kaning kansagi kaning kansbap moko. Gitawag ni Kansbap Moko. Nga kani sila gagama na ni sila MSO diin ang main product nila ani sa ato ang kaning maong kooperatiba. Kaning kakita ba mo ng barbecue sticks?
10: Mm-hmm.
11: Kung makakita gani kang mga barbecue sticks, ilan ang produkto?
10: Sila gibuhat.
11: O gikan na sa Kambagi. Kambagi Norte ug Sur Bamboo Planters Multipurpose Cooperative.
10: Distributor na sila anak.
11: Unya, dili lang na kay maora na ang ilang nahimo nga produkto. Kun do na moy bag-o karon nga parokya, no? Parokya sa simbahang Katoliko, parang dunay bamboo church.
2: Bamboo church.
11: Dunay bamboo church. Ngadiin sila ang ga-produce sa mga bambos nga gitukod gyud ang simbahan. Nalimot ko sa asa ba tong dapita tong bamboo church, no? Ang structure gyud tanan bambos. Gipanagiya ni sa SBD kanang fathers, no? So sila ga produce ana. Kining MSO, kining atong isgutan ng MSO, kining member savings sa operations, namura na ni silag bangko. Gagama na ni silag bangko diin ang mga members naghatag og seed capital para maghimo silag bangko kay aron dinha na sila mo-invest ilang kwarta. Sila ra po'y manghuwam. Kunya ang interest, doon ay interest ang ilahang savings. Plus, inig katapusan sa tuig, makadawat na sa kini sila og dividend. Kabahin sa ilahang ginansya sa
2: ginansya.
11: Ilang bahin.
2: Na ilang bahin o dividendo.
11: Just like sa amo ang, ako lang i-sample ang among ang kooperatiba sa Bodare, no? Bohol. Bohol Dar. Employees, kuan, Dar. Sa Dar na siya sa una. Pero karon gihimo na ng kuan kanang an associates kay daghan na kayo ang miyembro nga nang dawat nagdili tagadar nga mga kuan mga miyembro kana siyang MSO mao na nay gitawag na to og bangkong gamay dinha sud sa inyong kooperatiba. Diin mao lagi to sa akong gisaysay na dinha mo invest ang mga miyembro mo hatag og capitalization para sa ilang kuan dilahang bangkong bangko. Then mag-rotate na nila nga mamuhuam sila then ulian unya interest dilang kwarta plus ini ka tapusan sa tuig ini mag general assembly na sila ana na ipanghatag ilang dividendo.
2: Dividendo
11: mao ni sulbad mao gani na kanindot sa atoang mga lugar nga adunay kooperatiba diin ang usa gani ka kooperatiba bagama nag MSO nindot kayo ang dagan sa ilahang ilahang kooperatiba kay ang kwarta gatuyok-tuyok ra. Diha ra nila unya usas mga gilikaya na to inana kay minimal ra kayo ang interest kun manghuwam ka. Unya kamo pag makabenepisyo sa maong kwarta nga gipatuyok-tuyok ra ninyo. Kay bao ka kinumdo kaning gitawag nato sa unang hughog.
2: Oh, nay hughog ro.
11: Mao ni hughog. Mao ni ni concept gihapon sa mora ning concept ko. Pero ang hughog, kanigong hughog, kanang pila mo kabuok magtapok, nya magsige mo put up mo let's say 1,000, nya buok mo kabuok so 10,000 nga naka kuan sa hughog us kay magrapol man mo kinsay makadawat og una, nya gwintahon og pila interest, no? Unya mubid man ka. Kamingon kita na kwarta karon nga 10,000, mubid kag 500. Sa ato pa imong bayran is 10,500 na, di ba? Kani siya, ang concept lang ani, murag yung digbang ko. No? Unya, pasalamat ta, nga adunay mga, ato ang mga local officials, labi na ni Mayor Attorney Dads Jimentisa, na dako kayo siya og tabang sa ilang lugar sa San Isidro regarding aning kabahin sila mga cooperatives kay in fact siya mismo ang gagama sa ilahang constitution and bylaws.
2: Nga pasuhito na bro.
11: Suhito kayo siya. Na. So ning exist di sila for so many years 2015 ba to? Antun karon nag-anam og kadako ang ilahang kooperatiba. Unya ang nakanindot pagyod kay this duna sila gipirmahan between DNR og sa ilang kooperatiba diin ang sila nakatanom og bambo dito bro ang ilang
2: kawayan o kawayan mga butong
11: kawayan daghan kay giant bambos no yun ani nga kun makita na gani sa mga national agencies nga dunay mga existing nga mga kooperatiba labi na og makita nilang solido na inyuhang kooperatiba
2: ligo na gyud
11: ani na mo come in gyud ang mga national agencies nga dili magpanuko pagtabang ana nga mga kooperatiba. Og di pod paiwit ang atong provincial government nga kun dunay mga kinahanglan ana nga kooperatiba ni ata andam ta magtabang moabang. Kay sigon sa atong governor, Governor Aris, kun asa ang ikaayuhan sa atong mga katawhan na aga paluyo ang ato ang PGBH. Nana, no?
2: So maayo na, bro. Oh. Kay gatuyok-tuyok lang ang kwarta.
11: Nya. Ni adtong Miyerkules dito na sa ta.
2: Mm-hmm.
11: Dito ta sa Ubay Carp Ubay Carp Beneficiaries Credit Cooperativa.
2: Kooperatiba niya po.
11: Kanini Asia, na kanindot aning kaning kooperatiba. Kay doon na nagama na sila og jam, no? Jam. Mango jam.
2: Mm.
11: Karon gitagaan sila sa Department of Agrarian Reform og usa ka building. Mm-hmm. No? Usa ka building diin gitabangan ni doon ay counterpart ang LGU Ubay, pinanguluhan sa ilahang mayor nga si Kustan Reyes nga giturn over ni adtong Miyerkules, no, na sa San Francisco Ubay. Congratulations diay sa UCBCC, kani multi-purpose kooperatiba gyapon eh. Og nakita na to nga unsa ka lig-on na puning ilahang kooperatiba tungod kay daghan na pong agencies gatabang nila.
2: Giduol na sila gitabangan.
11: Oh. Unsa man gitagaan sila sa Department of Agrarian Reform para sa ilahang paggama og kanang mango jam. Mahingo naman ta kog ubi jam ni Odi. Kinampay jam. Kanang sorry, mango jam. Unya tungod kay nakita sa DA ang potential kaayo ning usa ka kooperatiba, duna sila corn facility, bro. Kaning sa nika building nga dako nga diin ang mais nga gikan gisangge giso dito sa makina, gilubo ra sa makina o gibuwad. Usa galingon
2: para hey, itong kinaraan, bro, nga magdaman tag sanggot, bro, kay ilubo lagi. Adi na to pwede ron.
11: Oh, unya do kaning kooperatiba, kaning nga kooperatiba may numdum ka nga, may numdum ko ani nga gikan ni sa Ong Estate sa una sa dito sa Ubay, San Francisco, diin ang main kuan ni Sir Ong kaniadto nakakita kuan ning tawhana gud ning tagiya ani nga Ong Estate 300 hectares man siguro ni iyang kuan nga bakahan ni sa una sa Ong Estate ang uban ani nga lugar na submerged sa Bayungan Dam. Karon gi-distribute na sa Department of Agrarian Reform ngadto sa mga beneficiaries. Unya mo ni nga ang dargod karon paghuman nila distribute sa lote sa tagsa-tagsa ka mga mag-uma, gitagaan na pod og kaning building para magama sila og mango jam. Unya nakatilaw lagi ko aning ilang mango jam. Nindot na kayo ng ilang mango jam kay nami palaman yun og pan. So wa mo kanini ah gitabangan gihapon ni sila sa mga klase-klase ka mga national agencies, pareha sa Department of Agrarian Reform, sa DA, sa DTI, ug sa ilahang local government units, no, sa LGU. Nya kita wa pud ta ang provincial government willing gyapon nga nagtabang sa ilahang kooperatiba. Unya siguro next nga tanawon din na is farm kanang farm to market road. Kay sayang kay ning lugar nga potential kaayo ang ilang kooperatiba, unya doon na sila processing center, no. Og congratulations di ay diha sa San Francisco Ubay sa ilang UCBCC. Nya ang nakakuan pag yun ani kay suportado tungod kay DAR funded project man ni suportado sa ilang sa Department of Agrarian Reform pinaagi sa ilang regional director. Butan kay ning regional director sa Department of Agrarian Reform, bro. Kani si regional director Melvin Castor Selvestre. Kauban usab ang mga provincial official sa DAR. Ani gatutok naman gud ang DAR karon more on support services na sa mga
2: paluyo na gyud bro hindi na magpanuko no hindi na magpanuko
11: mana unya kagahapon dito na sa Danaw magtangtang kay do na sa didtoy 28 ka miyembro sa Kaliwat ni Daguhoy Multipurpose Cooperative
2: nindot sa ngalan ha
11: oh. Kaliwat ni Daguhoy, maramot tawag. Namo ko dito dapita ang langom nga gipuy-an ni Daguhoy, bro. Tuwa dito. O kaning aning Danaw Nature's Park, katong kuha nila.
2: Bulanon yun nga punto, bro, ha?
11: Yan, maulagi, nindot kayo ang ato ang suporta sa ato ang Department of Agrarian Reform. Kaya gituluan sila bagong teknik kung unsaon pagpananom, unsaon pag-target. Kani ko katong mga mag-uma kani adto, bro. Talking about mga mag-uma, mingong ganig tanom, tanaw na nas langit, tinguan naman siguro ni, tanom. Dili yun ingog more on scientific o kaning climate resilient nga mga pagi, no?
2: Paglihok.
11: Paglihok. Unya, napagi, ang pait pag yun, kay kung duna na na sila'y ma-produce, here comes a middleman, may magbuot sa presyo. Diba? So, gituloan ni sa Department of Agrarian Reform, kaning FBS School, Farm Business School. Ngayon, matarget nila og pilay ilahang gasto sa pagpananom sa tanan-tanan nga gasto. Unya, sila mo demand sa presyo. Kung pila ang ilahang makita, makita na nila og pilay ilahang kita sa ilahang pagpananom.
2: Para mabawi ang gasto.
11: Para mabawi ang gasto. Diba? Unya, muginansag yun. No? Kay moingon naman ning usahay kaning mga farmers bitaw. Moingon naman nag regalo na lang tong akong kahago. Di na mabayaran imong kahago ba?
2: Di na lang to balansihon.
11: Dili to balansihon. Pero kinahanglan balansihon na nimo. Og pwede pa na nimo i minimum i apil sa kanang minimum nimo nga kada adlaw nga. Oh, apil na siya og kwinta kay marama ganang yun ani ang ka singan ani nga tuluan na to mga farmers unsaon gid nga muginan siya sila sa ilahang mga produkto ang nakanindot labag gid ani nga kaning kaning Kaliwat ni Daguhoy kaning nga multipurpose cooperative kay they are more on kanang vegetable production
2: delicious mga utanon
11: o mga utanon dina sa magtangtang magtangtang Danaw Bohol. Kanindot po dani kay suportado gyapon sila sa ilang mayor nga si Mayor Celeste Lerion. Bata pa kayo na eh. Bata pa kayo. Unya, daghan kayo mga plano para sa iyang lungsod. Unya, dito po daga ko ang parikoy nga kanang BM kinakusgang Baryo Kapitan sa Magtangtang. Wailain ko di si BM Dr. Romulo Sipidosa.
2: Dito na si BM ha?
11: Oh, makita ni mo kung unsa ka-importante na kada mga adunay mga in-aning mga programa suportado gihapon sa itong provincial government. Mm-hmm. Diba? Una, in fact, kaniniya ato ning dunan ni sila yung mga project proposal. Daghan ni sila mga project proposal pero number one nga tabang nila mao si mao ang ato ang Department of Agrarian Reform pinaagi sa ilang regional director nga mao gyapon mituyo lang gyud siya adto sa magtangtang Danaw Bohol para makita giniya ang real situation sa ground sa ilang mga farmer beneficiaries. Nindot kay ning ilang regional director kay muraga pro farmers ni siya.
2: Sino ka mao puni mo daro bro?
11: Possible. Wow, siya, sigun sa iyang istorya, apo siya mag-uuma.
2: Ah, kamangudaro ni bro.
11: Away, siguro, kuan.
2: Hindi mo buhat.
11: Ako, di ko. Akong papa, agriculturist, pero ako, di ko kibaw mudaro. Laong mugdot akong sanga.
2: Timbaw hagbas.
11: Timbaw hagbas. Ano, ako to. Tanong, umahogan eh. Amuad. Amuad to mo sa amua dito sa Rebellionis. Kita ninyo nga, wala in lugar dito nga, daghang mahogan eh.
2: Dupa-dupahon naman ang mahugan eh, bro. Kalkuluhon naman sa nga. Distansya.
11: Morning. Congratulations, guys. Anong graduate sa Farm Business School. Mga nga 28 ka buok. Unya sa Ubay pod, congratulations San Francisco Ubay nga duna na moy usa ka building para sa paggama ninyo Mango Jam dina sa San Francisco. Ug sa ato ang Kansage Norte ug Sur nga Bamboo Planters Multipurpose Cooperative, congratulations pod nga nakahimo kamog usa ka MSO nga daw sama na sa bangko. Ug hopefully mulambo ning inyohang mga gipang panghimo sa inyohang co-ops kay Baumi nga kaning inyohang gihimo para ginis kalambuan sa inyong co-op. Ug kun makita ni sa ubang national agencies, bubuan gyud mo og mga hinabang
2: busamot ang paglambo.
11: Mani ni ang mga kaning mga co-ops kinahanglan ato maning gibalik-balik nga kaning mga OFWs, kaning mga namin, kaning bang kibaw makakunsay nalinag bakija, bro? Unsa man na?
2: Kaning nalinag bakija?
11: Oh.
2: Kadta.
11: Oh. Kibaw makakunsay meaning anang nalinag bakija? Wa ka kibaw, no?
2: Oh, ang bakija mo man ang kabaw.
11: Oh, kabaw nga bajinga.
2: Bajinga wa pa kapanganak.
11: Oh. Ang lain na meaning sa nalinag bakija, bro.
2: Kay
11: kay naminyo og foreigner ba nalinan og bakija kanang bitaw daghan bitaw na dito sa bukid nga lami ganig bay mingon og anahalinan mo gunag bakija no naminyo og foreigner
2: mo na bakija mo to daga
11: so ina ni atong gi pirmi natong gibalik-balik nga ging ganyo nato ni mga klasiha sa mga investors nga ana mo sa inyo ang mga co-ops din ha, mo invest mo sa inyong kwarta kay aron magtuyok-tuyok ra inyong kapital ang inyong kwarta magtuyok-tuyok ra diha sa inyong mga community.
2: Kini cooperative bro, dili lang kay mga civilian nga mga katawhan, murag lukop na spilip. Nakabasa gani kog sakyanan kadagan bro.
11: Oh, nakay cooperative.
2: Church cooperative.
11: Naay daghan kayong mga specific kayong mga kooperatiba. Pero talking about kaning ato ang gipangadto mao ni mga farmers cooperative
2: nga gihimong
11: nga gihimong multi-purpose cooperatives, no? Morning naggama sila mga MSO. Nga gibalik-balik ni nato nga kaning mga nahalinag bakija, kaning mga OFWs. Ana mo invest sa inyo ang mga kooperatiba dinha sa inyong mga lugar kay aron magtuyok-tuyok ra ang inyong kwarta dinha og dili mo mailad.
2: So kini di ang hugpong-hugpong des kabukiran bro. Katong giingon ni mo hughog. Bata pa ko sa kaniadto bro.
11: Usa na sa mga sumbanan nato nga inana ra di.
2: Giplastar lang sa gobyerno.
11: Giplastar nato sa gobyerno. Pari ani mga ladyong. Maura na ang kooperatiba. Di na magsugod ang di na magsugod ang atong mga kooperatiba dit kay kanang ladyong ning exist na wa pa ta mga tao.
2: Oh, dugay ra kay na
11: bro. Oh. Uya, ang dadyong specific kayo sa una para og naay mamatay. Nga dili naay mo bijil. Nga lain ba tong magdagtuba? Bugas. Kay pakaon din na sa mambijil.
2: Lain sa tong magpasaan na tong kawa.
11: Oh, lain sa tong magpasaan kawa, lain po tong magluto. Nga lain po tong tagkubkob sa dito sa minteryo kay kubkubon man tong
2: kubkubon pa man.
11: Nga lain po tong magama og kaning lungon.
2: Buwak.
11: Mo buwak. Kaya kinumdum ko sa una, basta na lang ganit mamatay sa mong baryo.
2: Oh.
11: Lain na ba ni magama o kaning lungon?
2: Mm.
11: Kay tagling ka dyog tingog ng martilyo, inigdukduk lansang.
2: Kay?
11: Ingo na. Anay na matay kay alas 8 gabi, alas 9, mga tuog naman ng mga tao. Tuwa ka sige pagdukduk.
2: Silingan na mo sa una, bro. Nanuro ito nga gabi, guway, batarin din na mo andan.
11: May pintal sa lungon. Tinood. Inana. Diba?
2: Sa kabukiran?
11: Oh, kanang daghan kayong inana. Kay di batere man itong radio sa una.
2: Di batere pa man.
11: Inana ba? Nga, mga, kanang sa kakuan pa nato nagsukad kita ng dapita. No? Daghan kayo nakibaw. Malito naman po karon kay ang mga punerarya. Tuwa naman po sulong dito sa
2: kabukiran.
11: Tuwa sulong dito sa kabukiran kay mga dadyong naman po ilahang kuan kay rondi na magamag. Lungon.
2: Akong mama bro, pagkamatay. Punerarias, daguhoy, buhol lang ka. Servisyo kay, naamad po ilang murag ahente bro, nga tiglista.
11: Oo oh, na. Anay ka suroy-suroy. Anay ka suroy-suroy. Wabasa mo yan. Gating na. O bay katinga din yung dapita. Diba? Nanay ka suri-suri. In fact, nagani sa hospital. Nanay ka tanaw-tanaw. Gula naman. Ha?
2: Kanang uban di hanggang lingkod-lingkod.
11: Wal kakibog. Kanang ahinti na. Pero napoy uban. Napoy uban. Para dapoy extra income ning atong mga naa sa hospital na narbaho, ahinti po punirar yan ang uban inig.
2: Kanaliha?
11: Nang uban hospital. Namo yun na kay, wata kay mga pilay porsinto. Kay minum do ko sa unang. Ako, experience pa ni namo. Laya mong igagaw katinga, niya, wala mo ika ng life plan ba? Memorial plan. O diyan mo tanhan. Yung pagka, kuha pa, gidoolens ka ng janitor sa hospital. Nasaman, okay ra kang, dila na ito ang anlan, kung sa itong punira, okay ra ka, ito na dito. Dali, dali kayo nakatawag. O, pag may cellphone sa dali kayo nakatawag. Ito ko, oh, dito, dito, okay na.
2: Dali nakakuha bullpen, kisa ka ito yung anin eh.
11: Mo pa mo facilitate sa kanang death certificate. Bitaw, no?
2: Mo ang trabaho tag tungod.
11: Oo.
2: Oh, ina na na.
11: Ana, na tinuod man.
2: So, nas kapikiran
11: karugo. Wala gi. Mo maro kakuan po ni kay bawo na pod ang atoang mga punerarya asa rin ko ang kaya daghan o pong nanamod ka ng negosyo punerarya at ito na po sa mga dadyong
2: ako laging mama sarihan batuhan man lang mo daguhoy ang punerarya bro.
11: Kay minumdo ko sa una duhar may punerar parlor aning Bohol, no?
2: Bohol.
11: Karon daghan naman nanamas mas kalungsuran
2: parehag bikiri bro. Sa una usar may bikiri kalungsuran karon anas magkakabarangay
11: nanay daghan na impact na ganyan gedagandagan malunggay hat pandis. Ha?
2: Kamatikod ka.
11: Moreto mamatan o sayang sa joke kadyo nga malunggay hat pandisal.
2: Unya ang maligya kita daw silpon.
11: Well, anyway, mali ato mga lakaw karong simanahuna nga diin atong mga gipang-adto suportado kayo sa atong provincial government pinanguluhan sa atong governor Aris Aumentado ug sa iyahang miyembro sa ato ang PGBH officials o kaning atong kwan. So mo to bro. Ang akong kwan bro.
2: Sa to malunggay. Ingon na ba bro? Ako kaya napanap na ko paminaw bro. Oh, katong ingon yung malunggay. Namo po yung sulti hinag with dismiss.
11: Usay kayo ingon. Malunggay hat pa di salami kayo. Di naman itong bully now.
2: Isang gato sa kilo, sigunta
11: ito nga. Tamban tuloy.
2: Daghan na lagi pag-inabuhian karong panahon.
11: Daghan na isuroy-suroy ron. Hasta, muna, apela lang. Ang nakalami lang sa kaling mga funeral parlor ba? Di ma magsingkit-singkit sa namatay din. Kinsay gatingan.
2: Ang lisod lang mo suwat o panawagan.
11: Bitaw, no? Ato, so, bro. Ato sa ning basahon ni Di Adiris sa ato ang Facebook Live, no? Di Adiris si Dirks Kaloyong. Good morning, Sir Hale. O Sir Loloy. Shout out to Stella Hira, Lisa, Bonita Paula, Paulina Batilyong, Rony o Frank Ongkoy, Felicitas Liama, Pere Abahab sa Kankata, Corelia, Bohol. Muna di si Ma'am Angie Remo, Mayang Buntag, Bohol. Mayang Buntag tanan, no? Kato di akong gisgutan ng mga gipanglakaw na to, Mayang Buntag din ha sa Kansagi, Norte o Sur, kay bawa na sila nga doon natin programa. O din ha po sa ato ang San Francisco Ubay. Doon na po sila kasunod din ha. Bisan o guwa na yung signal dito bro. Wa signal din sa ubay. Oh. Ala San Francisco pero
2: sabi ko kusog diya.
11: Na episode wifi man. So nakakita sila sa ato ang mga programa og sa ato ang Facebook Live. Unya dinha pud sa Danaw. Mm. Sa magtangtang wa pud gyapoy signal. Mm-hmm. Pero ingon tong usa ka kagawad no. Ako din shout out tong kagawad nga ingon siya nga ikaw man dinha sir sig kadungog man ko nimo og kanang sa imong radio program kay na mutan-aw man mi manan-aw man mi sa imong radio program. Daghang salamat di ay sa magtangtang Danaw ni kagawad Ariel Bautista.
2: Ariel.
11: No, kay ningon gini siya nga sige mi kakita sa inyong mga programa sir, no? Kay gasunod sila aning atong mga programa. Okay, bro. Okay,
2: bro.
11: Okay, imo na bro.
2: Sa di pa kumuantos unahan, bro. Mm. Sa Lunes na lang, diya sa barangay sa Gasa, no? Sa Lunes o dili Martes. Mm. Nakasinati o gutom-gutom katong benepisyaryo mo kuhag bugas gahapon dito sa Balilihan, bro.
11: Kay?
2: Nasibog man ang oras nga schedule gapit 2 oras ug tunga, bro.
11: Moy gahuwat.
2: Moy gahuwat.
11: Loy kayo.
2: Ipasaligan magsayo. Oh. Pero naibalaan man po og unsay diferensya isgutan ako ni bro or nato karong sunod semana nya pangamustahon ako daan ang barangay secretary sa Sagasa Balilihan Bohol bro
11: may buntag ni mo ma'am
2: sahon daan
11: datong ato ang permanent listener ng taga Del Carmen sa
2: nahinabi na ko ang kapitan gapo
11: nindot kayo na sila kay gasigig subay po na sa atong programa no kapitan. Kay in fact sila usas mga beneficiaries nato sa atong livelihood
2: Del Carmen Este si kapitan Lurita bro
11: si kapitan may buntag Balilihan no kagan kay naminaw nato din ha.
2: So kantong sa Balilihan karon na lang Lunes o di ba Martes kay among tiwason kini pagisigot sa lakaw sab sa probinsya no kay schedule mo guning ato bro parang mahibalo no parang mahibalo sa Lunes na ug Martes isgutan ato bro kay daghay nagbagulbol bro
11: hinaot nga makadungog nga to ang mga natungdang agency no
2: atong isgutan atong isgutan ni no sa puhon-puhon unya og kinsay matungnan sa atong isgot ato pong agdahon bro nga ila pun tubagon
11: yes
2: balanse ba
11: balanse
2: gyud ilang tubagon now ari ta bro 61 ka mga baboy bro dito si Tape
11: nindot kay na
2: papel-papel no? Bro
11: So dugay na na nato ang gihisgutan mga duhang buwan naman siguro regarding aning
2: nabalik na po bro
11: regarding aning nagpalusot og mga baboy wa man gidili no ang ato lang i-emphasize diri kay niadto labang mga pipila ka mga buwan daghang ming batiko sa itong provincial government nga gapasod tag baboy di ta magpasod og karne na nga ingog lisod kay pagpasod og karne lisod pagpasod og baboy so nagama og guidelines nga to ang OFB ang atong provincial government nga okay naman magpasod og baboy
2: okay naman.
11: Pero with papers no nga gikan sa inyuhang gikuan og baboy kinahanglan nga kompleto mo og papeles nga dili naigo mo dito ASF no dili naigo ASF
2: kay basin mo naigo dito bro
11: naigo dire nya makasod kita dire gasige data og paga
2: paningkamot
11: gasige ta ko nga magsugod na putas atong pagpamuhi og baboy unya sudlan na putag lain nga mga klase sa kaning mga baboy nga gikan sa laing lugar labi na dinha sa probinsya sa Negros. Wata mo kuan og asa Negrosa basta kay gikan ng mga babuya. Mo nang gilikayan sa ato ang provincial government labi na sa atong OFB ni Dr. Dalin nga dili taon makasud ng mga babuya. Kay usik kayo ang ato ang mga gipanghimo nga gasige ta og
2: paningkamot
11: nga mawa ning ESF dire sa atong lalawigan sa Bohol pero duna gyud mga tao nga gusto gyung mupasod og mga baboy nga gikan sa maong mga dapit nga aduna pay ESF wa man unta sila didi nga kinahanglan mo agi sila saktong proseso nga with papers ang ilang pagpasod
2: sa yun rasab kayo sabton bro kay kana magumpapil nga gikinahanglan di mo puna dugay-dugayon sa taga opisina
11: yes
2: dili man dugay-dugayon
11: dili gyud unya mao lagi na ginganlan naman na nato kaniadto kinsa ng mga tawhana dina sa Hitafe unya naapalabay uban dina nga gada og ngan sa politiko nga luoy kayo wa kay bawo sa ilang mga gipanghimo nga naa di ay ilang palusot nga mga baboy kay barato laba ilang baligya sa mga bakti, no?
2: Mm.
11: Adto mga panahon nga dunay mga kusog pang fiesta.
2: Mm.
11: Tiba-tiba pud sila.
2: Mm. No lagi.
11: No. So mao ni nga gipangusgan sa tong provincial government. Kaya sayang ka nga tong effort. Just imagine pila ka buok na matyan ng baboy diri sa atong lalawigan sa buwan. Kuya, dunay compensation ng hatag ng compensation sa maong mga namuhi og baboy. Per baboy gani hasta baktin di apil og kuan. Sayang kayo ba? Unya ni aray pila-pila ka mga tao diri sa Hitape nga magpalusot og mga
2: palusot. Mm. Ni ampay mo bro.
11: Mm.
2: 61 to ka 61 undocumented pigs intercepted in Hitape.
11: Mm.
2: In a vital operation safeguarding Bohol swine industry, local authorities intercepted the illegal shipment of 61 undocumented pigs in Sitio Undol, Barangay San Jose, Hitape, around 10 p.m. September 6. Ipadugay.
11: Mm. Mm. At itong kuhan pa na? Domingo?
2: Gabi eh, din ibiyahe bro.
11: Oh, aron, dilikitan. Mm. Sa akong puning baboy nga, di maginim mo ma...
2: Muiwik
11: man. Manaligyo kalusot kay muiwik maginim baboy.
2: Oh, 61 ka bo.
11: Oh.
2: The Joint Enforcement Task Force comprising the Hitape Municipal Agricultural Office, Philippine Coast Guard Substation Hitape, and Hitape Municipal Police Station, supported by technical expertise from the Office of the Provincial Veterinarian, acted on tip submitted by a vigilant commuter member. Sa ito pa nakadawat sila, bro.
11: Og tip.
2: Mm.
11: Tinod, nindot kayo. Salamat kayo sa gahatag sa maong tip, no? Sa ito ang taga-OPB, no?
2: Upon inspection, officials discovered 58 live mixed breed pigs. Sa ito pa, sagul-sagul ang rasa ni bro.
11: Mm.
2: Sagul-sagul. Shipping permits, veterinary health certificates, disease testing clearances, or provincial acceptance documents required under Provincial Ordinance Number 25-034 to mitigate biological risk. The animals were temporarily impounded. Sa ito, pag-ipungan, bro.
11: Ipungan. Mayarasal. Walang ihawa.
2: Walang iwa.
11: Gipungan lang. Nga makasod para makakomply sila sa maong mga papeles. Kaya usik man po kayong imura po ng ihawon. Kaya ang kapital na po sa ga-kuhan at no? Kapalit ito ni kuhan.
2: Muabag o doon ta ang negosyantes mga pamaagi sa gobyerno, bro.
11: Kabahin niya,
2: kabahin. Di man tingali yun, lison.
11: Dili, oy.
2: Kay papeles.
11: Papeles, comply lang ka. Mo-comply lang ka. Wa may problema nga itong provincial province of Bohol nga magpasutag baboy. The only thing is kinahanglan nga with legal fevers, no? Kay na may atong guidelines nga kung magpadakag baboy dire, kinahanglan naa kay mga papilis labi na dito sa imong gipalitan nga naay na certification nga dili na wa sila maigo og ASF dito.
2: Katong lugar ah.
11: Mm.
2: Kadong lugar nga yes. Gigikanan sa mga baboy.
11: Mm.
2: Di man tingali lisod bro kana klase has requirements pero sa mga dili musunod ang dili lisod bro para nila di gyapon lisod pero di lang tumanon.
11: Lami manggod ning magpalusot usahay kay dako ginansya manggod.
2: Adako ba?
11: Mm. Kay siyempre na ibayaran nimo sa pag-process sa papeles.
2: Mm.
11: Nya bikil-bikil pud usahay kay kanang dugay-dugayon.
2: Mm.
11: Nya mo nang palusot na lang ta.
2: Mm.
11: Oh. Unya barato ra labing tinuod no day mo ang na-interview din na sa Hitape barato ra kay lalitsunonon ya ato panahon na hit kayo ang mga litsunonon kay pista man to dire sa ato ang lalawigan sa Bohol daghan kay nga pista atong Mayo so apil pa sa June ato na ning dugay ra ninyo atong gisgutan nga kita naka ingon ta nga diha sa Hitape ang sigig palusot og baboy. Ka ato ang gisgutan ni kaniadto. Dugay na ni nato gisgutan, di ba?
2: Mm.
11: Karon naninuod na ang atong probinsya sa Bohol kay dili na pwede nga kita na ning kamot nga mag in fact ang probinsya sa Bohol, ang government ang PGBH mismo ang ato ang dunay babuyan din na sa atong Bilar hurot ug ba hurot tanan nga kadtong mga babuya laba kadtong mga anay na to inig na ang nitoy bakten ato ipanghatag tog dispersal sa lain-lain nga mga grupo nya nahurot gyud totoa pila to ka buok nga nangamatay. So ina na ba dako gasto ang gobyerno pagpugong ining ESF karon ni alay mga pipila ka mga individual nga magpalusot. Sige.
2: Sige, muna ni bro ang paningkamot sa atong mga kadaguan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Unya pirmi man nga bituon staring. Oh, pirmi mang mastaring bro.
11: Oh.
2: Ang lungsod sa Itape nga ato masakmite bro.
11: Malagina.
2: Wa pata kadungog nga dunay gisakmit sa uban nga mga dungguanan bro. Wa ta mangandoy nga nanapoy masakmit sa ubang dungguanan. Oh. Pero
11: gibantayan naman ko na. Gibantayan na ng lungsod sa Itape. Kaya di na yun nga gadalagi o pangansaw sa kapolitiko. Muna, dili mahilabtan. Pero wakay ba ang maong politiko nga ina na di ang iya negosyo? Kinsa may politiko mulaban o illegal god?
2: Mulagi.
11: Ba? Muna.
2: Muna nga. Sa maong lungsod bro, tuwa dito nakapokus ang atong mga tinugyanan o niya, manghinaot unta bro, nga makapokus po ang mga negosyante nga musunod na lang.
11: Sunod?
2: So, papilis.
11: Tinoon, well, may problema sa pagsunod, no? Malagi. Hinaot nga, permina ning mga, nasampula naman na, o inana, di na lang tamotro. Pareha doon diri sa tubigon ba to, nga kapaluso itong karne. Daho nakabayad siya og dako kayo nga multa. Wala na motro.
2: Wala na motro.
11: Arang-arang
2: to. Kay misunod na.
11: May sunod na.
2: Misunod na bro. Aritas batuan bro.
11: Batuan po.
2: Daga madagtiguang sa amua bro.
11: Oh, kanang batuan gud. Mao na igitawag og nindot kay nga lungsod. Nga pinangga kayo.
2: Kay
11: protected area man. Protected area, di ba? Ha?
2: Angay po ma-protected bro kay dool-dool man po chocolate hills kay para mas Buenos Aires ang chocolate.
11: Ang chocolate ang Carmen kay wa man ma-protected area. Specific may batuan hole.
2: Batuan.
11: Hole batuan kanang pinangga kay protected area.
2: Usa ra ka bungtod bro. Duha tulo.
11: Eh, tiwasa bro.
2: Aritas mga katigwangan. 1,459 Batuan Senior Citizen Reserve Third Quarter Social Pension.
11: Sa ato ang mga senior citizen, no? Diha sa Batuan, no?
2: Nakadawat og patina ini bro.
11: Ha?
2: Wa na tingali ka patina.
11: Adi, magpatina ka, di na ka makonsider labag.
2: Di na ka makonsider, protected.
11: Kanibitang, pariha itong, sige siya, bayad siya o kanang kurinte. Sige yun siya suksok dito sa ganing kuan sa mga PWD, senior citizen. Dito, gainan siya sa kasir nga.
2: Kasir?
11: Sir, ayaw diha. Ano man? Yung mga senior citizen. Diba talawa lang ako ang naong. Yung imong naong sir, mura tiguang-tiguang na, pero yung buhok, ito man sir. Napoy ubang senior citizen, di po ganahan po muli niya itong senior citizen. Yung mga ingon, kanang, sir, di ba senior citizen ka, ayaw ko binuangi ha? Kaya akong kasing-kasing batanon pa.
2: Ako, napangutanan ko, bro. Ikaw, si Lolo, sa may mo sikrito. Sa may sikrito, hang matugro magsayo, bro.
11: Mauna. Sige, okay, tiwasa, bro.
2: Tiwasa na to ni bro. A total of 1,459 qualified senior citizens in Batuan received their third quarter social pension September 9, 2026, providing financial assistance for their daily needs. The payout was facilitated by the local government units of Batuan through Municipal Social Welfare and Development Office and the Office of the Senior Citizens Affairs OSCA in coordination with the Department of Social Welfare and Development. Batuan Mayor Attorney Emmanuel Aladin Tumanda, together with SB Member Joel Dakis and Candido Salces, MSWDO Head Maricel Subsuban, OSCA Focal Person si Fritzi Kaitoryun, Head Josefina Baluka of USCA, President Ramon Digamon and USCA, staff took part in the implementation of the facilitation of the payout. So nakadawat na ni sila bro, kining gidaghanon nga 1,459 ka mga senior citizen sa ilang dawatunon bro nga third quarter social pension.
11: Di ba? Tagpila man ang social pension sa mga ato ang mga senior citizens?
2: 1,000.
11: 1,000, no?
2: 1,000.
11: Dagan,
2: 3,000,
11: ne? 3,000 kada buwan. Kada 1,000, o, quarter, no? Quarter, sorry. Quarter, per quarter, makadawat sila 3,000. May na lang nagpalit-palit og mga kaning mga tambal, bro. In fact, kuno na on gyud nimo kaning adto kas kabukira, no? Nga makakita kita kag mga senior citizen, daghan kay mga senior citizen nga why maintenance. Di ba?
2: Magsalig lag kaslag laglog.
11: Kasla lagnog
2: angit-ngit.
11: Nino.
2: Hinumduman panimutong Nino.
11: Daghan kay tinuod bitaw. Oh, mo ni ang daghan in town. Unya mo lagi po ni nga napoy reklamo po aning atong mga senior citizen uban labi na kon inig validate bitaw sa ato ang mga senior citizen din sa ato ang kabaryuhan
2: labi
11: moingon gani na ay anak nga nahalinan sila bakija class out
2: wala
11: wala ne kay naa lagi sa ligane
2: oh, oh,

0: okay ba nga og mingon gani tag social pension, no? Okay ra og dili tagaan ng mga retirees.
1: Mm.
0: No, kaya na may pension, na, no?
1: Sigurado man.
0: Oh, sigurado man. Pero naidaghan din ang mga tiguang din na dinha sa ato ang kabukiran nga angay gyud unta. Angay gyud unta.
1: Pero na disqualify gumikan na, sa
0: may mga ingon nga na anak to sa gawas.
1: Oh, yan ang
0: mga unya ang anak sa gawas kay minyo man unahon ka tong ilahang ginikanan nga tiguang.
1: Mm. Ha?
0: Kay minyo man.
1: Mm.
0: Ya ang asawa tihik pod.
1: Mm.
0: Minon pod og sagdil na nas nanay.
1: Mm.
0: Og imong nanay. Pero katos ilaha.
1: Oh, lagi.
0: Kaya na may uban nga, ang tungod sa asawa may gagunit lagi sa kwarta.
1: Mm.
0: Nga, siman panalitan. Mm. Inigpada sa...
1: Bana.
0: Inigpada sa bana. Di, dili, apilon tong ginikanan sa iyang bana.
1: Mm.
0: Ito ay ang ginikanan ng isiko. So, diba?
1: Nabi itong mga panghuna-huna, bro.
0: Ah.
1: Mm. Anong maday panghatagan, bisag nai, na nakintay gatabang nga anak, ang pulong lang senior citizen mo ipasihan.
0: Yes, o, diba? PWDs.
1: Oh, PWDs, lang ipasihan.
0: Oh,
1: diba?
0: Oh.
1: Kay kanang imong gisgutan, na mong yun naigan.
0: Gani-gani mga single mom, karon, murag dunay balaod ba na? Karon nga, i-appeal na sa social pensions, no?
1: Social pensions.
0: Oh, kay na may kanang labi na ning daghang mga single mom na nato karon, no? So,
1: the continuing delivery of social protection service supports the PGVH commitment under Governor Enrico Aristotle Aumentado to promote social equity, human development, and inclusive access of government assistance under the Strategic Governance Roadmap 2028. Sa ito pa, gibantayan sab sa probinsya, bro, nga dali gyud mapasa arong magamit lagi na mao lagi ni nga ang batuan natala 1459 wa ipasabot, bro, nga mao ra ni gidaghanon sa senior dito kay wa man maapil ini katong mga dunay mga
0: dunay mga gidaghanon nali nagbakija
1: nali nagbakija
0: katong to ito tang mga OFWs nga ilang pamilya, no?
1: Muna nga na may wa maapil kadto lang qualified 1459 ka mga tigulang, bro, ang may pasar.
0: Mm.
1: Na magtiayon ini po, bro, nga parehong nagdawat.
0: Mm.
1: O na mga magtiayon kasagaran.
0: Ako ka kuado unsay guidelines ana. Panalitan kita. Wa gyud tang duha, wa gyud tay anak nga to as gawas. Nya senior citizen na ta. Ikaw kadawat ba ka og ako? Panalitan ba nag-asawa? Kamo kita bang duha makadawat? Og taglibo.
1: Oh, na makadawat, bro, basta mo pasar sa
0: kanang evaluation.
1: Yo. Ako, bro, din ako iadtog lain, no? Wa ko kakita kwarta social pension, bro. Sige ko kakita kwarta. Pero dili gikan sa social pension. Kay pag edad na ko 60, dito mako sa Mindanao. Na may mga pagutan na, bro. Nabay mo trabaho. Itugan mo puta, bro. Nabay mong pensyon. Naka-SS, mamputag umagwanta, bro. Awa na ka. Humuan ka diha.
0: Maligi. Manay akong pangutana. Katong uban in town nga katong mga... Nga wag yun nga kuan. Makadawat ba ng banag asawa? Nga duha man sila ka...
1: Makadawat, sin- bro.
0: Okay. Makadawat. Nindot kayo. Kay... Hunanaonin mo, tambal ang daan. Kung doon naging kaysa ko ng senior citizen ka, labi na mga hapit ang ka mga... sa sinta na kakapin, siguro gyud na kay maintenance. Bisa na lang ganig vitamins nimo. Gamarkan naglibo.
1: Niya po yung ubang senior citizen, bro, nga ngay makadawat, kagi pasaligan, tulong tuig na pumpasalig, bro.
0: Looy, no?
1: Edad na pagsugod, bro, sa sinta.
0: Oh,
1: gilista. Mag-say sintay 4 na lang ang uban, bro, wa pagkadawat.
0: Wa po, no?
1: Oh.
0: So hopefully.
1: Ang putungano na.
0: So mana
1: lagi ng mga ingon anak nga kahimtang, no? Naiuban ng mga ingon anak. Niya, bro.
0: Wa naman tayo oras, mga kaigsoonan. Natapos na niya karon Friday man ron. Happy weekend kaninyong tanan. Unya maing buntag og sa kanunay abanti Bohol.
1: Daghan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod nining Mount Tolomanon. Ninyo mabati gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes, alas 10 ngadto sa alas 11. Antak na sa sayong kauntuhon kami madungog sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol o provincial government, pinanguluhan og ipadagan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa buhatan, tinugdan sa mga butang among ipaabot kaninyo, paimo, Provincial Information and Media Office ang mga tagduman.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga dunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompletong ating baligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Emparas Ciudad sa Tagbilaran.
8: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
9: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir, DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Vina, duwa sa mi sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
15: Uy, what ako?
16: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
20: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
21: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
22: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
23: Balisama na ang isip.
24: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
23: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa pau.
25: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
26: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
29: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
28: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
29: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
28: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
29: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
28: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
29: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna, gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello mga ka-MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
7: Hi Carly! Mabuti naman.
6: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
7: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
6: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
7: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
6: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no? Sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
15: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
18: TTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bali

0: ko na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
6: Amahan nga langit ngon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Okay, mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, vice mayor, attorney Adam Rolston Halang, first gentleman and first district representative, Congressman Babaya, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang mga sa taon 16, sangguni ang panlungsod city councilors, na tumakaubanan na mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, labi na sa mga department heads and office heads, ug sa ito ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong maayong adlaw kay ninyong tanan. Ug maayong adlaw usab no sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs na nadibitis nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na ito ang pagamhanang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man ko to ni CBA tong programa ug asa man mo karon nahimutang mga higala, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka mga kapitanyas nato ni atong Dakbayan sa Tagbilaran, ato mga 15 ka barangay, ato mga Tagbilaranon ug naminaw ni atong programa, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim ano ang inyong makauban karong adlaw. And yes, mga higala, we are live, no? Diri mismo sa ato ang Tagbilaran City Hall. Kaya doon natin usa sa mga activities na ito, no? In celebration sa ato ang Philippine Civil Service Month. Kundi in, atong ipatigayon karong adlaw ang ato ang lingkod or palarong lingkod bayani. So I'll give you an update kamay sa mga nahitabo ng mga activities na to diri sa to ang civil service na to in celebration of our Philippine Civil Service Anniversary. So kakabahin sa mga palarong lingkod bayani. So later on, among ihatag ang unsa ang mga updates o mga programa nga itong gibuhat karong adlaw. And yes, no, sa itong mga sunay paminaw, dagan kayong salamat, no, sa itong ang mga nag-ensure nga madumog na sa kahinginan sila Sir Jerry Cahill, sila Sir Gilbert Tulop, DJ Cyrus Divayo, si Sir Eric Ihok, nga madumog na sa kahinginan mga higala, no, via radio sa DYRD station. And of course, sa ato ang official Facebook page, kundi usab naka-live ang atong programa sa DYRD Bohol ng Kasaligan. And makita usab kita, umabati usab kita sa Channel 9, no, sa CCTV, sa BCCTV na itong cable channel. And also, sa itong official Facebook page, ang ito ang, ang ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is September 11, 2026, adlaw nga, Biyernes. Yes, mga igala, ikalimang adlaw na nato karong sa manahuna sa ito ang pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Kung kailangang adlaw na usap mga higala, lain na usap na adlaw nga itong pag-share, no, kabahin sa ito ang mga news bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Sa og aring puntuha mga higala, aring natano sa paghatag og mga impormasyon kabahin sa ato ang nahitabo lang karong adlaw sa City Government of Tagbilaran ang ato ang palarong lingkod Banyani. Yes, no, kaganina ato nang gibuksan ang ato ang programa sa ato ang palarong lingkod Banyani kun diin aduna sa program nga nahitabo, no, una ang ato ang parade, no, nga ato ang gihimo diha mismo sa ato ang GSO grounds or ato ang APC grounds, no, diha mismo sa gawas nag-assemble ang ato ang mga teams nato nga ni parade padung sa ato ang City Hall. So aduna tay mga 8 ka teams nato, no, kuwa ko masayo 8 ka teams ang ato ang nagbangga-bangga ani mga higala sa madadaiyang mga departamento sa ato ang City Government of Tagbilaran. Ang ato ang Violet team nag-compose niya sa ato ang General Services Office and City Agriculture and Veterinary Office. Ang ato ang Green team also nag-compose niya sa ato ang City Mayor's Office o yung mga attached offices kauban usab ang ato ang City Legal Office. For our White team representing also sa ato ang mga opisina gikan sa Vice Mayor's o sa ato ang sangguni ang panlungsod. And sa ato ang Red team nag-represent po din sila or nag-compose po din sila mga higala gikan sa mga buhatan sa Office of the City Engineers and City Assessor's Office. And for the Yellow team, aduna po tayo mga opisina gikan sa City Economic Enterprise o sa City Planning and Development Office. For our Orange team, nag-compose ni siya sa Tontagan City College and CDRRMO. For our Blue team, representing or na-compose po niya sa mga buhatan gikan sa Tagbilaran City Primary Care Facility, City Treasurer's Office, and the Office of the City Accountant. And for the Pink team, nadiri usab ang mga team gikan sa City Admin, na-compose po niya sa mga attached offices sa City Admin na itong office, CHRMDO, City Budget Office, LCRO or the City Local Register Office, and CSWDO. Mo kini ang mga dadaiyang mga teams na ito, no, nga nag-compose sa gikan sa mga dadaiyang or nag-merge ng mga opisinahan. So, good luck, no, sa ito ang mga players na ito para sa ito ang palarong lingkod Bayani. Since we are live, dili mismo sa ito ang City Hall mga higala. Now, sa kauban na ko, no, ang ito ang mga dadaiyang mga players sa later ito mayinabi ito ang mga players gikan sa mga dadaiyang team, gikan usab sa mga dadaiyang mga games nga ito ang gihimo, no, dili sa ito ang City Hall. So, dili pa na ako interviewin ang ato ang mga special guest mga higala. Aduna tay mga games, no, karong adlaw, aduna tay sungka, no, nga gihimo diha mismo sa atong SP conference. Kadang-kadang diri mismo sa ato ang City Hall ground and patintero mismo usab diri pod sa ato ang City Hall ground. At tabo ni siya unyang kagkaod, no, at 1 p.m. diri gihapon sa atong City Hall ground. Agawan ng baboy pinakusa sa mga pinakabibo nga duwa ang atong pagabuhaton sa atong palarong palarong lingkod Bayani. Unya ni siya mga higala at 4 p.m. diha mismo sa APC building. And ato ang tag of war diha pud mismo mahitabo sa atong APC building at 2 p.m. And dapat tayo mga ball games sama sa atong volleyball and basketball and also na doon na pud tayo badminton. And ang pinaka uso karon nga duwa usa mga higala, usa sa mga ni nakapabibo pod nyo na nga nalingaw pod mga gi-look forward pod sa mga players ang ato ang interdepartmental pickleball game. So later atong ihatod na unyang kataod mga higala. Yes, no, so malipayan kay ta kay naa pod diri kauban nato ang ato ang mga players nga moy mohatag usab, no, sa ilang experiences sa ato ang palarong Lingkod Bayani nga ato ang gihimo diri sa ato ang City Hall, kundi in usab pod ni sa ato mga players nato no nga nakapada og lingaw og pabibo kay very participative kayo ang ato ang madidaiyang mga City Hall employees gikan sa ato mga didaiyang mga departamento sa City Government of Tagbilaran. So naa diri kauban nako ang Violet team and ang Green team. So for the Violet team, naa diri ang ato ang usa sa mga players nato sa ato mga games. So hello mama, yung adlaw and welcome sa atong programa. Unsa man ta nga team nga ato ang nabilong and unsa man ni mga opisina ang nabilong under sa inyo hanga sa inyo ang team, o unsa man ni mo ang giduwa karong adlaw.
5: Maayong utlom, nagkaayo sa pagbitara, no? Salamat kaayo. Ako di ay katibahan, bito ko sa GCDSO nga apil ang tabo na mga team. Palarong Lingkod Bayani 2026 Inter-Department League. Pero enjoy kaayo. Salamat kaayo, Mayor Jean and Vice Mayor Adam Halas. Second year champion naming GCDSO sa kadang-kadang. Thank you!
7: Wow! Sa kadang-kadang team, congratulations, no? Kay champion ang ato sa ating Feb Bahan, no? Nga, gikan sa team sa Violet. And of course, again, no? Ang gingon yung ati compose ni siya sa duha ka opisina, ang City General Services Office and ang ato ang City Agriculture and Veterinary Office. And again, karong adlaw gihirang sa female category sa ato ang kadang-kadang ang ato ang Violet team nga si Ate Fe Bahan ang nagrepresent tayo ni ini. And Ate Fe, kamusta man, unsa man ang experience nga imuhang na sinati, kamusta man ang enjoyment, lingaw ba kaayo, kabibo ba kauban sa mga imuhang nadaiyang pong usab ng mga opponents or kontra sa dadaiyang team?
5: Okay, na-enjoy yan sa nga tanan, active po tanan nga department unya na champion isa niya, di karon champion na po niya, kung nila ni gamot eh, yes, pero pas ganyan ko na, ay, skemang kontra sa last. Thank you so much!
7: Wow, congratulations Ate Fe Bahan, no, for sharing to us sa imuhang na-experience kabahin sa to ang kadang-kadang nga duwa. And of course, congratulations, no, kay ikaw dyan ang ato ang champion gikan sa ito ang female category. And na po tiri kauban na to sa lain na usab nga team, no, gikan sa green team, kundi yung usab iyang gi-represent ang ato ang green team sa lain na po nga duwa, no, kaganila, kadang-kadang ato ang nahinabi. O kanon, unsa, hello, kamusta ang experience sa kung sa tanga team nga nag-compose sa green team, and kung sa imo hang giduwa karong adlaw o kung sa imo hang nabati nga imong giduwa ni ato ang isa sa mga games na to nga giandam para sa ato ang mga iyang mga kawani nato diri sa to ang sa City Hall.
8: Okay, salamat kayo Miss Kim. Daghang salamat sa mga suking di pagminaw sa atong programa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ako dahil si Liz Butron, appeal po sa Green Team. So ang Green Team, sa karon nga year, ang amo ang mga offices and attached offices, mao ang BACO, OSCA, BBLO, Livelihood, Youth, IT, SICAW, Tourism Office, with the GLAM Team, of course, and the Legal Office, PESCO, and CMO Admin, platform of ang D1 offices. Muna yung nag-consist sa amo ang Green Team. So happy kay ni nga naman, kay isan ka man sa kabisi na mo sa trabaho, na amo gyapong gitagaan o breather ang among kabisi para mapakita po nung asa may mo excel sa mga skills na mo, tama sa volleyball, basketball, badminton, pickleball, of course. And then, of course, dili na gumalimtan atong mga palarong Pinoy na games, no? So ang atong giapilan is ang patintero. Lingaw kayo ang patintero, ang mga kadang-kadang. Yeah, later on, natay sa race. Lingaw kayo, yun may karong adlaw. Pero bisan pa man sa kabi, lingaw na mo ron, wagod gihapon na mo kalimisi nga open gihapon ng mga opisina. Nagod gihapon nag open na mga tao at nga nag atiman sa mga kliyente. Gihapon na ito pasagi. Salamat, good kayo, Mayor Jane, of course, Vice Mayor Adam Halas.
7: Yes, that's right, no, pagaling do nga ato nabati ang ato ang magigan sa mga ila mga experiences gikan sa mga dere mga players nato sa ato ang mga dere pud nga games no nga giandam para sa ato ang palarong lingkod bayani and of course mo kini ang usa sa mga suportahan ni Mary Jane Yap nga mga programa mga higala no and mapasalamatan kay ta sa suporta ni Mayor Jane Yap o Vice Mayor Attorney Adam Ralston hala sa ilahang kanunay nga pagsuporta sa sports o gubay pang mga kalihukan nato diri mismo sa to ang City Hall and yes no karong adlaw aton nagbreak sa lantagamay no karong mga puntuha o karong mga oras sa tungod kay giandam na pod nato ang sunod na pod nga duwa no nga ato ang pagabuhaton unyang karong mga taud-taud no una unya ang ato ang top race nga ato ang paghimuon diri mismo sa to ang City Hall grounds. And later, ang ato ang tag of war na himuon dito sa APC building. And ang ato ang agawan ng baboy mismo gihapon at ito gihapon mahitabo sa ito ang APC building. So mao kini ang ato ang mga activities and programs na ito ang for mga duwa, no? Na ito ang gihimo. And right now, no? Di pa na ako masulti o kinsa na nag-lead sa ito madadaiyang mga teams tungod kay ongoing pag-ihapon ng ito mga duwa o ang pagbutang sa mga sports na ito dito sa ito ang Sally Board. And muhata namin update po puhon kung kinsa ang ito ang mananaog na ito sa ito ang City Government of Tagbilaran Interdepartmental League 2026. Yes, mga higala, huwag arin puntuhan o arin ako sa ito sa ito. Gisusi mismo ni Tagbilaran City Mayor Shane Yap ang pipila ka dagkong proyekto sa syudad aron makita ang ilang kahintang ug isip pagpangandam sa pag-turn over ni ini. Una sa iyang gisusi ang tourist rest area sa Blood Compact site sa Barangay Buol. Kini nga proyekto gipatuman pinaagi sa pagkigtimbayayong sa Department of Tourism ubos sa kanhi DOT Secretary Fresco ug sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA ubos ni Secretary Mark Lapid. Gisusi usab ang Tagbilaran Multi-Use Sports Facility and Youth Center nga andam na usab alang sa turnover. Kini nga pasilidad maghatag og dugang nga lugar alang sa sports, mga kalihukan sa kabatan-unan o community activities. Gipasalamatan ni Mary Jane Yap si Senator Pia Cayetano sa pagsuporta sa maong proyekto. Samtang sa Tagbilaran Causeway, nagpadayon ang koordinasyon at implementasyon tali sa City Government, Department of Public Works and Highways o DPWH o Department of Environment and Natural Resource o DENR. Matod ni Mary Jane, importante ang site inspection aron makita mismo ang kalambuan sa mga proyekto tumong sa City Government nga ang proyekto makita ug mabati ug direktang mapahimuslan sa mga tagbilaranon. Sa line vinyl sa mga higala, ipahigayon karong adlaw sa City Hall grounds ang pagbukas sa palarong lingkod bayani 2026 isip kabahin sa kasaulugan sa Philippine Civil Service Month karong buwan sa Setyembre. Ubos sa tema nga One Family, One City. Gitigom sa maong kalihukan ang mga opisyales ug empleyado sa City Government of Tagbilaran. Matod ni Mayor Jane Yap na ang palarong lingkod bayani dili lamang usa ka kompetisyon kundili usa-usab kahigayon aron mas mapalig-on ang panag-iusa isip usa ka pamilya sa City Government. Human sa opening ceremony diretso magpatigayon og larong Pinoy Games sa City Hall grounds diin maglumba ang mga empleyado sa patentero, sungka, kadang-kadang, tag of war, agawan ng baboy o karera ng sapo. Dili lang kusog o abilidad ang kinkinhanglan sa mga dula, kundi apil ang teamwork, diskarte o maayong sportsmanship. Sa sunod ng mga simana, ipahigayon ang mga ball games sama sa basketball, mixed volleyball, doubles, badminton, and pickleball. Pinaagin ini gilauman nga mas mapalig-on ang relasyon sa mga empleyado gikan sa nagkadaiyang opisina ug mas mapalambo ang ilang kahimsog, teamwork ug panag-iusa. Ug mao kato mga higala ang atong news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ayon puntuha mga higala, ari na usab kita sa atong Facebook page post no. for information sa ato ang mga suking tigpaminaw, no, kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Mga tagbilaranons na ito, no, please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card diri mismo sa ato ang City Hall. Open niya siya mga igala from 8 a.m. to 5 p.m. diri mismo sa ato ang left side, yung nagsulod na ito sa ato ang City Hall. Kato maka-avail o na-process sa Tagbilaran Citizen ID card, pwede niyo yung maklaim, no, pero check lang sa ato ang link sa Tagbilaran.

0: sa nag-organisasyon, kay balo kabahin sa kining kining public speaking para mas comfortable o confident na ang ato ang mga civil society nga mo-utubang sa mga city officials o guban pang mga dagkong mga ahensya. And also, gitagaan po nato siya sa pag-equipo kung saan pagama o mga project proposal o guban pa nung mahimong andam ang ato ang mga civil society organization sa Dakbayan sa Tagbilaran. So again, ugma na ang atong opening program o pagsugod sa ato ang mga sessions upat ni siya kang buwan ang ato ang paghimuon every Saturday ni siya from 9 a.m. hantod sa alas 3 sa hapon. And again, see you sa ito ang mga civil society organization citizen learners na nagpa-enroll sa ito ang CSO Creed Academy Batch 2. Huwag ganyan puntuhan o sa mga higala alin ang sakita sa ito nga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlang natawhan sa Rome Adlaw September 11, 2026 Adlaw nga Biyernes. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Nympha Salasinas, Diomedes Haom, Emiliana Bobis, Diomedes Darunday. Sa barangay San Isidro, happy birthday ni Don Sarmiento Jr. II. From barangay Kabawan, happy birthday ni Diomedes Ceballos. And of course, happy fiesta sa barangay Kabawan. From barangay Pitip, happy birthday ni Emiliano Ingpog. From barangay Mangga, happy birthday ni Leonedes Bellosido. From barangay Ubuhan, happy birthday ni Glory Roslinda. From barangay Taloto, happy birthday ni Diomedes Oring and Vicenta Balinget. From barangay Boy, happy birthday ni Pluto Budlayan, Diomedes Biloy and Diomedes Balistoy. And also to Santiago Iap. From barangay Cugon, happy birthday ni Emiliana Espejo Chodora, Pedroso Ernesto Vitor Sr., Paciente Acero Cornelio Aranzado Jr., Mansueta Sale, Helen Orcolio Leonora Cabreros and Julio Salang Jr. From barangay Poblacion Dos, happy birthday ni Stephen Salvacion Galiares, Herculina Corso, and Criselda Calimbayan. From barangay Poblacion Tres, happy birthday ni Maria Teresa Gasque and Cecilia Estomo. From barangay Poblacion Una, happy birthday ni Chodoria Montemayor and Diomedes Buarnia. From barangay Buol, happy birthday ni Fruto Tipet Kipit and Rodrigo Quijano. From Barangay Dampas, happy birthday ni Salvacion Luego, Didima Apayor Eusebio Borboin Jr. and Edna V. Taldo. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Tony Adam Rosanada, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap and our 16 Sangguniang Panlungsod, City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa itong mga sugitik paminaw nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawahan, karong adlaw nga wala sa dimensya sa itong program, happy, happy birthday ninyong tanan. And yes, ito mga sakli paminaw, lang kayong salamat mga higala sa inyong pag-iuno, pag-iuban ng pagpaminaw kabay sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagkaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ng ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Umag-unuban na sab kita mga higala, sunod si Mana para sa line usab ng mga katikaran, programa o servisyo ng itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Kini si Kim Anog, bingon na lang kaninyo, servisyong from home to home, Gugma Tagbilaran, nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosson, na First Gentleman, First District Representative, Congressman Babia, number 16, Sangguniang Panlungsod, City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of humor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gid sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapina. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ano na gyud epekto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako jud nga lubog, bayat nako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oh, ngano mo kunanon man imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre, unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka, anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide, ang radio sa katawhan, alas 12:10.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
6: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
4: Igalaw may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Niningad daw karon nga Biyernes, September 11, 2026. Akong matod ganin sa mga balita dini sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una, dini sa itong dapit, Konsehal de Borja Miklaro nga muagi pa sa deliberasyon sa Konseho sa Siyudad ang nauyunan sa Committee on Public Utilities nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong pritihan sa tricycle. Samtang sa sports, andam na ang rematch o mga dawa sa Bulanong Boksidor nga si the Filipino Phenom Regis Uganob o South African Sevinathi Nond Shinga sa Kumong Bulanong 26 diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Samtang ang veteranong Amerikanong referee nga si Tony Wicks mao'y referee sa Suganob ng Shinga rematch. Social Security System, Tagbilaran Branch, miya duyog sa tibuok nasod sa selebrasyon sa Pensioners Day nga gitambungan sa kapin 200 ka mga senior citizens ug pensionado. Karon diha sa dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Sa kauluhan, tulog at testigo sa gingong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte ipatubang sa impeachment trial. Sa gawas, libuan pa ang wa pamakita sa lapad nga flash floods sa Nepal. Magkano mga higalang ato mga uluhan na mga detalye nini ug ubang mga balita human lang sa pinungdugigan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, giuyunan sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises sa Sangguniang Panlungsod ang hangyo sa mga tricycle drivers at operators sa siyudad sa Tagbilaran nga ibalik ang pagpatuman sa 20 pesos nga temporaryong pritihan sa tricycle. Apan ang chairman sa mga komitiba nga si Consial Leonides E. de Borja miklaro nga muagi pa sa deliberasyon sa konsehyo sa siyudad ang nauyunan sa iyang komitiba nga ibalik ang provisional fare adjustment. Ano yung atong report?
1: Giuyunan sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran ang hangyo sa mga tricycle associations sa siyudad nga ibalik ang temporaryong pritihan nga 20 pesos. Giaprobahan ang maong hangyo ato sa committee meeting nga gipangulohan ni Consial Leonides E. de Borja kagapong adlawa uban sa mga miyembro sa committee nga sila si Consial Timbo Talid, Merrick Blanco ug Dudong Gonzaga.
2: Kaiguan nga ang hangyo sa ito mga drivers and operators nga i-implement pagbalik atong provisional rate paring atoy nga 20 pesos as minimum fare o niya 2 pesos na sa ceiling kilometers sa ito pritihan din sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Gikalipay sa mga presidente o representante sa 22 ka mga nakilalaing TUDA o Tricycle Operators and Drivers Association sa Tagbilaran nga mitabong sa tigom nga gidungog ang ilang hangyo nga ibalik ang pagpatuman sa provisional fare tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina o ubang produkto ng petrolyo. Gawa sa gasolina, misaka usabang presyo sa piyesa, maintenance sa sakyanan o ang boundary o abang sa tricycle. Pag tinaw ni Borja, committee level pa lang ang niuyon o dili pa ang konsiyo. Busa, dili pa mahimong magkapaningil ang mga tricycle driver sa provisional fare adjustment hangtod nga dili pa hingpit maaprubahan sa konsiyo. Apil na ni Mayor Ginyap ang resolusyon ngayang iduso.
2: May tabuan eh karong maabot session na to karong sulod simana no Martes, September 15 pohon sa buntag atong diso tong resolusyon nga maghatag sa provisional approval sa pritihan sa atong tricycle nga to sa 20 sa minimum fare o 2 sa succeeding kilometer. Pirmahan pa rin sa executive department sa atong mayor o niya i-publish pa rin karong sunod Domingo sa atong mga local at mga pamantalaan.
1: Sumala sa magbabalaod, iha pa nga ipresentar sa plenaryo karong Martes nga regular session alang sa diskusyon sa di pa maghimo ang final nga desisyon ng konsiyo ang nauyunan sa iyang committee. Sa nauyunan sa Committee on Public Utilities, ibalik ang 20 pesos nga pletihan sa unang kilometro o magpabili na usab nga ipatuman ang 2 pesos sa matag musunod nga kilometro. Pahinumdum usab ni Borja sa mga tricycle driver, ipatuman ang 20% ng diskwento sa mga senior citizens, estudyante o persons with disabilities. Gikan sa Sangguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salay nga bayan sa itong mga balita. Sa sports, andam na ang rematch ng mga dawa sa Bulanong boksidor nga si The Filipino Phenom Reggie Suganob o South African Sevenathi Nontshenga sa Kumong Bulanong 26. Kinipahigayon dia sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Samtang ang veteranong Amerikanong referee nga si Tony Wicks niya karon sa Bohol may referee sa rematch. Ano ang report ni Leonard Simbit?
3: Referee nga si Tony Wicks mao'y third man sa ring atol sa Kumong Bulanong 26 the rematch tali sa Bulanong boksidor nga si Reggie the Filipino Phenom Suganob ug ang South African nga si Sevenathi Nontshenga alang sa IBF World Light Flyweight Title Eliminator ug mang adlawa adlawng Sabado na ipahigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Alang kang Wicks, kini ang iyang unang taha sa Pilipinas sulod sa 14 katuig ang katapusang higayon nga nagdumala ang iladong referee og away sa nasod na itabo kini ni atong Oktobre 20 tuig 2012 dihang iyang gidumala ang away alang sa bakanting WBO bantamweight title tali sa Subuanong si AJ Banal og ang Thai boxer nga si Punglu ang sourcing yo sa SM Mall of Asia Arena. Dili na bag-o alang kang weeks ang mga dagkong intablado sa boxing. Siya ang referee sa light flyweight unification bout nitong 2005 tali nila ni Diego Corrales og ni Jose Luis Castillo nagiila sa kadaghanan isip usa sa labing nindot nga away sa kasaysayan sa boxing. Nagdumala usab si Wicks sa mga dagkong away sama nila ni Manny Pacquiao og ni Floyd Mayweather Jr. Lakip na ang kadaoga ni Pacquiao batok ni Oscar De La Hoya nitong 2008 og ang mga away ni Mayweather batok nila ni Juan Manuel Marquez og ni Miguel Cotto. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Linar Sumbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Sa laing abayan sa itong mga balita, ang Social Security System kon SSS Tagbilaran Branch o Tagbilaran Branch miapil sa tibuok Pilipinas sa kasaulugan sa Pensioners Day 2026 karong adlaw. Di na mga senior citizens nagtigom alang sa usa ka adlaw sa pag-ila, serbisyo o pag-iguban diya sa JGC Foods Village ng siyudad sa Tagbilaran. Sa pagsulti alang kang SSS President Robert Joseph Declaro, gidayag ni SSS Senior Vice President for Internal Audit Services Group Maria Belinda Sanuse ang kapin 200 ka mga pensyonaryo sa SSS din sa Bohol sa pagtambong sa adlaw sa mga pensyonado karong tuiga. Ang mga pensyonaryo na kadawat o mga regalo pinagi sa raffle sama sa bugas o uban pa gikan sa SSS isip pagsaulog sa ika-69 nga anibersaryo ni ini. Si SSS Senior Vice President for Internal Audit Affairs Service Group Maria Belinda Sanusi miingon,
5: On September, because September is the anniversary month of SSS, and 19 divisions to all over the Philippines. So for West Visayas, dito ginanap sa Bohol. In the past years, ginagawa siya sa Cebu kasi mas maraming branch ang West Visayas doon. Pero ngayon, pinili nila.
6: Because last year, pinili lang ang Cebu. So ngayon naman, para may chance mga taga Bohol, dito namin gi-hold ang Pensioners Day this year.
0: Si SSS Senior Vice President for Internal Audit Services Group Maria Belinda San Jose. So sa mausab ang SSS Acting Head for Visayas Central 1 Division nga si Eric Coronado nagpahayag og salamat sa mga pensionado sa ilang dakong presensya sa Pensioners Day dinhi sa Bohol.
6: Normally because we avoid a long crowd, big crowd because of the area that is new. So we limit only for 200. But I understand sobra sa 200 lang ato. More than 200 lang.
0: Si Coronado gipambit atol sa tigom ang bagong gipatuman nga SSS sa pension reform program nga naghatag og tinuig nga pag-adjust sa tanang mga pensionado sugod September 2025 hangtod 2027. Gitagan usab og gibugaton og kaminong danon ni SSS sa Tagbilaran Acting Head Dioscoro Yusi Madanggit. Ang selebrasyon isip usa ka pasidungog sa mga kontribusyon o mga Pilipinong trabahante nga karon nakatagamtam sa mga benepisyo sa ilang pagretiro. Gisuportahan ang kalihukan sa mga kauban nga ahensya o institusyon nga nagpayag sa ilang panag-iusa sa pagpalambo sa kahimso o kakayuhan sa mga senior citizen. Pinagi sa lain-lain mga programa sa panglawas. Gimusab ang preventive care awareness o aktibo nga pagpuyo aron masiguro ang usa ka masimsog nga kagmaon para sa mga pensyonado. alas 12:23 atangi. Tolo ka mga testigo sa gingong unexplained wealth device sa President Sara Duterte ipatubang sa impeachment trial. At ang detalye sa tubog balik.

0: Satu keberita sa kauluhan, ipatubang sa impeachment the trial lang tulog ang mga testigo sa gingong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kinsa ni sila, hanang report sa ABS-CBN News.
1: Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang apat na dating mahistrato ng Korte Suprema bilang Friends of the Court na magpapayo kaugnay ng voting threshold. Humiling naman ang House Prosecution ng Sabina para sa unang tatlong testigo nito sa impeachment article na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Tatlong dating Chief Justice at isang dating mahistrado ng Korte Suprema ang itinalaga ng Senate Impeachment Court bilang amici curiae o Friends of the Court. Sila ang magbibigay ng payo kaugnay ng tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung ilang boto ang sinasabi sa konstitusyon na two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para ma-convict ang isang impeachable official. Pisikal na haharap sa Senado sa September 16, sina dating Chief Justices Artemio Panganiban at Reynato Puno at si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna. Si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman na nagsilbing presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada magsusumite ng legal memorandum. Sabi ni Attorney Reggie Tonggol, pinupuri ng impeachment court ang bakikiisa ng naturang mga eksperto. Mahalagaan niya ito sa pagtitiyak na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay uusad ng nakaangkla sa konstitusyon. Sa September 23, magdaraos naman ang oral arguments ang impeachment court para sa posisyon ng prosekusyon at depensa bago magbotohan ng Senator Judges kaugnay ng apela ni Tulfo. Kaugnay naman ang posibilidad na ipasabina ng prosekusyon si Duterte sa kanyang impeachment trial, sinabi ng abogado ng depensa na ilalabas nila ang tugon kapag formal na itong hiniling ng prosekusyon sa impeachment court.
3: To some extent, there are gray areas with respect to impeachment, particularly on whether you can compel the impeached official to testify. But on the position of the defense, we think it's also, you know, premature at this point since Attorney Lorna Capunan and the prosecution, with all due respect, they made it clear naman po nung last hearing na they are actually not yet requesting a subpoena.
2: Samantala, hiniling na ng prosekusyon sa impeachment court na isabina ang tatlong unang testigo nito sa article na nag-aakusa sa bise ng pagkakaroon ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Kabilang dito si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang.
4: Si retired Justice Amparo Cabotaje Tang, pag-usapan po niya yung mga prinsipyo governing yung usapin po ng public accountability, integrity in public office, at mechanisms for addressing undisclosed and unexplained wealth and prohibited business interests.
2: Kasama rin sa listahan ng testigo para sa paglilitis sa susunod na linggo, sina Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, at Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director, Gerardo del Rosario. Base naman sa pre-trial brief, nasa listahan ng testigo ng prosekusyon para sa naturang article sina dating Senador Antonio Trillanes IV, bank managers at kinatawan ng BIR at PNP Firearms Division. Umaasa si Rido na matatapos ng prosekusyon ang pagpresenta ng ebidensya para sa unexplained wealth article sa loob ng unang dalawang linggo ng Oktubre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Salamat sa ABS-CBN News. Atong balita sa gawas, libuan pa ang wapa makiti sa nahitabong halapad nga flash floods dito sa Nepal. Na-report sa Net 25.
5: Una-unahang Filipino media na nakarating at nangangalap ngayon ng mga balita sa Nepal. Ito po ang Net 25 News and Information Team. Ito po'y may kaugnayan sa malagim na debris flow dyan sa border ng Tibet at ng Nepal. Posible umanong umabot sa 10,000 individual ang may tatalang biktima ng trahedya habang libo-libo pa rin ang inahanap 2 linggo matapos po ang sakuna. Sa ngayon, tuloy pa rin ang search and rescue operations. Kabilang na ang paghahanap sa mga posibleng nakulong sa mga tunnel ng hydropower project doon. Kunin natin ang detalye mula sa mata natin sa Nepal. Walang iba, naroon si Mar Gabriel.
6: Puspusan pa rin ang paghahanap sa libu-libong biktima ng nakakakilabot na debris flow na rumagasa sa mga bayang sakop ng Rasuwa, Nuwakot at Dading District sa Nepal noong August 26. Sa bayan ng Bidur sa Nuwakot District, tumambad sa amin ang lawak at tindi ng pinsala na iniwan ng malabangungot na trahedya. Ang mga gusali sa tabi ng ilog, winasak ng puwersa ng kalikasan.
7: How are you? How are you? This is your home?
8: Tapay ko yung baro. Tapay ko baro.
7: Is this your home? Is this your home? Where were you when the tragedy happened?
6: Inabutan namin sa lugar si Saros Resta, na may-ari ng isa sa mga hotel na nasira at natabunan ng debris.
9: She's saying that you can see.
6: Nakaligtas siya at ang kanyang pamilya. Kasama nila ang 15 guests na mga araw na yon.
9: When they just peeped from the window, they saw the huge waves coming from the river and they all ran from and everyone shouted that run and save yourself. They all started running outside and they came here. We've witnessed flood before, but they had witnessed flood before, but they had not even imagined that this kind of severe flood would occur. That's why they would not be aware of this.
7: Dahil sa tindi at lakas ng puwersa ng pagragasa ng putik at tubig at iba pang debris na rumagasa dito sa lugar, ito ang kinahinat na ng mga gusali rito. Wasak at walang natirang maayos. Karamihan sa mga gusali natabunan ng mga bato at mga buhangin na nagmula pa sa itaas nitong ilog.
6: Halos parehong sitwasyon din ang sinapit ng mga residente sa katabing bayan ng Devigat, kung saan tuloy din ang search and rescue operations. Ang buong bayan halos mabura sa mapa. Kaya naman balut pa rin ang lungkot at panghihinayang ang mga residente.
7: House, where's your house? Over there? Ang dating bayan kung saan maraming tao ay tahimik na matapos ang kalunos-lunos na trahedya. Marami sa mga residente rito tumutuloy sa mga itinalagang evacuation center. Marami sa kanila hindi pa rin alam kung paano makakabangon mula sa pinakamatinding trahedya na naranasan nila sa kanilang buhay.
6: Base sa datos, nasa halos 1,500 biktima na ang nasawi sa trahedya, habang nasa 6,000 pa ang hinahanap. Marami sa mga biktima, pinaniniwala ang natabunan ng buhay sa ilalim ng mga gusali. Kaya ayon sa local media, malaki ang posibilidad na lumobo pa ang bilang ng mga nasawi.
10: Lots of hundreds of people, thousands of people might have lost their life, which hasn't been officially reported. So the number will go more than 10,000. So it is a very tragic moment. The number definitely may go high.
6: Kasama sa patuloy na hinahanap ang Pilipinong doktor na si Dr. Juan Carlos Manalo. Ayon sa kanyang pamilya, 10 minuto bago ang trahedya, na-track ang cellphone ng doktor sa Timur area sa Rusawa District. Ang Department of Foreign Affairs nag-request.
0: Maraming salamat sa Net 25 at Udibeo ng Mike Papaminaw ni Ma'am Donna Bandiha, ni GSO Head Dr. John Doralbag, ni Ma'am Ruby diya sa GSO, ni Aster Doy Sabas, Ansoy Comido diya sa Cantonimbo, Balilihan, o diya sa San Roque, Balilihan, Hapay Family, mayong papinaw ni Silya Ighot. Bago ito mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jerry Cahins o Eric Ihok. Kini, si Ray Tutas ang friend mo forever. May ngunto.
11: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tuto.
0: Oras sa Duwerdy Worldwide ng Radio sa Katawahan, alas 12:30.

0: Party kanunay.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is

0: The generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Yanong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Allo-Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Pagapagpagaling ang Pilipinas.
10: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang nako, mao na ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duha sami sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola.
11: Bye, Mare. Unhan sa mo na kog dagan.
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Kinsay ngalan nato sir?
16: Paul Mercado diay ni sir.
15: Mutanan lang ko
16: kanang gatumar ka og DTX500.
15: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem. Bisud kog pangihi kay ni bubag man, mabag pura kong tiil, ginailantan pug ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Kaayo ko may review DTX500 ra gina kaayo nako. Labis jud kaayo sir, DTX500.
17: Mabali sa mga butika.
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more
2: life. Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID, aniya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyoset.
5: Higa na kumusta mga palis ka rin yung tanan. Kini na usap si TIWBS kung kini ang ito niya sa alauna. At no, karoon mga higala. Nga, year na espet sa 11 bulan sa September. Mga mahinito na tumapang imbaya ka rin yung mga suki na ito. Dito manaw din sa atong dagbayan. Suki na ito sa atong mga kalungsuran. Labi na gear diha sa atong mahal na lungsod sa Laway. Kamusta atong 24 ka mga kabarangayan. O gaingon man sa atong mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulong ng tagay sa TYID Bohol ang Kasaligan Facebook. Salamat kayo sa inyong ang kanunay pagsunod sa atong tulungan Panginoon at atong tanan. Nasa Kapiskay. Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay na nagalantaw sa unahan. Karin yung tanan, welcome sa atong tulungan. Kita niya sa alauna. Ngayon nagkainit niya impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang diskusyon, nag-isgut kabahin kung pilagod ka senador ang ikinahanglan nga makumbikto. Disisays ba o dira?
6: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Mirando todo el mundo republicano, o sea, quizá tan especial, la mía en la torta, ensenada, empanada, de pinca, chupau, uban, tan especial, que hay una en la primera pública en la alianza, que hemos hecho las formas de la chiquimón, en un manga, por mí, que yo como derecho de todo, también, gran, tan especial, que se nos suena, no sé qué, al medio de gain, no sé, me parece que se tan especial, me entiendo que no me han apocado, no sé, más a, de no guan, o puto, todo maya, chicoate, espagueti, fried chicken, un bang baboy, tante con, de cantar.
1: D-Y-R-D Gisaligan.
0: Alright, parito kay Gala Santan po pa kasi kaya. Happy birthday day sa mga Ferdinand karong adlaw. Ferdinand meron kay Ferdinand Marcos birthday meron Ferdinand Marcos. Oh, da senior. Oh, nga. Kesa meron nga uban pa mga birthday mga kaitsunan mo poron ang anibersaryo sa 9-11 September 11 nga pagbumba sa Amerika sa mga terorista nga Al-Qaeda nga ang ilahang supremo ang ilang commander si Bin Laden diin pinagi sa suicide airplane bomber ni bangga o tuyo sa mga tower sa New York nga tungod datong pagbangga ah, na hugmo o unsay chemicals nga naa dito sa mga eroplano o nagupo ang pila ka taas to 100 story ng talito ka pating nga tower mga kaigsuunan ground zero to ayod ayong pagkagupo mga igsuunan karong adlaw ko na ito mga suicide bomber mga piloto pagkarong England ng mga Amerikano na eskwela o pag-drive o aeroplano pilot antong nga miabot sa punto na miabot na ang ilang gitinguhan mga kaigsuunan sa pagpakauaw sa Amerika sa ilang kanunay nga pagbarog na sila mo ay super power sa tibok nasod si pagkauawan sila ni Bin Laden mga igsuunan pinagi sa pagbumba ginamit ang kaugalingong mga eroplano sa Amerika. Mga commercial plane to, mga Exxon. Sumasacrifice ang mga sakay ko dito. Kaya, pumansak ito ang mga terorista kung mga piloto nila. Hasta kung mga kaubang pilot at sa Amerika. Terorista dito nila mga piloto ng kauban. Mingita alag panahon, ano sa amutira? Mauto mga kaigsuunan, eroplano. Sagara mga suicide bomber, kaya mga mga suicide bomber cars. Dapat tagbuto itong mga sakinan na mamatay. May uban mga suicide bomber ng mga tao. Nagbakos o bumba silang lawas. Ito, aeroplano gigigamit. Buwata mo sa'yo, bumang kay aeroplano mga kinsang tulo ba ito? Ha? Ako niya, gibangga dito sa maong tao. Makarong at lawa. Pag inumdong sa kasakit sa mga Amerikano, sa mga tao, nga naigo sa maong terroristic attack sa mga terorista. Now, kung ano yung sunod, mga kaeksunan, apan kining maong mga pangitabo karon somehow, nag-suggest na basin mga kaeksunan sa unahan. Kung unsay utok aning Huti, unsay utok aning Hamas, unsay utok aning Hezbollah, unsay utok aning Iran, sa ilahang pagpanimaw sa aning Amerika. Di man sila ka-direct kung talupad o aeroplano o bomba, ilang mga rocket, ilang mga missile, di man maabot sa Amerika. Ang ilang madawdaog na mga kaigsunan o bira, meaning nagpadayon na gubat dito sa Iran versus Israel, Iran versus Amerika, ang ilang madawdaog o bomba sa Iran, ito lang mga U.S. military bases sa force sa Amerika, na tuwa ditong napita, tuwa dito sa Kuwait, tuwa sa Saudi, tuwa ditong napita na kabutang so, sa Gulf areas. So, ngayon ka, na bumba sa Iran na mulupad pa daw sa Amerika, muragwa pa na muabot mga kaigsunan. Mo ni hadlok. Pasin og ari sila terroristic attack muagi. Pasin ari sila mo awat ni Bin Laden mga kaigsunan. Ginamit ang mga suicide bombers. Mao nang karong panahon na nagtuot ang Amerika mo na muna gitili nilang lihok na ilang intelligence mga kaigsunan. Nagmonitor anang mga tao, mga Arabo nga nasa Amerika karon Masiguna na sila mga kontak dito sila ha, sa Iran. O kung sa ba, o niya mo kalit laman di ay pangitaghiga yun. O niya mo pakauaw mga kaigsunan sa Amerika. Inawat na wala na. O atong ipaginaon. Nga, mahuman na. Kanang maong gubat dito mga kaigsunan. Doon kami suffer na tagtaman-taman ng kamahal sa mga kalaliton, gasolina, ilang away, kita maoy nayayay. O na mga kaigsunan nga, atong iyon po nga, magmalinaw na na. Ay huti, sige po pamumbar sa Saudi Arabia karon. Ilangag yung dugay raman ng away ng Saudi huti. Kaya karon nga ang Saudi nga, ino na itong kung nga murag na leaning sa Amerika. Ang Saudi murag laban sa US, laban sa Israel. Kung nga mo ang pwede atake na. Kung sa kasakutob ka, mo lihok ng hari sa Saudi. Aron pag huwaman nila mapulpog po ng huti. So, tumangan ng huti sa Saudi, mga kaigsunan o sa Amerika, kuhan po na. Kanang singan ang calculated risk ko na. Kawa na kahibaw. Na kung si Saudi, mungilabot ni huti, si Iran, mugara po, kuhan. So, at bang, ay kaning Saudi, ako lang mo nga nasod, gitaliwad anay sa huti. Sa tikas gabahin ko atong gamay nga huti, huti sa nasod sa Yemen, sa tikas nga bahin tabok sa State of Hormuz kanang Iran na sea mga kaigsunan na po diha ang Iran no? So maka tanaw tuloy Saudi hindi tatagsamok ani pwede man pero pulpo kita ni guba ito yung ekonomiya baka ni nga to ang gasolin na ni on saan yung produkto petrolyo samtang na ay world war mga kaigsunan karon ang United Kingdom o ang Israel wa pa hinuon sila magkuan asa kani padong ning away away sa ba pa man hinuon ning Israel karon og United Kingdom tungod lagi aning mga tungod lagi gubat kadit kanit yung mga kaigsuna calculated risk calculated move unang ilahang ipanghimo ana mga kaigsuna mao na ang gubat dito apan nangato dire gubat mga kaigsuna sa interpretasyon sa balaod ila man gyud ka senador, ang gikinahanglan nga mo kumbikto sa usa ka impeachable official. Two thirds or decisive. Musa gibutang sa ato ang batakang balaod. Ang batakang balaod na gaingon na kinahanglan og two thirds votes sa all members sa Senado to convict. So, two thirds sa 24, decisive na. Kung atong i-interpret ang all members equals to 24, ato nang isulutan. Ang Constitution, ang Senado, o ang Supreme Court. Are tao na sa Supreme Court. Ang Supreme Court, mga ka-exulutan, ang mo interpret ang Constitution. Kung sa'yo, pasabot ang two-thirds. This is high spot yun. Or two-thirds sa present members nga naa pag himo og decision. Ang Supreme Court only mo ay maka-interpret kung sa'yo ipasabot sa Philippine Constitution. Ngayon ko nang uban, nan, kung maoron, ipa-interpret na sa Supreme Court. Sa atong sir, ang Supreme Court, mungimo lang na mga kaigsunan o desisyon kung doon ay active na kaso. Kung doon ay potential violation to the Constitution. Therefore, kung mauna mga kaigsunan sa atong panaw, ang Constitution at doon na matamin, kung mungimo, puglakan ang Senado na tanaw sa uban, dili mao. Kung niya, ang maong tao nga, nagtanaw nga, dili mao, muadto sa Supreme Court. O di pasabot, no case filed with the Supreme Court, no opinion nga ipagawa sa Supreme Court. Mao na itong tanaw, mga kaigsuna. Dili muatag ng opinion sake, dili muatag ng Supreme Court. Kailangan doon ay sumbong at tinood. Kailangan, nimuon sa Senado, ang pag-convert using number nga dili exercise na somebody mo question ana adto pa din tumulihok ang Supreme Court. Aho ara na mga isod. Basin og pareha tag pangandaw ana. Kay tan-aw ninyo karon na ba Supreme Court opinion ni pagabas. Wa demo. Buti pa sa buwan, naguwat na ng Supreme Court kung doon ang aktibo nga kaso. Sa ito, pag aktibo nga kaso, kung ang Senado, mungi mo o desisyon na. Kunya, question nun ang ilang desisyon. Question nun ang constitutionality of its decision. Pagkaroon ka dyan mo, magkaya ma-question. Mabuti kayo ma-question, wak po man sila yung desisyon. So, di ba mo kami ang Supreme Court. Decision first, then Supreme Court will follow. Ang bang kaigsunan sa Senado? Ang Senado, maoy mo, hindi mo desisyon. Acquittal ba? Or conviction ba? Ang Senado, dili na maka-interpret mga kaigsunan o usay gipasabot sa balaod. Only the Supreme Court can interpret usay gipasabot ang Philippine Constitution, mga kaigsunan. So kung mo desidera sila, kung damaan nila sa ilang rules nga ang two-thirds not necessarily 16, then naay mo question nila na pwede nila na himuon. Papahunong lang sila. May man ang Supreme Court na nila mo na hinin. So layo pa mga kaigsunan. Ang Senado karon sa tunaw na to, more on dili exercise. Two-thirds sa kinsay ni Hural ng mga senador na aras Pilipinas or naani appeal sa maong proceeding sa ilahang impeachment trial. Those who are not present or those who are present in the country baka sila mo appealon o iyap. Or those who are present baka sa active not present sa proceeding mo'y basihan sa two-thirds. Murag mo na ilang giluto o huna-huna mga kaigsunan nga sigurado ta na once sila nang himuon tingali dunay mo modunggit sa Supreme Court niya na mga kaigsunan. Balik na sa Philippine Constitution. Ang Philippine Constitution na gayon two-thirds of all the members. Kung imo ng kwintahon, two-thirds of all the members, that is 24 times 2 divided by 3, that is 16. Okay? 24 times 2, 48. Oh, divided by 3, 16 plus 16, 13 plus 16, 48. So, this is size. Mao baka gina ang ipasabot sa Supreme Court? Ano ito mga kaisunan? Ang nagama sa maong sa konstitusyon, mao baka gina ang ipasabot sa konstitusyon? Ang nagama sa balaod kanang Philippine Constitution, nahibaw sila nga 24 ka senador. Kaya nahibaw man sila kung ang ilahang intention exercise ang ilahang ang mo'y buhubog ila na lang untang gisuwat sa maong konstitusyon to convict an impeachable official or an impeached official na ginanglan og exercise kabuto. Kung maong manggaling na ang tuyo sa framers of the constitution na it is 16, most likely, ilang gisuwat na nga 16. Tungod kay waman gisuwat nga 16, posibly, nalahi ang meaning sa two-thirds. So, maunay indicator mga kaigsuunan. Ha? Kinahibaw naman sila. Number 24. Ano man waman gihingo nila nga kinahibaw 16. Kila lang iuntang gisuwat na kung maunay yung ilahang intensyon. Pero, tingali, lahi sila yung intensyon. Ang two-thirds, ito sa buo, tingali nila na two-thirds sa qualified nga to vote ra ba kaya or unsao na nila. Gator ang present ba kaya? Mao pila nang ipasabot. Kung mao po na ang isulti sa uban nila, mao gina ang ipasabot. Otherwise, nga nang isuwat na mga voters o desisayos kaya ilang gusto. Isuwat na lang unta na sa konstitusyon, but kaya nalang desisayos. Anong pagkuntahon po man ang court at two sides? Kasi ang purbaing no desisayos kung mao manggaling ito yun. Kung sa implikasyon, tukang na ito, mga kaigsunan. Kung sakto ang interpretasyon sa decisize. Ngayon nga, kinahalag decisize doon. Ang ipasabutan ng two-thirds, decisize doon na. Example, what if makraso grupano mamatay kung siya kasi na doon. Doon siya ay mabigyan. Huwag ka ba ulit si Faith? Buot ba ito sa buot? Nawag na mo'y conviction. Tungod kay huwag ka ba ulit si Faith? Ano ba na ingon? Ang maulig ito sa buot. So, buinas. Buinas ang impeachable official nga doon siya ay mabigyan na senador kay tigil siya ma-impeach. Automatic acquitted siya. Tama na. Maoka doon ay dito sabot sa atong constitution nga ang impeachable official dili makonvict mo tungod kay dosya na kasi nato. Maoka gibna kaha ang dito sabot. Ato ang unahuna mga tiyag suunan. Tignan. Ha? Pamilya ako no. Sa ito pa, kung ang usaka public official knowing na dosya na bilhin nga mga senador, pwede magpataka o himo o payitan. Dusi ka senador. Ang usa ka president or vice president on the first year niya pag-servisyo. Nangamatay naman ang mga dusi ka senador. Or on the third year, nangamatay pag-eleksyon. Nangamatay, nakas. So pwede mag-abusar ang impeachable official. Ah, umang ka, hindi tama impeach kay dusi na gabuk ng mga senador ito. Ala, kawat din ito. Abuso dito. Total, dili man tama. Kung dito, uman kabot, mag-exercise ang mga senador. Dose raman, kinagamang kayo mag-dose. Hindi mag-da. Abusar ang usaka impeachable official. Kung wala na. Mao ka, ganda ang ipasabot sa Constitution na ang usaka impeachable official, ang usaka impeach official, hindi makumbikto tungod kay wa mabot o mag-exercise ang mga senador. Sa inyong una-una, anak mga Ikson. Kung mag-isigot ka sa maayong pag-gobyerno, di mo, dali na mahi mo. Ayahaya man, mag-abusar ng usang kahit sa pulupasyon, tungod lang kay makabot o desisize ng mga senador. Di mo po ito ba? Saan ka man? Mao managibutan sa konsultasyon. Baka na mo balik sa pangontan na. Mao ka, yun na, ang ipasabot sa konsultasyon. Nga, ang two-thirds is 16 or two-thirds based on qualified to vote based on the rural pagka senator judge, based on kinsar tong able to go to the session. Anak mo, trailing mga kaisunan. Ang yabi ani, tumuhimog decision ang senado. Dayon, dunay question nun dayon sa Supreme Court. Aron maila o kung sa'yo baruganan sa Supreme Court dahil niya ni. Anong sa inyo, mga kapatid? Ang atong constitution, nag-ingon ka ha, na dili ma-impeach ang usa, layo nun na ito garay. Ang konstitusyon nag-iingon ka na dili ma-impeach ang usaka impeachable official kung why exercise nga buto nga mubutar o conviction. Ita mag-isigot ng total. It's kasi buto exercise. Kaya mga umigilalisa na ito. Exercise ba or dili? Atong usbon o garay ang konstitusyon. Naingon ang konstitusyon. Nga. Yeah. All members to convict an impeach or official. Kinangan ni og two-thirds votes. E buta na ito equals the size ng two-thirds. Ato usbo garay na. Kato kay in order man ito aron ma-convicto, pwede na ito usbo ng garay ang konstitusyon. Kung sakto ang interpretasyon na ito nga the size. Ha? Pwede na ito ingnan. Ang usa, ka-impeachable or impeached official, dili makonvicto kung dili kaabot o disisize ang buto. At itong natin ang tungutan, maugagin ka, kahal-kahal ka na, ang ipasabot sa atong constitution, dili ka makonvicto, kurbangan o numero ang senador. Atong hawaton, huwag sa mga sumod ng mga pangitabuan ng mga iso. Wala tayo oras, mabalik na ako man na nagpipilang ka pinamdam.

0: na sa Buholaid. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duha sami sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: DTX 500. DTX
13: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
14: At sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinetra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Pumili ng Endeavor San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
20: para sa Seth Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
2: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duha sami sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan!
21: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
22: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala ko mas tagmahing adlong be your nest ka natong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 11, 2026. Naisuwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Andrea. Buenos ten by Andrea, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Andrea, alang sa imong suhat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

kining ako sa Gilanon ate sa dihang bata pa lamang ko. Nagdako ko nga wa makita ang akong amahan. Napalamang ko sa sabakan sa akong inahan sa dihang may panaw na sa laing kalibutan si Papa. Lima kami ka managsuon, ako ang kamanghuran. Duha ko kaigsuon ate, tuas abroad. Samtang ang duha ko kamagulang nang aminyo na usab. Sa dihang ikuha na usab sa laing kinabuhi akong mama, ako mga magulang na lang ang nagtabang aron makatapos ko sa akong pagtuon. O kay lagi, nagdako nga way mga ginikanan. Sayo kong na-mature ate. Sa laktod sa dihang nadalagan ako, wagid ko nakaagian ng mga nightlife. O bisan unsa pa lamang kalingawan nga matod nila dapat maagian sa usa ka dalaga. Disco, magbar hopping, o guban pa. Kanang-tanan, matawag ta nga na ay pag-ignorante ko. Pag-abotan ang butanga. Akip na gani kung dunay mga ulitaw nga rikan ako. Mutukag sa dili, college na ko ate sa diyang dunay manguyab. Mudagan ko. Ambot ba? Hilasan manggid ko nga adunay lalaki nga mga ulitaw ka na ko. Tuod man sa pagpanglabay sa mga panahon na tapos ko ang college ate.

Si Miguel ate dunay pagkababayen on. Kay lagi estranghero ko sa mga lugar, siya ang nitabang kanako para makakita og boarding house. Apan ang akong ipuy-an, boarding house sa mga estudyante. Kay duol man sa eskwelahan ang akong natungnan. Sagad sa akong mga kauban sa boarding house, mga batan-on. Apan sa pikas kwarto, dunay lalaki nga, susama ka na ako pangidaron ate. Siyempre, nagtuo ko nga minyo na siya. Apan, usan ako kabulan nga nag-board, dili siya managad na ako. Magtagbo mi sa may labanan, sa may lutoanan, kadabuntagid na. Apan, dawa siya'y nakitang tawo. Sa tanang ka-boardmate na ako, siya ragyod ang di managad. Hangtod mi abot ang adlaw birthday ni Miguel. Kauban ko sa trabaho og nihigayo na nang hanggat siya og disco ka namang iya mga kauban. Siyempre ate, first time nga muuban ko og disco. Wa ko magdahom, kauban ni Miguel ang iyang hinigugma. Og nakita ko ating loving kaayo sila. Gani wa sila pakialam kung kinsa makakita nila. Maghalok bisag daghan tao. Sa hilom mibati kog kaibog. What if kung makabaton kong hinigugma? Ate, gilingaw ko ang akong kaugalingon sa pag-inom. Kailagay first timer sa pag-inom, wa ko mabantay nga ubay-ubay na di ay akong nainom. Og mituyok na ang akong pananaw. Busag iignan ko ni Miguel. Na kinahanglan, muunan ako sa pagpauli. Apan, ate, may insist ko nga, ila ko ihatod sa akong boarding house. Tuod man, sa diyang ilan akong gihatod, sa may gate ako silang giignan nga bawal sila makasulod. Busag itarong ko akong paglakaw ate kay basig dunay makakita nako. Masawayan ko nga naghubog-hubog. May diretso ko sa pagsulod sa kwarto. O sa naandan, hukas akong sinina o pantalon. Apaluan ako na manage sa pag-ilis at TR. Naghigda na gid ko. Gani nagdamgo ko ate, nga doon ako'y katapad. Nga akong hinigugma. Gigakos-gakos, og akong gihagkan pagyod. Tuod ba natin yan ang pagkabuntag, wa ko masayop mga alas 6:30 sa sayong kabuntagon. Manalamay ako na matan nga wa ko sa akong kwarto nakatulog. Nakalitan ko kay wa ko'y sapot og naulaw ko sa akong kaugalingon. Kay pagbangon ako ate, dito na kumisood sa kwarto ni Gerson. Sa akong silingang kwarto. Nga hilabihan, kasnab nga ni kanako. Naulaw kay ko sa akong kaugalingon. Abi mo na nga, ikog sorry nga to kaniya. Ugmatod niya, dili ko angay nga maulaw. Ugmatod niya, kinsa kuno ang akong pangalan. Sa lakto nag-ila-ila mi ate. Sulod sa pipila kabulan nga nagka-boardmate mi, mao pa to higayon na nga nag-ila mi ni Gerson. Kikaniad to, maay na siyang mutagad gali ka na ako. Apa naulaw ko ate. Apa nabantayan ako nga to kaniya nga lahi na siyang tinanawan. Gani matagkaroon og unya, mangutan na siya ka na ako. Nagkakauna ba kuno ko? Kumusta akong trabaho? Sa laktod ate, sa hilom. May bati ko pahigugma. Nga to kang Gerson.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kisukad niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Thank you very much, Andrea. Sa imo papadangat imo suwa tampo ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Kada bang relasyon nga while label? Sabi sakto anak kanang sabi saktong term aning letter ni Andrea.
1: Situation.
0: Friend with benefits or sabi ni?
2: No string attached.
0: Kada bang
1: situationship?
0: Situationship.
1: Karong nga term.
0: Di ba? Kada bang nana mo dag ismiring hoy na mo pero walay commitment.
2: Unsa lang ismiring hoy?
0: Muna mo na siya term karon sa kuan.
1: Bago na napulihan na ang lato-lato. Ato niya yung lato-lato.
2: Oba!
1: Karon ismiring hoy.
0: Okay. No, of course, kao ba na ito, Dejinova Abaniel?
1: Yes, mo yung adlaw Ate Arlene, Cap Junos, na ito mga suking tigpamina.
0: Yung ato, URP Professor, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, basurting adlaw Dejinova at Ate Arlene.
0: Ikaw, Cap Jun, mangutana ko ni mo. Niabot na ba sa imong kinabuhin ang kabatong kag friend with benefits?
2: O, wala ate. Kwan mo good ko ate, kadang...
0: Masimutaas imong ilong ba?
2: Kadang kwan mo good ko nga pagkatawa ate, kadang...
0: Sa?
2: Hangtod karon nagpabilin niya kanang kanang mm-hmm. naisinumar ba niya gusto ko kanang ang first night nako nga nga babae kanang mao gid na ko sa altar
0: sa ato pa
1: kuyawan.
0: sa ato pa
2: never been touched.
0: Aloy, mutaas ganyang ilong ani karon. Pamanta ka ni Pinocchio. Every time nga mamakak siya, mutaas yung ilong. O, maugi paminaw ko lang.
2: Unya, never been touched. Never been declared.
0: Huwag kang kasaway anang situationship. Dili ka mo, pero pwede ka mo.
2: Wala. Kuhin mo ko natin. Kanang, kuhin mo ko nga pagkatao. Kanang...
1: Mo ba?
2: Tinudanay ba? Tinudanay ko ni Gino ba?
1: Mo ba?
2: Mao na gina. Akong gi-istorya na ganina. Gipamulong ko na kaganina ra.
0: Uh-huh.
2: No?
0: Uh-huh.
2: Na pangandoy po na ako. Katong dadon yun ako sa kuhin yun. Yan ang...
0: Pastilan, di ka nakilatan din ka.
2: Kapanganik, natingala ka rin ko onse ng ispiringoy. Wagay ko kabalo dyan.
0: Ispiringoy.
1: Grabe, ginisya ka.
2: Last week, ni Gino ba? Last week, nilaan ko sa kuhin na. Nilaag ko sa kaning laganan.
0: Uh-huh.
2: Nag-ingon sa kuha nga, pwede ba ka ispiringoy? Kung sabon na, karunan na ikong kasasabutin nga na din na.
0: Ispiringoy.
2: Karang kung baka, ako nga pagkalalaki ate, karang,
1: kuyawan.
2: Karang wala pa ko sa, layo pa kayo ko sa.
1: Inosente pa kay kakape.
2: Inosente pa ba?
1: Kapag ginabahiran ng mga kuha ng imong mga
2: budi. Never been touched.
0: Ay mo na magway mo to o din napita. Anyway, yes, Dejinobs, unsa imong hang ikaw si Andrea. Mm. I-continue pa ba nimo ang kasi para nako, wala I love you nga nahitabo eh. Mm. Ipadayon pa ba niyo yung situationship or matawag na bang friend with benefits or unsa ba? Kana bang
1: Yes. Sa tinud-anay lang, sa karon nga panahon actually uso kay ning situationship. Daghan kay mga kanang especially sa mga batan-on karon uso na ning no strings attached or kaning ginatawag nga friends with benefits kay daghan kay mga tao karon nga dili na ganahag commitment. Uh-huh. So actually di na siya bag-o sa to ano kay kanabang again naay mga tao nga preferred nila ning situationship or friends with benefit tungod kay wala sila commitment. So para nako pero yes dahilan ni generation no? Karon pero para nako kung ako sa katawo nga nahinalan ko kanang lalaki nga kana bang mahigugma gid sa ko syempre dili ko mo commit sa or yes. Dili ko ganan mo settle sa situationship lang kay kanang once commitment atong
0: dili pod siya makaya. I mean kalipit ang wala mo murag no string attached.
1: Yes.
0: Unya magismiringhoy mo murag
1: sad to say sa karon nga generation uso na gid siya ma'am. Inagi na siya ma-deny. Daghan na gid kaayo ning mga ing-ani nga situation kay kana bang daghan kay ang reason nila kay kana bang mining situationship kay wala tay commitment, mining situationship kay di tabutan, mm-hmm. kanang wala mangita nato, ana ba? So pero morally,
0: pero
1: no?
0: Actually ang babae lugi anay.
1: Yes. Yes. Mo na point nga.
2: Nganong lugi man ang babae?
1: Lugi ang babae when it comes to situationship. Kaya ang hindi mo guna nakap, ang babae ang una ma-in-love, ma-attach.
2: Baba!
1: Once nanay ka ng mga, nanay ka ng intimacy nga, yes, ma-involve, ang babae mang good kay, ma-attach mo guna yun na.
0: Yes.
1: So, mo'y una ma-in-love. Ang ending, magansi. Busa gani, advice ako ka Andrea, di nalagin siya patugatugag lahos sa kanang ingani nga situation. If dili willing mo commit ang lalaki sa iya ha,
0: yes,
1: if walay ka ng mga pagprangka, di, ayaw na lang. Pero makakwansad ko kang Andrea, kaya nga nung di siya kakayag prangka. Iyang murag sa iya sa isa kay, maulaw siya o kuan, maprangka.
0: Magnaship. Diba? Of course, mag-uchi ka sa uyab.
1: Lagi. Pero mo lagi ni siya, ma'am, ako lang point ba, anong maulaw, mangka o prangka nga, wagay ka na ula o hubo-hubo, di ka nag-ismiring hoy mo. So, kung kaya na ni mo muhubo sa atubangan sa lalaki,
0: yes,
1: kaya na ni mo muprangka nga, oy, unsa man ni atong ginabuhat, para asa man ni, asa man tapadong, ana dapat.
0: Correct.
1: Dili kay mo, settle lang ka, or ka mag-ulaw lang ka nga, di ka mangayo o kanabang sakto nga direksyon ba kung asa gi mo padulong ana inyo ang ginabuhat. Kay muna siya, if di ni mo kaya mo prangka, di ayaw tuga-tuga. Kaya at the end of the day, if di ni mo kaya mo hatag bitao ka ng ultimatum kung unsa gid mo, di ang ending, ikaw ang gansi, ikaw ang ma-in-love, ikaw ang nga na ba, ikaw ang ma-take for granted ang lalaki.
0: Yes.
1: Daghan na wag lalaki ron, ganahan rapod sila nga moray ilahang tumong, nga wa sila'y commitment pero makuha nila ang benefit nga ilang gikinahanglan. So, Andrea, if di ka ganan mo settle sa ingana ang sitwasyon, ayaw, pahawa na da yun. Kaya di ka masakitan diha.
0: Correct. Okay, Dirita. Kang kap dyan dyan dyan sa itong URP professor.
2: Yes, base sa itong pag-studio ate.
0: Mm-hmm.
2: Kanang...
0: Isadyuhan dyan.
2: Padayon lang, Andrea.
1: Wow.
2: Kung sa sitwasyon sa pagkakaroon.
0: Aha. Uh-huh. Like, no string attached lang.
2: Una, ang lalaki magod ate, once gani makigdulog sa usa ka babae, kanang gugmahan na siya.
0: Pero nga nandi man kaingon.
1: Nga nandi kaingon.
2: Nga nandi man kundi maingon nga. Namang kita gitawag na action.
0: Speaks louder.
2: Speak louder.
0: Speaks louder than words.
1: Dili pwede ka. Dili pwede nga din mo iingon.
2: Ningana magod na siya. Kanang... ipabili ng pagka-lisod man kayong ikaw maguna-una, Andrea. Kanang Maria Clara po ng style nga. Hulata ang lalaki.
1: Dili naman na ang Maria Clara kay nana may ismiring hoy involved.
0: Gani. Dili pwede nga di siya mangutan. Na mangutan lang siya kay doon na nai.
2: Basig masakitan lang sa atin.
1: And isa pa, dili.
2: Padayon lang, Andrea. Kung nakinahanglan ka, naarapod si kanang
0: Gerson.
2: Kung dili ka nakinahanglan.
0: Pero kalabang.
1: May pait.
0: Pero kalabang. Matod niya. Matod ni, makalibog ba yan niya siya ni Ginobs?
1: Tenor.
0: Kaya base sa letter ni Andrea.
1: Palangga kay siya ni Gerson.
0: Kung atimanan siya ni Gerson, wagas.
1: Wagas.
0: Oh, so kung...
2: Kamu manggod niya mga babae. Gipakita na gid sa lalaki ang ilang effort,
0: dili
2: ang ilang
0: man
2: pagpalangga.
0: Mo lagi na ang babae na kinalag siguridad sa ilang pagbati.
1: Kinahanglan nimo i-define.
0: Yes.
1: I-define nimo kung sa gid ay nangga kay tabo. Di ba pwede i-assume ra nimo?
2: Kulang pabagi buhat ni Gerson sa imuha sa pagpalangga.
1: Mao gani kinahanglan nga kuan kay og sakto ang intensyon sa lalaki mo ingon gyud siya nga oy kuan na taha uyab na taha ingani ato mga plano ingani ana dapat ang tinud nga lalaki di kay kana mapakita lang kat sa imong paglambing sa imong pag-atiman di ba na enough
2: mo nay pait
1: kinahanglan nimo tagag direksyon ang babayi kinahanglan nimo taga ano ka nang condition ba
2: giyataga na mo gispiring hoy mangita pa mo unsa pagid ba?
0: Dili ba enough ang ismiring hoy?
1: Di man na mao ang
0: kinahanglan.
2: Si Maggie lagi, okay na daw kayo to. Ingon siya. Ganado sa ingana nga sitwasyon, ingon si Maggie. Bilipsad ko aning Maggie, no? Kanang ingana, bitaw nga ka ng mga babae. Kanang puntana, no?
0: Dili, ang sakto nga babae, kailang lisod mo sa kayo nang mag-contact mo, mag-ismiring hoy mo, nga waman lay love involved, diba? I mean, ang babae in love na siya. Ang pangutana, in love ba sa messenger?
2: At least one call away ate.
0: Di, ang point lang nato diha, nga nung ipadayon ang usa ka sitwasyon, kung wala kay kasiguruhan, I mean,
1: puro,
0: diba?
1: Agree. Kanya og maboros, impas ang babae.
0: Correct.
2: Adi, Dapat contraceptive.
0: Kaya usahay bitaw ni Ginovs,
1: yes,
0: kani bitaw ang lalaki nga magpakita nga gakare sa usa ka babae, mag-develop ang babae ana.
1: Agree.
0: Oh, di ba?
2: Kay gakare sa imo ha, sa atong panay kog man siya.
1: Pero nganong di man kaya iingon?
0: Oh, di ba? Dapat
1: nganong di man nimo kaya hatagag label ang kung unsa may gakahitabo sa inyo.
2: Manhid ka ba? Manhid ka? Ipakita na gani ina.
1: Upo pa man kap, nanginahanglan gyapon ang mga babae sa karong henerasyon nga panguyaban.
0: Yes.
1: Nga pangutan-on nga will you be my girlfriend?
0: Yes.
1: Ana dapat dili kay mag-assume na lang gid lugar
2: sa new generation na gani, new generation
1: eh,
2: na.
1: Dili,
0: dili oy. Walay generation basta gugma.
2: Hey, ang paeto niyo mga kababayan, ang kay gingana na mo nga pagigugma, makita na gita aksyon, magita pagid murdan.
1: Ang ending mangguna ni Cap, kay once nga ang lalaki mawad-an na lugar gana, mulayo na, muana oh. Dahin, kumuapa sa mabay nga, uy nga no, nawala man ka siya, tigun sa mandaita, ana na dayon.
2: Oh, diba? Ah,
1: wala man ta, kay wala may klarong definition kung uya ba sila, yes. Dili.
2: Dili man mi, ngana nga lalaki, once nga among mahilapta ng usa ka babae, amo na ginang unungan.
0: Dapat balakin gina siya sa mga I love you.
1: Naana gina mga, kwa intention ba? Lagi intention.
2: Unsa oh. Man ato nang I love you pero wala sa buhat.
0: Ay dili man.
1: Eh, na naman sa buhat ka. Na naman makita naman sa buhat. Pero kinanglan mo guna mo.
0: Kinanglan confirmation.
1: Di ba? Oh. Kinanglan formality. Yes. Ana ba?
2: Mga ganyan kalibo ka mga lalaki. Aning mga babae lang. Lisod kayo.
1: Saan may nakalibo ka na?
0: Saan may nakalisod,
1: Ana? Ang may libog-libogon.
0: Dapat istoryahan yun
2: kung,
0: nila.
2: Kung dili ni mo ipakita ang imong action, may ingon niya, mayura ka sa istorya, way sa buhat.
0: Mm-hmm. Pero sa tinood lang, dapat magig heart-to-heart talk gid si Andrea. Di siya ba ulaw?
1: Hindi pwede ng ulaw-ulaw.
0: Prangkahan ni yes, Gerson. Unsa man ta? Unsa tang duha?
1: True.
0: Kay,
2: mintin lang, Andrea. Mintin lang. Mabot rin.
0: Huwag ka nanguyan na ako.
1: Diba?
2: Lahutay lang, lahutay.
1: Sa isip babae, ma'am, libog kayo na sa babae. Nga, wala siya nanguya. Pero, na, nga na ba?
2: Patience. Mama ng love is patience.
0: De, oy. Nga nung imong palangga. Abi ni mo, nga nung imong mga atimanon, palanggaon, ang usaka, i-care ni mo sa kababae. Yeah. Nga, wala ka na higugma.
1: Yeah, and wala de kay intention nga ka nang mag-grow ang inyong relasyon.
2: That's why, nga nung gina-care kay Regerson, kay nihigog mas mo ikaw kay gusto pa ba?
1: Ano dili gi kaya iingon?
0: Oh, ngano dili magidbutan?
2: Ikaw na mo sulti diha.
0: Para malakin. Para malakin.
1: Dili pwede nga action-action lang. Dapat yes. Importante ang words pud kap. Kay lisod sad ka ayo mag-asumra tang inding day kay lahi di ay ang iyang pagsabot ato.
0: Unsay angay buhaton ni Andrea? Ipadayon ba niya ilang situation sala? Situationship?
1: Yes.
0: Or undangon na niya? Tugod kay dili siya kontento sa sitwasyon. Balik taman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
10: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
9: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: pag-usapan syempre ato sa uy, ang ato ding Nats Medical Mission po ho na October 6 di sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan City. October 8 Basalan sa LSV Hotel sa Baya Cruz Street, Basalan Davao del Sur. October 9 Coronadal sa KCC Event Center 4th Floor, KCC Mall of Marble Coronel City. And October 10 sa Jensen sa Barangay South Gym in front of a public market Jensen. And remember, October na ni siya, so magsugod na ang atong Nance Million Bonanza Season 7. Diin, adunay mo daog sa December pohon, 1 million pesos, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. And lain pa nga, constellation prizes na pulo sa Visayas o na pulo sa Mindanao, mo dawat og 50 mil pesos. Siyempre, ato saan diba yun? Ato mga Facebook and YouTube viewers from Elmer J. Balimbin, Mayang Adlaw at TR, de Genova, Cap June, Puerteng Lingawa na mo diri sa Butuan City. Pulay makatabla sa inyong combo.
1: Hi, shout out to Rhea Camille Batong watching from Alegria, Cebu.
0: At yung Arlie, de Genova, Cap June, sige gikog paminaw sa inyong programa kay Gawas, nga lingaw o makakatawa ko sa banat ni Cap June. Daghasab kog makatunan sa maing tambag ni Dejenova o kanimo Ati R. Salamat kanihimo mong kauban kadasi o kalipay sa among adlaw from Fatima Pakulan.
1: From Nico Gabriel Bayudan, shout out sa Transilingan o Gigala Namoron na naminaw sa inyong programa diri sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur.
0: From Arian Joy Banatikla, shout out sa tanang listeners o viewers sa inyong live na taga General Santos City, solid supporters jud mininyo.
1: Maayong adlaw Ati R, tune in kayo migikan sa Tacloban City, more power og daghang blessings sa inyong show. From Annalyn Faye Binauhan.
0: Ati Arlene de Genova og Cap June, kumusta sa tanang nagtanaw gikan sa Culon, Maasim sa Rangani Province. Shout out sa inyo tanan from Miguel Baniaga.
1: From Jomar Luis Boniaga, maayong hapon gikan diri sa Iligan City, Lingaw. Kaayo ang pacing og tambag sa inyong live session karon. Banat jud Idol Cup, ayo jud palupig ni DJ Novog after Ati Arlene.
0: From Kirizel Barangan, warm greetings para sa tanang mga bagong listeners og followers sa programa ni Ati Arlene, newly discovered habi nako ang pagtanaw sa live, malingaw gid ko sa inyong mga tambag o kanya-kanyang opinion sa kaagi sa letter sender.
1: From Kesha Ann Bulawan, shout out sa tanang kauban nako nga nagtrabaho diri sa Tarlac City, idol kaayo mo namo dinhi.
0: Ati R, pa shout out watching from Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Ganahan kay ko sa mindset ni DJ Nova og Cap June. Balance kaayo ang positive og negative nga tambag pero puros na ipagtulunan. Mao ni nakapahook sa ako as inyo programa from Jericho Dwayne Basibas.
2: Siyempre kay positive ang kita permanente negative.
1: From Rogelio Nasino, first time viewers sa inyong program from Digo City pero nahook dayon sa inyong tambag og pasiaw. Keep it up. Ingon man kang Dalia Lili Bagyo Libanon, kalingawan namo sa una atong factory worker pa mi mawala mo kakapoy basta Ati Arlene story na. Paborito kayo namo nga programa sa radyo. And mayong hapon ninyong tulo, pa shout out ko ni Daniela Jane Aguilar o Granalyn Ebarita here in Fatima Pamplona from Rosales Ebarita Lin. Shout out ingon man kang Micaela Joy Takderan watching from Cebu City. Sakto kayo yung programa pang refresh ako na huna. Again, para na ko Andrea, ikaw sa kababayi nga, murag, na feel na ni mo ba nga, murag na hinahanglan na ka og saktong direksyon sa kung unsa may gakaitabo sa inyo, kinahanglan ni mo siyang prangkahan. And if dili ni mo kaya siya prangkahan, what's the point nga magpabilin ka na nga sitwasyon? Especially kung makita ni mo sa iyaha nga, tuod man ga-care siya sa imo, pero makita, makita mo ko ni mo na sa tao nga, kanabitang tuod ga-care, pero wala siya intention, nga mas ipalalom pa kung unsa man ang namigitan sa inyong duha. Makita ni mo sa lalaki eh, if na siya interest nga, ipalambo na nga relasyon or kanang gina-enjoy lang niya kung unsa yung naakaroon. So para nako, if naanakaana nga point sa imong life nga, gusto na ni mo nga ma-define kung unsa gid na nga relasyon. And if dili na ni mo kaya makanabitong, dili ni mo kaya siya atubangon, ana nga pangayuan siya, ana nga label or kanang prangkaho ni mo siya, ana nga realidad. Ayaw na. Kaya again, kanang mga situationships, babae gidang gansi. As in, babae gidang gansi. Correct. Kanang ikaw ang babae, ang una ma-in love, una ma-attach, and what if maburos ka, and dili di ka panindigan, ana bitaw. So, ayaw irisgo ang imong kaugalingon so, sa kasitwasyon nga wala kay kasiguraduan.
0: Murag yan po siya, murag yan po siya platonic love ba?
1: Diba?
0: Kanabang, gigugmata ka, pero
1: pero diha ra taman.
0: Diha ra taman.
1: Diba? Sakit kaayo naging ana. And again, dili ni mo deserve mo settle sa usa ka sitwasyon nga taman lang sa intimacy, taman ra sa ismiringhoy, taman lang sa paghatag og care, pero wala bitoy plano in the future, wala saktong direksyon kung asa mo padulong. So, yes, never nato na deserve nga mga babay. We deserve someone nga kaya ta panindigan, hatagan tag direksyon kung asa ta niya dalon. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: O diri ta kang Kap Jun Jun di asa nga tong URP professor.
2: Yes ate, nagtik si kwan si Antonita, ingon ni Antonita, guwapo na daw kayo na ang sitwasyon. Okay, subala pa sa iya ha, ingon siya diri na espiringhoy is an expression of love.
0: Dili espiringhoy, espiringhoy.
2: What to ever? Sa kunsa na diya, basta yung ana na siya, expression daw na sa gugma ate. Mo na nga, no need na daw ipo.
1: Gugma or uwag?
0: Kanang gihimo ni Andrea og ni Gerson, expression of love.
2: Expression of love.
0: Hindi lugar na siya, murag, unya, kung yun ana, di na ka magduha-duha.
2: Ay, nagduha-duha. Kay once ka na yung lalaki, makigdulog ni Mumagi, nagpasabot na, nga nahigugma, nagyut sa imo.
1: Ay, di ka ka-sure. Dagang nakigdulog kay, iuwagan lang.
2: Kay dili man guda si Adan magdulog ug wala ni kung ba. Mabitaw na nga kanang dili sa mauli usahay kay
0: pero di ba? Magatag pagigayon sa babae ug lalaki di Genovs no.
1: True.
0: Ang babae man gud dili gyud na sila makig kung wala siya love. Pero ang lalaki
1: kaya nila.
0: Kaya nila basta may enjoy lang sila.
2: Mo ba?
0: Diferensya, yes.
1: Yes.
0: Mo na ang diferensya
2: sa girls.
0: Mo na diferensya sa lalaki ug babae. That's why unfair para kang Andrea.
1: Pero nanay feelings kung, involved.
0: Yeah, what if kung
2: dili baka nga ang lalaki kanang gitawag nila nga multiple?
0: Say multiple.
2: Multiple kung mahigugma ba?
1: Mo na, diha lang.
0: Multiple kung mahigugma and then okay lang.
2: Dili nagpasabot ya kanang nagdulog sa ingani, wala.
0: So normal lugar nga multiple ang uyab.
2: Kay kanang ang lalaki magpudusahay, Andrea. Kanang dili nila mapunggan ilang ibati huyang.
0: Noo na. Nga dagat sila
2: may gugma.
0: Pasilan.
2: Karang...
1: Samuka eh.
0: Pwede din na.
2: Ambot lang ang ubang lalaki pero ako ang kasulay po
0: na. Ikaw na biniingon nga multiple.
2: Base sa experience bang gunaan ni Kuan ni Balong. Ngayon nga na daw.
0: Nga ang lalaki yung ano, multiple.
1: Multiple.
0: Nigawas na kasi yung baba.
2: Biblical ba na ate?
1: Ni Angko na gid siya.
2: Digino ba? Biblical ba na?
0: Abi kong ni-retire na ni.
2: Biblical ba na Digino ba?
1: Ni Angko na huli ka.
2: Pila'y asawa ni...
0: Huli ka, huli ka.
2: Pila'y asawa ni Kuan. Solomon.
0: Sa una man to.
2: Sa una pa na.
1: Niya, dili na applicable sa karon nga
0: panahon.
1: Sa una
0: man to. Sa wala pa ni gawas ang Ten Commandments.
2: O sa una nga.
0: Pero kadang, pagawas sa Ten Commandments, di na ginapwede.
2: Kanang apo man niya.
1: Dahan na.
0: Apo kay Solomon.
2: Apo.
1: Mona, daghan nagmuangkon nga apo ni Solomon.
2: Andrea, ka. Sa imong sulatampo na ngayon magigkagbulawan ng tambag, akong tambag din mo, padayon lang. Kay kabalo ko na igugmaning lakiha si Moha. Padayon lang ang kalipay, padayon lang ang kanang sitwasyon niya ingana. At least, one call away, one text away na kay masagpit na yun automatic.
1: No?
2: Ayaw na kayo pa, kanang libuga ay mong panguna-una. Kay basta ingana nga sitwasyon, nagpasabot niya ang lalaki gugmahan yun si Moha.
1: No?
2: Kay wala yung lalaki nga makigdulog sa usa ka babae kung wala na igugma. No? Gistudyuan na nato na sa University of British Playboy, Library of Questionable Studies, nga kanang napabatunan nyo na to, nga was gani ang lalaki mga palangga, makigdulog sa inyo sa ato pagugmahan na siya. Shout out kang Mr. Sterling, nga gingon niya, ang pamilya daw nga ligon, ang relasyon niya ligon kung nakabigaman ang lalaki. No? Sa gihapon, kini si Kuya Kapuingo, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako pa siguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes,
5: 42. Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annaline Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Teka, salamat ka ni mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Andrea. Sa imo papadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Simple ra gid ako ikasulting anak kanimo. Prangkahi si Gerson. Heart to heart talk. Ingda siya, ikaw ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Ikaw ang tao nga, may bati ko paghigugma. Gusto po kumasahin ko unsa may bati para nako kay sukad-sukad ako nakadungog nga misulti ka nga nakagusto ka nako o nahigugma ka nako. Once and for all, kinahanglan mag heart-to-heart talk kid mo. Para nga doon ay closure. Kung pananglitan man, wagay siya mahigugma nga nakini mo. Pero, kung nahigugma siya nga nakini mo, at least natubagpon ang imo mga pangutana kay lisod kaayo nga mag-uban mo nga ikaw wakay kasiguruhan sa inyong relasyon. Again, ayaw ka ulaw, ayaw pagduha-duha, katungod ni mo mangutana kay dunay kanunay nang dunay nahitabo kaninyo ug dili na dula-dula nga butang. Usa ka na ka seryoso nga commitment sa matag usa. Mo na nga kinahanglan nga karon pa lang daan. Klaruhon na nimo inyong estado. Kay kung mo may kapaingnan, ayaw nagdugaya. Undangan na ninyong relasyon. Apan, kung naigong ba siya ka nimo, and then at least, may bawa nimo. Ug unsa gid ka para sa iyong kinabuhi. May nang klaro, Andrea. Teka, salamat sa ibang papadangat imo swat tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. I-stand by karon taod-taod alas ng Health Education Program with Doc Jan Paul Diasis. Musunod galing ang Balong to Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
8: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
9: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
10: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay ako gibatik. Noon nga, may nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naatan din. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid ngayon ang trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibate dayon niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa Health Education's program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa ato 0917-159-5812. Okay, Doc. Ako yung ipangutana ninyo mabakay. Matod pa... Niabot og 1,004 ang ilang creatinine, Doc. Kung saan nakadelikado, nga nakulaps naman gid siya.
1: Okay, mga kanans, no? Yes.
0: Wala ba'y simptomas nga mabantayan ni mo ngayon? Ano na imong crea?
1: Pero before ano, mga kanans, naano na siya mga simply pa na mga symptoms. Halimbawa, kining unexplainable bitaw na kaluya sa imuhang panglawas.
0: Ah.
1: Pero sa iya, daw, sa iya, no, nakaso, nakalit na manggod siya. So, possible... naa sa ginatawag nato na mga acute kidney failure, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: If you see acute mga kanans, kalitra na siya, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kalitra na siya na mutaas ang imuhang mga hugaw sa dugo. So, particular na ang ato ang creatinine, blood urine nitrogen. So, kinahanglan yun na sa diretso na matagaan og medical treatment, mga kanans. Kay para dili na maglala, dili na magdako yung damage sa sulod sa ato ang panglawas. Kay kung dili bitaw, mga kanans, no, pwede niya i-damage pa yung mga vital organ sulod sa ato ang lawas. So kung kanas yung mga kanans, matagaan sa diretso ng mga immediate treatment. So napa mga possibility ang mga kanans na maka-recover man na siya diretso po, mga kanans.
0: Dok, di ba kasagaran is 0.7 to 1.3? O siya, pagpasabot ang 1,004, Dok?
1: Muna siya mga kanans, pabihan na yun siya na dapat ang pasyente na siya is...
0: Kanang 1.3 mg, usam na siya, aham na mabilong, aham na siya nabutang kay... Kumingungo ka, labi na ang tao nga, doon ay diabetes, high blood, doon ay sakit sa kidney, hubag sa tiil, or sakit sa likod. Kini mo ko siya, muna ang mga kasagaran, gid nga mga cause nga maragtaas kikag kriya. Pero, parehas ay ha, Dok, 1,004, unsa man oi? Maraka, di na ko mag-guess.
1: Mauna siya, Ati Arlene, basta acute siya. Kalitra yun na siya tanan na mutaas. Then sa mga value bitaw, kung unsa na unit, depende na siya kung unsa na technique ang ilahang gigamit during sa procedure. So, tag-anta mo yun sa ka-example, no? Di ba, makabantay mo sa blood sugar. Na iuban na blood sugar ang normal, kadalasan is 80 to 100. Napoy uban po na sugar, sa ilang value is mas higher siya yung value. So, mas mo prefer na lang kita kung unsa ang ilahang gigamit, and then kung unsa ba yung normal range dadto, din dadto kita na mubasi siya. So, depende sa iyang methods, depende po sa ilang technique, kung unsa ang ilahang gigamit. Then, naana sa mga preference, kung unsa ba yung normal range niya, mga kanans.
0: Okay. So...
1: Kaya sa ato ang manggod karon ng mga Ate Arlene, no? Ang kadalasan manggod nato na ibawaan, yung sa kriya manggod, ang normal is less than 1 lang siya, mga kanan. Ang kumbaga ano na siya, 1.2 yata siya. Dayon less than 0.7 siya, mga kanans. So dato ang ato ang common nato na naibawaan, mga kanans. Pero sa kanin manggod, makita nato na, uy, siya doon kataas. Shocking kaayo yung number.
0: Kaya dili ka siya normal nga kataas sa kriya, no? Kung ang result is 1,004, murag di na siya usual nga unit, no? Murag sobragid, murag kag magduha-duha ba kung tinuod ba ning result kay overgid siya kataas.
1: So tinuod na siya, mga kanans, no? Muna siya depende na lang sa ilahang gigamit, mga kanans, no? Muna ang pasyente, kina-advise na siya diretso, once na makita is subject for dialysis, gid na siya diretso, mga kanans. Ang purpose mangod, mga kanans, no, sa dialysis is para i-perform yung trabaho sa kidney na na-failure niya, na wala niya nagampanan ang pagpagawa sa mga hugaw o mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas. Kaya kung dili man gud maipagawas yung excess na uric acid, yung creatinine, yung blood urine nitrogen, na yung mga possibility yung hugaw sa ato ang dugo muabot sa ato ang utok, mga kanans. Muna, sometimes yung pasyente nagkakaroon siya ng parang nagkakaroon ng delusion, hallucination siya, kay tungod sobra nakataas sa hugaw sa sulod sa iyahang panglawas. And then apoy mga possibility pati iyang mental status, mga kanans, is apektado siya, mga kanans, ang iyang reasoning. Pero kana siya tanan, maulian na siya when the time na i-dialysis, ipagawas, limpyuhan ang iyahang dugo din, mga kanans.
0: Pero pag once manggod ba dialysis ang sa katao, Doc, continuous na na?
1: Sa iyang kaso manggod, Ate Arlene, no, kay acute manggod siya. So, meaning to say, is kalit ni nagluya.
0: Okay.
1: Kalit na niundang ang trabaho sa iyahang kidney.
0: Okay.
1: So kung maagapan na siya, napay possibility na pwede na siya na dili na siya i-dialysis. Kaya ano man siya, kalit-kalit raman.
0: I see. So possible, dili required nga mag-maintain na siya dialysis.
1: Amo na siya, depende pa sa iyahang mga resulta, sa iyang progress.
0: Bisan og 1004 ang nakita sa iyaha sa results.
1: Kaya kana si Ate Arlene, pag dialysis ana, tanggalon magtutanan. So pag matanggal na to, mabalik na to sa into normal.
0: Ah.
1: Ang iyahang, ano, ang iyahang
0: pero nga naman ang ubandok, nga more required mas like every week ba na?
1: Okay, tungod, mao na siya na atay mga monitoring. Kaya ang uban mang godili nila kaya na i-maintain ang mga nindot ng mga lifestyle, din dili nila kaya i-maintain ang ilahang emotion. So ang which is yung creatinine, crea level sa ato ang lawas is mo depende na siya kung paano nato i-handle ang ato ang emotion, paano nato i-handle ang ato ang mga pagkaon, ang ato ang mga lifestyle.
0: Okay.
1: So kung dili ka kamaumuhandle ang mga kanans, so muna ba na magsige gyapon ka mag-produce og hugaw sa imuhang dugo. Pero kana siya, pwede man nato na siya na ma-minimize.
0: Dok, kung panalitan ang patient, pareha sa iha karon, unsa na may pwede na lang niyang kaunon? Kung panalitan, inana, kataas ang iyang kriya niya, ibutan ta, mabalik sa normal, kay malimpiyuhan. Unsa na lang iyang pwedeng himuon? Unsa may kaon na lang buhaton? Unsa
1: okay, mga bawal kanans, na? No, usually, tagaan naman po dahil na siya sa iyang diet kung unsa ang dapat niya mga kaunon. Sa iya mga kanans, when the time na totally siya na makarecover mga kanans, no, ginapaminimize good yung mga pagkaon or mga ilim nun na makapaluya sa atuang kidney. So halimbawa, too much protein. So too much lang. So pwede man siya makakaon, ginagmay according lang sa required sa iyang lawas. Pero yung sobra-sobra is dili na maayo. Kay niluya man ang iyang kidney, so iyang kidney is nag-minus man ang iyang capacity.
0: Okay.
1: Another one is yung tatawag na to na daghan mga preservatives. So kadalasan sa mga preservatives mga kanans, yung mga canned goods yun. So bantayanan na sa mga kanans, no, yung mga frozen foods medyo bantayanan po na sa mga kanans, yung mga junk foods bantayanan na siya, then yung mga energy drink, so medyo bantayanan siya, yung mga ilim, no, na medyo isog yung color beyond siya sa natural niya mga kanans.
0: Okay.
1: Halimbawa yung mga alcohol, so ideally minus-minusan gina siya mga kanans.
0: Okay.
1: And then kini sa iya ha, ano lang yun dayon siya, always monitor kay acute mangod siya, no. So pasabot sa acute ato kalit-kalit, so na mga tendency po na siya basin mo kalit na pud. So muna sa yung lifestyle modification kinahanglan i-improve na yun ang iyang lifestyle sa iyang mga pagkaon, medyo dandan ng muna para iyang lawas yun is totally siya na makarecover.
0: Ayan, mo ginay pinaka-importante ka na bang dapat wala lang yung kay sakit, kung pwede pala nga i-prevent na daan bitaw ang imong kaugalingon nga buhaton ang mga, like, dili man gid malikayan ang balatian. Kay mo lagi, waway mo ingon nga di ko magsakit. No? Yep. Di man mo ingon, di ko mubati o ganang balatian. Pero ang point is, as much as possible, kung kaya ragid nga maproteksyonan, kung kaya ragid nga mapugnan, ako everyday gaguga vitamin, everyday gaguga inom sa ito ang product, do. Kay nga, no, mas may man nakibaw ka nga giampingan na yung mga kaugaling yung kesawa na lang yun. Diba?
1: Yes, Ate Arlene.
0: Yes. So, again, para sa maayong nga panglawas, ang pingin yung kaugalingon, pila naman ang budgetan ni mo, 35 pesos a day ang imong adlaw, ang imong panglawas, isa ka nas, isa ka yun every day. 35 pesos a day, pila ra isa ka buwan ana. Kaysa simba ko lang ma-hospital ka, di ba?
1: Yes,
0: so
1: Ate
0: para
1: Arlene
0: sa kuha, protection is better than cure.
1: Yes, Ate Arlene. So mo po ni mga kanans, no, kita mismo nakaibalo kita kung unsa ang ato ang lifestyle. Kita mismo nakaibalo kita kung unsa ang ato ang ipangkaon, ipanginom. Makaibalo naman kita na kung kinisya sobra-sobra, na agid na siya dili maayo na resulta. Kung kanisiya is kulang pod sa imuhang panglawas, naabigya po na siya yung mga negative na mga resulta. So kumbaga sa ato adi mga kanans, make it balance lang.
0: No, i-balance lang yung tanan, yes, para nga happy ang life.
1: Yeah. Muna ingon ba na kung nabanatan na ni mo kaon o halos karni-karni, tagay po panahon ng imong lawas na mukaon po siya sa mga fresh
0: ako, honestly,
1: na mga fruits and vegetables.
0: Para sa tumakaigsunan, ako honestly, akong lifestyle, daghan dyan nangutan na unsay dapat, wala man dyan taga-diet. Ako, personally, ako ga-diet, pero more on fish.
1: Yep.
0: more on fish. Bisan sa balay, matingala sila nga nung di ko nukuariyat o pagkaon, kaya di ko gusto magsig. Occasionally, yes, of course, magkaon man taong karni, no? Pero diligid siya, murabag, permanente na lang yun. Second, kanabang, namatay mga nightlife. Pero occasionally mo inom. Diliingon ka nang di man ta pwede nga maingon na lang ka nga kanang wala na gitay kuan happiness kay kanang atong health, no. Nagihapon ta pero occasionally, meaning kung naay birthday or dunay mga okasyon. Kada lang. Pero kung wala magkuwalang good mag normal lang sa tanga life kay kinahanglan gihapon ang disiplina.
1: Yep.
0: Wa man tayo ang pag-diet pero piliya ang pagkaon nga mong kaunon.
1: Yes, attorney. Mo nga kanans ba na kung kita na gusto kita og maayong panglawas, dili lang ato ang lawas ang ato ang atimanon, pati ang ato ang memory, ang ato ang mind, pati ang ato ang emotion, pati ang ato ang spiritual, mga kanans. Mo na pinaka-importante mga kanans, no?
0: Balance yung ang tanan.
1: Holistic approach, mga kanans. Sometimes manggod is nalimtan na nato. More on focus na lang kita kung unsa ang ato ang gipangkaon, gipangkaon ba?
0: Yes.
1: And then nalimtan na nato ang usa ka aspeto di ay nakinahanglan ang ato ang mental health is isa di ay siya na maka-trigger sa daghan ng mga sakit or makapukaw, lalo na kung dili kayo bitaw ka na gina-enjoy ni mo yung life. Doon ginapaminaw, bitaw ni mo na bugat tanan. And then, kumakabantay ka bitaw na, unsa man eh, sige raman yung pamuipoy ang akong lawas. Uy, dali na akong luyahan, ani. Sige lang, banod. Try ninyo og inom sa non-serva capsule. Two capsule matagbuntag mga kanans. Makita ninyo yung pangluya, pamuipoy, hawoy, banhod sa imo mabatsyagan sa imo ang kalawasan. Makita nimo lahi na siya mga kanans. Mas mubalik o kalagsik ang imuhang panglawas mga kanans.
0: Ayan. Okay, daghan mo ito mga pangutan na doka pan di naman igo ang atong oras. Sangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita.

0: tumor, na yung mga cyst, na yung mga cancer. So kana tanan man kanan nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang non-herbal. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So mao na yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans.
2: Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya
1: bilang
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ato mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya'y benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
2: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: Kamusta naman ka, oy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka block sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Luya's traditional herbal drink. Gikan sa Luya, Dulaw, Spirulina ug Kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on
1: with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ayaw!

Ikaw na, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyo mga kurunan. Welcome na sa Diresito ang pagpanaguman. Balang Nagore. Kumusta o maginang Atlanta? Gana amo sa kadasig. O kapiskay may galas panlawas. Adla kita karong Biyernes. September 11, 2026. Lakuan li karono. Ang kanang Twin Tower attack ni Twin Tower attack mo ni karon. Sala, sige. Atong tigmo 1,100 ang 1-1 mga saligan. Gidoso ang Waipurol. Napigas ang flood control. Way bastos I think. Ang bastos pipiyo si Mark. Ang atong unang lingaw-lingaw, 9. Oh, 9 atong unang lingaw-lingaw. Og paabot ta may galang usap para makompleto karimo ha. Og paabot ta sa mga tong gandam nga nasa jod ba kamo. Ayan. Magsugod na ta, diristo ang pagpinagwan.

Goa Geneve. Sukua Geneve. Okay, palayo tayo gala, dinis ito ang pag panaguban na. Layas na! Aga, dinis ito may gala sa matubag.

0: Okay, dari tayo balik na sa matumag. Ipangita, panatusin ko. One naman. Long, ang tumag, tigmo kay Balot na Nito Bacus. O si Grabo Anoy. O si Kalina sa Balot o Itlog. Ang Balot, ang Malahibo na sunod. Ang Itlog, ang Malahibo na sgawas. Long, tumag kay... O sa Nisya. Akong tumag, simutig mo long. Akay lantag ka. O, lantag ka daw. O siya, lantag ka gani. Og di abyod. Long, tumag, imutig mo kay Baso na. Abildo na nahulog. Eh, di nabuak ni do. Abildo nahulog, nabuak. Og di abyod. Balong. Ang akong tumag, imong tigmo kay punuan na sa lubi. O gihakhakan ni Duboy ni sa si Grabo Anoy. Dayon na ang tumag, galingan o mais nga bato. Marisa ng Mabinay, Negros. Wap aga mo. Dayon na nagkaon o budbud balong. Pikas ang putos sa budbud niya kaunang. Balong pikas ang putos. Gipikas gituli. ang budbud ngayon ikaw ang katong gipikas ang putos. Kasi may gipikas at gunting pagkang. Lahang tumag lang kay Sipar sa Purul. Pipi sa Buhol. Ay, kumusta na Pipi? Kumusta mang Buhol? Ang tumag lang kay Sipar. O sa Sipar Gapon, Totos Mabinay. Kumusta na Pipi? Auto. Lahang tumag kay Gituklod ang o sa na Gituklod ang gate. Nable. Og tumag tigmo kay pamagi sa paghubo sa Purul. Itulod ang Purul. Onya pikas ang gipurulan. Og di abriod. Lang tumag na ko ang kayawi o kan kandado. Naghagos og tukog balong gikan kang 209. Waay pagyapon. Then naghagos gyapon kaysa lang ilabay. Kaysa lang ilabay. Gituklod ang Sipar. Napikas ang pitaka. Gikan daw sa lumbagan. Tiyotor. Wap agi hapon. Lang tumag kay Nagdaros Yuta from Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Aga di abyod. Lang tumag kosting mo kay Niluag na saging. Giduot ang unod, napikas ang panit. Bador ng Karkar Cebu. Piyotor. Wap agapon, kumusta mga taga Karkar? Aga lang tumag kay Nagbunot og Lubi. Gibuak ang bagul. Gikan daw kang puring ng San Remigio, Cebu. Kumusta niya puring? Sa may San Remigio. Dito may gala sa unang Pasiaw. Gikan daw kang Timoy, may gala sa Kanlaon. Bay balong.
1: Ay bay.
0: Anong gahinuktok mo kaya bay?
1: Ay, gahinuktok ko bay kay... Murag naisahan ko anang tig-deliver na mong LPG bay.
0: Ano man?
1: Murag iyaha ginang ikatulong ng mong anak ba?
0: Uy, anong kayo nga magag-iyaha?
1: Ay, bisa kung saan ang ganyang tutok, bay.
0: Uy, ano man?
1: Bisa kung saan ang ganyang tutok sa inong.
0: Oh,
1: murag yung regulator, bay.
0: Ay, kanang mga anak diyan ang mga inong murag regulator. Basi na isahan mo nang tig-deliverin yung LPG niya. Basi na isahan mo na. Kalain yung tig-deliver o LPG. Tutukin ang ilong. Basi mo rin nag-regulator. Aga, lang tubag kay itlog sa manok. Walay parol pikas ni gawas ang blood control. Ilnura Ranara ng Hagna Bohol. Uy, kamusta mga taga-Hagna? Madyo pupumin na ninyo. Ha? Ang tubag lang kay itlog sa manok. Walay parol. Mga kaisa lang po inabay Ilnura Ranara. Aga, akong tubag. Alam, itlog sa manok, walay purur, agoy, gikadaghan namin nun. Akong tubag lang, walay purur, purur nga po. Aga, di abayod, lang akong tubag, itlog sa manok, purur, walay purur. Customer tao po, tindera, yes, what can I do for you? Customer na ko, pata English speaking, okay. Okay. Give me a fish inside the can. Tindera, ano po yun? Customer na ko, marunong naman pala mag-Tagalog eh. Pinapahirapan mo pa ako, sardinas po. Fish inside the can. Give me a fish inside the can. Sardinas. Kamu magbuhat punta mong sardinas. Butang ipon yung ulo o ikog. Inyo, pamanginang kurakuton. Oh, parehagan ng litsong manok. Inyo, pamanginang kurakuton ang tiin o ulo. Mapay gamay na kina. Aga balong akong atubag kay helmet na lang computer. Antay mo, mabunalan mo helmet na. Kato nagharap, nagbara. Mabunalag helmet. Na lagi. Lang akong atubag anang imong atig mo. Ang tubag ana balong kay naghinlo og magortasa. What agapon? Aga akong tubag long anang imong tigmo. Ayan. Akong tubag ana balong kay Holmahan sa Haloblox. Uwap agabang. Aga ang agong tubag long sa imuhang tigmo. Kabo. Murag kabo. Daku nga mubo. Murag kabo. Aga ang agong tubag long anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag ana balong kay kandado gap. Doorknob gidoot. Napikas ang pultan na abli. Computer. Wap agapon. Aga ang akong tubag long sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag sa imong tigmo balong kay onchani. Ang tubag long sa imong tigmo kay burger. Computer. Aga ang akong tubag long anang imuhang tigmo. Ang tubag ana kay butong. Butong. Pagkit gihapon na eh. Wap agaro. Aga. Long tubag na ko sa imuhang tigmo kay naglitson og baboy. Computer. Wap agi hapo. Og ang akong tubag. Balong sa imo ang tigmo. Ayan. Nagbugha og kahoy. Ya pa nag-add-add og banis saging balong. Ha? Nag-add-add ko og banis saging computer. Uwap aga mo. Dayon. Ang tubag nung anang imong tigmo. Mm. Ang tubag anang kay Lumi. Wapagid gihapon ba? Long nagsisaryan. Gikan daw kang dayan sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Og long nagtahi og sinina. Gikan kuno kang Bibing Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Long butong. Butong pakuan. Prato isabay. Ako bitang uyab sa una bay. Oh. Dala sige. Unya na.

Nagkagod og lobby. Gikan daw kang Jeff sa Bugo. Kumusta man Bugo Jeff? Mayong pag pamina niya. O kato mga tutukin na mga ilaw sa inyong anak niya. O mura na kining regulator. Naisahan mo sa deliver o LPG. Anya. Oh, ang lawas tambok pagit ng mubo, murag tangke. Ang ilaw murag regulator.

Agong, tubag anang imuhang. Okay, ang tubag anang balong. Sa imuhang tigmo. Okay, ang tubag anang kay. Posil gikablet. Wap aga po. Aga ang akong tubag long sa imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag anak ay kanyuto. Wap aga po. Di abriod. Long ang tubag sa imong tigmo kay doorbell. Pio to. Ay, ikaduha ito ni Galinga, may gala, ha? Oo, no. Number one. Pabuta ko sa para makompleto. Daritas lang pa ang pasiaw. Ikan daw, may gala kang Lisa, si Kihor. Kanang text. Oh, bata, pamangyog ka text. O niya, imong banda nga sinitiguwang naman. Niya, mutindog pa na iya, ha? Oy, mutindog pa, oy. Sure ka? Oh, mutindog pa. Kanang ito, ubuhon siya? Kanang ubuhon? Oh, pag-ingon niya, oh, mutindog. Pero pag humag-ubo, mahigda na pagbali. Inig-ubo na po niya. Mutindog na po. Pag humag-ubo,

0: mau lagi. Okay, panayon tayo gala dun sa tuang pagpanago. Lang akong ang tubag anang imuhang tigma mo. Ayan. Ang tubag anang kandado gyan. Pew, two. Wap, agay mo. Og balong tubag na ko. Pultahan. Computer. Wap, agay hapon. Og akong tubag lang. Anang tigmo ni Mukay. Onsan ni? Tiyan sa isda long. Og hinuan. Giduot ang kutsilyo nga may waipurong. Napikas ang tiyan sa isda ang flood control. Wap, agay mo. Og balong. Akong tubag. Nagkagod og lubi. Uwap agi hapon. Ikaduhang lingaw-lingaw hihatag naman ako, uno. Pabutang usap para kumpleto. Buang as 128 o 198, no? Buang it siya. Kurimaw it siya. Lang akong at tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anang balong kay sani. Okay, balong, tubag na ko sa imong tigmo. Okay, tubag lang kay ba sa kong asawa lang. Nga nga, gituklod nimo ang waipuro. Kanya, magawas ang bambag-bag control. Lala, sige. Lang, ang ako ang tubag anang imong tigmo. Gisisarian ka. Oh, sa babae, gisisarian. Sa lalaki, gituli daw. Hoy! Aga, balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak ay... Okay, ang tubag, anak long sa imuhang tigmo. Ayan. Tubag kay... Okay, long tubag kay nag-utan o patula. Opo. Ano pa? Murag ang paliya may mapikas na. No? Ang paliya, ang upog patula, pwede naman pinipikasun at araw. No? Aga, balong akong at tubag si mutig mo kay doorbell. Computer. Tuploko ni mo ang doorbell. Mabli ang gate, abli ang nasa tag-iya. Mapikas ang flood control or ang control. Computer. Lang, gitara, gibuna. Gibuna, gipos-pos, pagyan. Aga, akong tubag balong. Anang tigmo ni mo kay nagbulkit og ligid. Computer. Wap aja ba? Aga, akong tubag lang sa imong tigmo kay baboy gihaw. So, sa una may gala kada bitaw mag-ihaw ta kana sa balay-balay lang sa balay. Oh, mag-inog ta sa ko ano? Oh, mag-inog ta sa ilugon. Kay sugbaon. Karon kay og magpa-ihaw ka, wa naman, di naman ilugon mga gala, di na ilugan na ilugot. Pasagda na magmasudlan. Ah, sabagay, hugasan ang gapan. Lang akong atubag sa muang tigmo kay Vulcan ni Bato. Oy, ang kanlaon, kumusta man? Ha, murag kagahapon ba to? O, kaduha siya nagbuga, may galag aso. Unta, tama na diha. Buga-buga na kaso ba? Murag, panigarilyo bito. Long akong atubag anak imo ang tigmo kay. Ayan. Ang tubag anak balong kay. Tuli nga ba? Computer. Wow, paghihapon. Dito may gala sa lain pang pasiaw. Pasiaw, gikan daw kang Alexa. Anang dumagiti. Kina si Balong nga witness may gala sa... Oh, witness may gala sa hit-anran. Kinsa may witness?
1: Ah, ako, sir.
0: Unsa orasan nito bo?
1: Pali, sir. Mga quarter to one.
0: O, isa may nakabangga?
1: Kuhan, sir, ka ng furniture nga pula.
0: O, sa'y furniture?
1: Fortuner? Amang na, sir.
0: Nakuha niyo mo ang plate number?
1: Wala, sir, eh.
0: Ano mo man niyo nakuha?
1: Ay, wa mo ko kadag, tolls. Malay ko bang naabay nga na? Para makuha din plate number.
0: Pariya ratong. Nakuha ni mo ang plate number?
1: Oo, sir.
0: Asa man?
1: 4?
0: Ano siya 4?
1: Registration.
0: Kinamdam ko atong it's PG may gala. Oh, naharang og traffic enforcement. It's PG may gala. Gyara og traffic enforcement. Kuya, wag kayo.

sa kay kuha, no? Kanya, HPG, harangon o ganang kuhaan kanyang harangon o kanyang polis. ang HPG kay Highway Patrol Guys. Or hatag pod gamay. Hatag pod gamay. Okay, narito may gala sa tuwaang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Which country is also a continent? O nasod or country? O nasod na siya or country na siya? Kontinente pagid siya mga silingan? Mao kuno ang Australia.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos siya gamay, ning kiyos. Hangtod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan, anak na po dyan. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat po ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa non-silver, ang gamit ko ng coffee, sa akong asawa, na sa dilisa ko yun sa mga ubang dating liha, ng coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilisod niyo gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang non-coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo galaw dito sa tuwang pagpagawin. Ah, kumusta man, kumusta, kumusta? Okay ra bang pamusog, pamusog? At yung mga pamungangon. Oh, ano yung problema? O problema na ganyang pamungangon. Ganyan. Ay, pagkain sa niya, pag may gaman, ganyan. Pamungan, no, ba? Lang akong atubag anang imuhang tingo. Ayan. Ang tubag anang balong kay on off switch. On off switch. On off switch. Aga usab ba? Ay sabog kalimot may gala. Akong drug. Ilong na long. Gipislit, gituslog ang ilong. Nigawas ang sipon. Flood control. Wana. Ang mga info may gala sa flood control. Nakadagpa na. Pagkadagpan may gala sa big fish. Nanay duhag ka senador hingsibat na nga tos laing naso. Korting sa baa. Oh, katubit to mga sabah kay may gala nga la. Kulong yung kuno kay na itin na Maris na malita-malita. Sila may nga nga preso. Sila raman di ay. Oh, ang mag-igsoong kay Tano may gala. Oh, grabe kisong ipadayon yun. Ang flood control ipadayon yun. Oh, giilisan ko siya para nila ipadayon ang investigasyon. Ipadayon pa mito. Oh, dag pa mito ang big fish. Oh, si Bat pa nagay. We are the attack. The Senate is under attack. Pero attack na kasi Bat na. Tatapos ang Ibelin Miguel Escorimao numero 2. I want the dos lagi. Ang sagyot. Ah, dos lagi. Wala tayong oras. Salamat ka sa magpaminaw. Huwag manasa po ang samang oras o samang istasyon.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat ug maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atmang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat, ugmaing hapon.
8: Tag na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
10: Yes, dukhan.
9: Gainom ka o dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ado na yung TikTok GTX
11: mabibili sa mga butika.
12: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumar mara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahit hira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
20: Beach trip or island hopping? Maparty.
21: Maadto sa gym.
22: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagong extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
22: Pag Enervon Z Plus na!
17: Unilab quality yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
25: Again, mga MXC believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
26: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
25: Thank you kaayo sa imong oras po.
26: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
25: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol, ang DIY Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde. Sa paghimo na usab,

0: Tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
3: Hey Gala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Biyernes, mga Higala, Setyembre 11. Mag-uban-uban na sub kita sulod sa usa ka oras nga programa maghatod sa labing uhing mga impormasyon sa Sangguniang Panlalawigan, ilabi na magimbuhaton og trabaho. Sa itong mga magbalaod sa probinsya sa Bohol, gipanguluhan sa itong Vice Gobernador Nick Bezas, uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol Macuno, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilla. Sa atong mga bukal usab sa 3rd District, pangulohan sa naginusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Mayingon man sa atong mga ex-officio member, Presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, Presidente sa Liga ng mga Barangay, Board Member Romulo Sipidusa o Presidente usab sa Sangguniang Kabataan, Board Member Lawrence Xavier Angkla. Ngadto sa atong makugihon o gabtik kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Kirog o sa tanan na mga staff, Legislative Staff Assistant, tanang mga kawani, magbubuhat sa buhatan sa atong Vice Governor o sa mga board member, welcome mga higala, ug maayong hapon kanatong tanan sa itong programa SP Bohol in Action. Update sa buhatan gikan sa itong Vice Governor Nick Bezas kagahapong adlawa, atong hinumduman nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas ang usa ka dinalian og emergency meeting tali sa provincial government og mga personahe gikan sa Boheco kun Bohol Electric Cooperative 1 and 2, Bohol Light Company og Department of Energy. Diin gihisgutan mga higala atol sa mga tigom ang sitwasyon sa ato ang panuga dinhi sa itong probinsya sa Bohol nga apektado ta no sa kakuwang kanipi sa supply sa Visayas grid niining panahon na mga higala nga mao itong nasinati sa tibok Visayas maingon man dito sa Mindanao mga kaigsunan. So ang provincial government padayon nga nakig coordinate ngadto sa itong mga stakeholders ngadto sa mga power distributors aron nga makatabang po dugon say angayang mga buhaton, pero ang provincial government igo lang sa pagtabang. Ang control ani mga higala maugyod ang ato ang naa sa power sector, ang National Grid Corporation, ang ato mga planta sa kuryente sa Luzon, Visayas ug Mindanao mga kaigsoonan, kahibawa man tang limitado ra ang mga planta nga nag-operate sa pagkakaroon niya dili maka meet sa demand ng ato ang supply mga kaigsoonan sa tibuok probinsya sa Bohol, no? So sa maong panagtigom gipasabot pod ni Vice Governor Nick Bezas nga gituki ang dinali ang mga solusyon, contingency measures o preventive actions kabahin sa nasinating kanunay nga rotational brownout sa atong probinsya tungod

0: My buntag panelists, hope buntag nato is okay as we wanted to, but naman ta sa problema gyud, diba? So una ko na lang ako si kuan, si Sir Leonardo Samar. Sir, intense heat waves and severe dry spell. Pwede ba natong i-consider na we are in peak already of El Nino? Kasi kanang mubiyahin kita kag motor, sir. Gikan kag bugno tapos mugawas ka. Init kaayo ang kuwan. Can you say na we are already in peak of this catastrophe na na-experience nato karon, particularly the El Nino? Okay, sir.
1: Okay, dahil salamat, sir. Salamat sa imong nindot nga pangutana. Actually, latest nga El Nino Advisory number 4 gi-issue ganin karong buwan na September 7, 2026, matud pa sa maong advisory, moderate to strong El Nino is present in tropical Pacific o lakip na diri sa ato sa probinsya sa Bohol. Og ang ato ang ongoing El Nino basis sa climate model will be extend or until into early sa sunod nga first half of 2027. Then ang ato ang strong El Nino is possibly nga mo-occur before mag-in ang 2026. Then lakton nga pakasulti, sir, ang ato actually ang El Nino pakaron is naapata sa moderate to strong, sir.
0: Moderate. Okay. So moderate pa nga itong nakuhaan. So we have to brace for more devastating impact pa pala. Sir, follow up lang, sir. Experience tag ulan-ulan gahapon. Sign na ba niya na we're going to experience scattered rain showers karong September all throughout?
1: Basis sa ito ang monthly rainfall forecast per the month of September, makareceive pa ang ito ang probinsya sa Bohol og normal nga rainfall. Gumikan kini sa duna pa, nagpadayon pa kining gitawag na itong hangin nga habagat. Samtang naa pa ning hangin nga habagat, expected pag gihapon kita nga maka-receive og normal rainfall diri sa Bohol. Og ingon man sa makita nato sa gitawag nato og tropical cyclone threat potential forecast, ang ato ang mga low pressure area or mga cloud cluster nagpaubos pa kay karong mga panahon na o karong buwan na sa bulan sa September, ang ato ang mga tracking sa bagyo o ingon man sa ang mga low pressure area is naa may paubos siya gamay, dili pareho sa the month of August nga ditong napita jud sa Northern Luzon ang tracking sa ato ang mga bagyo. Karong for the month of September, medyo may ubos ang ato ang mga agianan sa ato ang bagyo diri napita sa may Southern Luzon o Central Luzon. Mao na nga dakop pagyapon kita og kumpiyansa nga karong buwan sa September maka-receive pagyapon ta og normal nga rainfall base usab sa monthly rainfall forecast sa PAGASA.
0: Okay, salamat. One last, Sir Atoy, okay na, tapos mabalik ko niya. One last, okay. Kay Dr. Emerson.
2: Yes po.
0: Magandang umaga, sir.
2: Good morning po.
0: Sir, sinabi niyo kanina, misconception.
2: Yes.
0: Yung opening statement niyo, misconception. What do you, can you expound? What do you mean by this misconception?
2: I have actually prepared a PowerPoint for you. Dito po, sa misconceptions natin, it's going to be heat exhaustion, heat stroke, and dehydration. So yun po yung pag-uusapan natin. Kasi sometimes, they mix it up. And then ang nangyayari po, yung management natin bilang ordinaryong tao, naguguluhan po sila. So I think that's the proper way of, this is the proper venue to address it para po mabigyan natin ng, lagay na lang natin proper tools. Yung po mga bulanon, mga kababayan natin, para alam po nila kung paano po nila i-address yung specific instances or specific diagnoses.
0: So it's going to be a massive information dissemination on that.
2: Yes po. Sorry po, I'm going to take the opportunity.
0: Okay, sige. Salamat, Sir Atoy. Balik ko.
3: Salamat kayo, Sir Goodman. Arita ni Sir Loloy Totas, pagasundan ni Felix Simpron, o musunod sa si Bruce Zavala.
4: May buntag sa tanang naminaw, tibok Pilipinas, tibok kalibutan. Mga opisyal sa atong nalawigan, pinanguluhan sa atong dalawa ang gobernador, Gobernador Aris Aumentado. Kaninyong tanan diha sa lamisa, sir, maugihapon, may buntag. Pangutana na ako, mahitungod sa balatian. Well, akong ipabot ni Dr. Emerson Mateo, palihog dok?
2: Yes,
4: pag-abot na ini karong panahon na, nga gi bandilyo na, nga dunay il ninyo. Gi bandilyo sab, nga dunay mga balatian.
2: Ang lalim po, sir, oh. Sorry.
4: The word bandilyo dok means emphasize or forecast.
2: Okay. So, sa ganito po, ang maganda po is it okay for me to go into the PowerPoints?
4: Ang tanong ko, Dok, paano natin malaman na talagang factual na factual or with facts ang isang sakit ng tao, sakit ng mga tao, dahil nasa information process na tayo ngayon. Yan tanong, mayroon ba tayong mababasa? Tinanong ko ito, baka opinion lang. Opinion and facts. Mayroon ba tayong facts, Doc?
2: I love that question. The question actually, sir, if I got it right, the question is addressing whether the information that the people are receiving were actually factual or katang-isip lamang o chismis. Yes, ito po yung maganda. Is it okay if, Sir RJ, please proceed to the last slide, which shows my references? Ayan. So ito po yung punto natin. When we're actually addressing the people and we're carrying the mantle of healthcare, dapat po lahat po ng hinahawakan natin dito na impormasyon, hindi po chismis. Paano po natin masasabi na factual? Kasi po, dapat po may reference po tayo sa kada matatapos po kaming magsalita. And that actually shows you yung truthfulness nun pong sinasabi namin. And ito pa po isa, not all references are created equal. Ayan na. So ano pong ibig sabihin nito? When it comes to research, when it comes to factual information, because medicine is a dynamic science, it's not an exact science. Ang ibig pong sabihin nito, dahan-dahan po siya, nag-i-improve. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, ang pinakamagandang information na makukuha natin are actually peer-reviewed journals with enough population base. So ang ibig pong sabihin nun, say for example po, meron akong study, i-address natin yung vaccination. So meron akong study about vaccination. And then this study actually says this vaccination causes these kinds of side effects. And then here comes another study, and then this study is actually contradictory to the first study. So pinakamaganda po nito, we have to analyze yun pong kung saan ang galing yung information. Baka po itong sinasabi yung nauna nating study galing sa, lagay natin sa mga publications such as ginagamit nila sa Facebook, versus yun pong isang study na sinasabi na contradictory siya, pero ang nakasulat po doon, galing siya sa peer-reviewed journal. So para sa amin po na nasa medisina, mga doktor, una po na information sa amin is always going to be peer-reviewed journals po. So kaya po yung about the measles vaccine, I think, let me address that for you. Matagal na po natin ginagamit ang measles vaccine. The thing that I don't get is how come meron pong flood ng information na pumapasok sa atin ngayon, and then ang nangyayari, kino-contradict niya yung sa measles vaccine natin. So ang issue po natin dito is we need to analyze where those information are coming from. Because right now, ang nangyayari po sa kanya, naapektuhan po tayo sa healthcare. We all know that vaccination is a preventive. So ang mangyayari po nito dahil yung prevention, which is the cheapest form na po pwede natin gamitin sa medisina, nawawala na sa atin. Magiging treatment na tayo, which is very expensive. Kahit po sa Amerika, it is very expensive. And considering we are a third world country, mahihirapan po tayo na i-combat yung sakit kung hindi natin gagamitin si prevention. So ano po ba ang sinasabi ko? Ang sinasabi ko ay simpleng-simple. We just have to analyze kung saan po nanggagaling yung information ng mga naysayers versus dun sa information, or lagay na lang po natin na solid facts na binibigay noon pong tungkol sa bakuna as a viable measure for us to actually prevent misets. Nasagot ko po ba, sir?
4: Okay, salamat, sir. Pangalawa ang tanong, sir. Sinabi mo ngayon, narinig ng mga tao, na mayroong kontradiksyon. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang facts. Nagka-kontra-kontra, kontradiksyon. Now, mayroon ka bang nalaman sa mga contradictory statement na may ginawa ang World Health Organization parang magkakaisa, hindi hati-hati?
2: Pagdating po sa facts natin sa medicine, simple lang naman po yan. There are always minimum two sides to a coin. And then, kasi po ako research, kasi ang ginagawa ko sa Amerika, I used to do cancer research for University of Southern California. So, ang punto po nito is, simple lang. I may have findings after a specific study that actually says, ito, and then meron pong susunod na contradictory doon sa na nakuha ko na results. Kaya po ina-analyze natin, meron po kasi tayo na, if it's a controlled study, may method of study, how many population are we using, ano po ba yung mga tinatawag natin na circumstances wherein it can change the outcome, such as comorbid factors, yung mga ganun po ba, sir? So say for example, ang gusto kong sabihin dito ay simple lang. For each and every person, pupwede po na iba yung resulta natin, pero a collection of like results, lagay na lang po natin, is a conclusion. So yun po yung point natin ito. Marami po tayong contradictory statements. Pero again, the way for us to analyze this is ask them to produce kung ano man po yung tinatawag nating source nila, and then I'll give you my source. And then let's have an open conversation about it, open debate.
4: Ibig sabihin, sir, source presentation.
2: Yes po.
4: Marami pong salamat.
2: Salamat po.
3: Lex Simpron, pakasunda ni Bruce Sabala. O sa kapangutana niya, follow-up po niya pangutana.
5: Paralan ni Sir Samar, Ronaldo Samar. Sir, kining samtang nag-El Nino dinis kabisayan, apil na ang Samar. Buhol o guban pa. Naglunop o baha, naglani niya dito sa Manila. Unya, ang iniyong forecast is nationwide. Unsa ang pag-reconcile mo na, sir?
1: Oh, sayot kita, sir. Sir Felix, nindot kayo ang imong pangutana. Sayot kita, Sir Felix, nga sa panahon, gani ang atong El Nino is ongoing na. Nag-start na ang atong El Nino, sugod atong May. Doon na natay upat ka advisory gikan sa May hantod na sa September. Kalabot na sa giingon nimo unsaon pag reconcile nato nga nganong didtong napita sa may Northern Luzon or eastern part of Northern Luzon nya diri sa Kabisayan ug Mindanao below normal ang rainfall. Panahon magud sa El Nino once nga naa pa ang hangin nga habagat base sa study sa PAGASA maka-receive pa jud ta og normal rainfall or above normal rainfall sa western part sa atong nasod. Labi na gayod ditong dapita sa may Northern Luzon or Central Luzon, eastern part. Gumikan kay panahon anang mga buwana for the month of panahon sa ating habagat, ang ato ang mga bagyo is tuas sa taas. Yeah, once nga ang bagyo na to tuas sa taas, ang iyang flow, ang iyang pagbira sa among hangin nga habagat, dito po usab dool sa maong bagyo. Mana nga ang ato ang mga bagyo is tracking for the month of August is dito medyo sa extreme Northern Luzon, mana nga dire napita sa Visayas ug Mindanao, layo man ta sa bagyo, mana nga layo ta sa epekto sa habagat. Ang habagat nga kusog nga enhance sa maong bagyo dito ra pud napita sa may Northern Luzon. Sir, mana hinugdan nga dito mga lugaraha, sige ko ulan kay for the month of August, doon natay upat ka bagyo nga nagasusunod. Gikan ni Lois, ug hantod na ni Pilandok, gani sa for the month of September, doon natay bagyo nga si Obet. O, maana nga, gani, base sa report, mag 1 month na nga sigig ulan-ulan ditong dapita sa may Northern Luzon gumikan sa habagat.
5: Kani para ni sa mga Bureau of Fire, no? si Kinsay matubag ninyo, sir. So, kumusta man ang Barangay Fire Brigade o sunarabarong sunog sa mga sagbot? Unya, doon na pa ba ikausun ng tubig nga wala ay hubas naman ang mga tinubdan sa tubig tungod sa El Nino?
6: Daghang salamat sa mga pangutana, sir. Ang buhatan sa Bureau of Fire Protection karon, sir, gipahingusgan kining programa, kining itawag na tuog, obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan o OLP. Diin, ang ato ang mga kabumbiruhan, gi-assign yun eh sa matag barangay. Dito sila ilang gi-empower ang gitawag na to o Community Fire Auxiliary Group or CFAG. Previously, mo ni gitawag na to, sir, o Barangay Fire Brigade. So, ang ato ang mga kabumbiruhan karon, ana-ana sa mga barangay, mga kalungsuran, gani ato ni silang makita sa mga nagkadaiyang mga eskwilahan, mga pasilidad, nagkandak sila dito o pagbansay-bansay, kabahin sa unsaon, pagpanalipod o pagrespondi kabahin sa sunog. Din kabahin po sa mga sources sa ato ang panubig. Pagkakaroon, aduna kitay 150 ka-active water fire hydrant or water sources. So far, wala pa yung nag-report diri ka na to nga functional, but na ay mga sources nga ni-action na gyud o kahinay.
5: Kadiyot lang kayo niya, kanang atong backup yan, kanyang Dr. Mateo, kaya basig mahiubos Dr. Mateo, hindi mapangutana. Kuan ba, Doktor, nag-hisgot mong kag bakuna ganina? No? Ang ato lang ba nga, ang kanang bakuna, kagaw po na siya, nga hinay. Sa ito pa, ang bata nga way kagaw, butangan o kagaw nga hinay, nanahin o kagaw, di ba? Ang pangutana, nga naman ang pirma pa man o saan na pirmahan na sa di pa ka magbakuna? Weber? Tinuod mo na, Doc?
2: So, ganito po. I think yun po yung isa sa mga misconceptions na sinasabi ko. So, let me address that for you. Una po, yung sinasabi natin na kagaw na hinay, mali po yun basically. Hindi po siya kagaw na hinay, patay na kagaw. So, ito po yung magandang banat ko. Pagka po ba sinabi nating patay, inaasahan natin na gumagapang siya dyan sa pader? Yan, sa gilid-gilid. Siyempre po, hindi. Diba? Hindi siya gumagalaw, hindi na siya, wala na, basically. Patay na nga po. So, anong kailangan natin dun sa kagaw? Kaya po tinatawag natin na, lagay na lang po natin na hindi niya magagawa, mali yung definition na patay, hindi niya magagawa yung kailangan niyang gawin para maka-epekto dun sa kalusugan ng tao. So, ito po yung point. Bakit po ba natin to ipinapasok? Kasi, ibig pong sabihin nun, sir, hindi na niya magagawa na malabanan yung immune system natin sa loob. So, pagka po hindi niya nalabanan yung immune system, papasok ngayon siya dun sa tinatawag nating memory cells natin. So, magkakaroon po tayo ng immune-mediated response against dun sa kagaw na ipinasok natin sa bata. So, ano pong gusto nating sabihin dito sa kabuuan? Sa kabuuan, kung ano man po yung ipinasok, those are attenuated. Technically, lagay na lang po, for all intensive purposes, I don't want to call it patay. Mali. I don't want to call it patay kasi it's live attenuated. Pero ang punto, hindi patay po kasi sa aming mga doktor dahil hindi niya kayang gawin yung magagawa niya sa katawan natin para makakos ng illness. So therefore, kung hindi po niya magagawa yun, madali siyang magugupo or mapapatay ng immune system natin. And then yun pong mga pirapiraso ng katawan niya noong kagaw na yun, yun po yung magpapasok sa memory cells natin para mag-launch tayo ng immune response. So that's the answer for the first question. The second question was, tungkol po sa pagpirma-pirma. Ito na. This is very controversial. Pero as far as I know po, sa amin, kasi sa akin po, no, nagpapabakuna po ako, meron po akong 4-year-old na anak, kasalukuyan po siya na binabakunahan ng lahat ng bagay. So, yun po yung sagot ko basically. Sa akin po, I agree. Bakit? Kasi lahat po ng bakuna na ibinibigay natin sa anak ko, it underwent a lot of studies. So that's number one. Those are, lagay na lang po natin na regular natin ginagawa sa kabataan para po prevention. Okay? So, pagdating po sa pagpirma-pirma, sir, hindi naman pinapirma yung anak ko at saka ako. Ay, yung ako para sa anak ko.
5: Wala. Negative yung waiver.
2: Nagulat po ako kasi hindi ko po alam yung sa DOH part na yon, kung meron man sila noon. Kasi ako po, private po kasi yung pinupuntahan ko para po sa anak ko.
5: So, ang advice mo sa mga tao ay, pag magbakula kayo at papirmahin kayo, huwag kayong
2: pipirma. I don't know their protocol po kasi, sir, to tell you honestly. Pero as far as I know, sa sarili ko pong anak, wala po kasing pinapirmahan sa akin. As far as I know. Okay po. Ay, mali po. Okay. Hindi po yun yung advice ko. Mali po. Hindi po yun yung advice ko. I think ang issue po kasi rito is, magkaiba po kasi yung dinaanan natin proseso eh. Ang hindi po ako nag-a-agree, eto na, it's very controversial. Ang hindi po ako nag-a-agree is, yung hindi ibibigay yung benepisyo kapag hindi nagpabakuna. Ayun, diretso po yun, sasabihin ko sa inyo yun. Hindi po talaga ako nag-a-agree doon kasi, lahat po ng ibinibigay natin sa sambayanan, sa tao, is supposed to be pupwedeng pagdesisyon na ng tao kung gusto niya o ayaw niya. So ibig po sabihin, pagka sinabi ng taong ayoko, ayoko. Pero hindi po pupwede na may kaakibat siya na penalty. Mali po yun. Kasi ang gamot po na binibigay namin, kahit po sa kapwa natin, sa kapwa ako doktor, ang tawag po pagka nagpakonsulta kayo sa amin, we call it a contract. Ano po ba ang contract? You agree, I agree. So that means, you agree to follow kung ano man po yung sinabi ko sa inyo. And then, I also agree to take you on as my patient para po mabigyan ko kayo ng payo kung ano yung gagawin ninyo. So basically, that is a basic requirement for a consultation. Now, sir, kung ang mangyayari po, magkakaroon tayo ng penalty, that actually violates yung pong basic namin bilang doktor.
5: Not actually penalty. Pag mayroong mangyari, eh wala kayong sasagutan, walang mananagot kasi mayroong waiver. I love
2: that. So, ganito po. Yung pong sa pananagot, kung sakasakali po yan, I think ang address po natin is yung pong sinabi ko po sa inyo kanina, it's about the study. Remember when we did COVID? Tama po, di ba? So, when we did COVID, nung pong nilaunch natin yung vaccination natin for COVID, ang difference po, kaya nakakagulat, was for COVID, we reached herd immunity. So ano po bang ibig sabihin ng herd immunity? Ang ibig pong sabihin ng herd immunity, hindi po kailangan lahat ng tao mabakunahan para po lahat tayo maging protektado. Majority lang po ng tao ang kailangan natin na mabakunahan para po lahat tayo maprotektahan. So ganun po yung nangyari sa atin sa COVID. Actually, we reached herd immunity. And then, so basically, protektado po tayo. Yun po yung dahilan kaya nakapagbukas po tayo ng ekonomiya natin para po sa turismo. Kasi ang nakakatakot po nito, kung magbubukas po tayo, again, it's prevention. Kung magbubukas po tayo ng tinatawag natin na ekonomiya natin para sa turismo, and then ang papasok po dito, mga lagay natin, foreigners nga po, no? So galing sa ibang lugar, o galing po dito sa bayan natin, pero sa ibang lugar. Ang mangyari po niyan, we're also exposing the Bulanons to the possibility of infection. So that's why we're trying to protect. So ito na po yung punto natin. Balik po tayo dun sa measles. Sa measles po, this is actually different doon po sa COVID. Bakit po? The measles vaccine has been with us for a long time already. And we have been doing this again for a long time already. Time and time again, the measles vaccine has been proven to be effective. Time and time again po, ito po kasi yung tinatawag natin na prevention. So bibigyan ko po kayo example. So, ganito po yun. Pagdating po sa vaccination natin, which is prevention, ang rate po natin, hindi po exact po, kasi hindi ko po nakita exactong rate, pero one in so many hundred thousands pagdating po sa complications. Okay? So, that's for vaccination. Pero, ito na po yung masakit, that's for prevention. Pero, kung nagtuloy po yung sakit ng bata at naging pneumonia, let's say, yung pong sa measles, kasi yung po yung nakakamatay na version niya, naging pneumonia. Ang mangyayari po sa kanya, guess po kung ilan ang namamatay pagdating sa pneumonia po, kung nagtuloy siya as pneumonia sa bata. Doon po sa mga nakita ko, doon po sa dinaanan ko, lumusot din po ako sa Jose Reyes and also sa San Lazaro. Ang problema po natin dito is we're not seeing it that way. In medicine, we have to weigh it. So ano po ibig sabihin nito? Kung nagtuloy po yung sakit, nagkaroon po ng pneumonia yung bata, mababa na po kaagad yung percentage ng survivability natin. So, ano po ngayon ang mangyayari? So therefore, we're favoring that, na magbigay po tayo ng vaccine, which is relatively safe, proven by years and years, actually decades, more than decades, of experience using it compared to COVID. So ito po yung point ko, hindi po ba sa COVID, maganda naman na nangyari sa atin? So ang nangyari po, ang nangyari sa COVID natin ngayon, para na lang siyang ordinaryong flu. Hindi na po natin siya halos nararamdaman. Yun po yung tanong kanina ni Sir Tutas. Ni Sir, na nangyari, kung pinapasok natin yung kagaw sa katawan natin, nakakasama ba ito? Hindi po. Kasi attenuated na po siya. So ibig po sabihin nun, yung kabuuan, yung scope ng kaya niyang gawin para sa atin, wala na po siya. Another benefit, proven po siya na kapag ka tumataas yung infectivity, bumababa po yung tinatawag natin na pagiging ravenous, ayan na lang, or yung sobrang grabe yung sakit. Sa profile po ng COVID natin ngayon, it's actually that we've received, or we are in that stage right now. So bakit po ba? Kasi nangyari po, yes, papasok po siya sa katawan, magmumutate. Pero along with that mutation comes, tama po, infectivity. Okay? Nakaka-infect pa rin siya. Pero yung level po noong sakit na ibinibigay niya, sobrang baba na.
3: Okay.
2: Sorry, ang haba na po.
3: Salamat kayo, Dr. Mateo. Arita ni Bruce Zabala, pagasundan ni Municipal Councilor Sin Gingging.
7: Good morning sa atong panelists, no? Akong first question is i-direct nako sa atong Bureau of Fire, no? Di may nagpanghitabo no nga simbahan dito sa may Graham na sunog o niya gani almost a week after hapit po ng among simbahan sa UCCP na kuan ni aksyon ni gog aso ni puot niya ni kayo may gani kay timing nga dihay fire extinguisher nga for electrical so naata na solbar ra niya dali pon mo naka kuan naka respond ang BFP karon kung pwede lang, pwede ba ninyo isibya no, sa general public kung unsay mga angay andamon or buhaton nga aron malikayan ning maong sunog nga magpanghitabo no, nga tungod sa atong kuan, kanang init kayo nga panahon, palihog.
8: Good morning, sir, bro. Regarding sa mga sunog nga nangitabo karon. Ang una yun natong buhaton is tawag sa bumbero, sir. Importante kini aron ma-inform dayon ang atong kabumberohan nga naay sunog aning dapita, exact location aron dili na magproblema ang Bureau of Protection sa pagresponde adto nga dapit. O ikaduha, giawhag sab namo no, though this is not requirement, amo giawhag nga sa matag establishment aduna unta kitay fire extinguisher. Kay aron kung naay sunog man galing unya mao kani mao pay pagsugod sa sunog ato na kining mapatay gamit ang fire extinguisher. Marato, sir.
7: How about kana mga angay nga dili buhato no nga kana mga posible nga mga binuhatan sa mga kaigsoonan to nga angay dili buhaton kay makakos ni siya o posible nga risgo sa kwan kayo o sunog.
9: Agigduga nga na sir no. Sa pagkakaron hingpit yun atong gidili ang pagdaob sanglit atong nabati ang kauga na sa palibot then dali ra gyud mo kaylap ang maong sunog. Ikaduha, atong gihangyo ang katawhan nga atong limpyuhan ang atong palibot. Then sa lain papod, diya sa atong mga panimalay, atong kuhaon na pagkakaroon ang mga naugan ng mga dahon, mga karton, mga silupin na gipangsuksok na to diya sa ato ang mga atop, kay kana siya usan na sa mga hinungdan nga maka-create og spark. Then, atong batasanon po sir, ang maayong paggamit sa ato ang mga appliances, ibto na to kini kung dili na gamiton, then kung dunat kita yung mamatikdan nga medyo dili na maayo na to gamiton, ato na siyang ipatanaw sa mga batid ng mga elektrisyan, dili na nato na ayum-ayumun pa diha nga kita-kita ra. Kay mo na yung usa sa mga hinungdan nga makahimo ginaog sunog. Din sa laing bahin, akong pahimusla ng kahigayunan, kung magparking kita sa ato ang mga sakyanan, ibabaw diha sa mga patay ng mga sagbot, dako kining possibility nga ang exhaust sa ato ang sakyanan mao'y makaingon nga makapasiga sa patay nga mga sagbot diha sa imuhang giparkingan. So, ug mahimo, park ta mo, parking ta sa atong sakyanan diha sa luwas o secured nga lugar. Then, labaw sa tanan, atong bandayan ang paggamit sa ato ang kalayo kay di magyud mahimo og di ta mo gamit og kayo kay mao magyud na means nato sa atong pagluto ato lang yung bandayan kay kadaghan sa mga instances nga ang hinungdan sa sunog mao ni ang mga unattended cooking sir.
7: Sir moderator, pwede usa na lang kang Doc Mateo. Okay, Doc Mateo, could you please share to us what are the health risks related with this El Nino phenomena, and if you have recommendations in preventing or mitigating this risk, could you possibly expand also?
10: So, nakakatuwa po yung tanong kasi na sidetrack tayo kanina. Pero ito po tayo. That's the reason why nag-iwan na po tayo ng PowerPoint presentation para po sa PIMO so that they can actually disseminate it. Kasi I'm going to grab the opportunity for information dissemination. Una po, misconceptions. Health concerns po. There's only a few that we have to talk about. Heat exhaustion, heat stroke, dehydration, and vector-borne illnesses. Specifically, dengue. So ito po yung dahilan na hindi siya lagi kasing naidudugtong when it comes to drought. Next slide, please. Ito po yung difference niya. Let me summarize it for you para po hindi na po tayo mahirap. Una, when we're talking about heat exhaustion and heat stroke, iba po ito sa dehydration. We're talking about body temperature when it comes to heat exhaustion and heat stroke. Basically, what we're talking about is a body temperature ranging from 38.3 to 40 degrees Celsius pataas. So 38.3, ang ginangyayari po dyan, that's heat exhaustion hanggang 40 degrees. Greater than 40 degrees, that's going to be heat stroke. Pero again, sino po ba ang naglalakaw-lakaw sa atin na may bit-bit na thermometer? Siyempre, wala naman po, di ba? So, ang pinakamaganda po nito is, simple lang, let me summarize it for you. Make it very, very simple. Una, ang kailangan lang po, pakiramdam ng tao, mahinang-mahina siya, mawawalan siya ng malay, at mainit ang katawan, parang lalagnatin. So that is already a consideration para po masabi natin na narito tayo sa sitwasyon na ito. And then we have to, basic po na sa public, differentiate between heat stroke at saka heat exhaustion by yung pong tinatawag natin na mentation ng tao or level ng consciousness. Okay po? Ang difference lang po niya, pagdating sa heat stroke, yun pong pasyente natin, altered level of mentation or consciousness. Ibig sabihin, time, place, person, date. Yun pong pinag-uusapan natin. Merong sablay doon. Okay? So, pagka po tinanong nyo, sino ka? Nasaan ka? Anong oras ngayon? Ano pakiramdam mo? Ano ba ang date ngayon? Kapag ka po may sumablay doon, that's already considered as an altered level of consciousness. So therefore, we're considering heat stroke. So bakit po ba importante? Kasi we have two different management for them. And it's very dangerous for us to actually manage heat stroke the way we manage heat exhaustion. Example po, kapag ka po may nawala ng malay, ano ba ang una natin ginagawa? Itayo natin yan. Painumin natin ng tubig. Tama po? Mali po yun pagdating sa heat stroke. Makakasama po yun para sa tao. Bakit? Yung pong altered level of consciousness, maaari po yung mag-cause or pagka pinainom natin, yung tinatawag nating aspiration. So pagka pinainom natin yung tao, imbis po na makatulong ito, makakasama kasi maaaring pumasok yun sa daanan ng hangin and then that's it. Okay? So what do we need to do? Basic.
2: After po nating ma-differentiate, kasi yung altered level of mentation or consciousness, ang importante lang po, after natin siya ma-differentiate kung alin siya dito, papalamigin lang natin yung katawan ng tao. So ano po ba ibig sabihin? Basang bimpo, tanggalin siya sa init ng araw, ilagay siya sa lilim, kung may aircon, may aircon, kung may fan, i-fan. Palamigin lang po yung tao and then pahiran sila ng mamasa-masa na bimpo. Oh, maganda, basa, okay lang po ako dun, walang issue. Pero, ang difference, kapag ka po heat stroke versus heat exhaustion, sa heat exhaustion, po, pwede nyo pong painumin ng tubig yung tao. Sa heat stroke, definitely na. Okay? So, next slide please. Ito na po, mas simplified version niya. Kasi po, si heat stroke, parehas po siyang emergency. Pero ang pinakamaganda po nito, kailangan na lagi tayong nakadugtong sa tinatawag nating emergency medical personnel. That's the reason why, nung may nangyari po dito sa atin sa baba, dito po sa cafeteria, not cafeteria, yung kainan natin bago lumabas sa exit at saka entrance natin, same. So yun po yung nangyari. Ang maganda po nito ay lagayin na lang po natin na nakakatawa po ang PDRRMO natin because whenever we ask for assistance, they're always there less than 5 minutes. So ganun po sila kabilis. Next slide please. Ito na po yung pangalawa. Dehydration. So dehydration is not a question of body temperature. Dehydration is a question of hydration. Dami ng tubig sa katawan. Then we have to differentiate it. Is it isotonic, hypertonic, hypotonic? Tanggalin na po natin lahat. Isa lang ang importante for heat exhaustion or yung heat exhaustion sa heat wave, which is hypertonic. So, water loss is greater than sodium loss. Baba natin kasi important sa severity. Huwag na nating palalain. Huwag na nating pahirapin. Mild, moderate, severe. Tama po? So, pagka sinabing mild, yung pong nararamdaman ninyo na nauuhaw kayo, that is already mild dehydration. Pagka po, nauuhaw kayo, tapos napapansin ninyo, uy, natutuyo yung labi ko. Natutuyo po yung balat ko. Tapos napapansin ko, parang kakaiba yung pakiramdam ko. Nandun na po tayo, po, pwede na natin siya kaagad i-consider as moderate dehydration. And then severe dehydration, further than that. So ibig sabihin, malapit na po, parang magkukulapsa, mawawalan siya ng malay, those kinds of stuff. Kasi bumababa na po yung tinatawag nating circulating volume or yung BP ng tao. Okay po?
3: Okay.
2: Next slide. Last na po. Sorry. Ito na po, vector-borne illness. Ito po yung lagi natin nakakalimutan. So bakit po ba nagkakaroon tayo ng problema during heat waves? Kasi nawawalan po tayo ng tubig. Ano po yung dahilan? Crowded water sources hastens viral transmission. Ano po ibig sabihin nun? Maliit na amount ng tubig, syempre lahat nandyan. Ibon, kung ano man yan, lamok, langaw, sama-sama sila riyan. So nandun po yung bakterya. So mas mabilis po siyang kumalat. Next, water storage habits. Ito po yung napansin ko sa mga bayan-bayan kapag ka po pumupunta kami. Open po kadalasan yung storage area nila ng tubig. Mali po yun. Kasi ang mangyari po nito, ito na po siya, water storage in open containers create new artificial breeding sites for dengue-carrying mosquitoes. Ito po yung masakit. Pagdating po sa dengue or sa mosquitoes, we only need a teaspoon to a tablespoon of water para magkaroon siya ng breeding ground. And then they reproduce within 5 to 10 days. So ang ibig pong sabihin nun, kung hindi tayo mahilig maglinis at hindi natin paulit-ulit na nililinis yung nilalagyan natin ng tubig, magiging prone po tayo dito. Isa po yun sa dahilan, kaya po tumataas or nagkakaroon tayo ng spike ng dengue. And then, fewer predators kasi sa init nga po, I think a lot of people know na dragonflies actually help with mosquitoes. They eat minimum of 300 per dragonfly. So, ang issue, pagka po may heat wave tayo, namamatay po itong mga insekto na ito. And then last, aggressive feeding. Nag-iiba po yung behavior ng mosquito kapag ka po kasi meron tayong heat wave. So, kaya po dapat, we're actually more, lagay na lang po natin, observant of it. Next slide please. Eto na po, padaliin natin para po hindi na mahirap pag-isipan. Ano po ba ang dapat gawin during heat waves? So yun po sa dengue, napag-usapan natin, lilinisin nyo po lahat yung nilalagyan natin ng tubig. And then ito po, dalasan ang pag-inom ng tubig, gaano kadalas, tuwing may gagawin po kayo, Say for example, naglakad ako papunta sa opisina, inom ako isang baso. Let's say, tumahimik ako na sandali, inom ako na isang baso. So bakit po? Kasi ang kailangan po nating buuin is 2 liters minimum, depende pa po sa pagpapawis. So dadagdagan pa po iyon. And then manatili sa bahay kung hindi naman kinakailangan lumabas. Bakit po? So that we can shield people from heat. Iwasan ang physical activity sa tanghali at sa hapon kasi mas lalo po kayo magpapawis. Mas lalo pong magkakaroon tayo ng problema. And then magsuot ng presko at light-colored na damit. Sa mga nagmumotor po, makikiusap po ako na syempre po yung helmet, kailangan natin lagi iyan. Ano? Kung po pwede po, wag po tayo nagmumotor sa madaling araw, sa tanghali hanggang pahapon, early hapon. Mas maganda po kung yung biyahe natin, ilagay na lang natin sa extremes. Sa umaga or yung pong wala na tayong araw halos. And then ang isa, kung mananamit po, wag po sana yung balot na balot ng jacket kasi it actually contributes to the problem. Last, magsuot o magdala ng panangga sa sikat ng araw, yung pong jacket, imbis po kasi siya na nakakasangga sa init ng araw, yung pong payong, okay tayo. Pero ang problema po, yung jacket kasi, nakakulub siya. And then it promotes perspiration. So yun po yung problema natin. Next slide. And these are my sources. Thank you so much.
3: Okay, salamat kayo. Municipal Councilor Sen Gingging.
11: Thank you pa rin ato. Good morning sa tanan. No? Kining akong pangutan, akong address niya sa taga-fire. Katong karumbago, doon ay usa ka fire truck sa Antiquera Fire Station nga natinguwang samtang na paingon mo responde sa sunog dito sa Bacani, Antiquera. So, kumusta na itong investigation na to?
8: Good morning, sir. As of now, we are still ongoing ang atong investigation bahin sa nahitabo, sir, sa pagkatimbuhad sa atong fire truck sa Antiquera. Kaning fire truck, padong ni siya mo responde sa sunog nga nahitabo sa Hill 53 sa Binakan. Ang nahitabo, sir, na ay road repair nga gihimo sa maong dalan, which is maorag yun siya ay dan nga maagian padong sa fire scene. Then naay mga boulders nga nagpagamay sa agianan moto nga naapike o lisod yun, naglisod yun ang maong driver sa fire truck.
11: So hangtod karon wa pa gyud ma ibaw eh unsa gyud hinungdan ngano nga natingkuwang tong maong fire truck. Milanat na magpila ka adlaw.
8: Sa pag-agi sa fire truck, sir, tungod sa kaapike ni agi na gyud ang ligid, ang tuong ligid sa humok nga portion sa dalan. Uto siya, ni-give up, ni-give way ang kuan, ang maong yuta, motoy nakapatagak sa ligid o nagpadayon nga pagtimbuhad sa fire truck.
11: Okay, thank you.
3: Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.
12: Sa Bureau of Fire. Sir, last year meron tayong task force El Nino. Naaba ka ron?
13: Sa Bureau of Fire, actually nag-heightened alert na kami ani.
12: Now what so, I'm talking is task force El Nino, meron kayo?
14: Inyo nabate may gala ang mga importanteng isgutanan sa the capital's report no kalabot sa tong na sinati karong kahimtang sa kainit sa panahon gumikan sa El Nino ang atua sab nga sa gunson nga mga sunog mangiraman pod ang mga issue sa panglawas which is ang probinsya sa Bolgi pa ubos sa dengue outbreak mga kaigsuonan so padayon natong pahimangnuan no ang atong mga suking tigpaminaw itong mga katawang bulanon nga musunod ganun ay sa mga pahimangno ngadto sa itong mga otoridad. Wala tayong oras. Dagay kay salamat sa itong mga suking tipiminaw sa ngalan sa tong Vice Governor Nick Besas uban sa tong mga provincial board members. Kini si Alin Duidora, nagasalamat, mayong hapon, keep safe, God bless us all.
15: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
16: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og

0: Nabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GTX 500.
10: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
12: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mare, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
12: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
14: ACE Medical Center Bohol.
13: Kasaligan mo.
15: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato si Krisha Buena, usa ka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello, Mommy-ish! Kamusta?
16: Hello, pretty Carly!
15: Truly, you are indeed amazing, Mommy-ish. Ginausa ni mo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
16: Matingala gid bitaw sila, nga nang dili gid ako dali kapo yun. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimo og healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
15: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kaayong salamat.
16: Salamat sab kaayo, Carly, og salamat sab MX3.
15: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
17: G22 here! Step into your Myra era.
18: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
21: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Galamayng hapon ug welcome na usab sa atong tulumanon takna sa Bohol Water. Niningadlaw na usab nga Biyernes mga higala, September 11, 2025 unya. Happy belated fiesta no sa atong mga kaigsunan sa lungsod sa Dimyaw nga nagapiesta og dito sa Luon mga higala. Nining Biyernes nga adlaw usab sa perti kainit mga higala no ato mga pagtimbaya sa ato mga sugig pinanggang tipaminaw sa atong tulumanon takna sa Bohol Water. Kauban na to karong hapon na mga higala sama sa nanan Sir Victor Tambi. Sir Vic, may hapon kanimo.
1: Yes Ray, may hapon og sa atong mga sugig nga tipaminaw nga kanunay nagsunod sa ato programa. Maayong hapon kanatong tanan og manginaot ang burote nga nata sa Kapiskay sa panglawas og medyo lihay-lihay na taning panahon sa kainit. Kaya grabing initare, no? Unsa yes. Kay, huwag mudagan ba ning initag hangtod Disyembre pa mag-unay. Ngayon na ni Ilinyo.
2: Tutoy pa kanunay. Tutoy.
1: So, actually, no? Ang hapon, di atay bisita itong abogado kita sa Manila. Unya, nagpuyog ta, ang hapon. Di atay kalihukan, no? Dahil inspeksyon gimo. Unya, mula gina, nagiginabi, nagisurita nga sa Manila. Di ay, kanang mura og karon pa na kuno na hitabo sukad na sukad nga lima na ka semana straight ug one lima na ka semana nga straight ug one tungod sa kaning habagat unya mura og kuan lang ta no swerte lang ta kay bisan tulog init apan mas grabe gyud nang baha kay maka og kaning magsigig uwan daghang mo landslide daghang mga katalagman. So kining init although di gyapon mayo ning sobra ka init pero at least no giiway ta ning maong uwan na.
2: Yes.
1: Tiyaw ba lima ka semana pila mo na ka
2: sa libulan o bisa semana
1: oh nya ato po makita sa mga news sa TV nga daghang yung parte sa Manila nga lubog sa tubig. So ato po hinauton nga kaning kani tingali kaning panahon na murag epekto ni sa global warming no climate change mo na man eh niya minaot ng butatari nga kaling mong kainit nga sa ati na to karon di ito ni mula na itong lugay pa.
2: Yes,
1: tungod kay Luoy na kayo ang mga atong mga
2: umahan na to. No?
1: Umahan. Ang mga perting ugahan. Even kaning mga kasagbutan. Murag na brown na yun, no? Ang akong kandeng. Palit ko antipara nga kanang green o kulo. Antiparahan na ito. Okay. Wala na yung masabsab. Wala na yung so, manginaw ta rin no nga nining mga panahon na ano na tay crisis sa ekonomiya, crisis sa politika, crisis sa atong natural resources, natural nga mapanghitabo. So kinahanglan nga hugot jud atong pangampo nining panahon na re kay why laing makasulbat sa tanang problema kundi ang pagsangpit nga to sa atong labaw magkagahom.
2: Yes, unya sa di pa tabo padayon sa unahan service no ato pong pagtimbaya sa atong mga buutan o mga kugihan o mga gwapo-gwapa nga mga empleyado sa atong Bohol Water no pinangluhan sa atong maanyag po nga general manager si Attorney Christine Ranay Servic no nga naminaw kami na to sa atong mga pagpadangat sa pang-impormasyon nga to sa atong mga consumers sa Bohol Water nya karong adlaw mga higala no di man lang kay kining karon pa pud no na sinati ang mga rotational brownout mga tensunan din sa atong Dakwes ng Bilaran o lalawigan sa Bohol o sa Kamisayan mga higala no unya ang mag-isgot ang brownout mga higala no mapiktuhan na ang atong kining katawhan ani mga kaisunan mo ning atong isgutan karong hapuna ang unsay impact ani sa atong Bohol Water mga higala survey o mahimo bang ipasabot nimo og ipahibaw og unsay impact no epekto sa atong Bohol Water meaning brownout nga atong nasinati rotational brownout sir.
1: Yes are apektuhan jud no ang Bohol Water din ato palis nga adunay mga areas nga medyo may usos gyud ang atong supply no ano na yung mga areas na naano na yung mga oras nga wala sila itubig no tungod kay sa mga brownout itong na sinati na ating mga bumba, mga pumping stations sa mga buundang gilog andar labi na kung maong lugar affected sa maong brownout no sa Boholite o sa Buhiko. Mao lang ari nga sa atong na sigun sa atong na sinati no na kinalang gini og mga aksyon no mga lakang aron although wala man tay control ni mga brownout, you know, tungod kay even ang atong mga distribution utilities like Buico o Golight, duha po sila control ani tungod kay ang GCP mo mando na nila nga o us-us mo sa inyong load kay nagsangkeig na ang NGCP, no? Gasdalison na sila sa ilang gi-maintain nga linya nga ipadangat sa muna nga wa po mahimo ang Golight o Buico kundi mo himo gyud sila mga rotational burnouts sa nakalain lugar sa ilang mga service areas. So ang naitabo ang Bohol Water na apektuhan tungod kay although gipagning kamutan ni sa Bohol Light nga kani mga feeders nga dunay mga pumping stations less priority sa brownout pero tungod kay rotational ni ang Bohol Light wa gyud mahimo og permanenteng di gyud paungon ang mga lugar. So aduna gyud tungod pod kay scattered ang ato mga pumping stations within sa Tagbilaran City, no? Ay sa Colilla. So aduna gyud mga oras nga maigo gyud siya sa brownout. So mura nga ang atong gimo na ray atong gi-deploy ang atong mga generator sets, no? Kay kanang atong mga generator sets mobile man siya na kuyuro naman ni og asa dapat ang pumping station ng kapituhan. So upon receipt sa kining advisory gikan sa NGCP og sa Bohol Light nga everyday ang ilang kanan ni ray advisory nga anang adlaw mo burn out sila ani mga dapita unya usay o naay oras pero di pud ingog mo igo gyud no tungod kay tingali na sa tanaw nila kun say demand no sa maong mga other areas. So ang nitabo earlier ato na nang gi-deploy ang mga available na tong mga genset no sa pumping stations nga maapektuhan based sa ilang advisory. Then kani nga tong mga genset wala man tay mga operators nga gi-assign sa kara pumping. So ang gihimo sa Bohol Water nag-assign ta og kaning operator, assign ta og sa maintenance crew nga maoy mo paandar sa genset sa anang dapat anang areas nga kung mo burn out, no? Nag-assign ta usa sa Tagbilaran area, nag-assign ta usa sa Corilla area.
2: Okay.
1: Aside from roving operators, kay kaning atong mga roving operators, 24/7 na sila nga naglibot sa mga pumping stations. Ang trabaho gid sa usa sa trabaho sa mga roving operators nga kung naay burnout sa usa ka lugar, din na mapituhan ang pumping station. Balik na siya daga, no?
2: Okay.
1: Kaya kanang rubing niyang himuon kay rotation, apa man na, routine man na nga rubing kanang pumping station. So, iyagin ang maagian tungod kay adunay maintenance nga monitoring sa tanang activity sa pumping, no? Labi na sa kining voltage, tanan, no? So, kung naay lugar nga adunay burnout, ang atong rubing operators mo sirit na yun. Pero ang problema na kung nakabalik na siya sa paingon na sa base, no, sa Bohol Water, onya ang burnout dito sa Corilla. So layo ang iyang bihayon. Okay. Ona nga mo take yung taas-taas nga panahon una makaandar ang mga genset.
2: Okay.
1: Pero sa Corilla, aduna tay mga stationary nga genset. Mo na nga ang pag-operate kinanglan gyud nga naay tao nga dedicated din siya to switch on the genset.
2: So intended ana.
1: Oh, so ang atong gimo, atong himo tungod ini no, atong gi-assign og usa ka empleyado sa Corilla area og nag-assign pud ta og duha ka empleyado murag kun sila puli-puli. For kun ra no, to switch on ra sa genset sa Tagbilaran area o sa Corilla area. Sumuna nga pagkakaroon, no, while nagpadayon pa ning maong mga burnout, murag sa nasinati na ito, murag every day, man, eh, every
2: okay.
1: Sa lugar.
2: No? Na, oh.
1: So naatay gi-assign ng mga tinugyanan na maoy mo operate sa genset, no, mag-switch on sa genset. Aron medyo mubo ra ang downtime nga masinati sa atong pumping station. Kay kung ang rubing operator pa mo'y mo balik siya paandar. So mo take time
2: malangan
1: malangan no depende na kung asa na siya nakita unless kung nasa dool sa mong lugar pag burn out suma switch on niya dayon ang generator.
2: Madali, madali, madali.
1: So muna nga aside from operator, kinsay mas makauna o abot sa pumping station? Either the operator, robot operator, or katong maintenance crew nga gi-assign. Then mao'y makapaandar sa maong genset, no? Aron mo balik og dagan ang maong pumping station sa affected. So mao na usa atong nakita nga mura og temporary nga solusyon nining maong temporary po nga sitwasyon. Tingali, para na ko, temporary raman tingali na. Unless kung na ay aksyon nga gihimo ang maong mga generation, power generation, kapag nagkaroon na kuba. Mo na itong gipaningkamutan nga ma-lesser ang downtime sa itong mga pumping stations. Tungod kay kung mo take nag longer time na di makadagan ng usa ka pumping stations, dako kayo siya gipikto sa linya, no? Kay walay ni sulod sa linya ang nagsige gamit ang mga consumer, so bakante gid ang linya, so dugay na pagka mo pa-pressure ko na anay tubig ang usod.
0: Okay. So kining deployment sa ato mga genset, no, sa mga affected, no, walay maapektuhan nga mga pumping station ining 24 hours di sila, no, 24 hours without
1: operator. Oh, ang atong gimo na delete na to siya pull out kung kaning mga areas kay murag nahog naman gud nga na identify na nato ang mga areas ka ilang i-include sa ilang rotational burnout. So gi-minte atong gi-standby ang mga dito sa mga lugar, but natay option po nga kung kamo gani kanang guyguyuro no gani ray mo lang nay uban nga pagkay duha man ni atong areas tagbilaran o Corelia. Although sa Corelia, natay duha ka pumping stations nga stationary ang genset, no? Kaling PO22, PO1. Napamantay mga pumping stations nga ang generator mobile. Oh. So, guyuro na siya, kaling PO number 2. Then, natay PO number 3 sa Corelia, gyapon. So, muna ay usa na itong gi-consider na itong i-deploy ang mga pumping stations, ang mga genset. Na naman tayo mga gina, naman tayo, ang ito mo lang, kaya mong burnout ang Corelia. Mabawalat mo po na go light, naman itinitsi ko, ilalayan mo na sila, buhay ko mo na yung Corelia. So, ang itong genset, no, naman tayo mga 3-6 genset, no, na magkapadagan na siya 15 ka pumping stations, except na itong stationary. So, muna nga, ito na siyang apod-apod, no, itong gitanaw nga, kato mga dagko ng mga capacity ng pumping stations, maugi una na itong ma-assignan ng genset. No, but we are trying to provide genset to all pumping stations. But meantime, nga maura na itong available ng genset, so maura na niya itong ipang-assign sa mga affected, maapektuhan ng mga pumping stations.
0: Kining ato mga 13 gensets sa in good conditions, gini siya?
1: Mauna yung ipaniguro na ito. Pero murag, pagkakaroon na ay, pwede murag na ay duha nga under repair, pero parang basig within the week.
0: Gamay ra po na.
1: Depende na. So, okay. Kinanglan mo yun ang genset nga timely yun ang anytime, kung siya, anytime running condition siya.
0: Okay.
1: Yan na api prodo, permanente.
0: Yes, o niya mo na itong i-assure sa itong mga consumers kay ipataka tag-an o ganun sa kuto po ni rotational burnout. But ang atong buhol water mga kaigsunan sa Urbic, no, nga kanuna yun ni Hilingon kay mga genset, labi na sa inunani nga mga crisis situation, no, tungod kay power dependent man po.
1: Yes, ito so, power dependent. Anya, o sana rin, no, kaning burnout ang Corelia. Mapaw ang Corelia, dako kay Bisig Impact, tungod kay kaning atong R6, reservoir number 6 nga doon sa itong opisina. Mawagin na yung Corelia na nagigikan ng tubig. Una nga, kung mapawang ni siya, mausos ang level sa itong tanke, medyo muhinay po ang itong supply. Labi na sa mga areas ani sa aning Dampas area, Mansasa, o Poblasyon 3.
0: So atong klarohon din yung mga kaigsunan, no? Kay nainlain o pangsabot, no, ang atong mga kaigsunan. Atong klarohon lang, no, nga kadang medyo hinay ang supply. Naanay supply yun. Naanay supply. Hinay lang ang agas.
1: Yes, right. Ang mga experience, no? Naapoy pa ng mga areas. Last this week, no? Early this week, nagkasinati o pagkawa ang tubig na to sa barangay Buol, no? Daghang parte sa Buol na walay tubig. In fact, nakadawata sa mga complaints, so ato na dahil gi-actionan. So, ang gaitabo mong God, dihay mga sediments nga na nagbabag sa mga stop outs no sa mong area mo nang atong gi mo na gi-prioritize ato mga tinugyanan no early this week. Onya, that tungod magula sa once nga mo bakante ang linya, so ano na gi-epekto ang kuano ang maong pagpadangat sa tubig once kung mabalik na siya ang bulog sa tubig. So mapiktuhan ang mga stub outs. Mm. So tendency na ay mga makabara nga mga sediments mm. yung ginagmay. So mura nga while na ay maka-obstruct sa linya, so tendency na nga wala gyud tubig nga mulusot sa mga consumidor. Yeah. Kung kanang mga stub out
2: ma-stub out. Well, ang importante na mga kaigsoonan no nga una na nga mga sitwasyon no sa atong mga consumers no nga anytime no ang atong bottled water maaksyon man gyud no. Kay dili gusto sa atong bottled water utilities nga masol og taman no ang atong mga konsumidor, di ba, Sir Vic?
1: Yes, Ray, mao na atong gusto ta 24/7 magagas ang atong mga konsumidor. Pero unsa man nga atong gi-mention earlier nga kaning atong mga pumping stations electric driven man, so dependent ta sa power supply.
2: Right.
1: So mo na nga what we can do for now is to provide generator sets sa mga pumping stations. Then, so far, napamanta sa 13, then operational to mga itig ila sa 11 pagkakaroon. So, muna ito lang i-apod-apod na ito sa mga pumping stations kung ma-affected. Pero, laning kamot ha, no, nga magka-madugangan, laning kamot ang madugangan, unya nag-ampo ko ta nga, mawata, dili, maapektuhan ang itong mga, kasi bang mga, dakan na mo yung mga feeders nga, daatay labi na barangay dao, no? Naatay din ang pumping stations niya, within sa Tagbilaran area. So, nindutan tao, di, apilon sa burnout, pero di man ito control. Okay. Kaya bulat man ang mag-assign sa mga burnout, sa mga rotational burnout. So, ang ato lang mahimo, is kaning maghimo ng mga pamaagi nga kung maapektuhan ang mga pumping stations, makadagan siya sa labing madali. No? Yeah. Sa labing madali na no, pinagay sa itong mga generators.
2: Onya, ako ning kanunay lakbitan po the cervix, no, nga labi na rin na ning crisis situation sa atong panuga, no, o sa atong tubig mga kaigsunan, no, nga tungod na ning manual load dropping, no, ang rotational burnout, mga higala, electric driven man yung atong ang atong tubig, no, nga atong lakbitan ning pagpahibaw no nga samtang wala pay kuan no samtang wala pay brown out kinta no atong pahinumdon og balik nga do na gyud mga container atong mga kaigsoonan kay di punta masayod no kay although in good running condition man atong mga genset pero base nog buabot ang kalit lang kuno ka problema at least naka pundok og tubig ang atong mga kaigsoonan no kay makina raman ning gud ni Sir Vic, no?
1: Ah, yes, yes.
2: Dita kay ba mamukalit nag trouble ba?
1: Wala, ang atong gi-consider pagkakaroon is normal condition ng mga pumping station. Mm-hmm. Tungod kay ang kuryente nga mopadagat sa maong mga bomba, mawala, so wala pod ang iyang supply. Pero ang problema kay di na to balikayan ang mga pumping station nga bisan sa may kuryente apan di siya kadagat.
2: Tungod
1: mga technical mga problema. So muna nga mangandam ta kanunay no pinagi sa pag pundo og mga tubig tungod kay assignment sa kita nga kaning burnout temporary ra pod no mo mabawong siya mga 1 hour 2 hours so makabalik ra sad later on ang atong tubig so while panahon nga napaw ang atong mga bomba kaong atong kuryente nya wala pa pagka pressure ang atong ipadangat pinagi sa ginset. So nagi time nga atong gripo way tubig.
2: Inod.
1: Or hinay kayo. Then mo timing ba po na rin nga magkinanglan sa katubig na
2: mawala. Murag manungso.
1: Makasapot na. So mayo yung mga ngandam, no?
2: Inod.
1: Mayo yung mga ngandam kay mamaya yung kalahin sa kore sa tubig o sa kurente.
2: Yeah.
1: Tungkol kay tubig, mahimo naman pag
2: mandaman mo ni mo.
1: Kaya may nga, wakay sula na. Palit ka.
2: Inod na.
1: Palit ka parel. Palit ka galon. So, kung panahon mawa ang imong kuryente, naa kay alternative source na ang imong pundo, magamitin mo, imong lang, eh, tagidyo ko na rin kasi, udugan ka. Unlike sa kurente, ang kurente, unless ko na kay generator
2: ka ko ngayon.
1: Oo, oh, mamotso ka, gano'n sa mga andar.
2: Inoon.
1: So, palit kang solar, kaya aron na, magka, pero ang hindi mo po mag-andar, yung refrigerator.
2: Inoon.
1: So, muna nga, natin mga pamagi, no, kung uno na tao pagpangandam, so, kaling tubig, mapangandaman na ito.
2: Yeah.
1: Kung panahon sa pagkawala sa tubig.
2: Inoon na, no, kinanglan na always ready ang itong mga consumers, mga higala, no, kay sa ato nang giingon no nga bisan man tuod og maayo og kondisyon ang ato mga pumping station ang ato makina wa ta kahibaw nga mukalit lang og ka trouble mga higala unya pasimula na to pila ka oras nga watay kuan watay supply no sa tubig at least maka pundo na mga kaigsoon labi na kay Il Niño karon grabe ang init nga ato masinati mga kaigsoonan no. So salamat niya na Sir Victor unya arita sa atong update no sa atong wash caravan no kay daghag nalipay ani kay makapagaani sa atong mga wa pagyoy supply o koneksyon sa atong tubig. Unsay update niya itong wash sir?
1: Yes Ray, ang atong wash caravan anaa pagkakaroon sa barangay Talukto.
2: Mm.
1: Then nag-start ta sa Talukto nitong September 2, no, nag-imot ang orientation dito sa covered court, likod sa eskwilahan sa Barangay Talukto. Then, gikan ato, nag-assign ta o tinugyanan ng taga Talukto na maoy mudawat sa mga aplikasyon, maoy mudawat sa inquiry, maoy mudawat sa mga papel nga supporting sa aplikasyon.
2: Mm.
1: O maoy mo posisyon ni ana, maoy muhatod dire sa buhatan sa board water. Tungod kay ang original mo na to nga setup sa wash caravan, so mga tinugyanan sa tinugyanan sa board water maoy mo ato sa lugar
2: kung
1: asa ang maong caravan. Pero tungod kay nakita na to nga dili kayo daghan ang turnout sa atong mga aplikante, tungod kay dili pa kayo sila tingalin, anay daghang tubig, anay daghang nanglin nakakunik ang linya. So ang atong himo, atong gi-assignan, no, natay taga-Talukto mismo, na atong gi-assignan nga mooy mo coordinate sa mga application papers, mga dokumento, no, ato niya i-submit. Kanya ang maong tao, mooy mo dala diri sa board water, aron i-process application. Then, mo-conduct live inspection ang atong opisina sa mga application. So, muna, nga, the same process lagi hapon, although wala lang tayo mga standby dito atong pinagyanan sa customer service sa mga lugar. So, sa ingon niya ng paagi rin, no, ano na tayo tao nga naglihok, nga nag-facilitate sa mga aplikasyon. Then, itong giyawag ang mga consumidor, labi na din sa Barangay Talukto, nga mo avail na ning maong wash program tungod kay daghan kayo og benepisyo kani nga makuha sa atong mga konsumidor nga nagplano og mo-apply og tubig. No, usay ini ang approval ani nga wala kay mabayaran bisag piso. So ma-approve
2: gaan gyud kayo.
1: Oh, gaan kayo nya ang imong payment kun ani ipaagi og installment for 1 year. Depende sa kapasidad sa aplikante. So dong yawag rin, tungod kay kung mawa na kining mong program, balik mo ito sa normal na to nga proseso, medyo maginanantag, igong katidad. Kay last nga sa regular gina to nga proseso sa application, ang last stage sa mong application is the payment. So, dili ma-approve ang application kundi mabayaran ang atong application fees, processing fees, o gantong mga guarantee deposit. So, while sa atong wash caravan, wala tayo magasto bisag piso. Tungod kay kining tanan, no? Gikan sa processing fee, application fees, kaning guarantee deposit, payment of mga fittings, i-throw na sa installment. Throw installment. Okay. Apil ang water meter.
2: Okay.
1: Tungod kaya ang atong programa nga libre water meter na human naman itong
2: anniversary na ito, no?
1: Oo, oh, kaya itong sa anniversary promo to. Before pa ito sa anniversary, ito na itong pebalo nga magsugod sa mong promo. Ang maong promo kaya nag-limit malanggod 26 ka water meter.
2: Yeah.
1: So nakurot ang 26.
2: Congratulations sa 26, no?
1: Oh,
2: nalibre sa metro.
1: Oh, nalibre sa metro. Ang metro na to, katilap na Gusmail kapin. Oh. So, mura po sa nagkatao, Gusmail. So, so mura nga, agi po to qualify race ato mga consumidor. Yeah, tungod kay nakita na to nga, aduna na po yung partnership, no? Ang bowl water o ang consumidor, labi na sa itong pangalagad sa dito sa kanila, no? Mga consumidor sa tubig. Onya atong giauhag tungod kay kining maong wash caravan sa Barangay Teluto, murag Oktubre po ni Karupit sa 15 diha sa mga lugar.
2: Mm.
1: So after sa Pizza 15, mubalhin na po ta, no? Ang usa ni nga atong
2: September 15 ang Teluto ra po, no?
1: Teluto, then ang wash caravan wash program ang bisan pa kon mubalhin re nagpabilin gyapon ang kuan, no? Yeah. Ang maong pamaagi, no? Pero ang ato lang ani ang taong atong gi-assignan kon mo gobyan ba sa 15.
2: Yeah.
1: So depende pa na ato pa nang gi-sabot-sabotan sa opisina.
2: Mm-hmm.
1: No, kay ang sunod nga lugar ang atong himuon ang wash caravan kining Barangay Ubuhan.
2: Barangay Ubuhan,
1: sige, ato le una man itaning Barangay Ubuhan. Pero tungod kay sigun sa atong pag mura mo gutanig mga panyare kay aron mo pa-connectar. Yeah, so far murag dili pa kayo interested ang taga Ubuhan kay murag nagagas po kuno ang City Waterworks.
2: Okay.
1: Ang ato malanguna ni nga in the event nga mawa na po ng City Waterworks, so dili maayong problema.
2: Correct.
1: So magdali na po apply. Yeah. So ang atong advice mo apply gapon, no, tungod kay at least kung naay option ang consumidor nga walay tubig ang sa City Waterworks na apoy
2: ang bowl ang bowl water, no, ang water.
1: Nya aron po maka-avail ka sa libre nga maong ganing installment, no, installment basis nga payment sa ato ang mga gastoon sa pag-apply. So ang atong iuhag, no, ang atong plano ani makahimo ta sa wash caravan sa tanang barangay sa atong siyudad sa Tagbilaran.
2: Okay.
1: So pagkakaroon atong giuna ni mga barangay nga adunay mga namuyo mga informal settlers kay nasayod ta nga usa na nga lisod sila pag-submit sa mga application, yeah, mga requirements tungod kay labi na ang problema sa yuta nga lagi ko yan.
2: Okay.
1: So ato na lang ipaningkamutan kay kun unsa may mga problema atong tabangan ug sulbad ang problema sa papel nga di na sa nagpuyo. So atong guidean ang mga aplikante unsay angay buhaton, then kun wala gyud sila mas submit nga dokumento, then we will execute katong mag-execute sila sa katong undertakings.
2: Undertaking.
1: Okay. Pilabit ang undertakings.
2: Yeah. So, you know, September 15, ra ang kutubang taluto, no? Ang yung umari na ito sa Ubuhan. Now, doon na pa'y ma-iwit sa mamawahi. Man itong punto nga nahuman na ang taluto, pero doon na pa'y magpa-mu-apply, no? For WAS program. Pwede siya ganito mo-apply sa Ubuhan? Or sa...
1: Pwede na. Kaya actually, ang atong lugar nga ito, anong gimo andi man gud ingon nga ato gika ato gika kay opisina mo gud ato le, no, ang mo proseso, pero tungod lang sa WAS program atong gi-assignan og tinugyanan ang taluto nga mahimo adto mo submit sa mga tao sa application para dili na sila mo plite mudong sa bowl water kay dako mo gusto mo plite ka niya kay ba pod. So kung mabalhin na ta sa Barangay Ubuhan, no, or other barangays from previous kita nga atong himuan sa WAS caravan, wala na magpasabot nga nahuman na ang programa sa mga lugar.
2: Wala na magpasabot nga di dawaton.
1: Oh, di dawaton. Padayon nga po, no? Padayon nga po. Pero ang advantage mong good aning naata sa mga lugar, kaya natay tao nga gi-assign nga mo kulikta sa mga aplikasyon. Natay gi-assignan. So, kung mabalhin na ito sa Ubuhan or asa nga barangay, lae na po ng ataw nga itong i-assign sa mga lugar. Nga mo ay mo coordinate sa polluter. Nga mo bit-bit sa ilang application aron di na hassle sa aplikante, sa consumidor. Pero kaning gaduol naman eh, Ubuhan o taluto, most probably, kaning sa taluto, ato ning tanahon po, ato bang ipabilin ang mga tao for kung siya nga pizza kotob. Or depende sa turnout sa itong mga application.
2: Yeah.
1: No? Kaya... Atong ipaningkamutan nga ang mo apply og tubig dili na mahasol, dili na mo gasto aron siya maka avail sa maong promo, kundi mismo nag-assign tag tao nga mo'y mo dawat, no? Mo'y mo inquire, mo'y mo da sa tingog sa mga aplikante, paingon diri sa Bold Water.
2: Yeah. Mura nga itong awagod mga kaigsuna, no? Ang mga katawahan diya sa Barangay Taluto, mga igala, itong wapa maka pasumpay o magkapakonek, no? Sa tubig. Ayaw na mo pagduha-duha, no? Pagpakonek sa itong Bold Water tungod kay ang mga programa ng Wash Caravan. Mga kaisunan, gipaduol, gipasayon, o giwagtang ninyong kahasol sa pag-connect no, sa tubig survey. Ang yung mga panapos para sa itong mga naminaw sa itong mga consumidor karon.
1: Yes, Ren. Atong salamat kayo sa higayon na inyong higayin sa pagpaminaw sa itong programa na sa Bold Water. O salamat usab na gitagaanta o tahas, no, ilabi na rin ang paghatag o tubig ato sa itong mga consumidor. Tungod kay nasayad kita rin kaninga maong servisyo sa nika noble na servisyo. Tungod kay labi na sa panahon karong uhaw kahit ang init na ginamit tubig ang mga katawahan. O niya, ato lang pong i-advise, no? Tungod kay even ang Bold Water na kasinati karon sa ituhan sa mga burnout. So, magdaginot sa tubig, magpundo tag tubig. O niya, maningkamot ta nga dili kita makatag-upod o ito mo kusik-usik sa tubig rin.
2: Ito, muna importante.
1: Na kinanglan ang tubig niya. Medyo murag na ado na po yung mga epekto nga medyo na po yung mga source at mga medyo ni hinay tungkol sa mga init. So, manghinaot po tayo no, nga sa atong pagpanerbisyo katagtag-katagbawan sa mga konsumidor.
2: Yeah. Wala natin oras mga higala o niya atong pasalamat o pagpasalamat sa atong mga suki pinanggang tigminaw, labi na sa atong mga pinanggang ng mga konsumidor. Kauban ni Sir Victor Tambis, inyong higala sa kanunay, Ray Tutas. Magpasalamat ka rin yung muingon. Tubig na ito, kinabuhi. May hapon nga nagpunta lang.

0: Hores a les 5:40.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? May hapon. Kini si Allen Doidora maghatod sa itong mga balita gikan sa kauluhan hatod sa may tinguha sa First Consolidated Bank o karon sa detalye sa itong mga balita. May atubang sa iyang arraignment si Vice President Sara Duterte kalabot sa gipasakang grave threats bato kaniya. Dugang detalye sa GMA News.
2: Kumuha tayo ng iba pang update mula sa Quezon City Hall of Justice. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol?
3: Rafi, kasama nga ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Congressman Paolo Duterte nang dumating kanina dito sa Quezon City RTC. Paliwanag ng abogado ni VP na si Attorney Paul Lawrence Lim, dumating dito ang busy dahil kailangan naman daw talagang humarap ang akusado sa mga arraignment. Sabi ni Lim, kahit naman daw kinekwestiyon nila ang jurisdiction ng korte sa kaso ng Vice President, tumatalima naman daw sa batas ang busy. Isa raw sa mga rason ang kanilang sinabi sa QCRTC ay ang pagkwestiyon nila sa jurisdiction na nakahain sa Korte Suprema. Narito ang pahayag ni Attorney Lim.
4: Medyo sensitibo rin kasi no, yung motion, saka out of respect na rin sa ating hukom, no, saka sa proseso ng korte. No. Hindi ko masasabi po yung nature ng aming motion, pero kabilang na doon sa mga hiningi namin yung ipagpaliban muna or i-defer yung kanyang arraignment habang pinag-aaralan ng huwes yung motion. No. So pinagbigyan naman niya yung pag-defer.
3: Sabi ni Attorney Lim, nakanaghain na sila sa SC ng petition for certiorari and prohibition na may kasamang hiling para sa temporary restraining order at writ of preliminary mandatory injunction para pigilan ang pagdinig dito sa QCRTC. Sabi naman ni DOJ spokesperson Paulo Martinez, iginagalang nilang desisyon ng RTC na ipagpaliban ang arraignment ng bise dahil sa nakahaing motion ng depensa. Hahayaan daw nilang gumulong ang judicial process at hindi na muna magbibigay ng iba pang komento. Dahil nga postpone ang arraignment, nakalabas din agad ng Quezon City Hall of Justice ang bise. At kanina nga Rafi, sa panayam ng media sa kanya, sinabi niyang okay naman daw siya basta protektado lang ang kanyang ina at mga anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw ligtas ang kanyang pagkatanda at patuloy daw na nakakaranas ng harassment na nagsimula pa raw noong 2023 pa. Natanong bise sa reaksyon niya sa pagbasura nga ng Office of the City Prosecutor's Office ng Taguig sa reklamo niyang perjury laban kay Ramil Madriaga. Sabi ni Duterte, makikita raw ang pattern na kapag nagsisinungaling raw ang tao o ang kidnapper ay okay lang daw basta makatutulong sa political harassment laban sa kanya. Sa issue naman ng threshold sa impeachment court, na-desisyon na raw ito ayon kay VP nung una pa lang daw na susundin ang constitution. Hinihinga namin ng komento ang bise sa sinabi ni DILG Secretary John V. Remulla na gusto niya ng drama. Sagot ng bise, si Remulla raw ang may gusto ng drama at saka yung totoong drama raw ay yung pag-aresto kuno kay dating Speaker Martin Romualdez. Rafi, matapos nga yung ating maiksing panayam ay saglit na kinausap ng bise ang kanyang mga taga-suporta na nagsagawa ng pagkilos dito sa harap mismo ng Hall of Justice. Pero itinaboy din sila ng mga pulis kasi naglatag sila ng mga banners na mahigpit na ipinagbabawal dito. Rafi.
2: Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.
0: Sa laing bahin, update usab sa kahimtang sa ni Representative Martin Romualdez samtang anaasulod sa tambalanan. Dugang detalye sa GMA News.
2: Naghihintay na lang ng medical clearance ang BGMP bago ilipat sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan kahapon, humarap ang isa sa mga pinasapi ng doktor ni Romualdez at sinabing hindi niya nasuri ang kongresista bago ma-confine sa ospital. Balitang hatid ni Maki Pulido.
5: Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na ang may kustodiya kay dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa inilabas na commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division, ikukulong si Romualdez sa BJMP Quezon City Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, kung saan nakakulong din ang iba pang isinasangkot sa flood control scandal. Ang bili ng anti-graft court, hindi maaaring ibiyahe, ilipat o palayain si Romualdez nang hindi nito iniuutos. Sabi ng BJMP sa isang pahayag, agad nilang ililipat si Romualdez oras na bigyan siya ng medical clearance. Hindi rin daw nila bibigyan ng special treatment ang kongresista. Hindi rin daw niya solo ang selda.
6: Nakahanda lang po ang BJMP in any eventuality. Meron pong definitely may makakasama po siya doon kung ano meron doon sa flood control accused. Pati yung other high-profile PDL natin, same. Pare-pareho lang ho ang design ng selda doon.
5: At sakaling kailanganin ng dating speaker, meron naman daw silang medical facility sa city jail.
6: Meron po talaga medical facility. Ang tawag namin ay infirmary sa loob mismo ng jail. May in-house medical doctor tayo at nurses na 24/7. Round the clock na sa facility naman din.
5: Kumarap naman sa Sandigan Bayan ang ipinasubpi ng doktor ni Romualdez. Tinawag ni Dr. Kurt Allen si Bayan na unusual o hindi pangkaraniwan ang nangyari. Kahit daw kasi siya ang nakalagdang admitting doctor, hindi niya raw na-check up si Romualdez. Ipinagbawal umano ito ng main attending physician ni Romualdez na si Dr. Rosalio Torres. Ibinigay na lang daw sa kanya ni Dr. Torres kung ano ang isusulat sa medical abstract. At wala naman daw nakalagay doon na kailangan ng hospital confinement. Hindi rin daw emergency case si Romualdez. Nang dumating daw sa ospital si Romualdez, hindi siya dumaan sa emergency room at dumiretso na lang ito sa kanyang hospital room. Ayon naman kay Dr. Torres, noong September 7, araw na inisyo ang arrest warrant kay Romualdez, tumawag ang staff ng dating speaker bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dahil sumasakit daw ang dibdib nito. Alas 4 na ng hapon nang magpunta si Romualdez sa ospital. Within normal naman daw ang resulta ng mga test, pero pinaconfine daw nila ito para ma-evaluate ang kalusugan at maaaring anumang oras ay pwede umano siyang atakihin sa puso. Kailangan rin daw ng monitoring ng kanyang puso at mahalagang mabantayan ng psychiatrist dahil stressed daw ang dating speaker. Pero inamin din niyang kung gagamit ng ambulansya, kakayanin naman itong bumiyahe.
7: Maki Pulido, nagbabalita para sa GMA News.
0: Sa laing abahin, asawa ni Vice President Sara Duterte posibleng ipatawag aron nga motestigo sa unexplained wealth article sa trial. Dugang detalye sa UNTV.
8: Maaaring pag-isipan ng House Prosecution Panel na ipatawag bilang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pinag-aaralan ng prosekusyon kung magiging mahalaga ang testimonya ni Carpio sa Article 2 ng impeachment case na tumutukoy sa aligasyon ng pagkakaroon umano ni VP Sara ng hindi maipaliwanag na yaman.
9: Pwede yung pag-isipan kasi siyempre kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede yung maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po ng pong mga dokumento na ito.
8: Gayunman, nilinaw ni Congressman Ridon na hindi pa kasama si Carpio sa kasalukuyang listahan ng prosecution witnesses. Anya, nasa maagang yugto pa lamang ng pag-uusap ang prosecution panel at wala pa silang pinal na desisyon kung isasama si Carpio bilang hostile witness. Sa inisyal na listahan, kabilang ang mga opisyal at kinatawan mula sa mga bangko, Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission. Inaasahang magbibigay ang mga ito ng mga record tungkol sa financial transactions, tax payments at mga rehistradong negosyong iniuugnay kay Vice President Duterte at Attorney Carpio. Kasama rin sa inaabangang testigo ay si former Senator Antonio Trillanes IV. Hindi naman nagbigay si Congressman Ridon ng eksaktong petsa kung kailan ito ihaharap dahil nakadepende pa rin sa magiging takbo ng mga paglilitis.
9: So we are doing it on a day-to-day, week-to-week, witness-per-witness basis. Kung masapatan po kami doon sa mga nauna na pong nailahad, hindi naman po kailangan ipwersa halimbawa yung iba pa hong mga testigo. But of course, as we speak, nasa witness list pa rin po si Senator Trillanes. And hopefully, maisalang din ho namin siya in the coming weeks.
8: Una na itong humarap bilang resource person sa impeachment proceedings sa House Justice Committee noong Abril, kung saan tumugma ang mga dokumentong hawak ni Trillanes sa mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa Article 2 o umanay unexplained wealth, tatalakayin ang nasa 6.7 billion pesos na financial transactions ni VP Sara at kanyang asawa sa nakalipas na 20 taon. Ito ang naunang iniulat ng Anti-Money Laundering Council na na-flag bilang covered at suspicious transactions. Uunahing isa lang sa witness stand sa darating na September 14 at 15, sina Sandigan Bayan former presiding justice, retired Justice Amparo Cabotaje Tang, Attorney Karen Batu mula sa Office of the Ombudsman at Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission o SEC. Pangungunahan naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang pagtatanong mula sa panig ng prosekusyon.
10: Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Alas 5:52, dugang detalyes tumpagbalik.

0: Alas 5:54 sa laing bahin, DILG nangayo og dugang 200 million nga pundo para sa confidential fund. Dugang detalye sa UNTV.
1: Humiling ng karagdagang 200 million pesos na confidential funds ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa budget nila sa susunod na taon. Sa pagharap sa budget deliberations kahapon, ipinaliwanag ni DILG Secretary John Vic Remulla na ito ay para sa trabahong ibinaba sa kanila ng Office of the Ombudsman.
2: Yes, sir. We requested for an additional 200 billion largely because of the large amounts of work that the Ombudsman has passed down to us to arrest so many people.
1: Tiniyak naman ang kalihim na magagamit ng maayos ang nasabing pondo, lalo na at naghigpit ang Senate Finance Committee sa pag-aproba at pagbibigay ng confidential funds.
2: Our utilization rate was 70% as of now, but we will utilize it 100% by the end of the term. We continue to use it for our, especially for our enforcement and our intelligence gathering.
1: Sa kabuuan, 332.5 billion pesos ang panukalang pondo ng DILG para sa 2027 na inilaan para sa iba't ibang operasyon ng ahensya. 7% itong mas mataas kumpara sa budget nila ngayong 2026. Samantala, lumabas din sa pagdinig kahapon na mayroong mga dating pulis ang pumasok na sa pagiging sindikato matapos maalis sa serbisyo.
2: We made a study of the 8,000 dismissed PNP police persons, ages 55 and below. A great number of them end up in organized crime. And that is where the disparity holds. If we get sub-quality policemen and we equip them with the proper tools and the knowledge of the police and then they are dismissed, then they end up on the other side of the law.
1: Dahil dito, iginiit ng kalihim na kritikal ang proseso ng pagpili para maiwasang maging banta sa lipunan ang mga mismong tagapagpatupad ng batas.
2: So the quality of the police training and the quality of the policemen is very, very important. That's why we cannot be in a rush to fill those positions because it might end up getting worse.
1: Bagamat marami ang mga aplikante, inamin ni Secretary Remulla na ang karamihan ay hindi pasok sa kwalifikasyong kanilang hinahanap.
2: In fact, sir, the PNPA is one of the hardest, tertiary institutions to enter. We have 55,000 applicants every year and we only accept less than 400. So that's less than 1% gets accepted into the PNPA. And to apply as a policeman, only 10% are accepted because most are not fit to be not fit to the qualifications that we prescribe.
1: Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na maghihigpit sila ng pagpili sa mga magseserbisyo, lalo na at malaking responsibilidad ang hahawakan ng mga ito. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.
0: Bago ito naglangkob sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB karong adlaw nga Biyernes hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o Bani Eric, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita. Balita.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold, the handmaid of the Lord.

0: pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang patumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DJX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo! Let's go!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nga nung watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay Alisdan Manas Buhol Light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Bahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
8: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
9: Ang istasyon sa katawhan.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay na masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awa. Kamatuoran.
12: Okay. Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from home to tomb, gugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. Ang ito ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Roston Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ito ang mga sa taong 16, sangguni ang panlungsod city councilors na itong mga kaubahan, na itong mga city hall employees sa itong paggamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, labi na sa itong mga department heads and office heads, ug sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong maayong adlaw kay ninyong tanan. Ug maayong adlaw usab no sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpanginaw kabayan sa mga updates, programs, connectivities na ito sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na ito ang pagamhanang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man ko to nisiga tong programa, ug asa man mo karon nahimutang mga higala, maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka mga kapitanes nato niya tong Dakbayan sa Tagbilaran, ato mga 15 ka barangay, ato mga Tagbilaranon, ug naminaw niya tong programa, maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mga higala, we are live, no? Diri mismo sa ato ang Tagbilaran City Hall. Kaya doon natin usa sa mga activities na ito, no? In celebration sa ato ang Philippine Civil Service Month, kundiin atong ipatigayon karong adlawa ang ato ang lingkod or palarong lingkod bayani. So I'll give you an update kabayan sa mga nahitabo ng mga activities na to diri sa to ang civil service na to in celebration of our Philippine Civil Service Anniversary. So kabayan sa mga palarong lingkod bayani. So later on, among ihatag ang unsa ang mga updates o mga programa nga itong gibuhat karong adlaw. And yes, no, sa itong mga sunay paminaw, dagan kayong salamat, no, sa ito ang mga nag-ensure nga madumugta sa kahinginan sila Sir Jerry Cahill, sila Sir Gilbert Tulo, BJ Cyrus Divayo, si Sir Eric Ihok nga madumugta sa kahinginan mga higala no via radio sa DYRD station. And of course, sa ito ang official Facebook page kung din usab naka-live ang atong programa sa DYRD Bohol ang Kasaligan. And makita usab kita o mabati usab kita sa Channel 9 no sa CCTV sa BCCTV na itong cable channel. And also, sa itong official Facebook page, ang ito ang, ang ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is September 11, 2026, adlaw nga, Biyernes. Yes, mga igala, kalimang adlaw na nato karon sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Kung kailangang adlaw na sa mga higala, lain na usab na adlaw nga itong pag-share, no? Kabahin sa ito ang mga news bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, og aring puntuhan mga higala, aring natano sa paghatag og mga impormasyon kabahin sa ato ang nahitabo lang karong adlawa sa City Government of Tagbilaran ang ato ang palarong lingkod Banyani. Yes, no, kaganina ato nang gibuksan ang ato ang programa sa ato ang palarong lingkod Banyani kung diin aduna sa program nga nahitabo, no, una ang ato ang parade, no, nga ato ang gihimo diha mismo sa ato ang GSO grounds or ato ang APC grounds, no, diha mismo sa gawas nag-assemble ang ato mga teams nato nga ni parade padung sa ato ang City Hall. So aduna tay mga 8 ka-teams na ito, no? Kung ako masayang 8 ka-teams ang ato ang nagbangga-bangga ni mga higala sa madadaiyang mga departamento sa taong City Government of Tagbilaran. Ang ato ang Violet Team, nag-compose niya sa ato ang General Services Office and City Agriculture and Veterinary Office. Ang ato ang Green Team also, nag-compose niya sa ato ang City Mayor's Office o yung mga attached offices, kauban usab ang ato ang City Legal Office. For our White Team, representing also sa ato ang mga opisina, sa ato ang opisina, gikan sa Vice Mayor's o sa ato ang Sangguni ang Panlungsod. And sa ato ang Red Team, nag-represent po din sila or nag-compose po din sila mga higala gikan sa mga buhatan sa Office of the City Engineer and City Assessor's Office. And for the Yellow Team, aduna po tayo mga opisina gikan sa City Economic Enterprise o sa City Planning and Development Office. For our Orange Team, nag-compose niya sa Tontagran City College and CDRRMO. For our Blue Team, representing or nag-compose po niya sa mga buhatan gikan sa Tagbilaran City Primary Care Facility, City Treasurer's Office, and the Office of the City Accountant. And for the Pink Team, nadiri usab ang mga team gikan sa City Admin, nag-compose po niya sa mga attached offices sa City Admin na itong office, CHRMDO, City Budget Office, LCRO or the City Local Register Office, and CSWDO. Mokini ang mga dadaiyang mga teams na ito, no, nga nag-compose sa gikan sa mga dadaiyang or nag-merge ng mga opisinahan. So, good luck, no, sa ito ang mga players na ito para sa ito ang palarong lingkod Bayani. Since we are live, dili mismo sa ito ang City Hall mga higala. Now, sa gaubay na ko, no, ang ito ang dadaiyang mga players sa later ito may nabi at mga players gikan sa mga dadaiyang team, gikan usab sa mga dadaiyang mga games na ito ang gihimo, no, dili sa ito ang City Hall. So, dili pa na ako interviewin ang ato ang mga special guest mga higala. Aduna tay mga games, no, karong adlaw aduna tay sungka, no, nga gihimo diha mismo sa atong SP conference. Kadang-kadang diri mismo sa atong City Hall ground and patintero mismo usab diri pod sa atong City Hall ground. At tabo ni siya unya kataod, no, at 1 p.m. diri gihapon sa atong City Hall ground. Agawan ng baboy pinakusa sa mga pinakabibo nga duwa ang atong pagabuhaton sa atong palarong palarong lingkod Bayani. Unya ni siya mga higala at 4 p.m. diha mismo sa APC building. And ato ang tag of war diha po mismo mahitabo sa atong APC building at 2 p.m. And dapat ang mga ball games sama sa atong volleyball and basketball and also na doon na po tayo badminton. And ang pinaka-uso karon nga duwa usa mga higala, usa sa mga may nakapabibo po nyo na nalingaw po mga gi-look forward po sa mga players ang ato ang interdepartmental pickleball game. So later atong iatod na unyang kataod mga higala. Yes, no, so malipahin kay ta kay na ako diri kauban nato ang ato ang madiriiyang mga players na mo'y muhatag usab, no, sa ilahang experiences sa atong palarong Lingford Bayani nga ato ang gihimo diri sa atong City Hall kundi in usab po ni sa atong mga players na ito nga nakapada o gingaw o pabibo kay very participative kayo ang ato ang madiriiyang mga City Hall employees gikan sa itong mga didaiyang mga department ko sa City Government of Tagbilaran. So naadiri kauban ako ang Violet Team and ang Green Team. So for the Violet Team, naadiri ang ato ang usap sa mga players na ito sa itong mga games. So hello mama, yung adlaw and welcome sa itong programa. Unsa man tang team na ito ang nabilong and unsa man yung mga opisina ang nabilong under sa inyo hanga sa inyo ang team o unsa man mo ang giduwa karong adlaw.
5: Mayong utso na kay usa sa gudara na salamat kaayo. Ako di ay tibahan dito po sa GCDSO nga ating antabo na mo nga team palarong Lingkod Bayani 2026 Interdepartment League. Very enjoy kaayo. Salamat kaayo Mayor Jean and Vice Mayor Adam Halas. Second year champion na ming GCDSO sa kadang-kadang. Thank you.
12: Wow, sa kadang-kadang team, congratulations no kay champion ang ato sa ating fair bahan no nga gikan sa team sa Violet and of course again no ang gingon ni ati fair compose ni siya sa duha ka opisina ang City General Services Office and ang ato ang City Agriculture and Veterinary Office. And again, karong adlaw gihirang sa female category sa ato ang kadang-kadang ang ato ang Violet Team nga si Ate Fe Bahan ang nagrepresent tayo ni ini. And Ate Fe, kamusta man? Unsa man ang experience nga imuhang na sinati? Kamusta man ang enjoyment? Lingaw ba kaayo? Kabibo ba? Kauban sa mga imuhang nadaiyang pong usab ng mga opponents or kontra sa nadaiyang team?
5: Okay, ma-enjoy yan sa natanan. Active po tanan nga department. Unya, na ka champion ni sa niya ni karon champion ako ni hapon nila ni kamo ni yes pero pas gan ko na ay kaya mong kontra sa last. Thank you so much.
12: Wow, congratulations Ate Fe Bahay no for sharing to us sa imong na experience kabahin sa to ang kadang-kadang nga duwa and of course congratulations no kay ikaw jud ang atong champion gikan sa to ang female category. Eh dapat diri kauban nato sa lain na usab nga team no gikan sa Green Team kun din usab iyang gi represent ang ato ang Green Team sa lain na pud nga duwa no kaganina kadang-kadang ato ang nahinabi ug karon usab no Kamusta ang experience? Kamusta ang team na nag-compose sa Green Team? And kamusta mo ang giduwa karong adlaw o kamusta mo ang nabati na imong giduwa niya to ang isa sa mga games na to nga diandam para sa to ang mga iyang mga kawani na to diri sa to ang sa City Hall.
13: Okay, salamat kayo Miss Kim. Daghang salamat sa mga suking dipaminaw sa ating programa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ako dahil si Liz Butron, appeal po sa Green Team. So ang Green Team, sa karoon nga year, ang amo ang mga offices and attached offices, mao ang BACO, OSCA, BBLO, Livelihood, Youth, IT, SICAW, the Business Office, with the Glam Team, of course, and the Legal Office, PESCO, and the CMO Admin, Platform, and ang D1 offices. Muna yung nag-consist sa amo ang Green Team. So happy kay ni nga naman, kay bisan pa man sa kabisi na mo sa trabaho, na amo gyapong gitagaan o briefer ang among kabisi para mapakita po nung asa may mo excel sa mga skills na mo, tama sa volleyball, basketball, badminton, pickleball, of course. And then, of course, dili na pumalimtan atong mga palarong Pinoy na games, no? So, ang atong giapilan is ang patintero. Lingaw kayo ang patintero, ang mga kadang-kadang. Yeah, later on, natay sack race. Lingaw kayo, yun may karong adlaw. Pero bisan pa man sa kabi, lingaw na mo ron, wag gihapon na mo kalimisi nga open gihapon ng mga opisina. Nagod gihapon nag open na mga tao at nga nag atiman sa mga kliyente. Gihapon na ito pasagi. Salamat, good kayo Mayor Jane, of course, Vice Mayor Adam Halas.
12: Yes, that's right. No, pagaling doon. nga ato nabati ang ato ang gigan sa mga mga experiences gikan sa ato mga dereyang mga players na to sa ato ang dereyang pod nga games no nga giandam para sa ato ang palarong lingkod bayani ni and of course mo kini ang usa sa mga suportaan ni Mayor Jenia nga mga programa mga higala no and mapasalamatan kay ta sa suporta ni Mayor Jenia o Vice Mayor Attorney Adam Rosen hala sa ilahang kanunay nga pagsuporta sa sports o uban pang mga kalihukan nato diri mismo sa to ang City Hall and yes mo no, karong adlaw aton nag-break sa lang tagamay no karong mga puntuha o karong mga orasa tungod kay giandam na pod nato ang sunod na pod nga duwa no nga ato ang pagabuhaton kunyang karong mga taud-taud no una kunya ang ato ang top race nga ato ang paghibuon diri mismo sa to ang City Hall grounds. And later, ang ato ang tag of war na himuon dito sa APC building. And ang ato ang agawan ng baboy mismo gihapon at ito gihapon mahitabo sa ato ang APC building. So mao kini ang ato ang mga activities and programs na ato ang for mga duwa, no? Na ato ang gihimo. And right now, no? Di pa na ako masulti o kinsa na nag-lead sa ato madadaiyang mga teams tungod kay ongoing pag-iapon ang ato mga duwa o ang sagbutang sa mga scores na to dito sa ato ang tally board. And mga taraming update po puhol kung kinsa ang ato ang mananahog na to sa ato ang City Government of Tagbilaran Interdepartmental League 2026. Yes, mga igala, huwag arin puntuhan o arin ako sa bitan sa ato gisusi mismo ni Tagbilaran City Mayor Shania ang pipila ka dagkong proyekto sa syudad aron makita ang ilang kahintang ug isip pagpangandam sa pag-turn over ni ini. Una sa iyang gisusi ang tourist rest area sa Blood Compact site sa Barangay Buol. Kini nga proyekto gipatuman pinaagi sa pagkigtimbayayong sa Department of Tourism ubos sa kanhi DOT Secretary Fresco ug sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA ubos ni Secretary Mark Lapid. Gisusi usab ang Tagbilaran Multi-Use Sports Facility and Youth Center nga andam na usab alang sa turnover. Kini nga pasilidad maghatag og dugang nga lugar alang sa sports, mga kalihukan sa kabatan-unan ug community activities. Gipasalamatan ni Mayor Jenia si Senator Pia Cayetano sa pagsuporta sa maong proyekto. Samtang sa Tagbilaran Causeway, nagpadayon ang koordinasyon o implementasyon tali sa City Government, Department of Public Works and Highways o DPWH o Department of Environment and Natural Resource o DENR. Matod ni Mayor Jane, importante ang site inspection aron makita mismo ang kalambuan sa mga proyekto tumong sa City Government nga ang proyekto makita ug mabati ug direktang mapahimuslan sa mga Tagbilaranon. Sa line vinyl sa mga higana, ipahigayon karong adlaw sa City Hall grounds ang pagbukas sa palarong lingkod bayani 2026 isip kabahin sa kasaulugan sa Philippine Civil Service Month karong buwan sa Setyembre. Ubos sa tema nga One Family, One City. Gitigom sa maong kalihukan ang mga opisyales ug empleyado sa City Government of Tagbilaran. Matod ni Mayor Jenia nga ang palarong lingkod bayani dili lamang usa ka kompetisyon kundili usa-usab kahigayon aron mas mapalig-on ang panag-iusa isip usa ka pamilya sa City Government. Human sa opening ceremony diretso magpatigayon og larong Pinoy games sa City Hall grounds diin maglumba ang mga empleyado sa patentero, sungka, kadang-kadang, tag of war, agawan ng baboy o karera ng sapo. Dili lang kusog o kabilidad ang kinkinhanglan sa mga dula, kundi apil ang teamwork, diskarte o maayong sportsmanship. Sa sunod ng mga simana, ipahigayon ang mga ball games sama sa basketball, mixed volleyball, doubles, badminton, and pickleball. Pinaagin ini gilauman nga mas mapaligon ang relasyon sa mga empleyado gikan sa nagkadaiyang opisina ug mas mapalambo ang ilang kahimsog, teamwork ug panag-iusa. Ug mao kato mga higala ang atong news deeds nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag kayong puntuhan mga higala, hari na usap kita sa atong Facebook page post, no? or information sa ato ang mga suking tigpaminaw, no, kabahin sa atong Tagrand Citizen ID card. Mga tagbilaranons, nato, no, please don't forget to claim your Tagrand Citizen ID card diri mismo sa atong City Hall. Open ni siya mga igala from 8 a.m. to 5 p.m. diri mismo sa ato ang left side yung nagsulod nato sa atong City Hall. Katong maka-avail o na-process sa Tagrand Citizen ID card, pwede ninyong maklaim, no, pero do check lang sa itong link sa Tagrand City Government na Facebook page para ito makita kung aduna na ba, huwina na ba, or ready to claim na ba ang inyong Tagbilaran Citizen ID card. And sa line, punto sa mga igala, ugma na sad, no, ang ito ang batch 2 sa itong CSO Grade Academy. Mokini ang isa sa mga inisiyatiba ni Mayor Jane Yap sa itong mga civil society organizations sa pag-equip na ito sa itong mga civil society ng mga citizen learners na nagpa-enroll o mahibalo o tagaantog kahibalo usahon ang kabahin sa pagpadagan sa nakorganisasyon, mahibalo kabahin sa kining public speaking para mas komportable o confident na ang ato ang mga civil society nga mutubang sa mga city officials o guban pang mga dagkong mga ahensya. And also, ginagamit po nato siya sa pag-equipo kung saan pagdama o mga project proposal o guban pa, no, nga mahimong andam ang ato ang mga civil society organization sa Dakbayan sa Tagbilaran. So again, ugma na ang atong opening program o pagsugod sa ato ang mga sessions. Upat ni siya kang buwan ang ato ang paghimuon every Saturday ni siya from 9 a.m. hantod sa alas 3 sa hapon. And again, see you sa itong mga civil society organization citizen learners na nagpa-enroll sa ito ang CSO Creed Academy Batch 2. Huwag ganyan puntuhan o sa mga higala ang sa kita sa itong pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlaw na tawhan sa Rome Adlaw September 11, 2026 Adlaw nga Biyernes. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Nympha Salasinas, Diomedes Haom, Emiliana Bobis, Diomedes Darunday. Sa barangay San Isidro, happy birthday ni Don Sarmiento Jr. II. From barangay Kabawan, happy birthday ni Diomedes Sibalios. And of course, happy fiesta sa barangay Kabawan. From barangay 50, happy birthday ni Emiliano Inco. From barangay Manga, happy birthday ni Leonedes Beliosido. From barangay Ubuhan, happy birthday ni Glory Roslinda. From barangay Taloto, happy birthday ni Diomedes Oring and Vicenta Balinget. From barangay Boy, happy birthday ni Pluto Budlayan, Diomedes Biloy and Diomedes Balistoy. And also to Santiago Iyap. From barangay Cugon, happy birthday ni Miliana Espeo, Chidora, Pedroso, Ernesto, Vitor Sr., Paciente, Acero, Cornelio Aranzado Jr., Mansueta Sale, Helen Orcolio, Leonora Cabreros and Julio Salang Jr. From barangay Pobasyon Dos, happy birthday ni Stephen Salvacion Galiares, Herculina Corso and Criselda Kalimbayan. From barangay Pobasyon Dos, happy birthday ni Maria Teresa Gasque and Cecilia Estomo. From barangay Pobasyon Una, happy birthday ni Chodoro Montemayor and Diomedes Boynia. From barangay Buol, happy birthday ni Fruto Tipet Kipit and Rodrigo Quijano. From barangay Dampas, happy birthday ni Salvacion Nuego, Idima Apayor, Eusebio Borboin Jr. and Edna Vitaldo. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Choy Adam Rosanada, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap and our 16th Sangguniang Panlungsod, City Councilor sa Navivo, Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa itong mga sakitig paminaw nga nagsaulog sa ilang adaw na tawahan, karong adlawa, nga wala sa dimensya sa itong program. Happy, happy birthday sa ninyong tanan. And yes, sa mga sakli paminaw, lang kayong salamat mga higala sa iyong pag-iuno, pag-iuban ng pagpaminaw kabay sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagkaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ng ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Kung mag-uuruban ng sub kita mga higala, sunod si Mana para sa line usab ng mga katikaran, programa o servisyo ni atong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo servisyong from home to home, gugma Tagbilaran, nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanella, First Gentleman, First District Representative, Congressman Bobby Yap, number 16, Sangguniang Panlungsod, City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luisa Uzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of humor.
14: Kininga Sibya, Usaka Binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
15: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
16: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar.
17: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
18: Ayong mga lalaki, kayo daraw araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya.
19: Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Mo-party. Mo-adto sa gym.
23: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
22: Let's do this!
23: Pag Enervon Z Plus na!
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
26: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
27: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
28: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
29: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
30: Let's go, Lola!
29: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
31: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
32: Ubo, blema, igawas!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
3: Nalay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Siudan sa Tagbilaran.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
7: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawang
8: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
11: Ang istasyon sa katawhan.
10: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
12: Sa kadapi ikan ubay tutag pilaran dili
13: ang atong episode karong buktaga mga higala sa ato ang tulumanon da Capitol Reports nag tumong kini sa ato ang episode nga Managing El Nino Fire Risk and Public Health. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, the provincial government of Bohol stems from the province status as a single compounding climate threat matrix. Sa gayon nga dunay masinati nato nga grabing kainit sa kaadlaw o uga nga palibot dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol, maka-trigger kini og mga chain reactions. Agricultural lands dry up kung mangliki o mga uga na nga to ang mga kayutaan. Adunay mga sunog na mahitabo sa mga kasabutan o gani mo tumaw kini, mahitabo kini dool sa ato mga infrastruktura. Mga iti ang ato mga tinubdan sa tubig o mamahimo usab nga mahugawan ang ato mga tinubdan sa tubig. Makamugna kini o disease outbreaks. Pag hatag o kamahinungdanon pagtagad nining maong El Nino nga nasinati o ang kapuyaw sa mga sunog nga mahitabo o ang panglawas sa itong mga kaigsunan, mao kini critical nga prioridad sa atong kagamhanan sa lalawigan. Tungod kay kining maong mga hulga makaangin man sa matag usa ka nato, makamugna o compounding crisis that directly endangers human life, food security and economic stability. Niya na itong mga kauban sa media, niya na usap ang itong mga guest speaker. Ang itong mga guest speaker, itong hatagan ni o kahigayunan nga makapasupot sa ilahang introduction or opening statement soon sa usa ka minuto mga higala. Atong unahon ato sa paghatag sa iyang introduction, si Dr. Emerson Mateo, Healthcare Support Division Head, Bohol Provincial Health Office. Doctor, good morning.
0: Good morning po. Adyong buntag sa inyong tanan. Ako po si Dr. Mateo, isa po sa mga Provincial Health Officers. Provincial Health Officer 1 po para po sa Bohol Provincial Health Office. Narito po ako ngayong umaga actually to address misconceptions about El Nino and also to for information dissemination. Thank you so much.
13: Salamat kayo, Doctor. Arita ni Senior Fire Officer 2, Richin Graham Roslinda.
14: Good morning sa tanan. Good morning, Sir Atoy. Good morning sa avid listeners sa ato ang programa karon nga Capitol Reports. Ako si SFO Richin Graham Roslinda, HP sa Intelligence and Investigation Section sa OPFM, Bohol. Tungod sa kainit sa panahon karon, ang Bureau of Fire Protection is giving mga awareness, no, fire safety awareness, labi na sa atong mga kalungsuran nga naay mga highlands, nga ang ato mga kasagbutan karon puga na kaayo o gamay lang pagdaob-daob makakos na kini og sunog.
13: Okay, salamat kayo, Sir Roslinda. Arita ni Senior Fire Officer 4 Manuel Pabera, Bureau of Fire Protection Region 7, Office of Provincial Fire Marshal, Bohol Province. Sir,
15: katawhang bulanon, maayong buntag ka natong tanan. SFO4 Manuel Babera, ang Chief sa Provincial Operation Branch sa BFP Province of Bohol. Tungod sa nasinating kainit sa panahon, atong nabantayan ang sunod-sunod nga hitabo sa sunog. So karong higayuna o karong buntaga, usa kini ka higayon nga kami makahatag o igong impormasyon kabahin sa pagpanalipod niini. Daghan salamat.
13: Okay, salamat kayo. Nga to ang tinugyanan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, si Sir Leonard Summer. Sir Leonard.
16: Good morning kanimo, Sir Atoy. Good morning usab sa atong halangdong gobernador, Gobernador Aris Amintado, o ingon man sab sa atong vice gobernador si Nick Besas, o ingon man sab sa mga kaubanan nako diri nga mga resource person, una sa Bureau of Fire Protection si Sir Graham Roslinda, o ingon man sab sa si Sir Manuel Parera, o ingon mo sab si Dr. Emerson Mateo. Then kalabot na sa maong gitawag nato the governor's the capital's report, ako nagpasalamat nga padayon gihapon nga kami giimbitahan sa PAGASA aron makapadangat kami sa latest information kalabot na sa padayon nga El Nino karong mga panahon na. Ug dinhiral ng kutob, daghang salamat ug mayong buntag sa tanan.
13: Salamat kay Sir Leonard. Higayon na sa itong mga kauban sa local media na makapusupot sa ilang mga pangutana. At ang unahon si Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.

0: Moin, guten Tag, Panelist. Hope buntag nato is okay as we wanted to. But naman ta sa problema gyud. Diba? So una ko na lang ako si kuan si Sir Leonardo Samar. Sir, intense heat waves in severe dry spell. Pwede ba natong i-consider na we are in peak already of El Nino? Kasi kanang mo biyahe kita kag motor sir, gikan kag bugno tapos mugawas ka, init kaayo ang kuan. Can you say na we are already in peak of this catastrophe na na-experience nato karon, particularly the El Nino? Okay sir.
1: Okay, daghan salamat sir. Salamat sa imong nindot nga pangutana. Actually, latest nga El Nino advisory number 4 gi-issue ganin karong buwan na September 7, 2026, matud pa sa maong advisory, moderate to strong El Nino is present in tropical Pacific o lakip na diri sa ato sa probinsya sa Bohol. O ang ato ang ongoing El Nino base sa climate model will be extend or until into early sa sunod nga first half of 2027. Then ang ato ang strong El Nino is possibly nga mo-occur before mag-in ang 2026. Then lakton nga pakasulti sir, ang ato actually ang El Nino pakaron is naapata sa moderate to strong sir.
0: Moderate. Okay. So moderate pa nga itong nakuan. So we have to brace for more devastating impact pa pala. Sir, follow up lang sir. Experience na ulan-ulan gahapon. Sign na ba niya na we're going to experience scattered rain showers karong September all throughout?
1: Basis sa to ang monthly rainfall forecast for the month of September, makareceive pa ang ato ang probinsya sa Bohol og normal nga rainfall. Gumikan kini sa duna pa nagpadayon pa kining gitawag natog hangin nga habagat. Samtang naa pa ning hangin nga habagat, expected paghihapon kita nga maka-receive og normal rainfall diri sa Bohol. Og ingon man sa makita nato sa gitawag nato og tropical cyclone threat potential forecast, ang ato ang mga low pressure area or mga cloud cluster nagpaubos pa kay karong mga panahon na or karong buwan na sa bulan sa September, ang ato ang mga tracking sa bagyo o ingon man sa ang mga low pressure area is naa may paubos siya gamay dili pareho sa the month of August nga didtong napita jud sa Northern Luzon ang tracking sa ato ang mga bagyo. Karong for the month of September, medyo miubos ang ato ang mga agianan sa ato ang bagyo diri napita sa may Southern Luzon o Central Luzon. Mao na nga dakop paghihapon kita og kumpiyansa nga karong buwan sa September maka-receive paghihapon ta og normal nga rainfall base usab sa monthly rainfall forecast sa PAGASA.
0: Okay, salamat. One last sir atoy okay lang tapos mabalik ko unya. One last. Okay. Kay Dr. Emerson.
2: Yes po.
0: Magandang umaga sir.
2: Good morning po.
0: Sir, sinabi niyo kanina, misconception.
2: Yes.
0: Yung opening statement niyo, misconception. What do you, can you expound? What do you mean by this misconception?
2: I have actually prepared a PowerPoint for you. Dito po, sa misconceptions natin, it's going to be heat exhaustion, heat stroke, and dehydration. So yun po yung pag-uusapan natin. Kasi sometimes, they mix it up. And then ang nangyayari po, yung management natin bilang ordinaryong tao, naguguluhan po sila. So I think that's the proper way, this is the proper venue to address it. Para po mabigyan natin ng, lagay na lang natin proper tools. Yung po mga bulanon, mga kababayan natin, para alam po nila kung paano po nila i-address yung specific instances or specific diagnoses.
0: So it's going to be a massive information dissemination on that?
2: Yes po. Sorry po, I'm going to take the opportunity.
0: Okay, sige. Salamat Sir Atoy, balik ko.
3: Salamat kayo Sir Goodman, arita ni Sir Lolo Itotas, pagasundan ni Felix Simpron. O musunod sa si Bruce Zavala.
4: May buntag sa tanang naminaw, tibok Pilipinas, tibok kalibutan. Mga opisyal sa atong lalawigan, pinangulohan sa atong talaw ang gobernador, Gobernador Aris Aumentado. Kaninyong tanan diha sa lamisa, sir, mao gihapon may buntag. Pangutana nako mahitungod sa balatian. Health. Akong ipabot ni Dr. Emerson Mateo. Palihog, Dok?
2: Yes,
4: pag-abot
2: sir.
4: Na ini karong panahuna, nga gibandilyo na, nga dunay il ninyo. Gibandilyo sab, nga dunay mga balatian.
2: Ang lalim po, sir. Oo. Sorry.
4: The word bandilyo, Dok, means emphasize or forecast.
2: Okay. Oo. So, sa ganito po, ang maganda po is... Is it okay for me to go into the PowerPoints?
4: Ang tanong ko, Dok, paano natin malaman na talagang factual na factual or with facts ang isang sakit ng tao, sakit ng mga tao, dahil nasa information process na tayo ngayon? Yan tanong. Mayroon ba tayong mababasa? Tinanong ko ito, baka opinion lang. Opinion and facts. Mayroon ba tayong facts, Doc?
2: I love that question. The question actually, sir, if I got it right, the question is addressing whether the information that the people are receiving were actually factual or katang-isip lamang o chismis. Yes, ito po yung maganda. Is it okay if Sir RJ, please proceed to the last slide, which shows my references? Ayan. So ito po yung punto natin. When we're actually addressing the people and we're carrying the mantle of healthcare, dapat po lahat po ng hinahawakan natin dito na impormasyon, hindi po chismis. Paano po natin masasabi na factual? Kasi po, dapat po may reference po tayo sa kada matatapos po kaming magsalita. And that actually shows you yung truthfulness nun pong sinasabi namin. And ito pa po isa, not all references are created equal. Ayan na. So ano pong ibig sabihin nito? When it comes to research, when it comes to factual information, because medicine is a dynamic science, it's not an exact science. Ang ibig pong sabihin nito, dahan-dahan po siya, nag-i-improve. So ano pong ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, ang pinakamagandang information na makukuha natin are actually peer-reviewed journals with enough population base. So ang ibig pong sabihin nun, say for example po, meron akong study, i-address natin yung vaccination. So meron akong study about vaccination. And then this study actually says this vaccination causes these kinds of side effects. And then here comes another study, and then this study is actually contradictory to the first study. So pinakamaganda po nito, we have to analyze yun pong kung saan ang galing yung information. Baka po itong sinasabi yung nauna nating study galing sa, lagay natin sa mga publications such as ginagamit nila sa Facebook, versus yun pong isang study na sinasabi na contradictory siya, pero ang nakasulat po doon, galing siya sa peer-reviewed journal. So para sa amin po na nasa medisina, mga doktor, una po na information sa amin is always going to be peer-reviewed journals po. So kaya po yung about the measles vaccine, I think, let me address that for you. Matagal na po natin ginagamit ang measles vaccine. The thing that I don't get is how come meron pong flood ng information na pumapasok sa atin ngayon, and then ang nangyayari, kinocontradict niya yung sa measles vaccine natin. So ang issue po natin dito is we need to analyze where those information are coming from. Because right now, ang nangyayari po sa kanya, naapektuhan po tayo sa healthcare. We all know that vaccination is a preventive. So ang mangyayari po nito, dahil yung prevention, which is the cheapest form na po pwede natin gamitin sa medisina, nawawala na sa atin. Magiging treatment na tayo, which is very expensive. Kahit po sa Amerika, it is very expensive. And considering we are a third world country, mahihirapan po tayo na i-combat yung sakit kung hindi natin gagamitin si prevention. So ano po ba ang sinasabi ko? Ang sinasabi ko ay simpleng-simple. We just have to analyze kung saan po nanggagaling yung information ng mga naysayers versus dun sa information, or lagay na lang po natin na solid facts na binibigay noon pong tungkol sa bakuna as a viable measure for us to actually prevent misets. Nasagot ko po ba, sir?
4: Okay, salamat, sir. Pangalawa ang tanong, sir. Sinabi mo ngayon, narinig ng mga tao, na mayroong contradiction. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang facts. Nagka-kontra-kontra, contradiction. Now, mayroon ka bang nalaman sa mga contradictory statement na may ginawa ang World Health Organization parang magkakaisa, hindi hati-hati?
2: Pagdating po sa facts natin sa medicine, simple lang naman po yan. There are always minimum two sides to a coin. And then, kasi po ako research, kasi ang ginagawa ko sa Amerika, I used to do cancer research for University of Southern California. So, ang punto po nito is, simple lang, I may have findings after a specific study that actually says, ito, and then meron pong susunod na contradictory doon sa nakuha ko na results. Kaya po ina-analyze natin, meron po kasi tayo na, if it's a controlled study, may method of study, how many population are we using, ano po ba yung mga tinatawag natin na circumstances wherein it can change the outcome, such as comorbid factors, yung mga ganun po ba, sir? So say for example, ang gusto kong sabihin dito ay simple lang. For each and every person, pwede po na iba yung resulta natin, pero a collection of like results, lagay na lang po natin, is a conclusion. So yun po yung point natin ito. Marami po tayong contradictory statements. Pero again, the way for us to analyze this is ask them to produce kung ano man po yung tinatawag nating source nila, and then I'll give you my source. And then let's have an open conversation about it, open debate.
4: Ibig sabihin, sir, source presentation.
2: Yes po.
4: Marami pong salamat.
2: Salamat po.
3: Lex Simpron, pakasunda ni Bruce Sabala. Usa ka pangutana niya, follow-up po niya pangutana.
5: Banana ni Sir Samar, Junaldo Samar. Sir, kining samtang nag-El Nino dinis kabisayan, apil na ang Samar. Buhol ang kuban pa. Naglunop og baha, naglanin niya dito sa Manila. Unya, ang inyong forecast is nationwide. Unsa ang pag-reconcile ni mo na, sir?
1: Oh, sayot kita, sir. Sir Felix, nindot kayo ang imong pangutana. Sayot kita, Sir Felix, nga sa panahon, gani ang atong El Nino is ongoing na. Nag-start ng atong El Nino, sugod atong May. Doon na natay upat ka advisory gikan sa May hantod na sa September. Kalabot na sa giingon nimo unsaon pag reconcile nato nga nganong didtong napita sa may Northern Luzon or eastern part of Northern Luzon nya diri sa Kabisayan ug Mindanao below normal ang rainfall. Panahon magud sa El Nino once nga naa pa ang hangin nga habagat base sa study sa PAGASA maka-receive pa jud ta og normal rainfall or above normal rainfall sa western part sa atong nasod. Labi na gayod ditong dapita sa may Northern Luzon or Central Luzon, eastern part. Gumikan kay panahon anang mga buwana for the month of panahon sa ating habagat, ang ato ang mga bagyo is tuas sa taas. Yeah, once nga ang bagyo na to tuas sa taas, ang iyang flow, ang iyang pagbira sa among hangin nga habagat, dito po usab dool sa maong bagyo. Mana nga ang ato ang mga bagyo is tracking for the month of August is dito medyo sa extreme Northern Luzon. Mana nga diri napita sa Visayas ug Mindanao, layo man ta sa bagyo. Mana nga layo ta sa epekto sa habagat. Ang habagat nga kusog nga enhance sa maong bagyo dito ra pud napita sa may Northern Luzon. Sir, mana hinugdan nga dito mga lugaraha, sige ko yung ulan kay for the month of August, doon natay upat ka bagyo nga nagasusunod. Gikan ni Lois, ug hantod na ni Pilandok, gani sa for the month of September, doon natay bagyo nga si Obet. O, maana nga, gani, base sa report, mag one month na nga sigig ulan-ulan ditong dapita sa may Northern Luzon gumikan sa habagat.
5: Kani para ni sa mga Bureau of Fire, no? si Kinsay matubag niyo, sir. So, kumusta man ang Barangay Fire Brigade o sunarabarong sunog sa mga sagbot? Unya, doon na pa ba ikawson ng tubig nga wala ay hubas naman ang mga tinubdan sa tubig tungod sa El Nino?
6: Daghang salamat sa mga pangutana, sir. Ang buhatan sa Bureau of Fire Protection karon sir, gipahingusgan kining programa, kining itawag na tuog. Obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan o OLP. Diin, ang ato ang mga kabumbiruhan, gi-assign yun eh sa matag barangay. Dito sila ilang gi-empower ang gitawag na to o Community Fire Auxiliary Group or CFAG. Previously, mo ni gitawag na to sir o Barangay Fire Brigade. So, ang ato mga kabumbiruhan karon, ana-ana sa mga barangay, mga kalungsuran, gani ato ni silang makita sa mga nagkadaiyang mga eskwilahan, mga pasilidad, nagkandak sila dito o pagbansay-bansay, kabahin sa unsaon pagpanalipod o pagresponde kabahin sa sunog. Din kabahin po sa mga sources sa ato ang panubig, pagkakaroon aduna kitay 150 ka active water fire hydrant or water sources. So far, wala pa yung nag-report diri ka na ito nga functional, but naay mga sources nga ni-action na yun o kahinay.
5: Kadiyot lang kayo niya, kanang atong backup yan, kanyang Dr. Mateo, kaya basing mahiubos Dr. Mateo, hindi mapangutana. Kuan ba, Doktor, nag-hisgot mong kagbakuna, ganina, no? Ang ato lang ba nga, ang kanang bakuna, kagaw po na siya, nga hinay. Sa ito pa, ang bata, nga way kagaw, butangan o kagaw nga hinay, nanahin o'y kagaw, di ba? Ang pangutana, nga naman ang pirma pa man o saan na pirmahan na sa di pagkababakuna, Weber? Tinuod mo na, Doc?
2: So, ganito po. I think yun po yung isa sa mga misconceptions na sinasabi ko. So, let me address that for you. Una po, yung sinasabi natin na kagaw na hinay, mali po yun basically. Hindi po siya kagaw na hinay, patay na kagaw. So, ito po yung magandang banat ko. Pagka po ba sinabi nating patay, inaasahan natin na gumagapang siya dyan sa pader? Yan, sa gilid-gilid. Siyempre po, hindi. Diba? Hindi siya gumagalaw, hindi na siya, wala na, basically. Patay na nga po. So, anong kailangan natin dun sa kagaw? Kaya po tinatawag natin na, lagay na lang po natin na hindi niya magagawa, mali yung definition na patay, hindi niya magagawa yung kailangan niyang gawin para maka-epekto dun sa kalusugan ng tao. So, ito po yung point. Bakit po ba natin to ipinapasok? Kasi, ibig pong sabihin nun, sir, hindi na niya magagawa na malabanan yung immune system natin sa loob. So, pagka po hindi niya nalabanan yung immune system, papasok ngayon siya dun sa tinatawag nating memory cells natin. So, magkakaroon po tayo ng immune-mediated response against dun sa kagaw na ipinasok natin sa bata. So, ano pong gusto nating sabihin dito sa kabuuan? Sa kabuuan, kung ano man po yung ipinasok, those are attenuated. Technically, lagay na lang po, for all intensive purposes, I don't want to call it patay. Mali. I don't want to call it patay kasi it's live attenuated. Pero ang punto, hindi patay po kasi sa aming mga doktor dahil hindi niya kayang gawin yung magagawa niya sa katawan natin para makakos ng illness. So therefore, kung hindi po niya magagawa yun, madali siyang magugupo or mapapatay ng immune system natin. And then yun pong mga pira-piraso ng katawan niya noong kagaw na yon, yun po yung magpapasok sa memory cells natin para mag-launch tayo ng immune response. So that's the answer for the first question. The second question,

0: prevention. Okay? So, pagdating po sa pagpirma-pirma, sir, hindi naman pinapirma yung anak ko eh, tsaka ako. Ay, yung ako, para sa anak ko.
1: Wala. Negative yung waiver? Walang pirma?
0: Nagulat po ako kasi hindi ko po alam yung sa DOH part na yon, kung meron man sila noon. Kasi ako po, private po kasi yung pinupuntahan ko para po sa anak ko.
1: So, ang advice mo sa mga tao ay, pag magbakula kayo at papirmahin kayo, huwag kayong...
0: I don't know their protocol po kasi, sir, to tell you honestly. Pero as far as I know, sa sarili ko pong anak, wala po kasing pinapirmahan sa akin. As far as I know. Okay po.
1: Okay lang. Basta your advice is not to sign.
0: Ay, mali po. Okay. Hindi po yun yung advice ko. Mali po.
1: Hindi
0: po yun yung advice ko. I think ang issue po kasi rito is... magkaiba po kasi yung dinaanan nating proseso eh. Ang hindi po ako nag-a-agree, eto na, it's very controversial. Ang hindi po ako nag-a-agree is yung hindi ibibigay yung benepisyo kapag hindi nagpabakuna. Ayun, diretso po yun, sasabihin ko sa inyo yun. Hindi po talaga ako nag-a-agree doon. Kasi lahat po ng ibinibigay natin sa sambayanan, sa tao, is supposed to be pupwedeng pagdesisyon na ng tao kung gusto niya o ayaw niya. So, ibig po sabihin, pagka sinabi ng taong ayoko, ayoko. Pero hindi po pwede na may kaakibat siya na penalty. Mali po yun. Kasi ang gamot po na binibigay namin, kahit po sa kapwa natin, sa kapwa ko doktor, ang tawag po pagka nagpakonsulta kayo sa amin, we call it a contract. Ano po ba ang contract? You agree, I agree. So that means, you agree to follow kung ano man po yung sinabi ko sa inyo. And then, I also agree to take you on as my patient para po mabigyan ko kayo ng payo kung ano yung gagawin ninyo. So basically, that is a basic requirement for a consultation. Now, sir, kung ang mangyayari po, magkakaroon tayo ng penalty, that actually violates yung pong basic namin bilang doktor.
1: Not actually penalty. Pag mayroong mangyari, eh wala kayong sasagutan, walang mananagot kasi mayroong waiver.
0: I love that. So, ganito po. Yung pong sa pananagot, kung sakasakali po yan, I think ang address po natin is, yung pong sinabi ko po sa inyo kanina, it's about the study. Remember when we did COVID? Tama po, di ba? So, when we did COVID, nung pong nilaunch natin yung vaccination natin for COVID, ang difference po, kaya nakakagulat, was, for COVID, we reached herd immunity. So, ano po bang ibig sabihin ng herd immunity? Ang ibig pong sabihin ng herd immunity, hindi po kailangan lahat ng tao mabakunahan para po lahat tayo maging protektado. Majority lang po ng tao ang kailangan natin na mabakunahan para po lahat tayo maprotektahan. So, ganun po yung nangyari sa atin sa COVID. Actually, we reached herd immunity. And then, so basically, protektado po tayo. Yun po yung dahilan. Kaya nakapagbukas po tayo ng ekonomiya natin para po sa turismo. Kasi ang nakakatakot po nito, kung magbubukas po tayo, again, it's prevention. Kung magbubukas po tayo ng tinatawag natin na ekonomiya natin para sa turismo, and then ang papasok po dito, mga lagay natin, foreigners nga po, no? So galing sa ibang lugar, o galing po dito sa bayan natin, pero sa ibang lugar. Ang mangyari po niyan, we're also exposing the bulanons to the possibility of infection. So that's why we're trying to protect. So ito na po yung punto natin. Balik po tayo dun sa measles. Sa measles po, this is actually different doon po sa COVID. Bakit po? The measles vaccine has been with us for a long time already. And we have been doing this again for a long time already. Time and time again, the measles vaccine has been proven to be effective. Time and time again po, ito po kasi yung tinatawag natin na prevention. So bibigyan ko po kayo ng example. So, ganito po yun. Pagdating po sa vaccination natin, which is prevention, ang rate po natin, hindi po exact po, kasi hindi ko po nakita exactong rate, pero one in so many hundred thousands pagdating po sa complications. Okay? So, that's for vaccination. Pero, ito na po yung masakit, that's for prevention. Pero, kung nagtuloy po yung sakit ng bata at naging pneumonia, let's say, yung pong sa measles, kasi yung po yung nakakamatay na version niya, naging pneumonia. Ang mangyayari po sa kanya, guess po kung ilan ang namamatay pagdating sa pneumonia po, kung nagtuloy siya as pneumonia sa bata. Doon po sa mga nakita ko, doon po sa dinaanan ko, lumusot din po ako sa Jose Reyes and also sa San Lazaro. Ang

0: Problema po natin dito is we're not seeing it that way. In medicine, we have to weigh it. So ano po ibig sabihin nito? Kung nagtuloy po yung sakit, nagkaroon po ng pneumonia yung bata, mababa na po kaagad yung percentage ng survivability natin. So, ano po ngayon ang mangyayari? So therefore, we're favoring that, na magbigay po tayo ng vaccine, which is relatively safe, proven by years and years, actually decades, more than decades, of experience using it compared to COVID. So ito po yung point ko, hindi po ba sa COVID, maganda naman na nangyari sa atin? So ang nangyari po, ang nangyari sa COVID natin ngayon, para na lang siyang ordinaryong flu. Hindi na po natin siya halos nararamdaman. Yun po yung tanong kanina ni Sir Tutas. Ni Sir, na nangyari, kung pinapasok natin yung kagaw sa katawan natin, nakakasama ba ito? Hindi po. Kasi attenuated na po siya. So ibig po sabihin nun, yung kabuuan, yung scope ng kaya niyang gawin para sa atin, wala na po siya. Another benefit, proven po siya na kapag ka tumataas yung infectivity, bumababa po yung tinatawag natin na pagiging ravenous, ayan na lang, or yung sobrang grabe yung sakit. Sa profile po ng COVID natin ngayon, it's actually that we've received, or we are in that stage right now. So bakit po ba? Kasi nangyari po, yes, papasok po siya sa katawan, magmumutate. Pero along with that mutation comes, tama po, infectivity. Okay? Nakaka-infect pa rin siya. Pero yung level po noong sakit na ibinibigay niya, sobrang baba na.
1: Okay.
0: Sorry, ang haba na po.
1: Salamat kayo, Dr. Mateo. Arita ni Bruce Zabala, pagasundan ni Municipal Councilor Sin Gingging.
2: Good morning sa atong panelists, no? Akong first question is i-direct nako sa atong Bureau of Fire, no? Di may nagpanghitabo no nga simbahan dito sa may Graham na sunog unya gani almost a week after hapit po ng among simbahan sa UCCP na kuan ni aksyon ni gog aso ni puot niya ni kayo may gani kay timing dihay fire extinguisher nga for electrical, so na-solvara niya. Dali po mo naka-respond ang BFP. Karon, kung pwede lang, pwede ba ninyo isibya no, sa general public kung unsay mga angay, andamon, or buhaton nga aron malikayan ning maong sunog nga magpanghitabo no, nga tungod sa atong kuan, kanang init kayo nga panahon, palihog.
3: Good morning, sir, bro. Regarding sa mga sunog nga nangitabo karon, ang una gyud natong buhaton is tawag sa bumbero, sir. Importante kini aron ma-inform dayon ang atong kabumberohan nga naay sunog aning dapita, exact location aron dili na magproblema ang Bureau of Protection sa pagresponde adto nga dapit. O ikaduha, giawhag sa namo, no? Though this is not requirement, amo giawhag nga sa matag establishment, aduna unta kitay fire extinguisher. Kaya aron, kung naay sunog man galing, unya, kani maupay pagsugod sa sunog, ato na kining mapatay gamit ang fire extinguisher. Marato, sir.
2: How about kanang mga angay nga dili buhato, no? Mga kanang mga posible nga mga binuhatan sa mga kaigsoonan to nga angay dili buhaton kay makakos na siya o posible nga risgo sa kuan kayo o sunog.
4: Agigdugang na, sir, no? Sa pagkakaron, hingpit yun atong gidili ang pagdaob, sanglit atong nabati ang kauga na sa palibot, then dali ra gyud mo kaylap ang maong sunog. Ikaduha, atong gihangyo ang katawhan nga atong limpyuhan ang atong palibot. Then sa lain pa pod, diha sa atong mga panimalay, atong kuhaon na pagkakaron ang mga nauga nga mga dahon, mga karton, mga silupin na gipangsuksok na to diha sa ato ang mga atop, kay kana siya usa na sa mga hinungdan nga maka create og spark. Then, atong batasanon po, sir, ang maayong paggamit sa ato ang mga appliances. Ibto na to kini kung dili na gamiton. Then, kung do not kita'y mamatikdan nga medyo dili na maayo na to gamiton, ato na siyang ipatanaw sa mga batid ng mga elektrisyan. Dili na nato na ayum-ayumon pa diha nga kita-kita ra. Kay maunay usa sa mga hinungdan nga makahimo ginaog sunog. Din sa laing bahin, akong pahimo sila ng kahigayunan, kung magparking kita sa ato ang mga sakyanan, ibabaw diha sa mga patay ng mga sagbot, dako kining possibility nga ang exhaust sa ato ang sakyanan mao'y makaingon nga makapasiga sa patay nga mga sagbot diha sa imuhang giparkingan. So, ug mahimo, park ta mo, parking ta sa atong sakyanan diha sa luwas o secured nga lugar. Then, labaw sa tanan, atong bandayan ang paggamit sa ato ang kalayo kay di magyud mahimo og di ta magamit og kayo kay mao magyunay means nato sa atong pagluto ato lang yung bandayan kay kadaghan sa mga instances nga ang hinungdan sa sunog mao ni ang mga unattended cooking sir.
2: Sir moderator, pwede usa na lang kang Doc Mateo. Okay, Doc Mateo, could you please share to us what are the health risks related with this El Nino phenomena, and if you have recommendations in preventing or mitigating this risk, could you possibly explain also?
5: So, nakakatuwa po yung tanong kasi na sidetrack tayo kanina. Pero ito po tayo. That's the reason why nag-iwan na po tayo ng PowerPoint presentation para po sa PIMO so that they can actually disseminate it. Kasi I'm going to grab the opportunity for information dissemination. Una po, misconceptions. Health concerns po. There's only a few that we have to talk about. Heat exhaustion, heat stroke, dehydration, and vector-borne illnesses, specifically dengue. So ito po yung dahilan na hindi siya lagi kasing naidudugtong when it comes to drought. Next slide, please. Ito po yung difference niya. Let me summarize it for you para po hindi na po tayo mahirap. Una, when we're talking about heat exhaustion and heat stroke, iba po ito sa dehydration. We're talking about body temperature when it comes to heat exhaustion and heat stroke. Basically, what we're talking about is a body temperature ranging from 38.3 to 40 degrees Celsius pataas. So 38.3, ang ginangyayari po dyan, that's heat exhaustion hanggang 40 degrees. Greater than 40 degrees, that's going to be heat stroke. Pero again, sino po ba ang naglalakaw-lakaw sa atin na may bit-bit na thermometer? Siyempre, wala naman po, di ba? So ang pinakamaganda po nito is, simply lang, let me summarize it for you. Make it very, very simple. Una, ang kailangan lang po, pakiramdam ng tao, mahinang-mahina siya, mawawalan siya ng malay, at mainit ang katawan, parang lalagnatin. So that is already a consideration para po masabi natin na narito tayo sa sitwasyon na ito. And then we have to, basic po na sa public, differentiate between heat stroke at saka heat exhaustion by yung pong tinatawag natin na mentation ng tao or level ng consciousness. Okay po? Ang difference lang po niya, pagdating sa heat stroke, yun pong pasyente natin, altered level of mentation or consciousness. Ibig sabihin, time, place, person, date. Yun pong pinag-uusapan natin. Merong sablay doon. Okay? So, pagka po tinanong nyo, sino ka? Nasaan ka? Anong oras ngayon? Ano pakiramdam mo? Ano ba ang date ngayon? Kapag ka po may sumablay doon, that's already considered as an altered level of consciousness. So therefore, we're considering heat stroke. So bakit po ba importante? Kasi we have two different management for them. And it's very dangerous for us to actually manage heat stroke the way we manage heat exhaustion. Example po, kapag ka po may nawala ng malay, ano ba ang una natin ginagawa? Itayo natin yan. Painumin natin ng tubig. Tama po? Mali po yun pagdating sa heat stroke. Makakasama po yun para sa tao. Bakit? Yung pong altered level of consciousness, maaari po yung mag-cause or pagka pinainom natin, yung tinatawag nating aspiration. So pagka pinainom natin yung tao, imbis po na makatulong ito,
0: makakasama kasi maaaring pumasok yun sa daanan ng hangin and then that's it. Okay? So what do we need to do? Basic. After po nating ma-differentiate kasi yung altered level of mentation or consciousness, ang importante lang po, after natin siya ma-differentiate kung alin siya dito, papalamigin lang natin yung katawan ng tao. So ano po ba ibig sabihin? Basang bimpo, tanggalin siya sa init ng araw, ilagay siya sa lilim, kung may aircon, may aircon, kung may fan, i-fan. Palamigin lang po yung tao and then pahiran sila ng mamasa-masa na bimpo. Oh, maganda, basa, okay lang po ako dun, walang issue. Pero ang difference, kapag ka po heat stroke versus heat exhaustion, sa heat exhaustion, pwede nyo pong painumin ng tubig yung tao. Sa heat stroke, definitely na. Okay? So, next slide please. Ito na po, mas simplified version niya. Kasi po, si heat stroke, parehas po siyang emergency. Pero ang pinakamaganda po nito, kailangan na lagi tayong nakadugtong sa tinatawag nating emergency medical personnel. That's the reason why nung may nangyari po dito sa atin sa baba, dito po sa cafeteria, not cafeteria, yung kainan natin bago lumabas sa exit at saka entrance natin, same. So yun po yung nangyari. Ang maganda po nito ay lagayin na lang po natin na nakakatawa po ang PDRRMO natin because whenever we ask for assistance, they're always there less than 5 minutes. So ganun po sila kabilis. Next slide please. Ito na po yung pangalawa. Dehydration. So dehydration is not a question of body temperature. Dehydration is a question of hydration. Dami ng tubig sa katawan. Then we have to differentiate it. Is it isotonic, hypertonic, hypotonic? Tanggalin na po natin lahat. Isa lang ang importante for heat exhaustion or yung heat exhaustion sa heat wave, which is hypertonic. So, water loss is greater than sodium loss. Baba natin kasi important sa severity. Huwag na nating palalain. Huwag na nating pahirapin. Mild, moderate, severe. Tama po? So, pagka sinabing mild, yung pong nararamdaman ninyo na nauuhaw kayo, that is already mild dehydration. Pagka po nauuhaw kayo, tapos napapansin ninyo, uy, natutuyo yung labi ko. Natutuyo po yung balat ko. Tapos napapansin ko parang kakaiba yung pakiramdam ko. Nandun na po tayo, pwede na natin siya kaagad i-consider as moderate dehydration. And then severe dehydration, further than that. So ibig sabihin, malapit na po para magkukulaps siya, mawawalan siya ng malay, those kinds of stuff. Kasi bumababa na po yung tinatawag nating circulating volume or yung BP ng tao. Okay po?
1: Okay.
0: Next slide. Last na po, sorry. Ito na po, vector-borne illness. Ito po yung lagi natin nakakalimutan. So bakit po ba nagkakaroon tayo ng problema during heat waves? Kasi nawawalan po tayo ng tubig. Ano po yung dahilan? Crowded water sources hastens viral transmission. Ano po ibig sabihin nun? Maliit na amount ng tubig, syempre lahat nandyan. Ibon, kung ano man yan, lamok, langaw, sama-sama sila riyan. So nandun po yung bakterya. So mas mabilis po siyang kumalat. Next, water storage habits. Ito po yung napansin ko sa mga bayan-bayan kapag ka po pumupunta kami. Open po kadalasan yung storage area nila ng tubig. Mali po yun. Kasi ang mangyari po nito, ito na po siya, water storage in open containers, create new artificial breeding sites for dengue-carrying mosquitoes. Ito po yung masakit. Pagdating po sa dengue or sa mosquitoes, we only need a teaspoon to a tablespoon of water para magkaroon siya ng breeding ground. And then they reproduce within 5 to 10 days. So ang ibig pong sabihin nun, kung hindi tayo mahilig maglinis at hindi natin paulit-ulit na nililinis yung nilalagyan natin ng tubig, magiging prone po tayo dito. Isa po yun sa dahilan, kaya po tumataas or nagkakaroon tayo ng spike ng dengue. And then, fewer predators kasi sa init nga po, I think a lot of people know na dragonflies actually help with mosquitoes. They eat minimum of 300 per dragonfly. So, ang issue, pagka po may heat wave tayo, namamatay po itong mga insekto na ito. And then last, aggressive feeding. Nag-iiba po yung behavior ng mosquito kapag ka po kasi meron tayong heat wave. So, kaya po dapat, we're actually more, lagay na lang po natin, observant of it. Next slide please. Ito na po, padaliin natin para po hindi na mahirap pag-isipan. Ano po ba ang dapat gawin during heat waves? So yun po sa dengue, napag-usapan natin, lilinisin nyo po lahat yung nilalagyan natin ng tubig. And then ito po, dalasan ang pag-inom ng tubig? Gaano kadalas? Tuwing may gagawin po kayo, say for example, naglakad ako papunta sa opisina, inom ako isang baso. Let's say, tumahimik ako ng sandali, inom ako na isang baso. So bakit po? Kasi ang kailangan po nating buuin is 2 liters minimum, depende pa po sa pagpapawis. So dadagdagan pa po iyon. And then manatili sa bahay kung hindi naman kinakailangan lumabas. Bakit po? So that we can shield people from heat. Iwasan ang physical activity sa tanghali at sa hapon kasi mas lalo po kayo magpapawis. Mas lalo pong magkakaroon tayo ng problema. And then magsuot ng presko at light-colored na damit. Sa mga nagmumotor po, makikiusap po ako na syempre po yung helmet, kailangan natin lagi iyan. Ano? Kung po pwede po, wag po tayo nagmumotor sa madaling araw, sa tanghali hanggang pahapon, early hapon. Mas maganda po kung yung biyahe natin, ilagay na lang natin sa extremes. Sa umaga or yung pong wala na tayong araw halos. And then ang isa, kung mananamit po, wag po sana yung balot na balot ng jacket kasi it actually contributes to the problem. Last, magsuot o magdala ng panangga sa sikat ng araw, yung pong jacket, imbis po kasi siya na nakakasangga sa init ng araw, yung pong payong, okay tayo. Pero ang problema po, yung jacket kasi, nakakulub siya. And then it promotes perspiration. So yun po yung problema natin. Next slide. And these are my sources. Thank you so much.
1: Okay, salamat kayo. Municipal Councilor Sen Gingging.
6: Thank you pa rin ato. Good morning sa tanan. No? Kining akong pangutan, akong address sa Taka Fire. Katong karong bago, doon ay usa ka fire truck sa Antiquera Fire Station nga natinguwang samtang na paingon mo responde sa sunog dito sa Bacani, Antiquera. So, kumusta na katong investigation na to?
3: Good morning, sir. As of now, we are still ongoing ang atong investigation bahin sa nahitabo, sir, sa pagkatimbuad sa atong fire truck sa Antiquera. Kaning fire truck, padong ni siya mo responde sa sunog nga nahitabo sa Hill 53 sa Binakan. Ang nahitabo, sir, na ay road repair nga gihimo sa maong dalan, which is maorag yun siya ay dan nga maagian padong sa fire scene. Then, naay mga boulders nga nagpagamay sa agianan. Moto nga naapike o lisod yun, naglisod yun ang maong driver sa fire truck.
6: So, hangtod karon wa pagyod ma-ibaw eh, kung siya ginungdan, nga nung natingkuwang itong maong fire truck. May lanat na magpila kaadlaw.
3: Sa pag-agi sa fire truck, sir, tungod sa kaapike, ni-agi na yun ang ligid, ang tuong ligid sa humok na portion sa dalan. Muto siya, ni-give way ang kuan, ang maong yuta, moto yung nakapatagak sa ligid o nagpadayon nga pagtimbuad sa fire truck.
7: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: G22 here. Step
9: into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexino Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oh,

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
6: Jeneline Cuspide, Dennis Sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masugid po ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o may TC radyo nga akong ginainom, sir.
7: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong ranger?
16: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
15: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
16: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
15: Sipon dayon?
16: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailaan DYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na J-Line.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Wing Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining tungastak na paghatod ganinyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. Ano niya, mayong pagpaminaw, mayong pagpalikaysikay sa tanang katawhang tagbilaranon, hinaot ang tanan. Ana kanunay sa Kapiskay o Kabaskog sa inyong tagsatag sa Kapanglawas, nining orasas kahaponon. O niya, sa tanan atong mga kaigsunan nga namang inabuhi dinhas kamerkaduhan, uban ang atong mga suking mamalitay. Maayong adlaw, maayong pagpaminaw. Welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon ang plastada nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tari, maayong pagpaminaw. O niya, ni Sir Ginar Balyoso, ang atong sangguniang bayan secretary sa Lungsod Luway, Sir Ginar, kumusta niha, no? O niya, ni Konsehal Edwin Dumpor Sis, o ni Konsehal Rey Supanga, maayong pagpaminaw. O niya, lami ang pagkaon gani mga kaigsunan, kung affordable kaayo, barato, limpyo, lamian kaayo. Anha, good mo diha sa AGT Food House, no? Na din ha atubangan aning University of Bohol ang AGT Food House. Pangmasag yun ang presyo. Ang mga pagkaon, ang ilang mga sudan, lami yun kaayo. Para sa labi pa sa mga estudyante, naa sila diha magkananan sa AJT Food House nga na mahimutang sa may Siputong Street ning atong dakbayan sa Tagbilaran at tubangan sa University of Bohol. O niya, sa tibuok unang distrito, kanunay nangumusag na nimbaya ninyo si Attorney Handel Agunay, ang pinalangang kapikas ni incumbent board member Nanay Lucille Lagunay. O niya, ang amahan si Lalawigan, Governor Aris Omintado, uba ni Congresswoman Vanvan Cadorna Omintado, kanunay po nangumuslang nanimbaya sa tanang katawhang bulanon. Nagpahinumdom nga mag-amping ta sa kanunay. Ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa kong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban siya mga kaubanan, Attorney Buimar, Attorney Duni Pequero, Attorney Chek Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Sales, og si Attorney John Michael Cagulada, ang akong Cebu-based lawyer. Silang tanan, kanunay sab na umusag na nimbaya sa tanang katawhang bulanon, labi pang mga sukitig paminaw, niining tulumanong plus tada sa first portion. O niya, aris atas mga kalambuan, katikaran, mga kaigsuunan ko, dinhis atong lalawigang bulanon.
2: Ani ang usap ang atong tulumanong the Capitol Reports. Kini atong tulumanon the Capitol Reports, mga higala, mabati ta sa DYRD 1161, 102.3 FM, DYTR 1160, o sa 911 FM. Madungog usap kita sa DYCT 103.1, Radio Bandera 90.3, DYMA Teleradio 100.9 FM, 911 Balita FM, B92.7 FM, HAC FM 93.5, DYTC 675, DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.0. Sa ilahang introduction or opening statement soon sa usa ka minuto, mga higala. Atong unahon nato sa paghatag sa...
3: Good morning sa avid listeners sa ato ang programa karon nga Capitol Reports. Ako si SFOTO Richie Graham Roslinda, HP sa Intelligence and Investigation Section sa OPFM, Bohol. Tungod sa kainit sa panahon karon, ang Bureau of Fire Protection is giving mga awareness, no, fire safety awareness, labi na sa atong mga kalungsuran nga naay mga highlands nga ang atong mga kasagbutan karon puga na kaayo o gamay lang pagdaob-daob makakos na kini og sunog.
2: Kisalamat kayo, Sir Roslinda. Arita ni Senior Fire Officer 4 Manuel Pabera Bureau of Fire Protection Region 7 Office of Provincial Fire Marshal Bohol Province, sir.
4: Katawhang bulanon maayong buntag kanaton tanan. SFO4 Manuel Babera, ang chief sa Provincial Operation Branch sa BFP Province of Bohol. Tungod sa nasinating kainit sa panahon, atong nabantayan ang sunod-sunod nga hitabo sa sunog. So karong higayuna o karong buntaga, usa kini ka higayon nga kami makahatag o igong impormasyon kabahin sa pagpanalipod niini. Daghan salamat.
2: Okay, salamat kayo. Nga to ang tinugyanan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, si Sir Leonard Samar. Sir Leonard.
5: Good morning kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa atong halangdong gobernador, Gobernador Aris Amintado ug ingon man sab sa atong busy gobernador si Nick Besas ug ingon man sab sa mga kaubanan nako diri nga mga resource person, una sa Bureau of Fire Protection si Sir Graham Roslinda ug ingon man sab sa si Sir Manuel Parera o ingon mo sab si Dr. Emerson Mateo. Then kalabot na sa maong gitawag nato the governor's the capital's report, ako nagpasalamat nga padayon gihapon nga kami giibitahan sa pag-asa aron makapadangat kami sa latest information kalabot na sa padayon nga El Nino karong mga panahon. Ug dinhiral ng kutob daghan salamat ug mayong buntag sa tanan.
2: Salamat kay Sir Leonard. Higayon na sa itong mga kauban sa local media na makapasupot sa ilang mga pangutana. At ang unahon si Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.

0: My buntag panelists, hope buntag nato is okay as we wanted to, but naman ta sa problema gyud, diba? So unahon na nako si kuan, si Sir Leonardo Samar. Sir, intense heat waves and severe dry spell. Pwede ba natong i-consider na we are in peak already of El Nino? Kasi kanang mubiyahe kita og motor, sir, gikan kag bugno tapos mugawas ka, init kaayo ang kuan. Can you say na we are already in peak of this catastrophe na na-experience nato karon, particularly the El Nino? Okay, sir.
1: Okay, daghang salamat, sir. Salamat sa imong nindot nga pangutan na. Actually, latest nga El Nino Advisory number 4 gi-issue ganini karong buwan na September 7, 2026. Matud pa sa maong advisory, moderate to strong El Nino is present in tropical Pacific. Lakip na diri sa ato sa probinsya sa Bohol. Og ang ato ang ongoing El Nino base sa climate model will be extend or until into early sa sunod nga first half of 2027. Then ang ato ang strong El Nino is possibly nga mo-occur before mag-in ang 2026. Then laktod nga pakasulti, sir, ang ato actually ang El Nino pakaron is naapata sa moderate to strong, sir.
0: Moderate. Okay, so moderate pa nga itong nakuhaan. So we have to brace for more devastating impact pa pala. Sir, follow up lang, sir. Experience na ulan-ulan gahapon. Sign na ba niya na we're going to experience scattered rain showers karong September all throughout?
1: Base sa ito ang monthly rainfall forecast for the month of September, makareceive pa ang ito ang probinsya sa Bohol og normal nga rainfall. Gumikan kini sa duna pa nagpadayon pa kining gitawag natog hangin nga habagat. Samtang nga naa pa ning hangin nga habagat, expected pa gihapon kita nga maka-receive og normal rainfall diri sa Bohol. Og ingon man sa makita nato sa gitawag nato og tropical cyclone threat potential forecast, ang ato ang mga low pressure area or mga cloud cluster nagpaubos pa kay karong mga panahon na or karong buwan na sa bulan sa September, ang ato ang mga tracking sa bagyo o ingon man sa ang mga low pressure area is naa may paubos siya gamay dili pareho sa the month of August nga didtong napita jud sa Northern Luzon ang tracking sa ato ang mga bagyo karong for the month of September medyo miubos ang ato ang mga agianan sa ato ang bagyo diri napita sa may Southern Luzon o Central Luzon. Mao na nga dako paghihapon kita og kumpiyansa nga karong buwan sa September maka-receive paghihapon ta og normal nga rainfall base usab sa monthly rainfall forecast sa PAGASA.
0: Thank you, salamat. One last, sir, ato okay ra, tapos mabalik ko niya. One last. Okay. Kay Dr. Emerson.
2: Yes po.
0: Magandang umaga, sir.
2: Good morning po.
0: Sir, sinabi niyo kanina, misconception.
2: Yes.
0: Yung opening statement niyo, misconception. What do you, can you expound? What do you mean by this misconception?
2: I have actually prepared a PowerPoint for you. Dito po, sa misconceptions natin, it's going to be heat exhaustion, heat stroke, and dehydration. So yun po yung pag-uusapan natin. Kasi sometimes, they mix it up. And then ang nangyayari po, yung management natin bilang ordinaryong tao, naguguluhan po sila. So I think that's the proper way of, this is the proper venue to address it. Para po mabigyan natin ng, lagay na lang natin proper tools. Yung po mga bulanon, mga kababayan natin, para alam po nila kung paano po nila i-address yung specific instances or specific diagnoses.
0: So it's going to be a massive information dissemination on that?
2: Yes po. Sorry po, I'm going to take the opportunity.
0: Okay, sige. Salamat, Sir Atoy. Balik ko.
3: Salamat kayo, Sir Goodman. Arita ni Sir Loloy Totas, pagasundan ni Felix Simpron. O musunod sa si Bruce Zavala.
4: May buntag sa tanang naminaw, tibok Pilipinas, tibok kalibutan. Mga opisyal sa atong nalawigan, pinanguluhan sa atong tataw, ang gobernador, Ares Aumentado. Kaninyong tanan diha sa lamisa, sir, maugihapon, may buntag. Pangutana na ako, may tungod sa balatian. Well, akong ipabot ni Dr. Emerson Mateo. Palihog, Dok?
2: Yes,
4: pag-abot na ini karong panahona, nga gi-bandilyo na, nga dunay il ninyo. Gi-bandilyo sab, nga dunay mga balatian.
2: Ang lalim po, sir, sorry.
4: The word bandilyo, Dok, means emphasize or forecast.
2: Okay. So, sa ganito po, ang maganda po is it okay for me to go into the PowerPoints?
4: Ang tanong ko, Dok, paano natin malaman na talagang factual or with facts ang isang sakit ng tao, sakit ng mga tao, dahil nasa information process na tayo ngayon. Iyan tanong, mayroon ba tayong mababasa? Tinanong ko ito, baka opinion lang. Opinion and facts. Mayroon ba tayong facts, Doc?
2: I love that question. The question actually, sir, if I got it right, the question is addressing whether the information that the people are receiving were actually factual or katang-isip lamang o chismis.
4: Yes,
2: ito po yung maganda. Is it okay if, Sir RJ, please proceed to the last slide, which shows my references? Ayan. So ito po yung punto natin. When we're actually addressing the people and we're carrying the mantle of healthcare, dapat po lahat po ng hinahawakan natin dito na impormasyon, hindi po chismis. Paano po natin masasabi na factual? Kasi po, dapat po may reference po tayo sa kada matatapos po kaming magsalita. And that actually shows you yung truthfulness nun pong sinasabi namin. And ito pa po isa, not all references are created equal. Ayan na. So ano pong ibig sabihin nito? When it comes to research, when it comes to factual information, because medicine is a dynamic science, it's not an exact science. Ang ibig pong sabihin nito, dahan-dahan po siya, nag-i-improve. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, ang pinakamagandang information na makukuha natin are actually peer-reviewed journals with enough population base. So ang ibig pong sabihin nun, say for example po, meron akong study, i-address natin yung vaccination. So meron akong study about vaccination. And then this study actually says this vaccination causes these kinds of side effects. These kinds of side effects. And then here comes another study. And then this study is actually contradictory to the first study. So pinakamaganda po nito, we have to analyze yun pong kung saan ang galing yung information. Baka po itong sinasabi, yung nauna nating study, galing sa, lagay natin sa mga publications such as ginagamit nila sa Facebook. Versus, yun pong isang study na sinasabi na contradictory siya, pero ang nakasulat po doon, galing siya sa peer-reviewed journal. So para sa amin po na nasa medisina, mga doktor, una po na information sa amin is always going to be peer-reviewed journals po. So kaya po yung about the measles vaccine, I think, let me address that for you. Matagal na po natin ginagamit ang measles vaccine. The thing that I don't get is how come meron pong flood ng information na pumapasok sa atin ngayon and then ang nangyayari, kinocontradict niya yung sa measles vaccine natin. So ang issue po natin dito is we need to analyze where those information are coming from. Because right now, ang nangyayari po sa kanya, naapektuhan po tayo sa healthcare. We all know that vaccination is a preventive. So ang mangyayari po nito dahil yung prevention, which is the cheapest form na po pwede natin gamitin sa medisina, nawawala na sa atin. Magiging treatment na tayo, which is very expensive. Kahit po sa Amerika, it is very expensive. And considering we are a third world country, mahihirapan po tayo na i-combat yung sakit kung hindi natin gagamitin si prevention. So ano po ba ang sinasabi ko? Ang sinasabi ko ay simpleng-simple. We just have to analyze kung saan po nanggagaling yung information ng mga naysayers versus dun sa information or lagay na lang po natin na solid facts na binibigay noon pong tungkol sa bakuna as a viable measure for us to actually prevent measles? Nasagot ko po ba, sir?
4: Okay, salamat, sir. Pangalawang ang tanong, sir. Sinabi mo ngayon, narinig ng mga tao, na mayroong contradiction. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang facts. Nagka-kontra-kontra, contradiction. Now, mayroon ka bang nalaman sa mga contradictory statement na may ginawa ang World Health Organization parang magkakaisa, hindi hati-hati?
2: Pagdating po sa facts natin sa medicine, simple lang naman po yan. There are always minimum two sides to a coin. And then, kasi po ako research, kasi ang ginagawa ko sa Amerika, I used to do cancer research for University of Southern California. So ang punto po nito is, simple lang, I may have findings after a specific study that actually says, ito, and then meron pong susunod na contradictory doon sa nakuha ko na results. Kaya po ina-analyze natin, meron po kasi tayo na, if it's a controlled study, may method of study, how many population are we using, ano po ba yung mga tinatawag natin na circumstances where it can change the outcome, such as comorbid factors, yung mga ganun po ba, sir? So say for example, ang gusto kong sabihin dito ay simple lang, for each and every person, po pwede po na iba yung resulta natin, pero a collection of like results, lagyan na lang po natin, is a conclusion. So yun po yung point natin ito. Marami po tayong contradictory statements. Pero again, the way for us to analyze this is ask them to produce kung ano man po yung tinatawag nating source nila, and then I'll give you my source. And then let's have an open conversation about it, open debate.
4: Ibig sabihin, sir, source presentation.
2: Yes po.
4: Marami pong salamat.
2: Salamat po.
3: Lex Simpron, pakasundan ni Bruce Abala. O sa kapangutana niya, follow-up po niya pangutana.
5: Banana ni Sir Samar, Junaldo Samar. Sir, kining samtang nag-El Nino dinis kabisayan, apil na ang Samar. Buhol ang guban pa. Naglunop og baha, naglani niya dito sa Manila. Unya, ang inyong forecast is nationwide. Unsa ang pag-reconcile ni mo na, sir?
1: Oh, sayot kita, sir. Sir Felix, nindot kayo ang imong pangutana. Sayot kita, Sir Felix, nga sa panahon, gani ang atong El Nino is ongoing na. Nag-start ng atong El Nino, sugod atong May. Doon na natay upat ka advisory gikan sa May hantod na sa September. Kalabot na sa giingon nimo unsaon pag reconcile nato nga nganong didtong napita sa may Northern Luzon or eastern part of Northern Luzon nya diri sa Kabisayan ug Mindanao below normal ang rainfall. Panahon magud sa El Nino once nga naap ang hangin nga habagat base sa study sa PAGASA maka-receive pa jud ta og normal rainfall or above normal rainfall sa western part sa atong nasod. Labi na gayod ditong dapita sa may Northern Luzon or Central Luzon, eastern part. Gumikan kay panahon anang mga buwana for the month of panahon sa ating habagat, ang ato ang mga bagyo is tua sa taas. Yeah, once nga ang bagyo na to tua sa taas, ang iyang flow, ang iyang pagbira sa among hangin nga habagat, dito po usab dool sa maong bagyo. Mana nga ang ato ang mga bagyo is tracking for the month of August is dito medyo sa extreme Northern Luzon. Mana nga diri napita sa Visayas ug Mindanao, layo man ta sa bagyo. Mana nga layo ta sa epekto sa habagat. Ang habagat nga kusog nga enhance sa maong bagyo dito ra pud napita sa may Northern Luzon. Sir, mana hinugdan nga dito mga lugaraha, sige ko ulan kay for the month of August, doon natay upat ka bagyo nga nagasusunod. Gikan ni Lois ug hantod na ni Pilandok, gani sa for the month of September, doon natay bagyo nga si Obet. O mana nga gani base sa report, mag 1 month na nga sigig ulan-ulan ditong dapita sa may Northern Luzon gumikan sa habagat.
5: Okay. Kani para ni sa mga Bureau of Fire, no? Si Kinsay, matubag niyo, sir. So, kumusta man ang Barangay Fire Brigade o sunarabarong sunog sa mga sagbot? Unya, doon na pa ba ikausun ng tubig nga wala ay hubas naman ang mga tinubdan sa tubig tungod sa El Nino?
6: Daghang salamat sa mga pangutana, sir. Ang buhatan sa Bureau of Fire Protection karon sir, gipahingusgan kining programa, kining gitawag na tuog, obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan o OLP. Diin, ang ato ang mga kabumbiruhan, gi-assign yun eh sa matag barangay. Dito sila ilang gi-empower ang gitawag na tuog, Community Fire Auxiliary Group or CFAG. Previously, mo ni gitawag na tuog, sir, o Barangay Fire Brigade. So ang atong mga kabumiruhan karon, ana-ana sa mga barangay, mga kalungsuran, gani ato ni silang makita sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan, mga pasilidad, nagkandak sila dito og pagbansay-bansay kabahin sa unsaon pagpanalipod og pagresponde kabahin sa sunog. Din kabahin pud sa mga sources sa ato ang panubig. Pagkakaroon aduna kitay 150 ka active water fire hydrant or water sources. So far, wala pa nag report diri ka nato nga dili functional, but naay mga sources nga ni aksyon na gyud og kahinay.
5: Kadiyot lang kay niya kanang atong backup yan kining Dr. Mateo, kay basig mahiubos Dr. Mateo nga di mapangutana. Kuan ba doktor ni kisgot mugo kag bakuna ganina, no? Ang ato lang ba nga ang kanang bakuna kagaw po na siya nga hinay. Sa ito pa, ang bata nga way kagaw, butangan o kagaw nga hinay, nanahin o kagaw, di ba? Hmm. Ang pangutana, nga naman ang pirma pa man o saan ang pirmahan na sa dipaka magbakuna, Weber? Tinuod mo na, Doc?
2: So, ganito po. I think yun po yung isa sa mga misconceptions na sinasabi ko. So, let me address that for you. Una po, yung sinasabi natin na kagaw na hinay, mali po yun basically. Hindi po siya kagaw na hinay, patay na kagaw. So, ito po yung magandang banat ko. Pagka po ba sinabi nating patay, inaasahan natin na gumagapang siya dyan sa pader, yan, sa gilid-gilid? Siyempre po hindi, di ba? Hindi siya gumagalaw, hindi na siya, wala na, basically. Patay na nga po. So, anong kailangan natin dun sa kagaw? Kaya po tinatawag natin na, lagay na lang po natin na hindi niya magagawa, mali yung definition na patay, hindi niya magagawa yung kailangan niyang gawin para maka-epekto doon sa kalusugan ng tao. So ito po yung point. Bakit po ba natin to ipinapasok? Kasi, ibig pong sabihin nun sir, hindi na niya magagawa na malabanan yung immune system natin sa loob. So pagka po hindi niya nalabanan yung immune system, papasok ngayon siya doon sa tinatawag nating memory cells natin. So magkakaroon po tayo ng immune-mediated response against dun sa kagaw na ipinasok natin sa bata. So ano pong gusto nating sabihin dito sa kabuuan? Sa kabuuan, kung ano man po yung ipinasok, those are attenuated. Technically, lagay na lang po, for all intensive purposes. I don't want to call it patay. Mali. I don't want to call it patay kasi it's live attenuated. Pero ang punto, hindi patay po kasi sa aming mga doktor dahil hindi niya kayang gawin yung magagawa niya sa katawan natin para makakos ng illness. So therefore, kung hindi po niya magagawa yun, madali siyang magugupo or mapapatay ng immune system natin. And then yun pong mga pirapiraso ng katawan niya noong kagaw na yun, yun po yung magpapasok sa memory cells natin para mag-launch tayo ng immune response. So that's the answer for the first question. The second question was, tungkol po sa pagpirma-pirma. Ito na. This is very controversial. Pero as far as I know po, sa amin, kasi sa akin po, no, nagpapabakuna po ako, meron po akong 4-year-old na anak, kasalukuyan po siya na binabakunahan ng lahat ng bagay. So, yun po yung sagot ko basically. Sa akin po, I agree. Bakit? Kasi lahat po ng bakuna na ibinibigay natin sa anak ko, it underwent a lot of studies. So that's number one. Those are, lagay na lang po natin na regular natin ginagawa sa kabataan para po prevention. Okay? So, pagdating po sa pagpirma-pirma, Sir, hindi naman pinapirma yung anak ko eh, tsaka ako. Ay, yung ako, para sa anak ko.
5: So, wala. Negative yung waiver? Walang pirma?
2: Nagulat po ako kasi hindi ko po alam yung sa DOH part na yon. Kung meron man sila noon. Kasi ako po, private po kasi yung pinupuntahan ko para po sa anak ko.
5: So, ang advice mo sa mga tao ay, pag magbakula kayo at papirmahin kayo, huwag kayong
2: pipirma. I don't know their protocol po kasi, sir, to tell you honestly. Pero as far as I know, sa sarili ko pong anak, wala po kasing pinapirmahan sa akin. As far as I know. Okay po.
5: Okay lang. Basta your advice is not to sign.
2: Ay, mali po. Okay. Hindi po yun yung advice ko. Mali po. Hindi po yun yung advice ko. I think ang issue po kasi rito is, magkaiba po kasi yung dinaanan natin proseso eh. Ang hindi po ako nag-a-agree, eto na, it's very controversial. Ang hindi po ako nag-a-agree is yung hindi ibibigay yung benepisyo kapag hindi nagpabakuna. Ayun, diretso po yun, sasabihin ko sa inyo yun. Hindi po talaga ako nag-a-agree doon kasi lahat po ng ibinibigay natin sa sambayanan, sa tao, is supposed to be pupwedeng pagdesisyon na ng tao kung gusto niya o ayaw niya. So ibig po sabihin, pagka sinabi ng taong ayoko, ayoko. Pero hindi po pupwede na may kaakibat siya na penalty. Mali po yun. Kasi ang gamot po na binibigay namin, kahit po sa kapwa ko doktor, ang tawag po pagka nagpakonsulta kayo sa amin, we call it a contract. Ano po ba ang contract? You agree, I agree. So that means you agree to follow kung ano man po yung sinabi ko sa inyo. And then I also agree to take you on as my patient para po mabigyan ko kayo ng payo kung ano yung gagawin ninyo. So basically, that is a basic requirement for a consultation.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
9: Adiway arde ang aong tipaminaw yo everyday man jud ko maminaw kay insakto ang mga balita way bias ba.
10: Akong tipaminaw na radio station kay wala NDYRD radio kay tungod ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na jay lain.
11: Akong paminawon sa station diri sa Bohol, ang DYRD kay labas ang balita, updated sa mga impormasyon sa mga pangitabo dinhi sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: In the name of the Father,

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Kainom ka o dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
7: Mabibilis sa mga butiga.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: Makabuhay! Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexino Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubo! Lema! Igawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Parang kanya ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.
5: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
6: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mare. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
8: ACE Medical Center Bohol.
7: Kasaligan mo.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: 500 Health Alert.
1: Kasi Irma Harjo, 62 years old, taga Purokono, Barangay Bainte.
2: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
1: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag tek na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
2: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
1: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: DTX 500, mabilis sa mga butika. Ditribayo, mabibilis sa mga butika.
3: Isigutan nato rin ang lugo nato mga higala. Aron nga kaning ato ang lawas mamahimong healthy. Kay laban ron sakit, naas dugo. May high blood ka, dugo. May diabetes, dugo. Sa uric acid, dugo gihapon. Kasing-kasing, dugo gihapon. Ang atong dugo, mga higala, muni siya'y responsible sa pag-transport sa tanan ng mga material sa itong lawas. Ang oxygen, ang carbon dioxide, ang hormones, clotting factors, ang sugar, ang fats, ang mga cells of the immune system, toxin, waste products. Muni siya'y ginatransport gina-travel sa ato ang dugo. So, importante kayo na yung dugo, kayo kung way dugo, patay.
0: DTX 500 Health Alert!
3: Nga kinahanglan natin ay healthy o himsog, limpyo nga dugo, because blood is the current of life. Ang dugo mo'y kadala natong kurinti sa atong kinabuhi. So, kung ang ato ang dugo, mga higala, hugaw, possible nga na ay mga manifestation nga ato ang mabatyagan sa atong lawas. Especially kining atong panint bitaw, na ay mga manifestation sa mga skin problem nga dala mga higala sa pagkahugaw sa atong dugo. Pwede ta magkabato ng mga skin diseases. Tagikaingon ko na, pinakaunang function sa atong dugo, kinahanglan nga mag-transport mga higala ang atong dugo sa oxygen sa tibok na atong lawas o mukuha sa mga carbon dioxide aron mapagawa sa lawas. Kiniusap gadala sa atong immune system, guardian cells, waste product, hormones, and so on. Kay kung na ay kakulangon sa dugo sa parte sa itong lawas, mag-lead kini mga higala og pagkamatay sa minilyon nga mga selula sa parte sa itong lawas.
0: DTX 500 Health Alert.
3: For example, kung sa brain na mahitabo, dili ka-circulate og tarong ang dugo. Sa ito pa, dili siya kaabot dito sa area sa brain, dili siya kaagi.

0: platelet factors para sa blood clotting aron nga ma-minimize ang loss of injury. Naagya po na sa dugo. Ang dugo usab, nag-regulate yun yung mga higa sa pH and water balance o temperature sa atong lawas. Sa ito pa ang pagka-alkaline, ang acidity, iya po nung gina-control, iyahang gina-regulate. Ang tubig, gina-regulate po niya. Ang temperatura sa atong lawas, ang kainit o ang kabugnaw, gina-regulate usab mga higa na sa dugo. Muna nga, importante nga ma-detox nato ang atong dugo. Malimpyo nato.
1: DTX 500 Health Alert. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City. 55 anyos, nagbalitian ako sa usa ka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulo ka tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
0: Muling usa sa ito ang kanunay ginapahinom-dum, mag-inom yun sa DTX 500. Mag-inom yun sa Mighty C, ha? Kay gatabang kini mga higala sa pag-detox sa itong dugo. Marag mo say babay kung mga higala katong oras limitado kay anyway sa Gyapon Dog Hands Lim Dolo yung nakauban sa programang
1: DTX 500 Health Alert.
3: Uy, bari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mari, ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mari para makaabilita sa mga diskwento. Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
4: Oh,
3: mao ba mari? Interesado ko makuha sabog share mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
4: Sige mari ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mari. Og madayon mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Buroksay, Tawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
6: Open Gangnam Style!
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba! Blema! Igawas!

0: October 4, Pink Bazaar. On October 5 to 10, Pink Symposium. October 11, and Pink Zumba Marathon. October 18, the Alturas Group of Companies. Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Hello mga MXC Believers, ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadgid ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alang na itong motukod og mga balayog building. Wanay laing atuan. Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan ug ang friend mo forever, alas 9:30.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala ko masag may gabi ka bisaya naga Mindanao. Welcome sa lesab ng edisyon din sa tong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa kinatibuk ang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sangan usab sa itong mga lagad field reporters. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever.
1: Tagpilaran by night.
0: Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. May gabi sa itong mga suking tigpaminaw, labinas na po, lima kabarangay din sa siyudad sa Tagmilaran. Ang 47 kalungsod sa Garitibuk ang lalawigan sa Bohol. Mga kasikbit nga mga probinsya din mabota itong Sibya karong gabi una. Dinis itong pagpanag-uban, mga balita ngangay ninyo maseran, mga hitabo din itong lalawigan, mga isyo ngangay ninyo madungog, among ipadangat din itong tulumanon.
1: Tagmilaran by night.
0: Dito tayo yung taas itong alahang atudling sa itong mga balita.

0: andam na ang rematch sa Bulanong Boxidor nga si Reggie Suganob og sa South African nga si Sivina Te Munchinga alang sa IBF World Light Flyweight Title Eliminator karong Sabado og mga adlaw diha sa Bohol Wisdom School. Veteranong boxing referee nga si Tony Wicks ana-ana sa lalawigan. Ulohan sa itong mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrano Wilma.
1: Thanks talaga, salamat may gabi sa itong mga sukingking paminaw sa itong talumanon sa Tagdilaran May Night. Gikan din sa itong limutangan sa Tagdilaran City Police Station. Ano yung ulohan sa itong reports karong gabi na most wanted person dito sa Mandawi City, Cebu. Nag-isilting silahan ng sa kasong pagkalabigi sa illegal na sugal ang nasikob sa kapulisan sa anti-kidnapping group na ganinang buntag diya sa barangay Bohol. Sabing labas nga balita o kompleto detalye itong mabati sa tugpani.
0: Iyunan sa sanggunian Panglungsod Committee on Public Utilities nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong plitihan sa tricycle tungod sa pagsakas presyos gasolina o guban panggasuhan sa pagbiyahe. Apan si Konsehal de Borja may klaro nga muagi pa sa deliberasyon sa konseho sa syudad ang nauyunan sa Committee on Public Utilities nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong plitihan sa tricycle. Uluhan sa itong mga balita, gikan ni Lerto Jun Gutierrez. Jun!
2: Salamat, Earn. Mga gabi sa mga suki at huminaw ang nagsunod. Kanunay sa itong talamanong Tagbilaran by Night. Gidali og dagan distong Aliaris Medical Center ang usa ka pasahero sa Trans-Asia City Line kumat kini mi lukso sa kadagatan dapit sa Lunsos Panglao. Mga kompleto ni Tali sa tayo pabalik.
0: Samtang mula nat pa hangtod sa Oktubre ang rotational burnout sa Bohol nga may target sa nangagubang planta sa kuryente nga makaandar og balik matod pa sa Department of Energy. Samtang tourist arrival diri sa lalawigan mikunhod ngadto sa 59.3% matod pa kini ang pinakaubos base sa report sa Department of Economy, Planning and Development kung DepDev sa Central Visayas Regional Economic Situational sa unang quarter sa tuig 2026. Dinggikan ang turista ito nakaitandis niya aging tuig nga 417,142 ang unang quarter karon ning 2026 na alamang sa 170,016 tourists. The Barker Cell Remulador Cell, Kuya Mengbi.
3: Okay, daghang salamat kayo ayon na ito mga panibaya pangumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga binangga sukintig paminaw. Kaya kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Gindulman, isikot sa kapulisan sa Gindulman ang usaka na labigit sa illegal nga kalyukan, sa illegal nga droga, human kini, na silbihan o warrant of arrest alang sa pagservisyo sa sentensya nini dito sa barangay Tabahan sa lungsod sa Gindulman. Narukad ganyan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, EYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Bago itong mag-auluhan sa itong mga balita, ang detalye sa itong pagbalik uban sa itong mga hisgutanan karong gabi din nila sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon TBN
4: Tagbilaran by Night.
5: Optic paspas ng pagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD is sniper
5: ni Bay. DYRD sniper.
4: Tagbilaran by Night.
0: balik tayo ni Ristong pagpanag-uban sa itong tulumanon. Unya, unahon, gilayon na ito pag-follow up kining usa ka pasahero sa Trans-Asia Shipping Lines, mga kaigsunan, nga gikatahong ni Ambak atol sa mong pagbiyahe sa mong bapor. Dito ginin matod pa ni Ambak sa tungod sa kadagatan sa Panglao. Di na mong barko, pabiyahe pa ingon sa Cagayan de Oro o sa Mindanao. Uga matod pa na dala kinis Governor Silisino Galiaris Memorial Medical Center. Arita sa ito, pasiunag ang report gikan ni Alerto June Gutierrez.
2: Yes, daga salamat Erno na ang tigidali o dagaan Desto Galiaris Medical Center ang usaka pasahero sa ito ang Trans-Asia Shipping Line humang kinimi lokso diya sa may karagatan diya sa Lonsos Panglao. Ang pasahero gipailang si John Bartney Hinusas 25 anos nga nagapuyo kini sa may Kitubo Kitaw-Kitaw Bukidnon sa ito ang nasairan nga gagahapon sa waras unsi sa gabi nga kining pasahero padung naunta kini nga uli sa Cagayan gikan kini siya Cebu sakay sa iyang gisakyan nga Trans-Asia ug pag-abot sa may dapit sa may kadagatan sa Panglao hingkalit na kini ning ambak mainunda sa iya pag-ambak sa pila ka mga minuto timing pun nga nay usa ka mananagat nga nakabantay mainunda nga iya kining gipasakay og gidali kini siya og turnover diya sa tuwang Coast Guard Panglao ug ang Coast Guard Panglao gitin over usab sa tuwang kapulisan ug tuwang nasairan nga gidali usab siya og dagan at diri sa Tungaliyas Medical Center ug paghuman og check up sa tanang mga laboratory aning pasahero mga launa sayo ang launa gid nang launa kada hapon nga nasairan nato nga hinguli na usab gini kaning pasahero ug gida kini sa ihang mga parente.
0: So, sa ito, Pablo, naka-uli na ni?
2: Ang gisusi na ito sa hospital, paghuman o galbaturi, may uli ko nun eh, na hayan ang atong Coast Guard Tagbilaran. Mao siguro po na siya hing assist ani aron makauli po na dito sa iyang uli sa Bukidnon.
0: Okay, ito sa so, contact, bro. Ang sa ito pangani ni?
2: Si John Bartney Hinusas.
0: John Bartney Hinusas. Pila edad?
2: 25 anos.
0: Bata pa.
2: Taga Kitubo, Kitaw-Taw, Bukidnon.
0: Pitugo?
2: Kitugo, Kitubo.
0: Kitugo, Kitaw-Taw, Bukidnon.
2: Bukidnon.
0: Okay.
2: Gika lang din sa matangan sa Galeas Medical Center sa Lepto Gutierrez, ang friend mo forever, Basta Balita, TYRD, Misaligan sa Balita.
7: DYRD.
0: At so i-contact karon ang Coast Guard Panglao labot ni ning maong hitabo nga maong pasahero ni Ambak sa Trans-Asia. Unya sa tawag ka Facebook viewers sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook live man ta karong gabi una i-share niyo na live video comment mo sa comment section aron ma-acknowledge mo na ko din istong pagpanaguban. Ha, aron mo pop up diri nga naga-view mo, ha? Comment mo diha nya, i-share ang atong live video sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Then follow up on ang Coast Guard Panglao labot sa mga report aron na masayra nato kon asa na ron, unsay problema, nganong ni ambak siya. Unya mayo swerte kay dihay mananagat nga naga pa, nanagat sa mong dapit og na pasakay siya. Okay? Atong gi-contact Coast Guard Panglao. So atong gi-contact ang Coast Guard Panglao. Nag-ring na mga kaigsunan, ha? Naga sa naga saan ni silang hotline eh?
8: Hello, good evening, Coast Guard Trans-Asia Panglao.
0: Hello, Coast Guard Panglao, may gabi eh.
8: Yes sir, good evening sir.
0: Yes, Chips Earn Payahay ni Chip, live das DYRD, Tagbilaran by night, karong gabi una. Kinsa galito ni Chip?
8: Ensign Alwin Jan Derikilo lang sir.
0: Derikilo?
8: Yes sir, Ensign okay. Alwin Lu sir.
0: Okay, Chip, mangutan na lang for confirmation. Unsa ka tinuod nga dunay pasahero sa Trans-Asia? Ani ambak na sa karagatan sa Panglao?
8: Yes, sir. Last night, sir, mga around 11:33 p.m., sir.
0: Kagabi eh.
8: Yes, sir.
0: Unya, sa mga hitabo, Chief. Sa mga, nagdara pa siya bag pagambak or wa na eh, siyara o sa tapot lawas ra?
8: Wala rin dala, sir. Bali siya ra, sir.
0: Ganun ni ambak man eh siya, Chief?
8: As of now, sir, di pa po na mo ma-disclose, sir, ang information with regards sa yung reason, sir, na anong nagkuhan siya, sir. Unback pa, sir.
0: Aha. Unya, yes, pag-unback ni... Unsa man, gabiyahe ni yung transisya?
8: Yes, sir. Yes, sir.
0: Paingon sa?
8: From Cebu to Cagayan, sir.
0: Okay, from Cebu to Cagayan. So, sa to, pakining yes, maong ni ambak, ni sakay ni dito Cebu City?
8: Yes, sir. Yes, sir.
0: Unya, pag-unback niya, dihay naman, unsa man, giyonsam to niya, giyonsam to siya pag-rescue?
8: Kato sir, nakandak o search ang TransAsia pero dili mo niya makita sir. Pero naray fisherman na nakakuha sir.
0: Uh-huh.
8: And then gidala siya sa Panglao mainline sir and then na-turn over sa police.
0: Okay. O niya, ang TransAsian, padayon ragbiyahe?
8: Yes sir, prior nagpadayon siya sir, nagkandak po sila search sir.
0: So na-report dito sa mismo sa barko nga nai ni ambak kapasero?
8: Yes sir, na-report siya mismo sir.
0: Uh-huh. Naginusara na rin siya, Chief, nga sakay sa barko?
8: Yes, sir.
0: Pilay edad ni Chief nga niambak na kay details aning personal information regarding aning tawhana?
8: 25 years old, sir.
0: Okay. 25 years old from?
8: Yahang hometown, sir, is sa Bukidnon, sir.
0: Bukidnon. So, pauli gid ni siya. Yes, bata sir. Pa. Laki ni, babay.
8: Laki, sir.
0: Okay. After na-rescue sa mananagat, asa man gihatod?
8: Gihatod siya sa Lagitan, sir. Then, gitagbo rapod sa police Panglao, sir.
0: Sa gitagbo sa?
8: Lagitan, sir.
0: Sa Lagitan, aring paingon og poblasyon?
8: Yes, sir.
0: Okay. Unya, gisugat siya sa police Panglao?
8: Yes, sir.
0: Uh-huh. Asa naman na rong ang pasahero?
8: Karon sir, tuwa na siya sa custody siya, sir. Relatives diri sa Bohol, sir.
0: So na siya relatives diri sa Bohol?
8: Yes, sir.
0: Okay. Unya ang saman napa-check up to siya?
8: Yes sir, ganiya mo to sir, nagtagabo siya medical cancer attention sir.
0: Aha. Uh-huh. Unya unsa may na kay information sir after siya medical examination?
8: As of now sir, wala pa may information sir kaya turn over na po na mo siya sa Tagbilaran sir.
0: Okay. Ayun, sir. So sa to pa wa na to wa to siya kaso, wa to siya tulubagon sa iyang gibuhat?
8: Negative, sir. Wala na po ikikuha ng shipping, sir.
0: Aha. So, anay complain?
8: Yes, sir.
0: Aha. Okay. Sige, Chief. Basta kay wala siya maunsa?
8: Yes, sir. Wala ra injury, sir.
0: Why injury? Okay ra siya. Kay yes, ba itong langoy, Chief?
8: Yes, sir. Nakalangoy rin po siya, sir. Kay nakatukay-dukay po siya sa tubig gamay, sir.
0: Okay. Sige. Sige, Chief. Salamat kay Chief, ha? Sa imo ang pagtubag. Huwag may gabiin ninyo dahil sa Coast Guard Panglao.
8: Okay, sir. May gabi po, sir. Salamat po, sir.
4: Tagbilaran by night.
0: Okay. So, nakauli na sa iyang pamilya. Oh, so, magkahay klarong hinungda na to. Tawagin ko ng Panglao Police Station. Palihog. Mangayo lang tagamay nga information. No? Labot sa gikataho nga ni Ambak. Og san nabatoy gi hamben nga problema no unsay iyang rason di ba maro pa dito pangutana ay kining unang hitabo labi das mga pasahero gadun na may mga problema ay mog ambak oy so okay ba mo lang oy ay mog ambak kay mo kapakapagin mo dito stubig ha kapakapagin mo dito stubig ha dagat unya kamao man day. Ha? Di pagin mo ganahan dahil matiklo. Pero og di mo kamo sa dagat, di mo kamo mulangoy, morbida. Kada kong disgrasya gini nyo. Ha? Kada kong disgrasya. Panglao Police Station, may gabi. Panglao Police Station. Okay, ito ang balikan. Ha? Kay Urag Chapi ang linya sa Panglao Police Station. Usbig tawag ha aron pod makuha na to pang utana na to mga kaigsoonan. Okay, Panglao Municipal Police Station. Sir. Mhm. Way signal tingali. Aha. Oh, lagi. Oro tag robot mag istorya ani. Idayal lang niya nagbalik berta. Okay. So, ato ang balikan na karon tan-taon. Benas tong pagpanag-uban mga kaigsoonan dinhi sa tong Tolumanon. Suwena tong contact unta si Attorney Florizel Pudot. Aron po sa itong pagpumutana, labot ining ipahigayon nga boxing o rematch nila ni Reggie Suganob o ni South African Zivanati Nonsinga sa Kumong Bulanon 26 diha sa Bohol Wisdom School o Mang Adlawa. Hmm? Nagantag pangutana po ni bahin sa dua ugma no ugma no gyud ang pinaka huwat unsay gipaabot sa maong rematch no unsa ka importante kini alang sa Bohol unya ang kahimtang sa tumbulan ng boksingero Suganob karon mga kaigsoonan unsa iyang pag pagsalig sa nga makahatag siya maayong performance ug mapuhon. Hmm. Okay.

0: Okay, so nagpakuha sa taog ko, an? Ha? Mayong gabi ni Manang Torina, pinali sulota nga always yod maminaw nimo basta ikaw mag-on-air sa Taglaran by Night, kusog kayo ang radio. Makadungog siya sa atong tulumanon, mga kaigsunan, yung edad 88 years old, sa Barangay Mayakabak, Dawis. Sinang Torina Pinalis Dulauta. May gabi ini mo ng Torin, ha?
1: Taglaran by Night.
0: Unya.

0: a las 9:34. Arita sa to hisgutanan, mga kaigsoonan. Okay. Arita sa to ang hisgutanan kining gipagduso karon og ordinansa no ni board member Nathaniel Binlod para sa mga tanod apan sa di pa na nag-text sa to. Naay sunog, nagwangwang man ang bumbiro ni Labay. Sir, diri sa may bumbiro sa Tagbilaran. Tawagin ko no, Bert. Aron na to ang masubay. Bumbiro sa Tagbilaran ni Bert.
1: Good evening.
0: Hello, good evening, ma'am. Sa Tagbilaran, yes. By night, si Earn Pahayahay ni DYRD.
1: Yes, sir.
0: Kinsa galito ni ma'am?
1: FO1 Reyes, sir.
0: Okay. Ma'am, na ako no'y sunog? O saan ay katinoon?
1: Wala may nag-report ang sunog, sir.
0: Okay. Di may text sa ito na dawat.
1: Kuan lang, sir. Ganinang tatawad kay post-fire lang to at bang sa GB Hotel.
0: Aha. Karon or ganiha?
1: Ganina, sir.
0: Okay. Sa orasa, post-fire ni sa may GB
1: yes,
0: Hotel.
1: Yes, sir.
0: Sa orasa na, kuan ninyo?
1: Isa, sir. Wait, sir. Tanaw sa cellphone, sir.
0: Uh-huh.
1: Kuan na, respondihan na mo, 856, sir.
0: 856. Amo dito ganiha?
1: Yes, sir.
0: Uh-huh. So, postira?
1: Yes, sir. Post-file lang to, sir. Then, nagpa-back up ka sa din sa Buholay.
0: Okay. Nanan taga Buholay dito?
1: Yes, sir. Nanan.
0: Sa GB Hotel sa Arin Giborha, no?
1: Yes, sir. Dira.
0: Okay. So, why kurinti ron dito?
1: Ko kakuan sa update sa Buholay, sir.
0: Okay. Sige, ma'am. Kitsa gaya ito ni ma'am?
1: FO1 Reyes, sir.
0: FO1, Fire Officer 1 Reyes. Salamat kayo sa imuhang panahon ng may gabi ninyo, ma'am.
1: Sige,
0: yes,
1: sir. You're welcome, sir. Good evening.
2: Tagbilaran by night.
0: So, post-fire. Ninsiga nga poste. No? So, naay problema to sa wiring, mga kaigsuunan. Okay. So, dinis itong pagpanag-uban. Arita sa mga nag-comment sa Facebook, kaya ito po na yung inanayon pagbasa, labi na sa mga nag-abuse, ito ang tulumunan karong gabi una. May gabi eh. Sir, amo ang pagpaabot, pag-congratulate ni sa ato ang paisano, si Bishop Crispin Bay Barquez, bagong obispo sa diocese sa Tagbilaran. Yes. Nanagyod in town. Kaluyan na kita, no? Naanay na pili. No, from Monsignor Father Jingboy Sako nga na sani nay ning kanselar, no, nagkanselar sa iyang pagkatudlo isip obispo, so si Bishop Baybar Crispin Baybar kes dito sa Burunggan na siya gikan, ha, niya gikan po na siya sa Panglao sa seminaryo, gikan po na siya sa KOPC. Mayong gabi eh, ha? Salamat kayo. Okay. Ni Leonide Silusia Mikulob, Dias Tabalong Dawis, si Arnie Liray Budjungan, mayong gabi eh, Dias Lubok. Titi Tata, Dias Poblasyon Cortes, Norma Daral, mayong gabi eh. Arita Humamoy, from CPG North Avenue. Valerie Aiko, mayong gabi eh. Annalie Dinsay, ha? Mayong gabi eh, Dias Dao, Tagbilaran City. Si Junior Pugasi, Dias Balilihan. Ha? Si Biuli Pakaldo, oy! Mayong gabi eh, nemo da, yoy! O sa imong pamilya. Si Eusebio Pacquiao, ha? Mayang gabi idas Tubigon. Si Bilya Caballero, Rosbilya. Mayang gabi idas Anislag Porok 2 Carilla. Si Maribik Bagtasos des Porok 1 Angilan. Duero. Dan si Glebres, ha? Lisod kayog mapaakanta niya way tambal, may gabi. Lidya Arat, may gabi das Albor. Okay? Padayon tayo sa itong isgutanan, mga kaigsunan. Ang provincial board member, si board member Nathaniel Binlod, no? Ni Palabang, o ordinansa alang sa masligon nga barangay tanod program, mga kaigsunan, para sa ilang organisasyon, akreditasyon, training, benepisyo, suporta. nahibawa mo kita, no? Kining mga barangay tanod, mga kaigsunan. Sa matag barangay, adunay mga tao nga kasagaran, unang mudagan kung adunay gubot, sunog, away, pagpangawat, aksidente, o bisan unsang insidente, nga makasamok, skalina, o hapsay, way lain ang ato mga barangay tanod sa matag barangay. Dili ni sila pulis, dili po ni sila sundao, apan sa daghang higayon, sila ang unang makita sa komunidad kung adunay problema. Og tungod ini ang pagduso karon sa usa ka ordinansa alang sa pag institutionalize og pagpalig-on sa barangay tanon programs tibok probinsya sa Bohol. Ayon taon kinahatagan ning pagtagad in town. Usa ni kalakang angayng tutukan og seryosong hisgutanan, mga kaigsunan. Iduso ni 3rd District Board Member Nathan Binlod among proposed ordinance alang sa first reading atol sa regular sessions pananalwigan niatong nakalabayng Martes. Ang tumong niini mao ang paghatag og mas organisado nga sistema alang sa mga barangay tanod gikan sa ilang organisasyon, akreditasyon, training, benepisyo hangtod sa suporta nga ilang madawat sa pagserbisyo. Pila rin tayo honorario magtanod, mga kaigsunan. Ha? O niya, sukwan pa sa iyang mga residente. O, kining sa tanod. Ha? Makapapriso po ni sila, oy. Ha? Makapapriso po ni sila. Na ay musukol sa tanod. O, ha? Priso. Sa ito pa, dili na una, dili lang unta tanawon ang para ang barangay tanod isip usa ka grupo nga magbantay sa barangay hall, magrubing sa gabi, mutabang sa traffic o mutubag sa kagubot. Kinahanglan nga mas klaro ang ilang papel, mas klaro ang ilang responsibility, mas klaro ang ilang katungod, benepisyo o protection. Kay atong tanawon ang realidad, kung adunay kagubot sa barangay, ang unang tawagon yun, tanod. Away silingan, hubog nga ng hasol si iyahang kasilingan, aksidente, sunog, adunay baha o kalamidad, adunay tao nga nanginahanglan og tabang sa tungang gabi, tanod yun ang motubag. Apan di motumaw ang usa ka importante nga pungutana, kung dako mandi ay ang ilang responsibilidad, igo ba ang suporta nga ilang nadawat? Honorarium rabayan tao ning nadawat sa itong mga barangay tanod, mga kaigsunan. Di ba usahay kuwang sila sa training? Oh, pila rin po din tayo budget sa barangay. Swerte na kayag na ay budget pinakagamay 20,000, 10,000. Kuwangon pa. Ug dako nga barangay nag-budget og 50,000 ngadto 100,000. Ha? Sa ilahang budgeteer, di ba? Kulang sa sila sa communication equipment. Inyo habang mga barangay tanod diya, naabay radio, naabay cellphone, so naabay barangay hotline. Kulang sa protective gear. Kulang sa kahibalobahin sa legal o limitasyon sa ilang otoridad. O labaw sa tanan, igo bang proteksyon sa ilang kaugalingon o safety? Okay na mga panguntana nga kinahanglan to bagon sa usa ka ordinansa nga gitumong sa pagpalig-on sa barangay tanod program. Kay dili igo nga isulti na to nga frontliner ni sila sa komunidad. Kung frontliner sila, kinahanglan nga andam sila. Kung adunay responsibilidad, kinahanglan adunay training. Kung adunay peligro, kinahanglan adunay proteksyon. Kung adunay serbisyo, kinahanglan adunay makatulungan ng suporta o benepisyo. Nang retire na lang uban, nang undang na lang tong uban nga mga tanod for how many years? Wa gyud intay na daw-daw. Naay mga tanod na namina mga edad ng mga 80 kanhi tanod. Naay mga tanod pero naminaw sila mga tagsatag sa ka-outpost. Naminaw sun tulo manon. Apan kinahanglan usab natong klaruhon mga kaigsoonan. Ang pagpaligon sa tanod dili pasabot nga hatagan sila og walay limitasyon nga gahom. Importante kayong accreditation, standard training og accountability. Kinahanglan mahibalo ang tanod kung unsa iyang mahimo, unsa ang dili niya mahimo. Ay uban pun tanod ani gipanghayaran ni kapitan kay ni support sa nakalabayng eleksyon. Ha? Gipangpapha ang mga daan, puloy ang mga bago. In me, out mo. Ha? Unya, kinahanglan, mahibalo usab sila unsa ang pagduma sa usa ka sitwasyon nga walay paglapas sa katungod sa usa ka tawo. Kinahanglan usab adunay mekanismo aron ang tanod mismo mahimong accountable kung adunay pang-abuso sa iyang posisyon. Kaya ang otoridad bisan gamay o dako, kinahanglan kanunay adunay kauban nga responsibilidad o accountability. Mao nga maayo nga ang proposed ordinance magtan-aw dili lamang sa benepisyo. apil niini ang training, accreditation o ang organisasyon. Na may Magna Carta for BHW. Wa pa po'y nakahuna ng mga congressman o senador nga mo propose ang Magna Carta for Barangay Tanod. Ha? Kung ma-approve ng Magna Carta to for BHW, daghan kayo niingon nga, di ko mo undang bahalag, naglisod na kuglakaw, sakit akong tuhod. Ha? Pero dari sa say sa Barangay Tanod, o kung saon nila, nga may kapuslanan sa responsibilidad kung wala sila ay igong kagamitan. Kung saon nila pagdahom nga mamahimong professional ang serbisyo kung wala nato siya hatagi saktong kahibalo o kapasidad. Apan adunay lang importante nga aspeto. Pundo. Kung adunay bagong sistema, training, accreditation, benepisyo, kagamitan, ilang lang adunay klarong source of funding. Dili mahimong nindot lamang paminaw ng ordinansa apan pag-abot sa implementasyon, walay igo nga budget. Kay ang tinuod nga pagsuporta sa barangay tanod, dili masukod sa kadaghang pulong sa ordinansa mga kaigsoonan. Morning, ako ang gipanang kumutag kontak si board member Nathaniel Bidnod. Kadaghan kay kong mga pungutana, lambot ining iyang gipa labang karon nga ordinansa. Masukod kining konkreto nga pundo, training, kagamitan o protection nga moabot ngadto kanila sa mga barangay tanod. O kinahanglan usab ang patas nga pagpatuman niini. Dili lamang sa mga tanod sa dagkong barangay ang makabenepisyo. Apil ang kinahanglan ang barangay nga layo gagmay og resources adunay limitado nga kapasidad og pundo. Kay pareho ra ilang responsibility ang pagtabang sa komunidad. Ang seguridad sa usa ka barangay dili mahimong ika-explicar basis kada kita sa mga barangay. Unay tinuod ang usa ka tanod sa lungsod o sa usa ka tanod sa hilit nga barangay pareho nga mamahimong maatubang sa peligro. Busa pareho usab silang angay hatagan og igong kahibalo, kagamitan og proteksyon. Og dinhi mahimong maslawom ang ilahang pagka-agresibo, pagka-matinud-anon. Unsa mang gyud ang gusto nato nga mahimong barangay tanan programs buhol? O sa lamang ba kini ka grupo nga adunay uniforming nagbantay sa barangay? O gusto ba nato mahimong mas organisado, mas trained, mas disiplinado ug mas accountable nga community-based peace and safety force? Kung ang tubag, mao ka na Ha? Mao ang gikinhanglan ng ordinansa nga mamahimong ligon, realistic, o adunay klarong implementation. Kinimanggong magpalabang kag ordinansa, di lang kay kutubras papel. Ha? Kinahanglan nga paminaw na mga barangay tanod mismo. Kay sila ba nakasanati sa aktual nga kahimtang sa field, di ba? Sila nakahibalo kung unsa ang ilang kulang. Sila ang nakahibalo unsa ang mga sitwasyon nga ilang gitubang sa matag adlaw. Sila usab ang makasulti kung unsa nga training o kagamitan ang tinuod nga ilang gikinahanglan. Kinahanglan usab nga paminawon ang mga barangay officials, kapulisan, local government units o uban pang stakeholders aron ang programa dili mahimong papel lamang apan mahimong usa ka sistema nga tinuod nga magamit sa komunidad. Sa katapusan mga kaigsoonan, ang pagpaligon sa barangay tanod program dili lamang isyu bahin sa tanod. Isyu kini kay bahin seguridad sa matag pamilya. Kay kung mas preparado ang tanod, mas preparado sab ang barangay. Kung mas klaro ang ilang mandato, mas malikayan ang kalibog o pag-abuso. Kung mas maayo ang ilang training, mas hapsay ilang pag-utubag sa mga insidente. Kung mas protektado sila, mas dako ang posibilidad nga makaservisyo sila nga walay kahadlok alang sa community. Ni nato ang dugangan lamang ang responsibilidad sa barangay tanon. Kinahanglan usab nato silang dugangan kapasidad, suporta o proteksyon. Kay dili makatarungan nun sa panahon sa peligro, atong pangitaon ang tanod. Apan ang panahon nga hisgutanan sa ilang welfare, nakalimtan na gyud sila. Igor silang muanas barangay, mukubra na lang yung tawag honorarium. Ang barangay tanod, dili lamang tao nga atong tawgon, kay adunay problema. Kabahin na sila sa itong community and safety system. O kung seryoso ang pag-maintainer sa atong kapsig kalinaw, seryosohon ang pag-atiman sa taong unang motubag alang niini. Busa, sa proposed ordinance si board member Nathaniel Binlod, ang itutukan pag-ayo. Dili lang kung maaprobahan ba kini o dili, apan mas importante, unsa ang sulod niini, pila ang pondo, unsa ang mga benepisyo, unsa ang mga training, unsa ang proteksyon, o unsa ang pagpatuman ni matag barangay. Nga katong mga barangay nga way budget, so budgetan din sa province, or ipa-adapt propone dito sa LGU, niya ipa-adapt dito sa barangay para ma-implementar, niya o mga barangay nga way budget. No? O kung mahitabo ka na, dili lamang ang tanod makabenepisyo, tanan. No? Busa, mga kaigsunan, ang ligon yun nga barangay, dili lamang tungod kay ligon ang mga balaod. Kinahanglan usab ligon ang mga tao, ganda mo tindog, alang sa kalinaw, kahapsay, kaluwasan sa atong komunidad. O kinsa ni sila? Ang atong mga barangay tanod. Ha? Dagan kay mo ingon nga, barangay Tagay maning uban lagi. Pwera lang sa maayo, why training? Napoy ubang tanod, gambogiro na nakasulob ng uniform. Ha? Pero in fairness, o ba mga nagtarong nga tanod na nervisyos barangay? Kana mo duty sila o alas 11 o ka alas 12 hanto sa alas 3 kadlaon, hanto alas 4 o hanto sa gaykan sa alas 9 hanto sa alas 3. Dili, rabagid lalim. Labi na o ang mga barangay nga pirming anaay daghang tao, sadya naay naa sa sudan o ka sa lungsod nga bibo. Ini pong naas bukid, bukira mga barangay, ang mga tanod po diya, pukawon ragit po din taon. Mukhang wate, ito ay tao na sigpatan, gadag, sundang. Pukawon taon si tanod. Paggawas tanod. Ha? Paggawas tanod, mga kaigsunan. Ito ah. Natikbasan in taon, purya. No? Pagkaluuya. Yeah, why na daw? Asan tanon gid na sa ospital. Pero lang maayo og si kapitan moingog, sige ako'y bahala ana. Oh, guban pong kapitan moingog, sao man ato? Mutan na pagyan, ha? Bitaw sa ako ang gisgutan eh kay isipod sa ko ka barangay official. Dili bigid lalim, no? Trabaho sa tanod niya. Pila ra honorarium? Ay uban, 500, 1,000, 1,500, 2,000. Hinoon, maximum of 20, pero maumagin ang mandato sa Local Government Code of 1991, ang per barangay, maximum of 20. Pero namanggoy uban, anak nga mga tanon, nga, tungod kay politically accommodated sa kapitan, magpatutuo, di usahin pakita, di majuti, absinag kaduha, balik na pod. Yeah, maghimo na silag house rules, di ba? So, sa ato pa, sa pagkakaroon, gibasa naman sa unang pagbasa, so, I deliberate pa na dito sa Committee on Peace and Order sa province, provincial Sanggunian, no? Aron masairan kung, I hope, ang mga board member na mati na to ron, take up nila ning ato ang hisgutan nga, di lang kay koto breda sa ordinansa, di lang kay koto breda sa papel, kinanglan malantaw po unsay implementasyon ini kay daghanra batag ordinansa na hinumdong ko tong dangling wires ba na unsa ra dangling ordinance kaning mga spaghetti wires kalsada ambot taga implementar baka mo na mga kaigsunan nga mas maayo lantawon paminawon ang mga habig kuhag opinion aron usab mas mapalig-on mas manindot ang ordinansa mga kaigsunan.
3: Pilaran by night.
0: Alas 9:50 inoybi na sa tumpag paraguban sa tong tulubanon TBN.
3: Pilaran by night.
0: Ato sa palotson ang report gikan sa mga lagad field reporters. Nasa lang tagsatag sa ka-area of responsibility ato ang mga alagad reporter karon mga kaigsoonan, gingo adunay pinangitas balaod na dakpan detalye. Pinaagi ni Robo ka pwede, maestrado.
4: Yes, ang most wanted person dito sa Mandawi City, Cebu, nga gisintensyahan nga mabilanggo sa kasong pagkalabigit ni sa illegal nga sugal ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kaganinang buntag. Ang gikatahapan na ilahan nga usag ka Jerry Cañete Lisis, 44 anyos, ulitaong lumad kini nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Cugo Norte sa lungsod sa Loon. Kaganina nga buntag ang kapulisan sa anti-kidnapping group nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Jason Hamoner. Nakasigpat niini sa gikatahapan diha sa Purok 7 sa Barangay Buol ning siyudad sa Tagbilaran. Then sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jupel Arrimo Daro, gisikop nini ang gikatahapan base sa warrant to arrest nga giisyo o gimando ni Judge Perde Espiridion de Riberal, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 87 nga nagbase dito sa Mandawi, Cebu, Mandawi City, Cebu nga nakalapas sa Section 3C of Republic Act 9287 nga pagkalabigit din sa illegal nga sugal nga illegal number games. Ang gikatahapan nga si Jerry Cañete Lisis kasamtangan nakadite na karon sa anti-kidnapping group Lockup Jail diha sa Barangay Buol ning siyudad sa Tagbilaran. Gikan diri sa siyudad sa Tagbilaran City Police Station, kini si William Estrado ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Dagan salamat Rubo Capelli, maestrado sa mga live report may gabi ni Constantino Ilugon, may gabi ni mo sir. Good PM sir, Barangay Tagay sir. In fairness o bantanod ha. Usahay mga good board magkatapok gani labi na og mga tanod. Usahay di kalikayan nga mo. Oh, day 50 na ko, day sa gatos ko. No? Mo na nga ura po silang magsadya. Pero in fairness sa uban nga labi na ting jute, di gud mainom. Labing maayo, no? Di man ato kalikayan, tawron po lagi pero sa pamalaod nila sa mga barangay tanod gidili ginang pag inom labi na ting jute. Dito maghinam ang gabi, sir. Dere is Kugon, Proxinco, sakto gyud ka, sir. ang ngayon tagdon na sila kay mauman ang frontliner. Tawag dito, tawag diri. Ero postel, may gabi siya to sa barangay Mansa sa barangay Mansa sa Remigio Puyo, Pabling Sanay. Kilaw tagnoko, sir. Ay, may gabi, salamat kayo. Des Danao Antequeran, si Nilo Rinoblas, may gabi, si Plurame Tubio Araro Estanio. Des Tabalon, si Johnny Delosa, may gabi, des sa Delosa Barbershop. Sa Mangga, gikan ni Daryl Delosa, Daniel Delosa. Si Kagawad Marlon Delosa, may gabi, si Nicky Roa, des Maribuhok, Boboy Inking, des si Adilo Balbin Kalakat Sipe, des Kansas City. Lidya Arat, des sa Albor, salamat kayo. Si Nicky Rua o si Buboy Inting, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa kanunay sa tuntulo mo na.
3: Tagpilaran by night.
0: Arita sa laing report, gikan ito sa kalungsuran. Ato ang subayon, no? Ang kahimtang o mga update, gikan sa ito ang alagad field reporter diha sa kalungsuran, mga kaigsunan. Sir, may gabi eh. Nagpaminaw mi sa imong tulumanon. Mayong gabi, salamat kayo. Mayong gabi. Sir. Salamat kayo sa inyong hampag paminaw. Diha sa Puok Pantalan. Okay. Okay, arita sa ito ang gikan sa kalungsuran. Ito paminaw ni Talis, mga balita nga nahagpat. Gikan ni Dabar Carcel Remulador, Kuya.
6: Okay, dengan salamat, Kuya Erna. Gisikop sa kapulisan dito sa lungsod sa Gidulman, o sa kakusado.

0: 1965, kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kinialang sa pagserbisyo sa sentensya nga gipahamtang sa korte batok sa maong akusado. Ito na lang panimbaya o happy birthday ni Agaw, Kuya Fiscal Fidel Sarmiento Tutor. Happy birthday, Kuya. Nagsaulog na siyang birthday karong adlawa. O happy fourth founding anniversary sa Central Visayas Region 8, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Aga lakip ng Francisco Dagoy Eagles Club, Binis Dakbayan sa Tagbilaran. Chocolate Hills Eagles Club sa Carmen. Ilihan Hills Eagles Club sa Agna. Sidla Kasilak Eagles Club sa Loon. Hagakhak sa Bohol Eagles Club. O gingon man ang Sigala Lubok Eagles Club sa Lubok. O ka shoutout usab sa Sambaha Tobigon Eagles Club. Mabuhay ang Agila. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta palita. DYRD ang kasaligan sa palita. DYRD.
1: Dagan salamat Kuya the Barker Sel Remolador, no, mabuhay ang Agila, no, mga nagpamati na to diha labi na sa Sidla Kasilak Eagles Club headed by Chartered President si Kuya Agang Kolumnas, no, unya karon nagduma sa grupo si Kuya Giovanni Villalonga, mga kaigsoonan. So congratulations again and happy anniversary sa tanang club, no, sa regional CBRA Central Visayas Region 8 nga Eagles, no. Salamat guys kanunay. Dinis tong pagpanaguban atong oras alas 10:07. Standby. So pagbalik din hilang sa atong tulumanon. Standby sa pagbalik din hilang sa pagpanaguban sa atong tulumanon TBN.
2: By night. Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: dinis sa downtown area, dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol, di naga gabak kini o mga kandila, mga nakalailain nga mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailain nga mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan nga tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
2: The Millionaire Mindset.
1: Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
3: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Oh, ngano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ngano nga doon na may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang ngayon yung butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yung damo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makihibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagyapoy bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
1: Engineering Prosperida, then sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko mabatang. Nga high blood po ko. Nga masulubo ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ng akong ulo. Karon kaloy ang sagin mo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, dira nga akong ginain.
2: DTX 500
3: highly recommended sa mga eksperto. Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug taon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass, og tinting. Nagapod-apod-usab ang builderware sa oxygen, acetylene, og compressed air. Adto karon ang builderware sa Dan CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na jud na ni Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Hello mga ka-MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
9: Hi Carly! Mabuti naman.
8: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
9: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
8: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
9: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
8: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Mayong gabi eh, baligtas tong pagparaguban sa itong Tulumanon TBN. Onya, sa itong mga Facebook viewers, salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw din sa itong Tulumanon sa TBN. Onya, sa mga nanagtatay diha nga nagpaminaw sa kanunay, mayong gabi eh, ha? Mayong gabi eh sa tanan. Labi na sa itong mga lulag-lulo nga naghanday-handay na. No? Nini mga gutlo, mga kaigsunan. Mayong gabi, salamat kayo sa mga nagpadayon ng hapon sa pagpaminaw din sa itong Tulumanon, mga kaigsunan. Araw sa laing hisgutanan, labi na nining padayon karon nga burnout. No? Kita, di na angay maanad nga kanunayng mag-burnout. Mauna ba ni ang new normal nga pirmi na mag-burnout? Ha? Adunay usa ka butang halos dili na ginahanglan ipasabot nato mga kaigsoonan. Dili na komportable ang kinabuhi nato kung walay kuryente. Sa atong panahon karon ang elektrisidad dili lamang sa pangpadanag sa atong balay. Kini kabahin na sa atong pangadaw adlaw nga panginabuhi gigamit sa mga negosyo, tindahan, opisina, eskwelahan, ospital, communication facilities, o bisan sa ordinaryong panimay. Apan ini, ang kita nga, o ang kita sa mga negosyante, ang trabaho sa mga empleyado, ang pagtuon sa mga estudyante, o ang kaharuhay, o siguridad sa matag pamilya. Mao kini ang hinungdan nganong ang isyu kanunay ang power interruption dili angay tan-aon isip usa lamang ka ordinaryong kahasol nga kinahanglan natong antoson. Ato na sayran atol sige patawag nga tigom sa mga power industry stakeholders nga gikatakdang mo stabilize ang power supply sa Visayas grid karong katapusan sa buwan sa Setyembre. Og alang niini, atong pasalamatan ang Department of Energy Visayas Field Office ang atong mga local power distributor o distribution utility companies og mga opisyal sa kagamhanan probinsyal nga gipangunuhan ni Vice Governor Nick Bisas nga may preside sa tigom. Mayo nga dunay dialogo. Mayo nga dunay koordinasyon. Mayo sab nga dunay paningkamot ang mga responsableng ahensya aron masulbad ang problema. Apan mga kaigsoonan, ang pangutana mao ni. Igo na ba ang meeting? Igo na ba ang tigom? Igo na ba ang pagpasabot nganong napaong ang kuryente? Igo na ba ang pag-ingon nga dunay kakuwang sa power supply? Adunay maintenance, adunay problema sa transmission o kinahanglan o manual load dropping. Siguro, angay na itong masamtan ang technical nga mga rason. Apan, isip konsumidor, adunay subsikita'y katungod nga mangutana. O sa mangyod ang konkretong solusyon, kanus aman kini masulbad, unsa ang timeline? Og labaw sa tanan, kinsa ang manubag kung dili matuman ang gisaad nga panahon sa pag-stabilize atong power supply. Kay dili man ni nato gusto nga manual load dropping nga mahimo ng bagong normal o new normal sa ato ang kinabuhi. Di nato gusto nga matag-adlaw ang mga pamilya nga kinahanglan maghulat kung kanus ang mapaong ang atong suga. Di nato gusto nga mga tindahan o gagmay mga negosyo magandam kanunay kandila, rechargeable fan, generator o power bank. Kay dili sila makasali kung aduna ba'y kuryente. Di na to gusto nga mga estudyante maputol silang online learning o assignment tungod sa kalit nga pagkawa sa kuryente. No? Di sab gusto na to nga ang usa ka negosyante makasinati o pagkawa sa produkto tungod sa pagkadaot sa refrigerator o freezer tungod kay kanunay nga interruption. ang pangutana dili na lamang nganong napawang ang kuryente. Ang mas importante nga pangutana mao, unsa ang atong gibuhat aron dili kini balik-balikon. Kaya nga atong power demand nagkadako. Nagkadaghan ang mga balay. Nagkadaghan ang mga negosyo. Nagkadaghan ang mga establishmento. Nagkadaghan ang mga appliances o equipment nga nagsalig sa elektrisidad. Busa, kinahanglan usab ang atong power, infrastructure o ang supply planning makasabay sa mga pagtubo, pagsaka sa demand. Di mahimong panginahanglan sa kuryente musaka apan ang atong kapasidad magpabilin nga kulang. Di mahimong ang ekonomiya sa atong lugar, atong dasigon nga mulambo, apan ang power supply dili kasaligan. Kaya kung saan man ito pagdanig bagong mga negosyante, ang unang pangutana sa investor mo, oh, kasagaran ba mo o burnout din he? Diba? O kung saan na ito pagdasig sa gagmay ng negosyante, nga palambuon ang ilang mga negosyo kung ang ilang mga operasyon kanunay mapiktuhan sa power interruption. Mga higala, inanglan nato og solusyon. Dili lamang explanation. Kinahanglan nato klarong plano, dili lamang saad. Kinahanglan nato timeline, dili lamang pizza ang atong hulaton. Og labaw sa tanan, kinahanglan nato og accountability. Kung giingon nga sa katapusan sa Setyembre mag-stabilize na ang power sa supply, none. Ato kining bantayan. Ato kining paboton. Dili kini aron mangita ta og sayop. Dili kini aron manaway ta sa mga power industry og stakeholders. Apan aron masiguro nga ang saad ngadto sa mga konsumidor adunay tubag nga aksyon. O kung adunay mga technical nga babag nga dili malikayan, kinahanglan nga ipabalo kini sa publiko sa klaro, matinud-anon og regular nga paagi. Ang mga konsumidor, dili mga numero lamang sa billing statement. Dili sila mga kaigsunan nga maka-mauray mabantayan. Sila mga pamilya, mga trabahante, mga estudyante, mga negosyante, mga mag-uuma, mga profesional, o ang mga ordinaryong lungsuranon nga nagbayad sa ilang konsumo. O kadunay katungon nga mangayo o serbisyo nga kasaligan. Dili kita nangayo og milagro. Wala kita mga milagro. Kuryente lamang nga kasaligan. O ginay punto. O adunay interruption, dili gid malikayan. Gusto nato kini adunay klarong rason, klarong ipahibalo, klarong plano aron malikayan ang sunod-sunod nga mga problema. Diba? Angay, usab nato tanaon ang mas dugay nga solusyon. Unsaon pagpalig-on sa transmission? Unsaon pagdugang sa generation capacity? Di ba? Unsaon pag-andam sa grid? Sa padayon nga pagsaka sa demand? Unsaon pag-coordinate sa mga generation company, transmission operator, distribution utilities o mga local government units? O unsa ang contingency plan? Kung adunay kalit nga kakulang sa supply. Kaya ang tinuod nga solusyon, dili lamang kung unsa ang nato ang pag-atubang sa burnout karon. Ang tinuod nga solusyon, maunsaon nato paglikay nga mamahimong balik-balik ang burnout o manual load dropping sa umabot. Mao nga, daghan kayong magbagutbot. Ha? Mo tungtong o alas 7 paong alas 8. Tong-tong alas 4, paong alas 5. Tong-tong alas 9, paong alas 10. Balik siga. Ha? Diba? Balik siga. Paong siga. Purbida. Kada adlaw. Kasabot man ta. Kasabot man ta. Muna nga para nako, atong salamatan ang mga ahensya o opisyal nga naningkamot sa pagpangita o solusyon. Apan, atong ipadayon usab ang mga pangutana. Kaya ang pagpasalamat, o pagpaningil o accountability, mahimong mag-uban, di ba? Magpasalamat kita sa ilang paningkamot at panadunay katungod ang publiko ng mga ayo o resulta. Umabot sa katapusan sa September o mas stabilize ang power supply, kita mismo ang unang muhatag o pagdayig mga kaigsunan. Apan kung magpadayon gihapon ang problema, ang ayo sa nga dunay duga nga pagtinaw, duga nga aksyon, duga nga accountability. Dili mahimo nga ang mga konsumidor na lamang ang perming mo adjust, di ba? Dili pwedeng kita lang kanunay. I don't know. Ugwa ko masayop katong pagpahibaw sa DOA mga 2 months ago nga walay putol, bahala og di kabayad, mao na tingali ni. Giilahan ang gilantaw nga mo hinay ato ang supply, nya taas og demand, so para way yaw-yaw ang mga tao. Ha? Pero wa sila kahibaw nga maghatag po ng kabugat, kalisod sa tao, kay nagsalig nga tulo ka buwan hantod sa Oktubre, gididan ang pagputol sa kurinte ngadto sa mga konsumidor. Di ba? Base sa pagmando gikan sa Malacañang, ngadto sa mga distributor o distribution utilities. Dili pwede. Ang konsumidor lang, kami lang pirmi ang mo-adjust. Sila ang mo-adjust sa oras sa burnout. Sila ang mo-adjust sa negosyo. Sila ang mo-adjust sa pagtuon. Sila ang mo-adjust sa ilang panginabuhi. Sila ang mo-palit o generator. Ha? Sila ang mo-palit o rechargeable appliances. Sila ang mo-anto sa pagkawala sa kita. Samtang kita sultihan lang, pasensya na, kinahanglan lang ta mag-adjust. Dili. Ang publiko dogay na nga nag-adjust. Karon, panahon na ang sistema usab ang mo-adjust. Panahon na nga ang plano sa power sector makasabay sa tinuod nga panginahanglan sa katawhan. Panahon na nga ang matang interruption dili lamang i-record isip o sa kapanghitabo. Apan himuon nga leksyon aron malikayan ang sunod. Og panahon na usab nga ato'y pakita nga ang kasaligan nga supply kuryente dili usa ka luho. Kini usa ka importante nga pundasyon sa ekonomiya, serbisyo publiko o kalidad sa kinabuhi. Maingon bitaw sa unang, bahala guway kuryente basta na itubig pero karon. Maingon nag ayaw lang in town oy. Ayaw lagwad ang kuryente. Ha? Ya kasi nati ra bagyod ta. Ngaway kuryente for pila to? 1 month kapin. Human sa Yolanda. Ninumdo mo. Di lalim oy. Ha? Di lalim. Gasto pa imo. Nganong gasto man? Charge landaan sa mga generator bag nagpabayad ang mga private individuals. Kini usa ka importante gyud kayo. Ha? Pundasyon sa economy, sa public service o ang quality sa kalidad sa kinabuhi. Busa atong halaton. No? Ang gisaad nga sa pag-stabilize sa power supply. No? Atong suportahan sa ang ilang paningkamot sa mga responsable nga mga ahensya. Apan atong bantayan usab. Kay ang tinuod nga sukdanan sa usa ka plano, dili kung unsa kanindot ang paminawon atol sa tigom. Ang tinuod nga sukdanan mao kung unsa kini ka epektibo. Sa dihang ang ordinaryong tao makapislit og switch og mosiga ang iyang suga walay kahadlok nga basin mapalong pag-usab. Kuryente nga kasaligan, serbisyo nga responsable, solusyon nga konkreto, timeline nga klaro og accountability nga tinuod. Kay ang kahayag dili lamang makita sa bombilya mga kaigsunan. Makita usab kini sa kalambuan sa atong komunidad, sa kita sa mga negosyo, sa pag-eskwela sa atong mga kabataan, o ang pagsalig sa katawhan aning mga institusyon. Mao ang atong panawagan, di na natutugutan nga mag-manual load dropping mahimong new normal. Ha? Himuwa kining temporaryo nga lakang nga adunay klarong katapusan. dili permanenteng bahin sa tong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kaya ang katawhan dili naman nangayo kurente. Ang ilang ipangayo mo ang kasaligan nga kurente, klaro nga solusyon, ang responsable nga reservisyo. O kana, mga kaigsunan, dili sobra nga pangayo. Katungod kini sa mata konsumidor. Mao ginay klaro. So, hopeful ta. Nga by katapusan sa September, no? O first week of October ba? Mas labing maayog maulian na itong supplies kurente, mga kaigsunan. As per information, naguba ko nun ito sa Leyte. I mean sa Cebu. Yeah, naapo dito sa Sato Dapit, no? Dito sa Iloilo. Okay. So, suway na itong paminaw ko, no? Pamahayag sa ato ang Vice Gobernador. Play ko rin ko, Bert, be? Sa pamahayag ni Acting Governor Nick Besas, mga kaigsuunan, atol sa yahang human sa mong tigom, mga kaigsuunan, sa mga distribution utilities, mga kaigsuunan.
1: Adlawa, ato yung ipatawag ang mga power distributors, Buhiko 1, Buhiko 2, Bulight, yasad ang DOE, at least nakahatag-assurance good ang DOE nga mahumanagin ato ang power interruptions by the last week of September or pinakadugay October, I think October 3, maunay assurance ngayon gagihatag na ito sa taga DOE. Usasan sa mga rason, based sa DOE, ang daot man sagot itong mga planta sa Iloilo o sa Cebu, mauna naapektahan sa nato ang ginis sa probinsya sa Bohol. So, at least, nakadungog ta sa on-site situation na ito, niya, ang DOE is on top of the situation. Mauna ang pasaligod sila nga by the first week of October, okay na gitanan, stabilize na gitanan. Hindi po dahil ito ang taga katong sa Ubay, diesel power plant, diniusab, niya, niingog ang Ubay, good nga. Imagine, kung gasto dahil sila o 200,000 liters sa diesel per day, at least nakatabang po sila sa ato ang katong problema na ito karoon nga power outages.
0: So, si Vice Gobernador Nick Besas, no? Sa pamahayag niya kalabot sa maong tigom, dito mga kaigsunas kapitulyo. Okay. I hope and we hope nga magma okay na, baliktas normal. Nya. So siha nya po din yung mga narabay daghang reklamo. Ang richly mga kaigsunan, nagubag makina. Ha? Tungod anang manual load dropping. Hasta ning kiri sa itawag ini. Dawis, LGU Dawis, ilang panubig, no? Ay mga nangaguba nga makina sa ilang waterwork system. Na ay mga individual nga nagubaan usab og mga appliances. Tungod na magsige ka paong siga. Ha? Okay. Arita sa mga listeners, ha? Viewers sa Facebook o sa mga online texter na to or sa mobile phone na to, mga kaigsunan.
2: Pilaran by night.
0: Okay. Mayong gabi eh. Ay sa ato ang basahon eh. Inyo mga mensahe, ha? Sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook, mga kaigsunan, ha?

0: Maayong gabi ni Kagawa John Bulang ni Paririki Huban. Maayong gabi ni Buda Pre. Si Juan Miguel, oy John Michael Waskin, maayong gabi ni Buda. Salamat kayo onya diri sa mga nagpaminaw nato sa radio. Sir, naglagubuh ang DYRD Tagbilaran by Nadres Habitat Tabalong Dawis. May gabiin ninyo dia, ha? Alin Maraganas, Narisma Apate, may gabiin. Chodoro Kahilog, de Seoul, South Korea, may gabiin. Si Lito Maghinay, may gabiin dia sa ni Bilma Eliseo Ihera sa Corilla, Elena Maghinay at Chuas, Barangay Kugon, may gabiin. Delia Bertodaso, Kunkun. Sige, paminaw na to. Des Cortes Malayo, Sur Purok 3, si Dalia Kunkun. Shout out ko sa kong anak na si Aileen, kauban sa iyang igagawang si Catherine Ox Ginilo, nga nag-inom o kape samtang na minaw og TBN. Matod pang Apolinaria Doria Lumud Adlaon. Si Hill Paredes, Des Cugio Antipolo City. Si Ayaw Call, watching from Albor. Si Danjin Turarang sa Biking Dos Dawis. May gabi eh. Salamat kaayos nyo ang pagpaminaw. Sir, tinood yun na. Purbida, magsigi ka pa ang atong kurente. Ang akong linungag nga naa sa rice cooker na hilaw yun in town. Ayay. May gabi ni Pa Saluwag, Kagawad. Si Philly Lumanaw, si Joanne Inson, si F. Ongab, Permin Tamayo. Si Isidra Lanera Doria, si Peter Manlangit, si Esther Giluka, Efren Binangbang, Apolinaria, may gabi ni Modia, si Edita Kilaton, Mac Maclunod, ang wala, maoy na, Akne Arnel, Gratvi, Jocelyn Elvira, Tidi Bukhan, Roy Patos, may gabi, Divina Gracia Hala Arabejo, si Rule Istumata. Oy, ta munay. May gabi sa Sicilin. Roselyn Istumata. May gabi. Pare Rosbel Operiano. Si Kagawad King Tuanson. Si Kagawad pare Rumi Pagoso. Salamat. Arnolfa Inkog Ipi. Maribik Bagtasos. Si Rachel Almasar Sarpa Munes. Abukay Dancing Libres. Elvin Moore. Si Ping Bangi. Ron Paltad. Anali Barbarona Dinsay. Junior Pungasi. Archie Suarez, nagpaminaw pa na ito karong gabi una. Diris Tontolo Manon. Si Lisel Huntalba Lumantas, may gabi. Dudong Sirna. Si Chudy Malano, Rene Hibaya. Si Robert Digams, Norma Daral. Si Chodoro Namok, Chodora Namok. Si Ivek Sabtungko, Edita Kimson. Si Arnie Liray Budjungan, salamat kaayos kanunay inyong pagpaminaw. Okay. Sir, may gabi eh. Bakbakig maayo, sir. Aron makamata. Actually, wa man ta magkuan. Ang ako lang po kay kinibitong natay mga bata ba? Naay mga bata nga usahay di gud katog og way aircon. Way electric pan, no? Matagbaw kagab-gab oy. Kana mga alas 7 to alas 8, alas 9, ting katog manguna, no? Sa mga bata, diba? O na nga, ugmahi mo, kanang burn out, no? Manual load dropping, rotational man, na, dili itunong o gabi eh. Pero looy pa ng uban, matimingan, ug matunong o gabi eh, mga kaigsunan. Kaya makatagbaw, kaya silang kinabkabay, silang paypay. Unya, karon daghan lamok. Ha? Daghan lamok, unya, na ay uban ini, napaydas dinggi. Ha? O na mga kaigsunan, ang panawaga na to, nga unta mahinayon, matuman, ang maunga saad, ha? Mga kaigsunan.
1: Tagbilaran by night.
0: Sir, may gabi eh. Namino minimo, diri sa lungsod sa Baclayon. Salamat kayo. Mayong gabi eh. Ning saka na po 20 pesos kada kilowatt per hour. ang power spot price sa Visayas ug Mindanao, sir. Maoy information nga ako nakuha. So, og ni sakag 20 pesos per bida. Kining bahin sa spot price every kilowatt per hour ba? I hope nga di na tinuod ha. Kusod, okay. Good evening, sir. Na ako'y reklamo. Bahin sa mga TBS motorista na bisag mag-drive sila, magsige og text, di man gani matanaw mga salida, unsa pa ilang tanawon bisag nag-drive, delikado, sir. E kusog kayo, managan. Simba ko, madisgrasya, sir. Palihog. Ko, sir, nabay balaod, bawal mag-text mo tayo salida, samtang nag-drive, kusog kayo padagan. Orog masipiat sila gikan ni 5673. Nay balaod oi. Ha? Bawal na. Great ko ni An Antikib. Ines Hasmin Tata Tikib. Tukib Lito Tukib Agustin Junjun Marisa Boni Maria o Marina Malin Josephine Makmak Marvin Alvin Christine Angel May Jaya Dias Kambuak Sur Sikatuna Nisyo sa Rabia o Buoy o sa Tukib family. Mayang gabi ha. Good evening, Tibin. Why election sa 2026 Kapitan SK Barangay Kagawad? Waton naman ato kay gisaad ni Senator Mig Subire. Within next week, may bawaan ang finalization kung ano na ba election or wala. Ha? Okay. Mayong gabi. Sir, mayo unta og nay eleksyon. Aron usab mapulihan amo mga opisyal. Indot gud pod aron pod inta makasuway po ning uban og saan? Dapa. Sir, ang kuryente mura gugma. Usahay muon, usay muop. Uyawa. Mura gugma hagod. Usab nang gugma aso-aso. Okay, napa. Mayong gabi eh. Sir Ern, namin-namini mo diri sa Barangay Tabalong Dawis. Kusog kayo sa Sumaylo family o sa Pirocho family. May gabi eh ninyong tanan. Napa, salamat kayo. Dias may kabak Dawis sa Dulauta family. Nagkusog kayo ang TBN hasta si Mando Puhas. Dias bingag ah. Salamat kayo ninyong tanan. Bino! Wa naman tayo kong oras yung pagparag-uban sa tuntulamanon Tagbilaran by Night. Sa nga na lang sa kinatibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sa nga sa mga alagad field reporters ka nakarapasadangan sa labaga balita karong gabi una. Kini na lang si Ern Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. The

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Ikalaw mga nga bumbag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ni Adlaw na Sabado, September 12, 2020. Usa ka pasahero sa barko nga TransAsia ni Luxus Kadagatan sa Panglao naluwas sa sports. Karong gabi na ang rematch ni Regis Sugano battle South African sa Binati Nontoshinga sa diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Samtang International Boxing Federation President Darrell Peoples personal nga musaksi sa Kumong Bulanon 26 karong gabi diha sa Bohol Wisdom Gym. Most wanted person sa Mandawi City sa kasong pag-alambigit sa legal ng sugal nasikop sa PNP anti-kidnapping group kagahapon diha sa Barangay Bohol Dakbayan sa Tagpilaran. Samtang wanted person sa kasong act of lasciviousness na dakpan dito sa Tubigon. Mawag ito mga higalang at mga uluhan na pag-detali karawalasay sa butag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap, may butag na.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Chicks 500.
1: Yosi sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
0: DYRD. Kinaham. Kanuna.
4: Alas 5:20 sa DYRD.

0: Angel Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang finding na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: TYRD Kinaham Kanuna.
3: Ang takna alas 5:25.
4: DYRD Nang una sa mga balita.

0: ng Sabado, September 12, 2020. Usa ka pasahero sa barko nga TransAsia ni Luxus Kadagatan sa Panglaon naluwas. Sa sports, karong gabi na ang rematch ni Reggie Sugano battle South African sa Binati Nontoshinga sa diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Samtang International Boxing Federation President Darrell Peoples personal nga musaksi sa Kumong Bulanon 26 karong gabi diha sa Bohol Wisdom Gym. Most wanted person sa Mandawi City sa kasong pag-alambigit sa legal ng sugal. Nasikop sa PNP Anti-Kidnapping Group kagahapon diha sa Barangay Bohol, Dakbayan sa Tagpilaran. Samtang wanted person sa kasong act of lasciviousness na dakpan dito sa Tubigon. Mga katong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong wala sa isa butang sa EYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap, may buntag niya.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: Forward!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa lakad sa itong panahon, itong paminawon karon si Sir Leonard Samar. Sir Leonard, good morning.
2: Good morning, usap kini mo Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan nato nga mga suki nga ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo duha ka Lopresor area nga gimonitor karong adlawa nga naa sa gawa sa par or outside Philippine area of responsibility. Hinoon sulod pa ni sa gitawag na itong pag-asa monitoring domain. Una, kining mong Lopresor area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Tarni ng alas 2 sa sayo sa Kabuntagon karong adlawa, ang Lopresor area na kining may mutang sa 1,870 km east of northeastern Mindanao. O na kinis ka coordinate nga 9.2 degrees north, 143.3 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos ang yang chance nga may mong usaka bagyo. Then kinimong low pressure area, expected usap kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility sa sunod nga mga adlaw. Samtang kinimong low pressure area sa pagkakaroon, wala pa kini direct epekto din sa ato as nasod. Samtang sa pangbahin, lain nga low pressure area nga nasa west of southwestern Luzon. Kaginanang alas 2 sa sayo sa Kabuntagon, karong adlaw, anakini sa 970 km west of southwestern Luzon o anakini sa coordinate na 14.1 degrees north, 112.1 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, taas ang iyang chance, high ang chance nga mahimong usa ka bagyo. Hinoon, base sa iyang direksyon, dili siya, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kinimong low pressure area, mao kini ang iyang extension or trough, mao kini nakaapekto usab din sa atong nasod or mao nakaapekto usab ditong dapita sa may western section sa northern Luzon. O samtang lain nga sistema nga nagpasulabi karong adlawa kining gitawon tong southwest monsoon o habagat, mao nakaapekto usab sa central o southern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlawa ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Isabela, Quirino ug Yuba, Biskaya kining mga lugar karong adlawa makasinating balagumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan mga pagpanulupakilat gumikan sa trough or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ug Bicol Region kining mga lugar usab karong adlawa makasinating balagumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod, o gingon manusap din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbihan sa Tagbilaran. Karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon, gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay, adunay baragumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsa ng mga daklit, ng mga pagulan, mga pagpanulog pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon ngadto sa silangan, nga may mapasalabi sa extreme northern Luzon ug laing hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga dagigikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa habagatang silangan nga may mapasalabi usab sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa habagatang silangan aminang silangan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og ingon mo sab din tong dapita sa Mindanao. Og samtang kadagatan nining mga lugraha malinawon og ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura ang pagkasukat sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon og mosalop sab kini sa may alas 5:45 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borrero Station. Leonard Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
2: O, isa pa yan, Sir Atoy. Dagan salamat at mayong buntag sa tanan. DDYRD.
1: Nag-una sa mga balita. Padailos ta sa mga balita, gikan sa kauluhan. Posibleng mosaka hangtod sa 5 pesos kada litro ang presyo sa gasolina sa musunod gabuan o musunod nga simana. Kini ang taho nga itong mabati gikan sa Bilyonaryo News Channel.
3: Bad news para sa ating mga motorista at PUV drivers. Namumurong tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Ches Sulit.
4: Isa na namang big-time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Tinatayang tataas ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos kada litro ang gasolina, habang posibleng tumaas hanggang 2 piso at 50 sentimo kada litro ang diesel. Nakabatay ang estimate sa 4-day trading ng Mean of Flat Singapore o MOPS at foreign exchange rate mula September 7 hanggang 10. Maaari pa itong magbago base sa huling araw ng trading at nakasalalay rin sa final computation ng Energy Department ang adjustments next week. Patuloy na sumisipa ang presyo ng langis sa world market dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East at pangamba sa posibleng pagkaantala ng oil supply at shipping. Umakyat ng mahigit 6% ang US West Texas Intermediate crude noong Huwebes at nagsara sa $102.48 kada barrel, ang pinakamataas nito mula Mayo. Lampas naman sa $107 per barrel ang Brent crude. Dahil dito, tinitignan na rin ng pamahalaan ang posibleng pagluwag sa buwis sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Finance Department, hinihintay pa ni DOF Secretary Frederick Go ang certification mula sa Department of Energy na lumampas na sa $80 per barrel ang Dubai crude, ang tinitignang benchmark sa ilalim ng train law. Kapag na-certify ito, sinabi ni Go na handa siyang irekomenda sa Development Budget Coordination Committee ang 100% suspension ng excise tax sa LPG at kerosene at for approval pa rin ito ni PBBM. Pero hindi pa kasama rito ang gasolina at diesel. Para naman sa business sector, tila double whammy ang patuloy na pagtaas ng fuel prices at ang posibleng 60 peso daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, umaasa silang ikonsidera din ng gobyerno ang pansamantalang pagsuspindi ng excise tax sa diesel kung magpapatuloy ang sigalot sa Middle East. Babala rin ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang, malaking hamon din ang pagsadsad ng halaga ng piso.
5: The fuel to reach 100 seems realistic given the momentum and the trajectory of global prices and then the momentum and trajectory of our exchange rate kasi dollar and imported lahat yan. So to breach 100 I think is easy and realistic to expect. But then can we continue to shoulder that? Diba? Can businesses continue to shoulder that?
4: Dagdag ni Ang, kung sabay natataas ang fuel, sahod at iba pang operating costs, posibleng maging mas maingat ang mga negosyo sa pag-expand at pag-hire ng mga tao. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Dugang mga balita gikan sa kaulohan, gitawag ni Vice President Sara Duterte og sinungaling kung bakakon o korap si Presidente Bongbong Marcos. Kinemoy gitutukan sa News 5.
6: Sa harap ng Duterte supporters, lantarang tinawag ni Vice President Sara Duterte na sinungaling at corrupt ang dati niyang ka-unit team na si Pangulong Bongbong Marcos. Nanawagan din ang bise na magbitiw na sa pwesto ang Pangulo. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez.
7: Marcos bangag! Marcos sinungaling! Marcos, korap!
8: Gigil ang mga birada ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang pagpapaliban ng korte sa pagbasa sa kanya ng sakdal para sa kasong grave threats dahil sa pagbabanta umano niya kay PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa harap mismo ng kanyang mga taga-suporta, nanawagan ang bise kay Pangulong Marcos.
7: Kusay, umalis ka dyan! Sinungaling ka, abusado ka, korap ka. Wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat na pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya.
8: Hindi rin pinalampas ng bise ang pagkakakulong ng ilang senador, partikular na ang mga kaalyado ng mga Duterte. Nagtatago kasi ngayon ang puganteng si Senator Bato de la Rosa dahil may arrest warrant siya mula sa International Criminal Court. Nakakulong naman sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada para sa kasong plunder.
7: Halos ubos na ang ating mga senador para lang matupad ang kanilang kagustuhan na impeachment. Napakarami ng maleta. Maleta ang puno ng pera. Kinuha ng mga politiko.
8: Sinisiri ni VP Sara ang Pangulo dahil wala pa raw napapanagot sa flood control scandal.
7: Hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot. Sa bawat paglangoy ninyo sa paha, huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
8: Pero kung matatandaan, nakakulong na ang mag-asawang contractor na si Curly at Sara Discaya, ilang dating opisyal ng DPWH, pati na rin si Senator Jinggoy Estrada. Ngayong linggo nga ay inaresto na rin ang pinsan ni PBBM na si dating Speaker Martin Romualdez. Pare-pareha silang itinuturing na big fish sa malawakang korupsyon sa flood control. Pero bukod sa korupsyon, si VP Sara binira pa rin ang Pangulo sa umano'y paggamit nito ng illegal na droga. Dagdag pa niya, mismong ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos ang nagbunyag niyan.
7: Huwag ninyong kalimutan na ito ay isang presidente na hanggang ngayon ay humihinti sa pagpapadrug test. Huwag ninyong kalimutan na ang namumuno sa ating bayan ay isang adik.
8: Ang mga pahayag na yan ng bise naganap ng magsagawa ng programa ang kanyang mga taga-suporta matapos dumalo sa Quezon City Regional Trial Court. Mismong kampo kasi ng bise ang humiling na ipagpaliban ang arraignment na pinayagan naman ng korte. Ayon sa abogado ni VP Sara, isa sa mga ibinigay nilang dahilan ay ang nakabimbing petition for certiorari na inihain nila sa Korte Suprema. Kini-question nila ang jurisdiction at ang hiling nilang temporary restraining order o TRO para ipatigil ang pag-usad ng kaso o ng paglilitis. Halos isang oras lang ang itinagal ni VP Sara sa korte. Bago naman matapos ang programa, niyakap at nakipagkamay siya sa kanyang mga taga-suporta. Nagtaas din siya ng kamao. Kasama ni VP Sara ang kanyang kuyang si Davao City Representative Pulong Duterte na nahaharap din sa hiwalay na kasong grave threats sa Davao City. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang sa mga patutsada ni VP Sara. Pero una na nilang itinanggi ang mga paratang sa aligasyong paggamit ng illegal na droga. Samantala, hinihingan naman ng News 5 ng pahayag ang presidential sister na si Senator Aimee Marcos. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.
1: Sa lain nga bahin, naduga mga balita gikan sa kauluhan, nagpangita og tubag ang mga pamilya sa waikita ng mga pasahero sa MV June Aster na nasunog dito sa Kalawaran sa Kurun, Palawan. Atong balikan ang Bilyonaryo News Channel gabay ni.
9: Nagahanap ng kasagutan ang mga naghihinagpis na pamilya ng mga biktima ng ferry fire sa Palawan. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos live mula sa Maynila. Lian.
10: Pinky, matinding galit at paghihinagpis ang nararamdaman ng ilang kaanak na mga sakay ng MV June Aster, ang ferry na nasunog sa karagatan sa Coron, Palawan itong Miyerkules. Hiling nila, tulungan silang makapunta sa Palawan para sila na mismo ang maghanap sa mga nawawalang pasahero. Kagabi pa lang ay napasugod na sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang ilang pamilya ng mga nawawalang pasahero. Pero bigo silang makapasok.
11: Sana gawa naman nila ng capsule. Gawa nila ng ano, kasi hanggang ngayon wala capsule update na binibigays nila. Nagaantay kami sa tawag kita. Ngayon tatawagan sila, hindi sila sumasagot. Paano po namin malaman kung ano na po ang naging ano nila, ginagawa nila?
10: Ang ilang araw na pangulila, nagbunga ng luha, galit at napakaraming tanong. Ilang araw magmula na mangyari ang insidente, wala pa rin daw natatanggap na impormasyon si Geneva sa kalagayan ng kanilang nawawalang anak na 7 buwang buntis at ang asawa nito. Walang kain, walang tulog, gusto na lamang daw nilang maliwanagan kung buhay ba o patay na ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan lamang daw sila ng tulong para makapunta sa Palawan at sila na raw mismo ang hahanap ng sagot sa tanong na ito.
12: Ngayon din oras mismo, ang gusto namin, makita namin ang pamilya namin na buhay o patay, basta gusto namin. Ngayong oras na to, kailangan nila, ma'am. Matugunan nila ang aming pangangailangan.
10: Si Gian naman, kahit papel, walang mapanghawakan.
13: Wala po siya sa manifesto, wala po siya sa listahan ng dito po sila nagbibigay ng na yung pangalan ng mga doon sa lima. Wala rin po siya doon sa missing.
10: Sigurado ang pamilya na nakasakay ito sa ferry.
13: At huling chat po namin nandito po, nakasakay na ako sa barko.
14: Sinabi niya talaga.
13: Opo, sinabi niya po talaga.
15: Vicky, narito tayo ngayon sa labas ng Philippine Port Authority sa Maynila kung saan matatagpuan ang tanggapan ng naturang shipping company. Pasado alas 5 ngayong hapon na magsimulan sa mga kaanak na mga nawawalang pasahero matapos magkaroon ng agreement dito sa naturang shipping company. Kasi sa kanila ng kumpanya, bawat immediate family member, isang immediate family member ng bawat nawawalang pasahero makatatanggap ng plane tasa at pabalik mula Palawan. Sagot din umano ng kumpanya ang lodging habang naroroon sila sa lugar. Pero dito sa labas ng PPA, meron pa rin tayong ilang kaanak. Particularly dalawa. May dalawa pang kaanak na natitira dito sa labas ng PPA at umaasa sila na makatatanggap na ng tawag. Ito kasi yung mga kaanak na hindi parte ng immediate family pero gusto rin na magtungo sa Palawan. Ang naging usapan nila, ang naging compromise ng kumpanya, pwede silang dalihin ng kumpanya doon sa Palawan pero sa pamamagitan ng barko na ayaw naman nitong mga family members na ito, lalo na at barko rin.
1: Samtang sanatad sa paugnat sa kusog, karong gabi ina ang rematch ni Regis Suganob o Suganob batok sa South African boxer nga si Sivinathi Noshenga diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Report gikan ni Leonard Simbit at upaminawon. Leonard, go!
16: Sanatad sa boxing, muarang ka na na karong gabi ang labing dakong away na masaksihan sa kasaysayan sa boxing na mahitabo sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Ang Kumong Bulanon 26 nagipasiugda sa PMI Bohol Boxing Promotions. Ang rematch nila ni Regis Suganob o ang kanhi two-time world champion si South African Sivinathi Noshenga mao ang main event. Kagahapon gihimo ang weigh-in sa Bellevue Hotel Convention Center sa Panglao din puros nakakuha sa sakto timbang ang duha ka boksidor. Si Suganob ni timbang kini og 107.9 pounds samtang si Noshenga ni tala kini og 107.5 pounds ang timbang nagikatakda sa IBF light flyweight. Sa press ko, nagipahigayon kagahapon ang duha ka boksidor nanganti kini na makahatag og saktong binukbukay sa kinumo og adunay usa nga mupatigbabaw na maoy itubo nga mananaog. Nagpadangat usab og mensahe si Regis Suganob para sa mga Bulanong boxing fans.
17: Good luck sa tanan, sa tanan mga Bulanon og sa mga boxing fans diha. Dito kini duha yun ang pagkasin niyo kay kaning duha IBF world title leader ni Biskin si Mudaw gani magduha world title championship. Unang kumugyo pa tanan na suportahan niyo og maray. Dito kini duha, salamat sa pagkita na po.
16: Samtang sa laing bahin, nagpadangat usab og mensahe si Sivinathi Noshenga para sa mga Bulanong fans. Ang mudaog ning awaya mao ang mahimong mandatory contender sa mudaog karong September 26 sa Japan sa IBF light flyweight world title fight tali sa kasamtangang kampiyon nga si Thai Tanong Sak Sensri o ang Filipino nga si Mark Viseles. Ang undercard sa Kumong Bulanon 26 tulo ka IBF regional title fights ang masaksihan din sugdan kini sa alas 6 sa gabi. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod Ganado, so Marcela.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6:33 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, Luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.

0: Alas 6:39 ang atong oras kabuntagon. Good morning ato ni Ma o ni Hermes Malanog. Diha galanog-lanog ta diha sa Kurilya, matud pa niya. Lin adalim na malata chan dito sa Australia. Good morning ngadto ni Ma'am Dore Kagoko. O diha sa lungsod sa Albuquerque, Boss Iti Sanchez. Good morning kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Kagawad sa Belrinca diha sa Buol, Gaudencio Umali, Dors Kaluyong dito sa Kankata, Kurilya. Kagawad Roberto Batsoy Alba diha sa Poblasyon 2 ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning usab ngadto ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Mayong pagpamati ni Janet Lim Villarrojo, Pidil Lamban Apari Biwang, Dudong Jet Romanilios Ridulia, og ingoman usab ni Ma'am Helen Buakiniano, ni Bro Winnie Ayag, good morning. Naglanog-lanog ta diha sa Johnson Heights, Barangay Dampas, mga higala. Lino or Nilo Rinoblas from Danao, Antikera, Josephine Humigo, Merle Berador Buyan, Ambuan, Katigbian, si Ayes Tatad og si Marciano Pamaos diha sa Sinakayanan, Katigbian. Good morning. Villa Caballero, Ma'am Luz Quijada de sa Malayo Norte, Cortes, Cecilia Satera Calipes, live from Bungahan, Antikera. Perlita Perly Doisabas Rimerata, good morning. Municipal Councilor Sin Gingging og Muloy Caballo diha sa Baclayon, no? Good morning ni Ma'am Edith Rebita de sa Montanya, Baclayon. Good morning. Alas 6:41 na.
1: Way palinay, di way ardi kanunay.
2: Reactivate. Let's move, let's groove.
3: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
4: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
3: Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
5: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
3: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
5: Go Wellness, go Reactivate.
6: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: X500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX500.
1: Subukan nila ang DTX500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX500. Mabibili sa mga butika. Bali!

0: Alas 6:45 ang itong oras sa Kabutagon. Maminaw taglabing ulahing katikaran gikan sa City Hall. Pinagi ni Kai Casinillo Bayukot. Kai, go!
1: Sugdan karong adlawa ang ikaduhang batch sa Civil Society Organization o CSO Creed Academy sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang CSO Creed nga nagpasabot og Center for Responsive Citizen Empowerment Education and Development usa ka capacity building program alang sa mga civil society organizations o CSOs dinhi sa syudad. Tumong sa academy nga mahatagan ang mga CSO og dugang kahibalo og kahanas sa local governance og sa pagpadayag sa panginahanglan sa komunidad. Ang CSO engagement sa Tagbilaran na himong mas ligon pinaagi sa pagkigtambayayong og suporta sa United States Agency for International Development o USAID, uban sa Tagbilaran City People's Council. Mapasalamaton si Mayor Jane sa mga civil society organizations ug mga partner nga mitabang sa pagpaligon sa CSO engagement sa Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran nakadawat na og mga pasidungog tungod sa nagkadaiyang programa sa CSO participation. Lakip niini ang Award for Pioneering Local People's Council ug Award for Pioneering CSO Academy. Pinaagi sa ikaduhang batch sa CSO Creed Academy, gilauman nga mas mapalig-on pa ang kapasidad sa mga CSOs ug mas mapalapdan ang ilang partisipasyon isip mga partners sa city government. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinillo Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Sa lain nga bahin, himuon karong buntag ang Uswag Alampat Art Workshop diha sa Activity Center sa Island City Mall. Ang internationally renowned artist nga si Elvin Vitor mao'y mohimo sa art workshop nga gipasugdahan sa Bohol Chronicle, DYRD, KESS FM, JCI Bohol ug sa Island City Mall. Magsugod ang art workshop karong alas 9 ang takna sa buntag. I-display ang mga artwork sa 20 ka mga youth karong hapon diin pagpilion ang tutu ka top artworks ni Elvin Vitor mismo. Ang art workshop gihimo sa Bohol Chronicle, DYRD og ICM alang sa mga bata nga gustong mauswag ang ilang abilidad sa painting. Saksihi ang art workshop karong buntag diha sa Activity Center sa ICM alas 9 karong buntag. Alas 6:48 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyag nga nasikop sa anti-kidnapping group kagahapon sa buntag. Ang most wanted person dito sa Mandawi City, Cebu, nga gisintensyahan nga mabilanggo sa kasong paglambigit sa ilegal nga sugal, si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
5: Most wanted person dito sa Mandawi City, Cebu, nga gisintensyahan nga mabilanggo sa kasong pagkalambigit sa ilegal nga sugal, ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilhan nga usak ka Jerry Cañete Lisis, 44 anyos ulitaw, ug lumad nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Cugo Norte sa lungsod sa Loon. Kagahapon sa buntag, ang kapulisan sa anti-kidnapping group nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Jason Hamoner na kasigpat nini sa ikatahapan diha sa Purok 7 sa Barangay Buol. Then sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jupil Rimo Daro, gisikop nini ang ikatahapan base sa warrant of arrest nga giisyo o gimando ni Judge Ferdy Esperidion de Riberal, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 87 sa Mandawi City, Cebu, nga nakalampas sa Section 3C of Republic Act 9287 sa pagkalambigit sa illegal nga sugal number games. Ang ikatahapan nga si Jerry Cañete Lisis kasamtangan nakaditin na karon sa anti-kidnapping group lockup jail diha sa Barangay Bol ning siyudad sa Tagbilaran. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Mayong buntag, DYRD. Breakfast o watching live from Sitio Baungay o Sitio Bugnaw, Tinibgan, Maribohok. Ika ni Perlita Perli Doisaba Srimirata. Terso Liko, good morning. Good morning usab ni City Councilor Idi Burha. Diha sa Dampas manghigala og ni Konsihal City Councilor Plong Ringka. Padayon karon sa ato mga balita, gisikop sa kapulisan sa Tubigon ang usa ka akusado human nalutsan og arrest warrant sa kasong acts of lasciviousness. Details sa report gikan ni The Barker Cell, Remulador Cell. Go.
7: Sa lungsod sa Tubigon, gisikop sa kapulisan sa Tubigon ang usa ka akusado atol sa gipahigayon niini nga offline tracker operation. Ay tabo dito sa gipuy-an niini sa sitio Bogos, Barangay Putuhan, Tubigon, Miyerkules sa hapon. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Maria Carmencita Casario of Mina sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan September 9, 2026, batok sa mga akusado nga nailhang si alias Upaw sa kasong acts of lasciviousness. Kalapasan kini sa Republic Act 7610, kalabigitan sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gibutyag base sa taho nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 180,000 pesos alang sa mong akusado nga kasamtangang ana sa kustodiya sa kapulisan sa lungsod sa Tubigon. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Good morning ato ni Lydia Arat from Albor, Ryan Palak, Valencia, Gregorio Tinaha Jr., Airpat Capital Valley. Good morning usab ni Brade Tony Itak, Des Graham Abinyo, Barangay Cugo, ni atong Dakbayan. O gingo manusab ni Kagawad Dani Abiliana sa Cugo ning Dakbayan sa Tagbilaran. Padayon karon sa atong mga balita, giluwas sa taga-barko sa Trans-Asia Shipping Lines ang usa ka pasahero nga milukso samtang naglawig ang barko diha sa kadagatan sa lungsod sa Panglao. Si John Gutierrez sa iyang update. John, go!
8: Dagan des naglaris medical center ang usa ka pasahero sa usa ka Trans-Asia Shipping Line ang makini milukso diha sa kadagatan parte sa lungsod sa Panglao. Ang pasahero gipailang nga si John Bartney Hinusas, 25 anyos, puyo kini sa may barangay Kitubo, Kitautaw, Bukidnon. Natuwa na sa ira to naagi nga adlaw sa mga alas 11 sa gabi nga gikan kini siya sa Cebu City ug siya naunta nga pagpauli sa Cagayan pag-abos sa may aerial nga bahin sa lungsod sa Panglao sa kadagatan. Wa lang ang dama nga milukso kini nga pasahero. Sa tuwang mabaginabi ni Inzen na Always Law, Philippine Coast Guard nga nagbase diya sa lungsod sa Panglao,
9: Tinod na yung ambas barko dito sa area sa Tangler. Sir. Sa inyong nakuha nga pag-imbisigasyon sa usay, tinod na itapuan na yung ikid na sir. Masa yung rason nga yung ikid, yung ambak mo na yung barko?
10: Karoon sir, dito po na mo ma-disclose sir kung sa po reason dito sa pag-ambak niya sir. Mm-hmm. Pero kato sir, na-rescue na lang po natin sir. Kaya na po yung fisherman na naka-atang sir.
9: Sibo pa doon sa Kalayan sir. Kamoy naka-respond ligil. Asa man yung geto niya sir, katong pasahero.
10: Nakuha dyan siya, sir, kaya ang fisherman, the same time, na-turn over po sa police, sir. Itawag po daan ka, sir, ang asawa sa fisherman sa police panglaw, sir.
9: Ah, okay na. Idara, hospital?
10: Idala po siya sa hospital, ganyan po, para makakagod, sir. Agapan, makakagod, atagan o medical attention, sir. So, now, sir, ang cancer, kung nilukso, sir, tuwa na siya ang cancer, relatives, dire sa cancer, pool, sir.
11: Nga buntag, ito ang nag-isusi, kaya nga pasahero sa Transisia shipping line, kung may kinilukso. Nga to ang nasairan pag gagahapon sa mga launa sa iyo nga kapunon nga kining si Adjan Bartney paghuman og tambal og deputore og tanan check up siya nga kalwasan gikuha akin sa iyang parente gikaran din sa tangan sa Kalyaris Medical Center sa Lerto de Boteres ang Print Mo Forever Basta Balita DYRD Sinigan sa Balita DYRD.
0: Ipapahibaw sa Bohol Light nga adunay pipila ka mga dapit nga ilang giargaran nga makasinati og pagkapaong sa gahom dagitab karong adlawa. Gibutyag ni Cheryl Paga ang Assistant Manager Customer Care og ni Engineer Paulino Almidilia, Vice President Chief Operating Office nga ang mga o ang brownout nga masinati karong adlawa Sabado magasugod sa alas 2 ang takna sa hapon nga to sa last stress ang takna sa kahaponon nga makaangin sa supply sa kuryente diha sa Kabawan sa mga nanimuyo diha sa Kabawan Road gikan sa Kabawan Elementary School nga to sa Bohol District Jail. Ang hinungdan nini mao ang pagpapahiluna sa clearing of vegetation kung paghinlo sa mga nanubo ng mga sagbot o kahoy nga nagsablay sa linya sa kuryente. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plasticwares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Adunay pahibaw mga higala, adunay scholarship entrance examination nga i-administer sa MAAP kon Maritime Academy of Asia and the Pacific adto sa Dr. Cecily Putong National High School Main Campus, Tagbilaran City karong Oktubre 17 sa may mga alas 6:30 ang takna sa buntag. Ang PWD mo exam grade 12 graduate sa ALS or college level nga ang edad dili molapas sa 23 anyos, apply online at maap.edu.ph. Mga requirements nini, ang height sa mga lalaki minimum 5'4, sa mga babae 5'2, birth certificate, certification from the principal that you are officially enrolled in grade 12. Latest average grade of not less than 83%. Xerox school ID back-to-back, colored 2x2 ID picture, diploma for graduates only, examination fee of 400 pesos. Gikani sa coordinator nga si Lidovino Inting og Nexer Coloma. Kini si Atoy Kosa Pangahigala, ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD. Ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag kanatong tanan.

0: Oras sa DYRD alang sa imong kasayuno ug kasayuran unta pala siyete.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Tag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Nagpangita ba ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín doon sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto wa og palit na.
5: Uy Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Mao lagi Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata? Ah.
5: Paoperahan dai ninyo si Junjun Mare.
6: Dugay ra gyud miga plano anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy, higayon na jud na ninyo Mare.
6: Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo! When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Paloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Oras DYRD Worldwide, alas 7:08.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan.
4: Lawak Balitaanan sa DYRD.
3: Itanyag sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
4: Breakfast News.
1: Tingala, mahinga buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa atong DYRD. Breakfast News. Sa itong kinisama yung tingwa sa Island City Mall. Hinikay ug giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: Ug ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
1: Amo hatod sa mga balita ug aron sa ato mga uluhan. Gipaninguha sa Department of Energy nga mapaandar ang mga nagubang mga plantas kuryente sa unang semana karong buwan sa Oktubre para mabalik ang normal nga supplies kuryente ng anhidre sa Visayas.
5: Nagpabiling problema ang overcharging sa plitihan ug pagdumili og pasahero sa mga tricycle sa dakbayan sa Tagpilaran.
1: Gilauman nga mo abot sunod semana ang mga anti-venom nga gipalit sa Kapitolyo para kani sa mga district hospital dinhi sa tong lalawigan.
5: Sa paugnat sa kusog, karong gabi na ang rematch ni Rigi Sugano batok sa South African na si Seven Nafe Nonchinga diha sa Bohol Wisdom School

0: Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, butong health facility sa Bohol na contracted sa PhilHealth benefits para sa selected orthopedic implants.
1: Bohol Chronicle o DYRD Art Workshop, uban kang internationally renowned artist Elvin Vitor, i-host sa Island City Mall karong buntag.
0: Sa balitang regional, gihagit ni Gobernador Pamela Barigwatro ang mga supag sa baguna, taliwa sa kabalaka sa kapaspas sa pagkata sa tipdas na mutabang sa pagpangita o solban kung mahitabo ang outbreak.
1: Samtang sa kauluhan, si kanhi Chief Justice Cebuano Lawyer Hilario Davide Jr. napili isip usa sa mga gitawag og friends of court para kini sa impeachment trial ni Vice President karong Lunes, kabahin sa Unwealth Fund.
0: Gipakawahi sa Korte Suprema si kanhi First Lady Imelda Marcos sa 7 counts nga graft ug gibakwi ang 2018 nga pagkumbikto niini sa Sandigan Bayan.
1: Sa gawas sa nasod, si US President Donald Trump nanguna kini sa pag-praise sa mga first responder atol niadtong September 11, 2001 attack.
0: Sa paugnat sa Kusum, suportado sa Sports Plus ang Team Philippines sa Asian Games dito sa Japan. Sa balitang artista, ipadayag siyang dakong kabalaka ang actress na si Bella Padilla kabahin sa mga video o impormasyon nga kasagaran nga makit-an o makita sa kabataan diha sa social media.
1: Mao ko itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik.

0: man sa mga rotational brownout sa pipila ka mga lugar tungod sa kakuwang sa supply sa tibuok Visayas grid. Kini si Alen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Mahil Kiwagaranton nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab good morning ni Ma'am Linda Pasco. Usab ni nang Mire Descalyar, Am Descalyar tata o si Moloy Descalyar. Nagpabiling problema ang overcharging sa plitihan o pagdumili o pasahero sa mga tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ano paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
2: Padayon gihapon ang dagha mga reklamo sa operasyon sa mga tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa gihimong tigom sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises sa Sagudiang Panungsod, nga gipangaluhan ni Konsehal Ine Burhan itong Webes, uban sa mga pangu o representante sa 22 ka mga nagalalaing TODA o Tricycle Operators and Drivers Association sa Dakbayan, may gawas nga kadaghanan nga reklamo mao ang overcharging sa pulitihan o pagdumili sa pagpasakay sa pasahero. Mismo ang City Traffic Consultant nga si Retired Police Dudong Uduhan nakasuway nga gibalibaran o wala pasakya sa driver sa tricycle nga nagturno diha sa pantalan sa Tagbilaran.
3: Dili pagpasakay ya. Mingon, ikaw pasakay os kay ana nang da. Alam mga membro. Kato pong mga membro sa pantalan, di po nagpasakay kay usara. O, baliw ko ana. Baliw ko diha, dili pantalan.
2: Si Tony Samanti, HP sa City Traffic Management Office, Gun City mo, mibutiyang nga kanunay makadawat og reklamo gikan sa mga pasahero ang ilang buhatan. Gawas nini aroganting driver o ang dili paghatag og diskwento sa mga senior citizens, estudyante og persons with disabilities apil usab sa mga reklamong nadawat sa CTMO.
4: Tungkol sa atong pinangga at pumulosan ang atong gobyerno, mananggalan ang mga tinumangay ba? At sa kilimayin atong mga sakop kanunay na kanamang yung mga sakop kung nakuhan atong ingon ni chairman nga sa usa ka buli
2: Matod ni Samanti, ang dako nga abangan sa tricycle adunay miabot og 1,000 pesos kada adlaw ang abang usa sa hinungdan sa overcharging. Tungod nini, nagbahad ang opisyal nga ilang pangdakpo ng mga driver nga madakpan nga naningil og sobrang nga priti sa pasahero, refusal to convey og arrogant driver. Samtang gingon ni Konsehal Burhan nga kinanglang matubag ang mga reklamo bato sa mga driver og mapauswag ang serbisyo sa mga pasahero. Mitambong sa hearing sila si City Councilor Steve Butalid, Merrick Blanco og Dudong Gonzaga. Gikan sa Sagunian Panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Disunebe minutos pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News. Inyong kanyang mabati diha sa KIS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, 89.3 Beat FM diha sa lungsod sa San Miguel, Radyo Bulanon Network, live sabta sa YouTube, Facebook o diha sa Zeno Radio. Karong adlaw, birthday usab ni Vilma Clarine, gikan from Pernis and Clarine family diha sa Tip-Tip. Jojie Pernis, may buntag nimo diha. Gilauman nga moabot sunod semana ang mga anti-venom nga gipalit sa Kapitolyo para kani sa District Hospital ngan is lalawigan sa Bohol. At ang paminaw, pagbalik si Alagad Alen Doidora.
0: Gilauman nga moabot na sunod semana ang ipang-order nga mga anti-venom alang sa mga tambalanan sa Bohol. Matod ni Board Member Mutya Aterol Macuno nga posibleng sa sunod semana ma-deliver ang mga anti-venom nga gikinhanglan alang sa mga pasyenteng mapaakan ug malang mananap sama sa Barakon. Ang mga pasilidad sa panglawas nga hatagan niini mao ang mga District Hospital sa lungsod sa Luon, Katigbian, Carmen ug lungsod sa Hagna.
6: We are glad to know atong manggipanguta na ang atong PHO si Dr. M.M. Uy kung asa naman tong anti-venom nga gi-order sa probinsya.
5: Mm.
6: Padung na siya, napasa na ang atong order dito sa RITM o nagpaabot na nga. Hindi man gani, maabot turong si Manaha. Paabot na gayud siya sunod semana sa...
0: Ang pag-order sa anti-venom gitumong aron masiguro nga adunay saktong supply sa mga tambalanan alang sa mga emerensiya sa pag-atiman sa mga pasyente nga mapaakan og mala nga mga bitin. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
1: Good morning ni Ma'am Doris Kaluyong nga nagtan-aw kanato karon live sa DYRD Facebook. Si John Martinson nagtan-aw pod kanato karon. Usab si Juanis Narisma Ugatis Prima nagtan-aw pod. Joseph Dennis Cañete nagtan-aw gikan sa Tubigon, Bohol. Si Dudong Plaza nagtan-aw pod kanato karon. Ansoy Comidoy ug si Marilo Dalupere Onkong. Sa paugnat sa kusog karong gabi na ang rematch ni Rigi Sugano batok South Africa 7-0 ng Chinga diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Atong paminawon ang report ni alagad Leonard Simbit.
8: Sunod sa boxing, muarang kada na karong gabi ang labing dakong away na masaksihan sa kasaysayan sa boxing na mahitabo sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Ang Kumong Bulanon 26 na gipasiugda sa PMI Bohol Boxing Promotions. Ang rematch nila ni Reggie Sugano o ang kanhi two-time world champion si South Africa, si Vinati Nochinga, mao ang main event. Kagahapon gihimo ang weigh-in sa Bellevue Hotel Convention Center sa Panglao, din puros nakakuha sa sakto timbang ang duha ka boksidor. Si Sugano ni timbang kini og 107.9 pounds samtang si Nochinga ni tala kini og 107.5 pounds ang timbang nagikatakda sa IBF light flyweight. Sa press ko, nagipahigayon kagahapon ang duha ka boksidor na nganti kini na makahatag og saktong binukbukay sa kinumo og adunay usa nga mupatigbabaw na maoy ituboy nga mananaog. Nagpadangat usab og mensahe si Reggie Sugano para sa mga Bulanong boxing fans.
9: Adlaw sa tanan, sa tanang mga Bulanon og sa mga boxing fans diha. Dito kini duha ay ipakyasin niyo kay kanin duha IBF world title leader ni Whiskey si mo daw gani mo duha world title championship. Unang kumagi ang pagkana na suportan mo niya umaray. Nindot kayo nila. Ang salamat at nakita ko.
8: Samtang sa laing bahin, nagpadangat usab og mensahe si Sibinati Nochinga para sa mga Bulanong fans.
10: Salamat, especially ang Nochinga. The two-time IBF world champion.
8: Ang mudaog ning awaya mao ang mahimong mandatory contender sa mudaog karong September 26 sa Japan sa IBF light flyweight world title fight tali sa kasamtangang kampyon nga si Thai Tanong Sak Sensri o ang Filipino nga si Mark Desilis. Ang undercard sa Kumong Bulanon 26, tulo ka IBF regional title fights ang masaksihan din sugdan kini sa alas 6 sa gabi. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
1: Abasumpay sa maong balita, personal nga saksihan ni International Boxing Federation President kasi Darrell Peoples ang kolbahinam nga rematch tali nila ni Reggie Sugano o si Vinathe Nochinga sa Kumong Bulanon karong alasay sa gabi niya sa Bohol Wisdom School sa Tagbilaran City. Bit-bit ni IBF President Darrell Peoples ang ilado sa tibuok kalibutan nga bitiranong referee nga si Tony Weeks nga nakaduma na og 50 ka world title fights nga dugang atraksyon sa gitawag no, sa pinakadakong boxing events nga ipahigayon dinhi sa Bohol. Magatbang ang duha alang sa IBF, World Light Flyweight Title Eliminator, din ang mananaog makakuha sa mandatory challenger spot alang sa IBF World 108-pound Championship. Si Peoples midayeg sa pamunuan sa PMI Bohol Boxing Promotions sa pagpanguusab sa promotor na si Attorney Florizel Pudot sa malampusong pagpahigayon sa world title fight dinhi sa probinsya sa Bohol.
5: 25 minutos pasado alas 7 dari sa itong DRD Breakfast News. Sa mga dunay Smart TV, ayon taon magkalimot sa pag-like, i-follow ang DRD Kasaligan Radyo na. TV pa, masayo na ang pag-subay sa mga kasaligan o niya pinakabagong balita direkta mismo sa inyong telebisyon. Kini DRD Breakfast News at ang kinis may tinguha sa Island City Mall.

0: Balik na rin sa itong mga balita din his atong dapit. Mga bulano, nalipay sa pagkatudlo ni Most Reverend Crispin Bay Varquez, si bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Alang sa kompletong detalye atong paminahon si Alagad Ray Tutas.
1: Usa ka malipayong homecoming o pagpauli sa iyang yutang natawhan ang pagkatudlo ni Most Reverend Crispin Bay Varquez, isi bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Ang mga bulanon nalipay niini kay si Bishop Varquez nga anak si Simbahan sa Bohol nga mubalik aron mangulo sa mga Katoliko sa diocese. Ang 65 anyos nga si Varquez nga nataw sa Sevilla, Bohol, gitudlo ni Pope Leo XIV isip ikawalong obispo sa maong diocese niadtong September 10. Usa si Diocesan Administrator Reverend Father Gerardo G. Buisaco Jr. sa mga nalipay nga gitahasan si Varquez nga mangulo sa Diocese of Tagbilaran.
2: Swerte ta kayo din sa Diocese sa Tagbilaran kay kanang gibutang jud ang si Bishop Bay dinhi sa Tagbilaran kay ako agwa ko magtuo nga si Bishop Bay kay gi-prepare ni si Bishop Bay para sa Palo nga mahimong Archbishop sa Palo.
3: Palo 2 years from now. Palo Leyte.
2: Palo Leyte, kanang Palo Leyte Archdiocese na dito sa Waray-Waray area niya. Mura bag Cebu. Cebu mm. Archdiocese din sa Bisaya sa dito po sa Waray region kana pong Palo moy Archdiocese. Muna nga ako personally wa ko ma-expect kay butang kay i-groom na dito. Kay mo retire na ang obispo po dito 2 years from now, Archbishop. So kanang para na ho, kanang surprise ba nga kuan, yung assignment. So pinangga juta sa Santo Papa kay ibutang jud dinhi ang kailan na guta, very popular na si Father Bayre na assign na kiupsi sa una, sa seminaryo, sa katedral, Panglao, very simple, yano, ordinaryo na jud nga pare.
1: Sa pagiginabay sa diwardin yung alagad kagahapon, si Father Saco Mingon nga wa siya magtuog magdahom nga mahimong obispo sa Tagbilaran si Varquez tungod kay 20 tuig na kini nga obispo sa Murungan. Kini tungod kay giandam na si Varquez nga mahimong puli sa muritiruhay nga si Archbishop John Furosuelo II sa Archdiocese of Palo. Matod ni Saco, pinangga sa Santo Papa ang Bohol ug swerte ang Diocese of Tagbilaran nga si Varquez nga usa ka buutan yano dako ugugma matinud-anon sa iyang katungdanan isip alaga sinbahan ang dumala sa dioceses. Nanawagan si Father Saco nga iyan po si Bishop Varquez sa iyang paglawi ug pagdumala sa Diocese of Tagbilaran. Gikan sa St. Joseph Cathedral, Ginisaray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Albert Olmido, naminaw karon, Ma'am Annie Torigusa, naminaw pod. Natanaw po ka na ito karon si Kagawad Bachi Alba sa Poblasyon 2, so Dani Abliana, Das Kungon. Usap si Ma'am Ani Lopus, Ulim Lopus, Lut Corayag, Lito Corayag, da sa Mature Pharmacy. Usap mga trabahante, da sa FCB Bank sa Talokto Branch na minawpod ka nato karon. Usa ka pasahero sa barko nga TransAsia, nilukso sa kadagatan sa Panglao, naluwas. Ato paminaw ng report na alaga Chun Gutierrez.
5: Daghan des nga Galeras Medical Center ang usa ka pasahero sa usa ka TransAsia shipping line ang makini mi lukso diha sa kadagatan parte sa lungsod sa Panglao. Ang pasahero gipaila nga si John Bartney Hinusas 25 anyos puyo kini sa may barangay Kitubo Kitautaw Bukidnon. Natuwa na sa ira ato na agi nga adlaw sa mga alas 11 sa gabi nga gikan kini siya sa Cebu City ug sa iya naunta nga pagpauli sa Cagayan pag-abos sa may aerial nga bahin sa lungsod sa Panglao sa kadagatan wa lang ang dama nga may lukso kini nga pasahero. Sa tuwang mabaginabi ni Inzen na Always Low Philippine Coast Guard nga nagbase diha sa lungsod sa Panglao.
6: Tinood na yung ambas barko dito sa area sa Panglao. Sa inyong nakuha nga pag-imbisigasyon sa Jose, tinood na itabo na yung ikid na sir. Masa yung rason nga yung ikid, yung ambak mo na yung barko?
7: Karol sir, di ko na mo ma-disclose sir kung sa may reason dito sa pag-ambak niya sir. Pero kato sir, na-rescue na po natin sir, kaya na po yung fisherman na naka-atang sir.
6: Cebu, Padong sa Cagayan sir. Kamoy naka-respondi kami, asa man yung getod niya sir, katong pasahero.
7: Nakuha dyan siya sir, kaya ang fisherman, the same time, na-turn over po sa police sir. Itawag po daan ka sir, ang asawa sa fisherman sa police Panglao sir.
6: Ah, okay na.
7: Idare sa ospital. Idala mo siya sa ospital ganyan po para makapagod, sir. Agapan mo kapag atagan ng medical attention, sir. So, no, sir, ang cancer, kung nilusa, sir, tuwa na siyang cancer relatives dire sa cancer. Well, sir.
5: Nga munta ka tuwa nga isusi kani nga pasahero sa Transasia shipping line humay kani Lukso nga tuwa nga nasairan pag gagahapon sa mga launa sayo nga kapunon nga kini nga si Adjan Bartney paghuman og tambal og debuturi og tanan check up siya nga kalwasan gikuha akin sa iyang parinte gikaran din sa tangan sa Colliers Medical Center sa Lerton sa Gutierrez ang Print Mo Forever Basta Balita DYRD Siligan sa Balita
8: DYRD.
0: Himoon karong buntag ang Uswag Alampat Art Workshop diha sa Activity Center sa Island City Mall. Ang internationally renowned artist nga si Alvin Vitor mo'y muhimo sa art workshop. Gagipa si ugdahan kini sa Double Chronicle, DYRD, Kiss FM, JCI Bohol. Og sa Island City Mall, magasugod kining art workshop. Alas 9 karong buntag, i-display ang mga artworks sa 20 ka mga batanon karong hapon diin gihimo usab. Kung pagahimoon, ang totoo ka top artwork ni Alvin Vitor mismo, ang art workshop gihimo sa Bohol Chronicle, DYRD og ICM, alang kini sa mga bata nga gusto nga mauswag ang abilidad sa painting. Saksihe among art workshop karong buntag diha sa Activity Center, Island City Mall, alas 9 sa buntag.
4: Good morning ni Arsenio Mamacos, Rose Marie Mamacos na minaw karon. Nagawad Libot Pudlong, iyang anak o iyang asawa na minaw pod. Evangeline Libot Inas, nagtanaw ka na to kan live sa DYRD Facebook. Abreu Galio Barbarona, nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalapi Bohol. Usab nagtanaw po ka na to karon si Dudong Chetro Manilios. Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, Bugtong Health Facilities sa Bohol, nga contracted sa PhilHealth Benefits para sa piniling orthopedic implants. Atong paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
1: Sa kadaghang pasilidad sa panglawas dinhi sa Bohol, bugtong ang Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center lang ang contracted sa PhilHealth Z Benefits. Isay pagbataas sa kahibalo kalabot sa Z Benefits para sa selected orthopedic implants sa probinsya sa Bohol, ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nagpahigayon og press conference kagapon diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, siyudad sa Tagbilaran. Si Janet Ann Advencula, Acting Regional Vice President sa PhilHealth Region 7, miingon nga gipalapad sa PhilHealth ang access sa specialized healthcare pinagi sa Z-Benefits alang sa selected orthopedic implants. Usa ka benefit package nga naghatag og financial nga tabang para sa mga operasyon sa bukog nga nakinanglan og mahal nga implants sama sa pag-ili sa lutahan og pag-ayo sa nabali nga bukog.
9: Nalipay mi nga naami din sa Bohol because ang Galliares, Celestino Galliares Hospital, ang usa sa ato ang mga contracted provider for Z-Benefit orthopedic implants. So, katong mga pasyente nato muna ay mga fracture, katong ay mga nabalian o mga bukog, no? Pwede gud sila moanhi diri sa Galliares, maka-avail sila sa benefit, no? Walay bayad, no out of pocket, kay ang Galliares is a DOH hospital and naa sila ay zero balance payment. So, we assure our patients from Bohol na once ma-avail sila sa Z-Ben package, wala sila bayaran diri sa Galliares.
1: Ang Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, kausa ka Department of Health Hospital, nga doon ay new balance billing policy. Walay bayranan o zero copay sa PhilHealth Z-Benefits para sa selected orthopedic implants kung ang pasyente o saka indigent, sponsored o kasambahay member. Cover sa PhilHealth ang gasto sa surgery o ang mismong orthopedic implants sama sa hip replacement o bone fracture fixes. Diin ang kantidad sa benepisyo nagdepende sa klase sa implant. Dili sama sa all case rates nga naghatag og fixed rate o permanenteng kantidad. Sa partikular nga sakit, operasyon o medical nga pamaagi, ang Z-Benefits. Gito mong alang sa mga grabe o medically complex nga mga kondisyon nga naginanglan o komprehensibong pagtambal o taas nga financial coverage aron maprotektahan ang mga miyembro gikan sa grabing gasto sa pagpatambal. Sa pagkakaroon, adunay 27 ka contracted Z benefits providers sa tibuok nasod. Sa Region 7, ang Governor Celesto Galliares Memorial Medical Center sa Bohol o ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu lamang ang contracted Z benefits providers. Gipasabot sa PhilHealth nga limitado lamang ang mga pasilidad nga nagtanyag sa PhilHealth Z benefit package para sa pinili mga orthopedic implant, dili sama sa regular nga benepisyo nga gidawat sa kadaghanan sa mga ospital. Ang Z benefit nagkinahanglan og mga special nga kontrata o contracted facility tungod kay ang PhilHealth nagsusi kung ang ospital adunay igo nga kagamitan, eksperto og kapasidad sa pagdumala sa mga komplikado nga operasyon sama sa pag-ilis sa lutahan. Gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ang Social Security System at Tagbilaran Branch sa pagpangu sa Acting Branch Head Juscoro Yudi Madanggit, may appeal sa tibuok nasod nga celebration sa Pensioners Day 2026 kagahapon din na mga senior citizens nagatigom alang sa usa ka adlaw nga pag-ila sa serbisyo o nga pag-iguban usab diha sa Jesus Seafood Village ni nga Dakbayan sa Tagbilaran. Ang sa pagsulti alang sa alang kang SSS President Robert Joseph Declaro, gidayeg ni SSS Senior Vice President for Internal Audit Services Group Maria Belinda San Jose ang kapin sa 200 ka mga pensionado sa SSS din sa atong lalawigan sa pagtambong sa adlaw sa mga pensionado karong tuiga. Samtang mga pensionado nang kadawat kini og mga regalo pinagi sa raffle sama sa bugas ug uban pa gikan sa SSS isip pagsaulog sa ika 69 nga anibersaryo. Susama sab ang SSS Acting Head Visayas for Central 1 Division Erica Coronado nagapahayag kinig pasalamat sa mga pensionado sa ilang dakong presensya sa adlaw usab sa pensionado. Gipaambit usab ang bag-ong gipatuman nga pension reform program, naghatag kini og tinuig nga mga pag-adjust para sa tanang pensionado sugod sa Setyembre tuig 2025 ngadto sa 27. Gisuportahan sab sa mga kalihukan ang mga kauban nga ahensya nga og institusyon nga nagapadayag usab sa ilang panaghiusa pagbalambo sa kahimsog og kayuhan sa mga senior citizen pinagi sa lain-laing programa sa kahimsog. Apil sab sa mga kalihukan ang usa ka diskusyon kabahin kini sa mga benepisyo, pribilehiyo o guban pang mga serbisyo para sa mga pensionado sa SSS.
4: Good morning ni Hugo Sariguma Jr. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Sel Martimi, nagtanaw po. Masam, nagtanaw po ka na to karon si Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo, yung pamilya, nagtanaw sila sa telebisyon sa tong balita. Duha ka wanted person na sikop sa PNP anti-kidnapping group diha sa Barangay Buol o dito sa Tubigon. Ato paminaon ang report ni Alagad Willy Maestrado o Cel Remulador.
8: Most wanted person dito sa Mandawi City, Cebu nga gisintensyahan nga mabilanggo sa kasong pagkalambigit sa illegal nga sugal ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa buntag. Ang gikatapan na ilhan nga usak ka Jerry Cañete Lisis, 44 anyos ulitao o lumad nga molopyo sa Purok 3 sa Barangay Cugo Norte sa lungsod sa Loon. Kagahapon sa buntag, ang kapulisan sa anti-kidnapping group nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Jason Hamoner na kasigpat nini sa ikatapan diha sa Purok 7 sa Barangay Buol. Then sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jupil Rimo Daro, gisikop nini ang ikatahapan base sa warrant of arrest nga giisyo o gimando ni Judge Ferdi Esperidion de Riberal, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 87 sa Mandawi City, Cebu, nga nakalampas sa Section 3C of Republic Act 9287 sa pagkalambigit sa illegal nga sugal number games. Ang ikatahapan nga si Jerry Cañete Lisis kasamtangan nakadite na karon sa anti-kidnapping group group lakap jail diha sa barangay Bol ning syudad sa Tagbilaran.
10: Sa lungsod sa Tubigon, gisikop sa kapulisan sa Tubigon ang usa ka akusado atol sa gipahigayo niini nga offline tracker operation. Ay tabo dito sa gipuy-an niini sa sitio Bugos, Barangay Putuhan, Tubigon, Miyerkules sa hapon. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Maria Carmencita Casario of Mina sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan September 9, 2026, batok sa mga akusado nga nailhang si alias Upaw sa kasong Acts of Lasciviousness. Kalapasan kini sa Republic Act 7610, kalabigitan sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gibutyag base sa taho nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 180,000 pesos alang sa mong akusado nga kasamtangang anas sa kustodiya sa kapulisan sa lungsod sa Tubigon. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 17 minuto sa di pa mag-alas 8, sugdan karong adlawa. Ang ikaduhang batch sa Civil Society Organization Creed Academy, ngayon sa Dakbayan, ang CSO Creed, nagpasabot og Center for Responsive Citizen Empowerment, Education and Development, usa kini ka capacity building program, alang sa mga civil society organization din sa atong syudad. Tumong sa mga academy, nga mahatagan o ang mga CSO o dugang kahibaw, kahanas sa local governance o sa pagpadayag-usab sa panginanglan sa komunidad. Ang CSO engagement sa Tagbilaran, nahimong mas ligon pinagi kinis pagtambayayong o suporta sa United States Agency for International Development kung USAID o banusab sa Tagbilaran City People's Council. Nagpasalamat si Mayor Jane sa mga civil society organization og mga partners nga may tabang kini sa pagpaligon sa CSO engagement ganis Dakbayan. Ang Dakbayan sa Tagbilaran nakadawat na og mga pasinungog tungod kini sa nakadayang programa sa CSO participation. Lakip niini ang Award for Pioneering Local People's Council og Award for Pioneering CSO Academy. Pinagi sa ikaduhang batch sa CSO Creed Academy, gilauman nga mas mapaligon pa ang kapasidad sa mga CSO og mas mapalapad usab ang ilahang partisipasyon isip mga partners sa city government.
4: Good morning ni Jessie Lucas, naminaw karon sa DYRD, Archie Desenilia, Charlie President o Presente, Zenaida Lucas o Jessica Lucas. Sa balitang regional, gihagit ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga supak sa bakuna taliwa sa kabalaka sa kapaspas sa pagkataw sa tipdas nga mutabang sa pagpangita og sulbad kun mahitabo ang outbreak. Sa usa ka mubong pamahayag sa iyang opisyal nga Facebook page, gipaambit ni Baricuatro ang usa ka balita sa Bangladesh. Gitaho ang outbreak nga dunay 999 nga nakumpirmar nga namatay tungod sa tipdas sukad sa Marso. Gibutyag sab ang paghuot sa mga ospital, kakuwang sa tambal ug ang padayong pag-abot-abot sa mga masakitong kabataan. Gipangutana ni Baricuatro kung unsaon sa mga anti-vaccine group pagpanalipod sa publiko kung mahitabo ang susamang krisis sa tipdas dito sa Sugbo.
0: Good morning, Anthony Gaspar Dangoy diha sa Gindulman ug si Romeo Alianto Purog Sais Kampiyawan lungsod sa Sibilya. Kan salamat sa kanunang pagpaminaw sa DYRD Breakfast News via YouTube. Kahimtang sa panahon humani.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining Balita Pilipinas, ito na ito sa Tire Queen, a Goodyear Servitech. Your first stop in first class at tire service, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gitanaw sa House Prosecution Panel, ang posibilidad nga ipatawag isip hostile witness si Attorney Mansa Carpio. Bana ni Vice President Sara's impeachment trial ni Vice President. Matod ni House Prosecutor Representative Terry Ridon, mahimong importante ang testimonya ni Carpio sa Article 2, kabahin kini sa allegation sa unexplained wealth, ilabi na kung malambigit ang iyangan sa mga bangko dokumentos kaso apan wa pa si Carpio sa opisyal nga listahan sa mga testigo o nagapadayon pa usab ang diskusyon sa prosecution panel. Lakip sa unang mga testigo alang sa Article 2, sila si retired Sandigan Bayan presiding Justice Amparo Cabotaje Teng, Ombudsman Records Division OIC Attorney Karen Bato, og Securities and Exchange Commission official Attorney Gerardo Del Rosario. Magasugod September 14 ang presentation sa prosecution sa mga ebidensya sa Article 2.
4: Gibasura sa Tagigseri Prosecutor's Office ang kaso nga gipasaka ni Fipi Sara batok siyang kanibagman nga si Ramil Madriaga gumikan sa kakuwang sa ebidensya. Si Madriaga may pasaka affidavit sa ombudsman nga naglambikit ni Fipi Sara sa kontrobersiya sa Pogo o confidential funds. Matod pa ni Madriaga sa iyang affidavit nga naghatod siya og dakong kantidad sa kwarta para sa national campaign kaniadto ni Fipi Sara gikan kini sa Pogo og mga drug lords og siya usab ang nagtukod sa Inday for President isip national convener.
3: Balita sa gawas sa nasod ang paugnan sa kusog human ini.
5: D-D-Y-Y-R-R-D. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod itong nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gidayeg ni US President Donald Trump ang mga unang mitubag sa pag-atake sa mga terorista ni atong September 11 sa iyang pakigpulong agig paghandom sa anibersaryo sa 9/11. Iyang ipasiugda ang kaligon usab sa mga Amerikano na matikdan sa presidente sa Estados Unidos nga ang maong panghitabo. Nagatukmod sa mga nasod nga magkahiusab batok sa terorismo. Gitukay usab ni US President Trump ang nagpadayon usab nga tensyon uban sa Iran, then iya kining gipadayag ang ligon nga baruganan nga dili nila tugutan ng Iran nga makabaton og armas nuklear. Gikan sa DYRD Bold Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnan sa kusog.
4: Suportado